0: Start. Tell me something about yourself.
1: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied and then my hobbies po are
2: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Oras sa Magnum Radio, alas 8:03 sa kabuntagon. Mamati sa Tag Santos ng Misa sa St. Augustine Cathedral, pinagi ni Reverend Father Rex Rocamora.

Atong andamon ang atong kaugalingon sa pagpangalawat ug atong sundo ng pagpangalawat matag lingkuranan. Dawata ug kauna ang balaang ustiya sa atubangan sa atong lay minister o pari.

0: Iyong nabati ang Santos nga Misa sa St. Augustine Cathedral, pinagi ni Reverend Father Rex Rocamora. Oras sa Magnum Radio, alas 9:06 sa kabuntagon.
1: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500!
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500!
2: Ang DTX 500!
3: Ang nagatinlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman
2: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy?
3: DTX 500!
2: Masalikan DTX 500!
3: DTX Coffee Mix!
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Agod yung magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da ng mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix!
3: DTX Coffee Mix.
5: Mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalip niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipalco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes.

0: sinusitis, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
2: Igsoon ang Genetox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas, inom matagad daw sa Genetox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante napuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Ang kuryente, kahayag, kalambuan o kinabuhi. Busa angay nga kita mag-amping aron malikayan ang disgrasya. Angay nga masayod kita nga gidili ang pagkutay og linya sa kuryente gikan sa silingang balay o flying connection. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Moresco Uno.
5: Mula sa pinakamataas na bundok.
6: Nak, kitkamas na angay?
5: O pinakamalayong islaman.
6: Nay, gagraduate na ako.
5: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
7: Papauli na ko ka!
5: Go forward together. Globe. Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, CUSIP 2026.
8: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Detex Pamarin ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-Detex Pamarin na. Ang Detex Pamarin makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Detex 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon. Bye-bye diabetes na. Ayaw na paglugay pa. Pag Detex 500 na. Ang Detex 500 mapalit sa mga butika sa Cagandero ug Visamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagandero City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504-163.
10: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
11: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, rapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
7: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumar sa Life Extension Vitamin D3.
12: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life. Mapalit sa mga butika. Play!

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagpalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Igsoon ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gumapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registered Number FR-0715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Lig-on ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Let's go! Go with the flow!
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, arun likay sa leagues. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow!
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
6: Charmy!
8: Charmy breathable panty liners for everywhere confident.
9: Mataas pala ang imo blood sugar.
10: DTX 500.
9: Ikaw pala
10: ang may diabetes.
9: DTX 500.
10: Ang DTX 500
9: ang may powerful compounds.
10: Yan ang gapanupo
9: kag kontrolar
10: sa imo blood sugar.
9: DTX 500.
10: Masalika.
9: Epektibo.
10: DTX 500.
9: DTX Coffee Mix.
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa akong utol na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kagman kag-healthy sa lawas, mangod na batsyagan kung ano pa ang akong panulukan.
9: DTX Coffee Mix.
12: Mabaka sa mga butika.
13: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
14: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
15: Magandang araw po. Ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin B3. Bakit Life Extension Vitamin B3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all-natural and leading-edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
16: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
17: Mapalit sa mga butika.
18: Basta Reload Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items, sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo na nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalibot, basta original nga relo di pulso, Wadhos Quality Store.
19: Ang inundan nga no, daghan mog sakit, kay daghan mog kwarta, ipalit og dili healthy nga paggaon. Napay di maayong panahon karon, magsakit jud mo. Sunduga gani ko ninyo. Nagmaitis ko, mapalit sa mga butika. Immune Booster Mighty C.
20: Nangita

0: Oras mga Mike Dun friends, alas 9:31 na sa buntag. Good morning kadatong tanan may gala mga Mike Dun friends. Welcome sa atong programa may gala ang Mike Dun Instant Request. Kauban siyempre si Mr. Talagsaon Mike Dun Gilbert. May sense na may humor pa. Domingo na sa may gala. Happy Sunday kadatong tanan mga Mike Dun friends ha. Mag-uban-uban ta may gala hangtod sa alas 11 sa morning. Good morning sa iyong tanan mga higala. Namahaw na ba ka Mike Dun friend o wala pa? Dapat namahaw na ka Mike Dun friend para busog na ka. And syempre, karong adlaw, Domingo may gala, panahon para magsimba, magpasalamat sa ato mga blessings nga nadawat may gala, di ba? So, kung na kay blessing nga niabot mga Mike Dun friends, magpasalamat ka sa atong labawng makagagahom sa tanan. Alright? And speaking of blessing mga Mike Dun friends, nakadawat po tag blessing may gala ha? O gikan kani sa Philippine Finest o Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers. Alright? Kay nakadawat tag award may gala, isip broadcaster of kani may gala o kaning most outstanding radio broadcaster. Alright? Salamat kayo sa award nga itong nadawat mga Mike Dun friends sa Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers. Kay na-recognize na may gala isip pa radio broadcaster mga Mike Dun friends. Salamat kayo! Kay Ma'am Lalain, salamat kayo sa La Visual Corporation and also sa Servicio Sanel Megala, Servicio Sanel Megala. Salamat kayo. Again sa La Visual Corporation kay Ma'am Lalain, Servicio Channel and also sa Philippine Finest Business Awards and Outstanding Achievers. All right, congratulations po sa tanang mga nakadawat Megala, nakadawat og nakaangkon og awards. Congratulations sa inyong tanan mga Mike Dun friends. Alright, again, salamat kay Ma'am Lalain sa Servicio Channel, La Visual Corporation. Thank you kayo. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay? Alright, tuloy-tuloy itong may gala sa itong programa hangtod sa alas 11 sa buntag. And mag-enjoy na po itong may gala sa itong mga naguna mga musika. O gadagan pang uban may gala din nilamang sa Mike Dun Radio. Napo tayo mga nagunang musika ay pabati ha. Lakip na itong talagsang pangutana may gala. Oh, ready na ba ka sa itong talagsang pangutana mga Mike Dun friends? Alright, dapat ready ka kay para makatubag ka Mike Dun friend sa itong talagsang pangutana. Okay, sige, direkta sa itong talagsang pangutana mga Mike Dun friends.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
2: Talagsang pangutana.
0: Ang atong talagsang pangutana karong buntaga may gala. Ba, paminaw mo mga Mike Dun friends, baka si makarelate ka. Ang atong talagsang pangutana karong buntaga mga higala. Kani mga tao mga Mike Dun friends nga maayo mo tambag. Maayo mo advice sa mga problema sa gugma. Kani ba sila may gala nga klase ng mga tao mga Mike Dun friends nga dili ni sila basta-basta masakitan o masakitan may gala kay may mas lang mo advice. Sa yung paminaw Mike Dun friend ha. Sa yung paminaw may gala kani mga tao nga maayo mo tambag, maayo mo advice o mga problema sa gugba. Mao ba ni sila mga tao may gala nga dili basta-basta masakitan. Kay maayo man mo tambag, di ba? Kabalo man sila unsay dapat buhaton, di ba? O, di ba mga Mike Dun friends? Sa yung pamina unsa man, maayon na sila mga advice, di ba? Sa mga problema sa gugma o guban pa. Sa yung pamina o may gala, kanin sila mga Mike Dun friends? Di sila basta-basta masakitan may gala? Alright, sige ah. Sa inyong mga tubag, tawag na 0995-322-6237. Thank you. Alright. Uy, may hapon. Uy, may hapon, may buntag. Kay Lelibit. Kay Lelibit daw. Lelibit. Si Lelibit. Lilibet din siya siguro na. May buntag. Salamat sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Alright. Sige be. Ikaw daw mo tubag, Magdum Friends, sa atong talagsang bangutan. Kani mga taong maayo mo tambag, mo advice ang mga problema, ilabi na ako atong isgutan ang about sa gugma mga igala. Maubanis lang ang mga tao, mga Magdum Friends, nga dili po basta-basta masakitan. Ilabi na akong atong isgutan about sa gugma mga igala. Ato ibalik ha, para kanimo Magdum Friend, kung ikaw akong pangutanon be, kani mga maayo mo tambang sa problema sa gugma, kani bas lang nga klaseng mga tao may gala din sila basta-basta nga masakitan sa ano, masakitan kung ato isgutan ang gugma mga Magdum Friends. Alright, tawag mo may gala 0995-322-6237 mga suki, mga Magdum Friends. Para maka-advise ka o maka-advise, makatubag po ka sa atong talagsang pangutana karong buntaga may gala. Uy, sa atong ano ha? Sa atong Christmas countdown? Aba! Aduna na lang tayo 81 days. 81 days na lang may gala. Ato nang sa ulog ang Pasko may gala, na? So, maing Pasko in advance!

0: diba? Happy tayo ng Pasko may gala. 81 days na lang, Paskong Magnum na. Happy tayo ng may gala, diba Santa Claus?
1: Ho, ho, ho! Merry Christmas!
0: Oh, tanawa lagi. Happy tayo ng Pasko may gala, no? Anyways, mga Magnum friends, ang atong talagsang pangunta na ito ibalik, ha? Para sa wala pa nakabalo, basinggikan ka nag-uot-uot sa CR. Alright, ang atong talagsang pangunta na may gala para kanimo, Magnum friend, kanimo mga taong maayo mo tambag, maayo nga mo advice sa mga problema sa gugma, mabalis lang ang mga tao may gala nga di po basta-basta. Kanang masakitan. Di ba na sila basta-basta masakitan may gala, ilabi na kung atong isgutan sa gugma. Ay, maayo man sila mutambag mga Magdun friends. Alright, muna itong talagsang pangutana sa inyong mga tubag. Tawag lang 0995-322-6237 may gala. Para masayran po nato ang inyong mga point of view diya mga Magdun friends, no? Sa atong talagsang pangutana kay manay mga tao nga maayo kaayo mo tambag may gala. Maayo mo advice sa mga problema. Okay? Pero kanika sila mga Magdun friends, deliver nila ka basta-basta nga masakitan ka kung itong isgutan ng about sa gugma may gala. Okay, muna itong talagsang pangutana 0995-322-6237. Anyways, mag-commercial break sa dato oras may gala, alas 9.43 na.
2: Oras hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
3: We'll be back in a moment right after this station.
4: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
5: Detex 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na pabutang nga maguba pa ang imong mga kidneys, mag-Detex 500 na. Ang Detex 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para pagkunhod sa imong blood sugar, mag-Detex 500 ka. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day, inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagnugay pa, pag Detex 500 na. Ang Detex 500 mapalit sa mga butika sa Cagandeoro ug Misamis Oriental. Paibod si usab ang libreng check-up ug senior citizens discount sa Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagandeoro City. Text or call lamang 0985-0132-198 or 0991-4504 163.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alter

0: Alright, balik kami gala sa itong programa ang Magnum Instant Request. Moto siya may gala. Usa sa mga sakit kay nga kanta mga Magnum friends na. Kalamitang we have the right love at the wrong time. Muna ang pinakasakit may gala. Namoy saktong gugma sa usag-usag pero sa sayop ng panahon. Agway. Pwede ding ding na may gala, no? Kanang we have the right love at the wrong time. Oh, we have the right love daw at the wrong time. Grabe ko na. Ganong aya raman mo abot ang gugma, may gala. Ang tinuod nga gugma kunuway kung sa sayop nga panahon. Nako! Saon maganda mga Magdun friends, no? Oh, saon nga naontay love sa usag-usa pero di naman pwede. Bawal naman. Oh, we have the right love at the wrong time. Patsyada kayo. Saan na lang yun na. Anyways, alas 9:54 na itong talagsang pangutana. Once again, may gala ha. Alright, sa wala nakabalo mga Mike Dun friends sa itong talagsang pangutana karong buntaga. Nadiri may gala. Kana o. Kana yung mga taong maay mo tambag. Ilabay naman kanabit ang mo advice sa mga problema sa gugma may gala. Mabanis lang mga tao, mga Mike Dun friends nga dili makasinati og kasakit sa gugma. Di ka na sila maka-experience may gala og kasakit sa gugma may gala. Kay ano man, kanang maayon man sila mutambag mga Mike Dun friends. Di ba? So, kabalo sila sa mga dapat o dili dapat. Puro ginana, di ba? Kay ano man, maayon man sila manambag, di ba? Pero kung ikaw ako pangutanon, Mike Dun friend, kung sila mga igalang may mo tambag og mga abawon sa gugma, gani sila, dili ba ni sila basta-basta masakitan? Eh, maayo man manambag. Sige daw, tawag mo may gala at 0995-322-6237 may gala para sa inyong mga tubag sa itong talagsang pangutana. Be, dari sa taas sa mga text messages, mga Magdun friends. Good morning, Magdum Radio, Magdum Gilbert. We are tuning in sa imong programa karon. Ang akong tubag sa talagsaong pangutana, Magdum Gilbert. Depende, Magdum Gilbert. Kanara ba yung mga taong bright sa eskwela pero bugok sa gugma? Okay. Alright, gikan ka na kay Arnel sa may Agusan. Good morning. Uy, speaking of Agusan, happy fiesta daw sa ato mga taga-Agusan, ato mga Mike Dun friends niya. Okay, okay. Happy fiesta! Hi kay Jonex! May morning ni mo dia, Jonex! Salamat sa iyong pagpaminaw. Good morning, Mike Dun Gilbert. Kung ako'y pangutanon, murag maayos lang mo tambag, pero sa kung sila na ang nasa sitwasyon, murag lisod na Mike Dun Gilbert. Kay ang mutambag manggod, wala sila ka-experience. Sa lahi, regi kung ikaw ang nakasinati. Okay, salamat ha. Good morning, Magnum. Happy Sunday sa akong mga friends na rin sa may lapasan. Ilabi na kay Joe Pax nga nag-smile samtang nagkaon og biko. Grabe pa ng biko, gid may gala na. Good morning, salamat kay Magnum friends sa pagpaminaw. Good morning, Magnum Radio. Happy weekend. Happy weekend. Sige, sige. Salamat kay Magnum friend. Napadari, oh. Good morning, Magnum. Para ka na ako, Magnum Gilbert. Na ay mga taong maayo mo tambag, pero kung sila na, tambagunon gapon. Ay, ano day, ay na? Ano day na, Magnum friend? Sige, sige. Salamat kayo. Shout out to happy birthday sa akong nanay Leia. Diri sa may Kogon Market na nagpalit og pansit para sa iyang birthday. Ay, sige. Happy birthday, ha. Salamat kay Mike Dun friend sa imong pagpaminaw og happy birthday po sa mga nagsaulong silang adlaw na tawan karong adlaw. Happy, happy birthday mga Mike Dun friend. October na may gala. Dali kayong panahon mga Mike Dun friends. No? Di kayo mabantayan. Nga na nakita sa bulan sa October may gala. Pila na lang yung kaadlaw, Pasko na sa mga Magnum friends. Shout out Magnum Gilbert diri sa may NHA Kauswagan. Minaw mi sa imong programa karong buntaga. Alright, salamat kay Magnum friends sa iyong pagpaminaw niya. Shout out sa mga feeling guwapo niya sa may Makanhan. Oy, naday inana day mga feeling guwapo. Sa awa na mga feeling guwapo may gala, naminaw daw ka rin sa Magnum Radio. Okay rin na mga feeling guwapo ka, di ba? Okay rin ang feeling guwapo ka, at least ikaw rin may makafeel, anak Magnum friend. Ano daw. Alright, salamat kayo ha, mga feeling guwapo. Wala man daw yung pangit sa kalibutan. Tinawa din na siya, anak din na. Hi kay Jobert, naminaw mi Magnum Gilbert. Paki-greet naman ang akong uyuan sa may Makabalan. Naka-tune in karon sa Magnum Radio. Salamat kayo sa pagpaminaw. Magnum Gilbert, na ba? Unsay talagsa ang pangutana? Agoy, muna na yung may gala kayo. Wala mo na yung naminaw din eh. Oh, basin gika pa yung naggawas may gala, no? Ka nagsimba, kay Domingo man mga Magnum friends. Basin nagsimba, di ba? Sige, itong talagsang pangutan ha, para kanimo Magdun friend, kanimo mga tao nga mayong mutambag sa gugma. Labi na kung na yung mga tao nga nagproblema sa gugma, maayo kayo sila mutambag may gala, di ba? So yung paminaw mga Magdun friends, kanimo mga mayong mutambag sa mga about sa gugma. Kani sila may gala, di na sila basta-basta masakitan ka kung ato isigutan about ang gugma-gugma. Kaya mayong mutambag, di ba? Sa aming paminaw, Magdun friend. Sige daw. Let your fingers do the exercise right now. 0995-322-6237 may gala para makatubag mo, mga Magdun friends. Sa atong talagsang pangunta na mag-uban-uban tanto sa las 11 ha, sa buntag may gala. Check your time, alas 10 sa buntag.
1: Time check is brought to you by McDonald's. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 10 in punto sa kabuntagon, mga higala ni ang balita karong orasa. Gibutyag sa Department of Tourism kon DOT nga usa sa mga nagunang asset sa turismo dinhi sa Rakbayan ang golf course sa Pueblo de Oro. Mato ni DOT Regional Director Marie Elaine Unchuan nga kabahin kini sa ilang kampanya nga mapalambo pa ang sports tourism market dinhi sa Northern Mindanao. Samtang giangko ni kani Senador Antonio Trillanes IV nga dabati niyang dunay gipaboran si impeachment presiding officer Ches Escudero sa nagparaing impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte. Matod ni Trillanes nga lakip sa iyang namatikdan ang paghatag ni Escudero og igong panahon sa depensa apan mubong oras lamang aron ma-review ang ubang dokumento sa prosecution.
4: Nakakaramdam lang. Alam nyo, medyo mabigat yung ginawa niyang decision Thursday na yung Anti-Money Laundering Council Executive Director nakasalang na doon. Suddenly, hininto niya yung trial. Tapos, hindi lang the following day, Monday. Talagang ganun ang binigay. At walang reason ito. Siyempre, naglalabas sila ng mga pretext na dahil daw sandamakmak daw yung mga dokumento. Pero, ilang linggo nang hawak ng depensa yung dokumento na yon. Ang sinasabi nila, yung 8-page document, yun daw yung bago nilang hawak, bago daw binigay sa kanila. E samantalang yung prosecution nun, nung nagbigay si Baste ng 19 contracts dun sa prosecution na doon lang nila nakita, binigyan lang ng lunch break, tas nag-resume.
3: Ang pamahayag ni kanhi Senator Antonio Trillanes IV. O karon sa itong Magnum News Center, matod pa ko of month, gisaulog sa kapigusa kagatos ka mga

0: pag lauli na lang kita, alang usap na sa ilahang ang mga membro po sa kooperatiba. Nino sa niya, ikapun siya, magipalawaman pa nila ang mga servisyo. Ngayon lang kita niyang gato po sa ilahang kong kliyente po bagdo mga Aileen, labi na ka itong mga trabahante, ikaw na puno ang mga farmers. Sunod din ito, paminawon, si Mr. Floriano Hilot, ang CEO sa OIC.
1: Marudi Katapang, naamig sa ulog karon nga event diri sa Capitol. User sa sayo Mr. Yun sa mga event aktibidades nga inyo hanga gisa ulog sa atong kooperatiba.
2: Amo kini atong sa ulog karon ang cooperative month celebration. Sa mo din karon ang kick off no sa ato ang atong co-op month celebration. So usa kini katinuig nga kategoman sa tibuok cooperative sa Pilipinas.
1: Sir, ato lang po nga lakbitan, no? Unsa ang pinaka-importanteng programa o serbisyo nga inyong ilusad para sa mga membro karong selebrasyon?
2: Daghang kisang programa, no? Unang-unag yun, ang kanang para sa health programs and also para sa environmental programs kay aside man tanong nga karong panahon na we need to support, no? Our environmental programs kay ato nakita man, no? Ang mga ang need, no? Sa ato ang itong kalibutan karon. And also, napoy mga sports activities. Then, atong ganin nga doon ay mga competition no, sa tanan mga co-op nga gusto mo appeal. Now, in fact, magsugod na gani karong hapon ang ato ang atong sport competition.
1: Dini, sir, sa Kapitulyo gihapon.
0: Ipik sa pamahayag di Floriano Hilot, ang CEO sa OIC. Nalata di ini magdumaili niya pagyapon sila sa Kamay Capital Ground. Alam mo sabi no, pag-abi-abi nga po na sa ilaha po lugar ng mga higala o gali niya po da sa hapon. Aduna na po ya pag-lugar ng pag-asugod na no, sa ilaha lugar ng mga sports nga mismo po nag-isalmutan po sa nagkadaya po ng mga membro po sa kooperatiba. Nunod sa ninyo niya magdamailin, gisugda no ang isairan na gisugda ng naiskutan po nga co-op Monday 26 nila nga aktibidades pinag-iusab no sa motorkada. Ganina sa iyo sa buntag dito sa Mayabalo Street ng ato nga syudad. Si Magamdino sa 124, Jane Luna, sumita og serbisyo, magabradyo.
3: Mga higala tangi ang dugangan ay sa mga balita sa musulod gatak na kini si Magnum Aileen ako rin sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: What you request is what we play.
5: Magnum Instant Request.
4: M-I-R.

0: Mister Talang Saon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oy, balik ta. Balik ta may gala. Balik ta mga Magnum friends sa atong programa. Ang Magnum Instant Request. Kauban si Mr. Talag Saon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa hangtod sa alas 11. Sa buntag, magkuyog-kuyog ta may gala mo ng padayon lang sa pagpaminaw mga Magnum friends. Kay para malingaw mo karong buntag ha. While naminaw sa inyong mga panimalay o ka na baka karoon sa iyong tindahan o ka sa iyong sakyanan o na nga naminaw karoon sa Magnum Radio, salamat kaayo sa iyong tanan mga higala. Ang ato nga talag sa ang pangutana karong buntaga mga Magnum friends, kaning mga taong maayo mo tambag may gala, ilabi na kung ato isgutan ng about sa gugma may gala, maubanis lang ang mga tao mga Magnum friends nga dili basta-basta nga masakitan. Labi na kung atong isgutan sa gugma may gala. Natay caller, hello!
3: Hello, good morning! Happy Sunday!
2: Happy Sunday to you! Good morning! Alright, nakasimba na? Managsimba?
3: Yes, nagbibigil
2: ba? Tumana! Okay, maayon nakasimba na gano'n. Alright, Marian, taga NHA, Kauswagan. Alright, i-shout out sa itong mga listeners ron.
3: Hello everyone, good morning, happy listening, Char. Hinaot na amo sa maayong kuan, paminsar. Grabe, bisaya ka.
2: Paminsar.
3: Ito, hinaot na amo sa, kanang, I mean, maayong panglawas niyo, ena, bitaw.
2: Alright, sige.
3: Happy mood.
2: Alright. Sige, Marian, atog dalang sa pangutan na kanyang mga taong maayong mutambag sa mga problema sa gugma. Unsa nila ang klase nga tao? Kanisla, dilin sila basta-basta masakitan ka kung sila'y musulod sa gugma?
3: Nakatawa ko sa mga pangutan na Magnum Gilbert, bay.
2: Ano man? Ano man?
3: A bit makarelate. I mean, dili good totally, pero kinda lang. Pero para sa kuag yun, Magnum Gilbert, siguro planong imanana sila, it's because of their experiences, different experiences in love. That sometimes mangod, dira man siya ta makalearn usahay through experience. That is why imanana ka mo tambag, imanana ka mo istorya, imanana ka mo tambag sa ubang tao. It's because ginabase na nimo sa imuang experience. And some of also kanang gabasa sila, ano bitaw, makakapag mga idea through ana. But, I doubt kung kana sila kuan, kana bitaw, kanang di wala sila naka-experience bitaw, or maayo sila mo handle. Maybe it's because, diod kay tungod, dinabase nila sa ilang experience, and dili sila gustong, mahitabo bitaw na sa ilaha. I mean, sa ubang tao, ang usay nahitabo sa ilaha. That is why inguna na sila. Butambag.
2: Okay. So, pero...
3: Para lang nasa ako.
2: Sa mga taong wa pa naka-experience o musulod sa usa ka relationship, dili sila kabalo mutambag lugar.
3: Ay, that's mean nga, pag Magnum Gilbert, that, na kay, food lagi po niya, usahay ka lang, for example, na sila'y friend or na sila'y family member na kaagi o painful experience sa gugma. At sometimes, usahay sila, ala, dili ko gusto nga, maagyan sa nanako. And ala, gitaw, kanang mura, ginagakuha sila og lesson to other people na, mura bitaw, kung ako, dili na ako gusto nga maagian na masayang naagian. So, kung puro ka sa ginanana, usahay Magnum Gilbert. And usahay makakuha ta og lesson from other people nga like nakapalibot sa tuwa, nga niagi po to an experience. But, you know, kuan mang yun, para sa kuag yun, ang the best, kuan yun, the best teacher yun usahay, kanag yung ma-experience ni mo, then gira ka maka-learn og lesson yun. That is why makahibalo na dayon ka on how to kanang bitong kumbaga, makatanong na din ka ba kung unsay angay buhaton, angay bitaw. But not totally. Because lahi-lahi man yung taon how to handle things. Diba?
2: Mm-hmm. So, ano so, sila? Kaning uban, based sa ilang experience, anong maayos laman ang bag, ana? Napoy uban, based sa ilang na ilhan ng mga tao, ilang mga friends siguro nga nakasinatig ginana, di ba? Para ginana.
3: Oo. Okay. I mean, sa ako po mga na-observe bitaw po sa uban nga, kabalo bitaw manambag. Kanyang it doesn't mean nga wala po sila naka-agi o kanang, I mean, dali lahi, different experiences about love. But sometimes, manggod, mula gina ka ng sahay, di ba, napoy kasabihan nga, maayo rin siya mo tambag, pero dili na niya kaya i-apply sa iyang kaugalingon.
2: Oh. Diba? Nainana, di ba?
3: Oo, kanang like, kabalo siya mo tambag, kanang, pero dili siya kahibalo o apply ana sa iyang kaugalingon. I mean, in some cases.
2: Ngano dili nila kaya i-apply silang kaugalingon nga kabalo man sila sa dapat buhaton?
3: But yun yung mula ginamagdong Gilbert, nagdepende yun na siya sa tao. Nagdepende yun na siya sa tao. But for me, yun, nakaingon yun ko, ang best yun nga kanang makalearn ka sa isa ka lesson yun through experiences yun. Kaya bitawong like, maka-share ka gingon ana. Why? It's because you have that wisdom namang good to share. Kumbaga, nanakadilha, muragikan nakadilha, and you don't want that person to experience same of what you've experienced. But it doesn't mean yung madiktahan na ni mga tao, not to do that. Ikaw nag-share lang ka based on what you've experienced. Pero ako, good, gatuo dyan ko magnon Gilbert na, for that person, para ana nga tao nga gusto gyud siya maka-learn gyud, ipa-experience siya mismo. Kaya nga no, hindi mo siya makatuon. I mean, magiging curious lang siya kung ginaingnan lang nimo siya without bitaw nga wala siya mismo nakaagi. Mas okay gyud ang maagian nimo ang isa ka butang for you to be able to share your kuan, kumbaga ang imuhang story.
2: Mm.
3: Para lang gina siya sa koa. And, manang mayon nga, unsay matambag ni mo. Kanang, like, for example, naman gina, di ba yung muli kaya nga, naging mayon nga, unsay matambag ni mo, ani niya, nga nakaagi siya, kanang painful experience, yun na. Ako mo, ano, like, you have to go through the process of healing. Ano, bitaw, first, you have to accept that is the reality. Di ba? I-accept ni mo si mo galing, na nasakitan ka. Because if you keep on denying yourself, uh-huh, na ay, muli pa sa wala rani, ano bitaw, magbalik-balik ang kanadatong sakit sa imuang kasing-kasing. But if you are going to accept it, then later on, kayong ka ay, okay, hinay-hinay na di ay ka nag-heal. Kaya rin na siya mag-deliberate. But you know, muagig ka sa kanadatong, ay, kumbaga, million kanabitong experiences na nasakitan ka, nag-forgive ka, nasakitan na po ka, nag-forgive ka, naisabot ka, ano bitaw. Pero kung mabutid po ang time na, okay, stop na, tama na, kay murag imuharasag ka ugalingon imong ginaluko. Ala siya. So, para sa kaingon na nagyan siya mag-dong Gilbert, you have to, ikaw mismo maka-experience for you to be able to, kanabitong share your story. But you cannot dictate the person nga i-follow ka. I mean, sundun unta yung mga nag-i-advise. Kaya because lahi-lahi ta og journey, lahi-lahi ta og experiences nga magian along the way with the terms of love. Grabe, oy, kadip!
2: Okay, kayo. Okay. Sige. Salamat kayo, Marian. Same tumag, ha?
3: Walay problema.
2: Magdung
3: Gilbert. Happy Sunday, everyone.
2: Okay,
3: God
2: bless. Sige. Bye-bye. Alright. Mo ta tong Magdung friend may gala. Nitubag sa tong talagsaong pangutana karong buntaga. Ikaw, Magdung friend, unsay imong point of view niya? Kaling mga maay kay manambag sa problema sa tao. Siyempre, pag matambagan sila, ma-okay po ang dagan sa kinabuhi sa usa ka tao, di ba? Kay na-advisean, unsay maayong buhaton, unsay dapat buhaton, di ba? So na okay, di ba? Pero how about sila mga Magdum friends? Kani mga maayo manambag may gala, mga maayo, mga eksperto bitaw nga mo tambag sa mga problema sa gugma. Kani sila, dili kani sila gakaigo gyapon, mabiktima gyapon sa paasa nga gugma. Muna atong talagsang pangutan na may gala karong buntaga mga Magdum friends, ha? Unsa may inyong point of view ani may gala kay Lami ba paminaw ng mga advisors bitaw kanang kung maminaw ka sila mga tambag kay tiyada kay paminaon. Makatuon sab ka mga Magdang friends sa ilang mga ihatag ang mga advices o syempre maka ano ka kanang makabaton kag mga ideas unsay dapat likayan unsay dili na dapat buhaton mga Magdang friends sa inana nga mga panahon. Ay labi na kanang mga tao nga gipasakitan lang, gipaasa. Sayang sab. Saan na lang yung mga Magdum friends, ha? 0995-322-6237. Para sa yung mga tubag may gala sa atong talagsang pauntan na karong buntaga. Magdum Gilbert, para ka na ako mas maayos sila mutambag kay nakasuway na sila kaniadto. Monang ibasin nila sa ilang kasinatian ang paghatag og advice. Okay, sige. Salamat kay Magdum Fran, ha? Napadari, good morning, Magdum Radio. Kung ako'y pangutanon, Magdum Gilbert. Maayon na silang mutambag kay mga wide reader na sila. Mubasag mga pangitabo sa kinabuhi sa tao. O kini sila ang mutambag kay maayo sila sa inana nga mga pamaagi. Alright, salamat kay Magdum friends sa pagpaminaw. Good morning Magdum Radio, naminaw me din sa may Kauswagan. Sa Pasil Kauswagan, naminaw me Magdum Gilbert. Gikan kada kay Floor. Alright, good morning. Napadari may gala, good morning Magdum Gilbert. I-greet me din sa may Lapasan. Naminaw sa imong programa karon. Oy, good morning sing tanan niya. Sa ating mga Magdum friends, may barangay Lapasan. May buntang sa iyong tanan. Sa tanang mga naminaw ron. Napadirekto bag may galaw. Ingon siyang main na sila mutambag kay waman sila kasuway. Kung makasuway na sila may gala. Sana, kung makasuway na sila mga higala, magilaka po na sila apil. Anak, day na. Okay, salamat kay Magdum friend sa imong pagpaminaw. Good morning Magdum, din sa may Lapasan. Naminaw mi sa Magnum. Uy, minaw daw sila karong buntaga. Good morning, salamat kayo sa iyong pagpaminaw mga Magdum friends. Good morning sa iyong tanan diyan. Okay, natay. Try na to itong caller. Hello, good morning. Good morning. Si Lawrence, sino? Mura na naluya lay ka karon Lauren.
4: Na boso gud lang ni.
2: Uy, daghan na lang sones dels kamigin ba? Ipaduol lang gamay imong baba sa cellphone Lauren sa para magwapo sa muting tingog ha.
4: Duol na makaya ni Magnum Gilbert.
2: Masin ka kaon kag lansones mo na di kay maklaro imong tingog.
4: Wala po noon.
2: Wala po noon day. Bitaw, Lawrence, sa itong talagsang pangutan na kanyang mga maayong mutambag sa problema sa gugma, kanyang sila, saan sila, kanang din sila basta-basta masakitan pag-abot kung sila na po nasa sitwasyon?
4: Yun yung mga tao nga maayong kayong mutambag. Di lang yung tao na educated sa mga panay kasakit. Sa mga pagsuway.
2: Daily effective?
4: Daily siya exempted.
2: Exempted? Okay, effective.
4: Oh, daily siya exempted sa hangtod ang tao nga naa pa diri exist pa sa ganhin nga kinabuhi tabalo gid ang masakitan. Nang mga pag nang mga pagsuway na agi na siya pirmi. Bisan pag one kada expert ka pali ha no mga panaagi na siya na ang mga pagsuway tabalo gid kini mga maayo mo tambag kabalo gid hapon ang mohila.
2: Boy, so mabiktima gyapon sila sa gugma gid lugar gyapon.
4: Oh, mabiktima. Dili gyud sila exempted sa mga kanang mga Tinara, kanang mga hilak-hilak. Dili na sila isimtid, oy.
2: Apil, gihapon na sila.
4: Oh, apil, gihapon.
2: Kaya
4: ang tao na apalay, nagbasi na pa'y kasing-kasing. Ay, so.
2: Pero kay ano man sila? Kanang mas wide ba nilang ano kaibalo in terms of in terms sa pagsulod sa usa ka relationship?
4: Come again?
2: Wide ba nilang ideas about aning mga kung musulod sa usa ka gugma bitaw sa usa ka relasyon? So murag kabalons la unsaon nila pag control, unsaon lang dapat unsay dapat buhaton, kay advisor ba sila?
4: Oo. Na ay kuan ay mga dakong porsyento nga kabalo sila mo dala. Pero dili di sila exempted. Dili sila exempted sa mga kabalo gud gihapon ang mahilak. Hangtod lagi na do na pa sila ikuan kanang pagbati da anang gid tawo danhi pa nga danhi nga kinabuhi na agi kabalo yung mahilak na ginay luha.
2: Ah, na agi pa luha.
4: Na ginay luha. Na agi na ano kabalo mo hilak ko masakitan, kabalo mo katawa kung palipay.
2: Pero dili kay sila less ra kay less lang sila ha ang kasakit, less ra gamay ra.
4: Mao dako gihapon kay mao ra man ang sakita.
2: Mao ra gihapon dai.
4: Oo. Dako gihapon pero naalay murag kabalo-kabalo na lang sila magkontrol tingaleng. Pero na agin po buyon ko atong tatong una ni mga cooler nga.
2: Na si Marian.
4: Oo. Na ay mga tao nga maayo mo kuan mo advice na po dili ka balo mo apply para sila pagalingon.
2: Oh, inana.
4: Oo, na ayo gyud po na. Mga kuan pero kanang mga kabalogin mo medyo lang naala sila labang-lamang tingali sa mga 1% nga kabalo na silang mohandol.
2: Pero they is like exempted.
4: Oh, dili. Dili exempted. Wala exempted, ay. Kabalo.
2: Oh, apel gyapon is lang. Pwede gyapon. Pwede gyapon may ilad sa gugma.
4: Oo. Ay, dili magug na to. Ibawaan ang kaning tawhana ni mangingilad ni. Dili ito magkabalo, anak. Kay...
2: Wapanay mo siya na, ano, wapanay mo na uyab, anak, lugar.
4: Oo. Dili bitaw na to. Kaya, ibawaan ng kung sa gud ang nasulod kay ang hunahuna o pagbati. Kung kani ba niya mangilad ba ni siya? Pagpasakit ba ni sila na to? Mga ginana bro?
2: So ayaran ni mo na madiskobrihan kung naana mo sa usa ka relasyon.
4: Oh, kung mabiktima na.
2: Ilag niya po
4: na sila.
2: Ikaw ba, Lawrence, ano ba ka? Advice mo ka usahay?
4: Usahay?
2: Usahay mo, igo, pwede mo advice lugar, makatunong po.
4: Naman, hindi po niya po yung mga higala bitaw nga nagproblema sila niya. Usaman po ko sa ilang pangayuan o advice.
2: So, ga-advise man ka, so meaning, dili ka exempted nga masakitan gyapon.
4: Ay, dili, oy. Dili. Dili, muhilat rin yan. Kabalo, gyapon kung muhilat.
2: Kabalo, gyapon masakitan.
4: Katulong yung mga masagitan din yung mga pagdilat, pagsuway, mga sakit, mga...
2: So, tanan lugar, tanan lugar. Tanan tao sa kalibutan.
4: Oo, tanan tao. Kabalugi ako ng mga ilak. Basta mo, kung bisag, kung sa panasyat, bisag pag hindi na maayo pa siyang ma-advise.
2: Bisag na,
4: oo. Bili siya itinitin sa mga pagsuway, magdilat, yung ana.
2: Mailad, Ragyapon.
4: Mailag gihapon ang mga tawhana. Mailag gihapon ang magkabalo, gihapon ang magpatulo sa luha.
2: Okay. Bitaw. Okay, salamat kay Lawrence sa imong tubang sa itong talagsaan pautana.
4: Salamat. Adlaw.
2: Sige, bye-bye. Okay, matatong Magdun friend. Si Lawrence sa may Kamigin. Hello, good morning.
5: Hello, Magdun Gilbert. Good morning.
2: May buntag. Kinsa ni Palihog?
5: Si Maria po ni Magnum Gilbert.
2: Si Maria?
5: Pwede, Maria. Yan po eh. Maria. O ba eh, lalaki, Mario.
2: Lagi na. Depende ra sa oras. Pag gabiin, namayin mo ng Maria. Pita, Mario, unsay tubag nimo? Kani mga manambagay, maayo mutambag. Di sila basta-basta, no? Masakitan sa kung ato'y sigutan about sa gugma?
5: Pita, tinawad na siya magnong garbet. Itong last caller karon si... Katong last caller karon
2: si... Si Lawrence. Yes. Lawrence.
5: Ah. Ito niya, noon nga, wala yung simpig. Wala. Kasi ikaw nga usah ka maayo nga mutambag. Never nga tiga pun ka matukla na nga problema. So, kita goda ni kalibutan nagklasiklasin problema nga ito kung atake sa ito. Pero, inong dimension, parte sa hukma, anak, sa wala na. Dagos talagang ang problema nga mo atake sa tao. Importante lang sa tao na taas-taas yung adjustment sa iyang kinabuhi.
2: So, oh.
5: Kapalo siya mo analisar po mula gina ang taas-taasan niya yung adjustment sa iyang kinabuhi o ang inaklan ng Holy Spirit po na apon magka uban sa tao kay wala ang Holy Spirit kay na apon ang mga bad spirit mega-offer makambil sa tao kay ang tao ang itong kinabay mura tao, mura tag buksingero. Buksingero, naningkamot yun na siya muli kay Likay nga bigit pa ikaw ang yung naong sino mo. Pero, di man yun muli kayo, na-equip. So, pag kaigo siya yung naong sa sino mo, kaya ang mabalat siya nga, kaya. Cool niya. Katong uban nga, maigo sa kuto kayo sa sino mo, nga kapla na mula rin ito nga mga kung nga mubo kung adjustment sila kinabuhi makita ni mong uban nga uban mag-suicide ng darlain sa ilang kinabuhi.
2: So kani mga maigo sa kinomo pero kaya nila i-control dali rin sila maka-move on.
5: Oo, dali rin sila maka sila nga maka anala siya gyapon nga basta sa nilang adjustment. Basta sa nilang kinabuhi niya na. Eh, wala gina. Klase-klase mo, problema mo, atag sa tao. Basta sa nilang adjustment sa kinabuhi. Kanang uban nga nag-suicide, magbura na sila adjustment sa ilang kinabuhi. Ang Holy Spirit wala sa ilang.
2: So dapat giyahan sila, di ba?
5: Oo. Wala gina ang konsa tao sa kalibutan. Kanang uban kanang gayon ni mga maayong tambag dili ko mo para na. Mo gina nga wala gyud kitin.
2: Kanan gyud ta ane pwede masakitan.
5: Importante lang ata pasan lang adjustment sa kinabuhi sa mga problema.
2: Alright, sige. Oi, salamat kay Mario sa imtubag ha. Salamat kayo.
5: Okay, sige.
2: Sige, bye-bye. Alright, atong magdun friend nga si Mario. Lagi, wala daw exempted, no? Why exempted, no? Tanan, no? Tanan apilan eh. May magkamutambag may gana or dili daw. So, wala exempted. Tanan, pasok sa banga may gala. O, daw na may gala ang mga tubag sa atong mga magdun friends. Na-text, oh. Shout out magdun Gilbert, dili tanan. Maayo mo tambag. Dili masakitan. Masakitan gyapon. Gikan kay Floor. Good morning kay Cha-Cha. Diya sa may pinikitan. Naminaw sa Magnum karon. Shout out na ako mga friends. Nga ready to go na kay Maligog Dagat. Uy. Okay. Salamat kay Magnum friend sa pagpaminaw. Good morning, Magnum. Maayong buntag sa akong mga friendship din sa may patag. Naminaw mi karon, Magnum Gilbert. Okay. Maayong buntag sa intanan, diya. Kanyang mga maayong mo advice daw may gala. Maayong sila kay tungod lagi daw sa experience nila. Medyo nadala-dala lang ginagmay. Wala mo sila control mga Magnum friends, di ba? Okay, nag-yapon. Hi kay Jojo Gulay, diehard na tigpaminaw sa Magnum. Salamat kayo, Magnum friends, sa imong pagpaminaw sa Magnum. Alright, wait, Ben, at ay laing caller. Good morning, Altans.
6: Hey, Congratulations.
2: Oy, salamat ha. Salamat kayo. May buntag din mo di Altan. Unsay itubag din mo sa tonga talaga sa mga bautana.
6: Happy New Year, Magnum Gilbert. Bisag kung sa kamayo sa doktor na specialista pa sa mga doktor. Di gina sa makatambal siya ako galingon. At tinahan lang yan sa siya ko sa ka-doktor na may matambal siya ako galingon.
2: Mm.
6: Kamara ani, kung ayaw ka manambag, pero kung sa hihig ka makatambag sa imong kagalingon, di mo matambagan imong kagalingon. So, nagtinahan lang yan kung ka, advice o mga opinion kita sa lain tao.
2: Ah, anak na ina, no?
6: Oo. Oh.
2: Mm-hmm. Kaya kung oh, sa imong kaugalingon, di mo ma-apply na. Dito, Regina, kung...
6: Ako tanira ko ng doktor, wag din namin ang doktor, hindi na ako magpa-hospital. Ako na, that injection yung shield, ano, akong lubot.
2: Oo, oh, oh, ina na, oo.
6: Oh. So, the best niya, talo niya kung sila sa lain na doktor. Parara po siya, ka naman may mag-advise.
2: Mm.
6: Isang pakamain lang advice eh. Pag tinahang lang yan kung sila, lain niya opinion, lain sa ubang tao, kung sila na medyo.
2: Alright. Anagid na siya. Murag, anagid. Something na sample ni mo about sa doctor. So, murag, maumawarag yapon, di ba? Same rag yapon na sa, ano, di ba? Usak, barbero. Mayo sa mga alot, pero di niya kaya alutan yung kagulingon. Na,
6: kaya pa ang tubag ng gabi, kaya magkuha siya sa amin. Pwede naman siya gunting-gunting na niya ng atubangan. Kaya raman.
2: Arang-arang na lugar.
6: Ang sakit, ang pari, ang doktor, di niya pwede makahinon, baka ang sila mga tambal, pero di gilingon niya. Dahil lagi niya mo tambal, ang lain po niya, doktor.
2: Ah.
6: So, ang mission sa aning anambag ng Gilbert, samtang ikaw, kung sa imong nabilidan yung kalibutan na, di gilingon siya ang may mga hambog.
2: Oh, so, same rin, Gapon. Padayan, Gapon.
6: Kaya ano, bili man kay maina kang laki, di na ka maunsa. Mm. Maina kang laki, maro, ikaw nagi, maina kang laki, kung ano magdaing mang kurang, ano magsalig pa mga kurang tao, akaya mo naman kung kaugalingon.
2: Oo.
6: So, kung pasabot, nabisag yun siya ka, tas, aas na ito yung kalibutana, at tuwing isiyo sa atong utok, magdung nilbert, pirmid, ikaw, nagtunog di hapon sa yun.
2: Ah, okay, okay. Salamat kayo sa Imtubag Altans.
6: Kunya, shout out lang ko ni imong brilliant na caller si Ma'am Marian, akong idol. Salamat.
2: Ah, alright. Oh, sige. Thank you. Salamat kayo. Okay.
6: Salamat.
2: Okay. Mato si Altans, may buntag ni mo diha. Salamat kayo sa pagpaminaw. Salamat sa pagtawag. Shout out again kay Jojo Gulay, ang imong tig paminaw. Okay, salamat kay Jojo sa imong pagpaminaw. Ano ay sa tong oras may gala ha? Atong i-check atong orasan may gala ha? Uy, mabalik na, mag-commercial break ta. Atong oras alas 10:41 na.
7: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga molimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay. DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
10: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon.
11: Batch!
10: You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
12: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, i-continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pants.
13: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
14: Mari, nanon na ginuktok man ka? Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
15: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
14: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
15: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot, ang nagkadayang hardware, alang sa house repair, sa sa tiles, simento, o electrical supply.
16: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market. Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
17: Mula sa pinakamataas na bundok.
18: Nak, kamusta nga?
17: O pinakamalayong isla man.
18: Nag-graduate na ako.
17: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
19: O pauli na ko ka!
17: Go forward together. Globe.
20: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214, series of 2026.
21: Das bang imo blood sugar?
22: Ato na kamay diabetes?
21: Mag DTX 500 ka!
22: Ang DTX 500
21: ato na kini anti-diabetic properties.
22: Sama sa
21: charantine,
22: nagkapo mo buo sa glucose.
21: Visine
22: controls blood sugar.
21: At polypeptide,
22: nagparehong epekto sa insulin.
21: DTX 500
22: highly recommended
21: sa mga eksperto.
23: Mabalik sa pinakadulog sa yung
24: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Inaang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Nakadetox ka pa.
25: DTX Coffee Mix.
26: Mabaka sa mga butika.
27: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, bako, bulldozer, o mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
28: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
27: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang. Inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
28: Wise jud ka, Mari.
27: Ako na good ni pre. Asa man maayo mag-rent, pre?
28: Sa Cigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo, almost brand new. Ug ang renta, barato.
16: Cigar de Oro Corporation, National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Cigar de Oro Corporation.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Sa musika, balita o serbisyo, Magdum Radio.
2: What you request is what we play.
1: Magnum Instant Request.
2: M-I-R.
1: Mr. Talagsaon.
3: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
4: Aha, aha. I like it. Uy, sa ating mga Magnum friends, sa mga ano daw, Agora. Naminaw sila sa Magnum karong panahon na. Salamat ka, ayo, sa iyong pagpaminaw niya. At mga Magdun friends, good morning, Singtanan. Alas 10:52 na, mga gala. I-check yung orasan, basin, naguba na mga Magdun friends. Ha? Wala na nag-function, bitaw. Sao na lang na may gala, basin, malate ka karong. Lawa, sa iyong kasabot, di ba? Sao na lang mga Magdun friends. Sunday ra ba karon, ting simba, sa mag-uyab, o, oh, di ba? Munang pinakatsada nga buhaton sa mag-uyab, may gala, di ba? Kanang magsimba daan before magkuan. Magkuan. Before mag-shopping, before magpalit o ganun, sa magali-paliton, magsimbadaan. Kay the more nga ma-bless mo na may gala. Kung inyong sugdan, inyong Domingo, ilabi na sa mga magtiayon, mag-uyab, magsimbadaan, mag-ampo, mag-pasaylo, nabitaw, ugdagan pa o ba nga pwedeng buhaton may gala para ma-bless gyud ka, Magdun friend. Ana gina siya. Good morning sa atong mga Magdum friends sa may sanay. Dire Magdum Gilbert sa may Uptown Carmen. Uptown Carmen. Naminaw mi Magdum Gilbert sa imong programa. Okay, salamat kay Magdum friend sa pagpaminaw. Napadire o tubag sa atong Magdum friend. Para kana ko Magdum Gilbert. Kung ang usa ka tao maayo mo tambag sa gugma, mo na sila ang nakasinati kani adto. Nga gibiyaan before, gipasagdan hangtod naka-move on na. Gikan kana kay Jopay. Oy, Jopay, good morning nimo diyan, Jopay. Salamat kay sa pagpaminaw sa Magnum. Good morning, Magdum Gilbert, na nagluto mi og para paniod to. Sige, salamat kay mga Magdum friends sa iyong pagpaminaw di. Nagluto, unsa yung giluto di may gala. Sige, salamat kay Magdum friend sa pagpaminaw sa Magnum. Okay, napadari may gala. Pwede ko mugrit og happy birthday kay Kokoy. Si Kokoy, imong active caller sa imong programa. More birthdays to come, Sir Kokoy. Good luck, good health, God bless always. Greetings from Miss Derama. Happy birthday kay Kokoy. Alright, si Kokoy na minaw ron. Salamat sa pagpaminaw sa Magdum Radio, Koy, ha. Okay, Derama. Happy birthday, Kokoy. More birthdays to come. More lechon. Sumay, more lechon. Lechon manok to eat. Alright, happy birthday. Sa tanang pong nagsaulog silang adlaw, natawan karong adlaw. Happy birthday. Anyways, musunod na mga Magnum friends, ang Magnum Top 10 Countdown. Alas 11 ang tutsa, alas 12. Manang paminaw ng mga gala kay inyong masayran kung unsay number one nga kanta karong si Manaha. Manang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw para updated mo sa mga nagunang mga balita, impormasyon, ugdagan pang uban. Lagip na siyempre sa mga nagunang mga musika. Paminaw lang sa Magdum Radio 99.9 sa atong website, Facebook na itong may gala. Siyempre ang Facebook Magdum Live. Ang website www.magdum999.com. Okay, tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw mga Magdum friends. Kay ugma sab, unyang hapon alas 4, inyong mabati may galang programa ni Magdum Kia Abellanosa o Magdum Jane Luna, ang Magdum Showbiz Delights. Alas 4 ka lang sa alas 5 sa kapunon may gala. Kung gusto mo masayod may gala sa mga nagunang mga chika, mga balita sa showbiz, syempre, wala na kayo pangitaon itong may gala. Paminaw lang unya mga Magnum friends sa programang Magnum Showbiz Delights with Magnum Kia Abellanosa and Magnum Jane Luna. Kung nga itong Magnum News Alert kada oras, nagyapon may gala ha. Og syempre ang balitang Magnum, mga special reports sa itong mga Magnum Hunters. Og syempre ang noontime news day, nagyapon niya alas 12 ha. Og kunay mga dagko, mga pangitabo, syempre tuloy-tuloy gina may gala. At huwag nang ipasupot dahil may gala mga Magnum friends para kamoy unang masayod sa unsa manggaling mga balitang dapat natong masayran may gala every now and then. Ha? 10:57 right now. Salamat sa ikbag paminaw. Happy weekend mga Magnum friends. Happy Sunday. Kini na lamang si Mr. Talagsaon Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Ciao, baby!
1: Mga Magnum friends, it's 81 days till Christmas Day. This is Magnum Radio 99.9, your news and music station. Together we celebrate as one this Christmas season.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa Kabuntagon. Mga higala niyang balita o karong orasa. Giparigoro sa mga barangay officials sa barangay Mamboayan ni Siyadad nga magparay nilang suporta sa liderato ni City Mayor Rolando Clarix Uy, mato ni Kapitan Philip Porras sa Mamboaya nga susama sa mayor. Ila usab nga ipasalig nga ang pagserbisyo sa katawhan sa ilang barangay walay pilion. Nunot inigag at usab ni Porras ang katawhan nga iampo ang mayor aron makapadayon pa sa iyang pagpanerbisyo.
5: Sa tibok pwersa sa barangay council, amo yung ipabot mayor kutob sa imong mga programa diri sa atong barangay o sa mga lain pa mga programa sa uban nga barangay. Anaa kami nagasuporta, wala kita yagi pili no nga si Bresuan. Sama sa gihimo sa atong pinalanggang nga mayor, ang iya mahatag ang serbisyo sa katawhan. Oh, as a return pod, kita ang mga katawhan, ato yung iambo permi ang atong mayor na nasa mayong permi panglawas para madeliver pa niya ang dugang o maayong nga servisyo sa katawhan, ilabi na yun sa katawhan din sa barangay Mamboaya.
4: Ang pamahayag ni punong barangay Philip Porras sa barangay Mamboaya ni Syrad. Samtang giaghat sa National Water Resources Board kon NWRB nga ang katawhan nga kung magtigo man og tubig nunot sa gikabalak ang mas grabing El Nino, mas makaayong tubig ulan ang tigumon uban pang ma-recycle nga tubig. Mato ni Dr. Sevilio David, Board Executive Director sa NWRB, nga dako kinig ikatabang aron mas makadaginot sa tubig.
6: Kung sakali po magkakaroon ng mga pag-ibak ngayon, maganda ay ang ibakin po natin yung mga tubig ulan. Nararanasan po natin at yung pong i-recycle natin tubig, no? Yung pong mga i-recycle natin, pwede po nating i-ibak din yan at gamitin sa mga ibang mga pangailangan po natin sa kabahayan na hindi naman talaga nangangailangan ng treated water. Malaking bagay po ito, no? Yung mga pagtitipid at pag-harvest ay napakalaking bagay po sa paghahanda po natin at ito pong mga kababayan po natin.

0: Nga bahay ni Ngatriga, likip sa posibleng maapektuhan ng kayamtang sa katubigan, produksyon sa isda, o panginabuyan sa mga nagsalig sa pangisdaan, posibleng sa mga musaka ang temperatura sa tubig, makulang ulan, o maasabang level sa paratag ang dissolved oxygen sa katubigan, may mukiling umulisuta sa fish, kale, coral bleaching, makadaot nga algal blooms, kaya mong makadaot sa aquatic resources, suga produksyon. Tungod din, ikinansig ang mga nagahat nga sayo palang mag-andam na pinagi sa kanunay ang pag-monitor sa kayamtang sa ilang katubigan, o pagsunod sa husong stocking feeding practices, gipin ang blanasab silang i-report na yun sa motoridad. Ang bisan nung sanggili ka, sigarang kausaban sa tubig ulihok sa mga binuhing isda, alam marikayat, ang amas na kuka daw, dasig usapang mga nagat ng kanunay mga musubay sa official advisory, ikan sa pag-asa sa B4 10 sa ilang matagi LGU, maghimusab silang mukonsulta sa buhatan sa B4 10 alang sa teknikal ng giya o suporta kabahin sa pag-dumala silang pangisdaan atol. Kung nananot na iningan na sa tiyanpol nga El Nino, sa yung gusto kapag dumala sa pangisdaan, ang importante rin ang mapanalip na ng produksyon na pang-inubuyan sa mga fisher folk. Balita agikan sa BFAR Region 10, Chris Magumis, 123, Iabel Yanosa, sa Balita o Servisyo, Magdum Radio.
1: Mga higala tangi ang dugang ay sa mga balita sa musulad gatak na kini si Magnum Aileen Akurin sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
2: My favorite show in the planet.
3: Magnum Top 10 Countdown.
2: Magnum Top 10 Countdown.
3: With Magnum Gilbert.
2: With Magnum Gilbert.
4: With Magnum Gilbert.

0: station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Pirmi ka pangihi.
3: Hanap ka pananaw.
2: Ug pagpaminod sa mga tin.
3: Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Epektibo sa pagpamubo
2: sa blood sugar levels.
3: Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
3: Karun dayon.
4: Mabalit sa pinakadulong butikin sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mayra. Permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
2: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
4: Mabaka ka butika.

0: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT idol. See you there.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan.
3: Bugas-bugas, ug katul-katul.
4: DTX 500 na.
3: DTX 500.
4: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul.
3: DTX 500.
5: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa akon utol nga mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
7: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago mapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
8: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko?
9: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
11: Dugay ka na bang nag-anto sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
0: Want to become a PT idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
13: My favorite show in the planet.
14: Magnum Top 10 Countdown.
13: Magnum Top 10 Countdown.
14: With Magnum Gilbert.
13: With Magnum Gilbert. With Magnum Gilbert. Magnum Top 10
12: Magnum friends, here's our number 8 song this week. Our new entry from Cat's Eye with Animal.

0: pangarap.
1: More music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
4: May gala na may balita sa mga panglawas. Tagan ang nagantos sa sakit kay cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usa ka poisonous substance gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics ug uban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Aromaan ko ng mayong panglawas. Inom matag adlaw sa G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pina kakusog.
2: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayong kog tumar. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
2: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: T-Trix 500.
2: Ako sa Jubilee,
3: sobra kataas akong blood sugar.
2: 300 kapin, kitistingan ako og inom.
3: T-Trix 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
2: Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
1: T-Trix 500,
0: mabali sa mga butika.
1: T-Trix Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang T-Trix Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
0: Mamasaga butika.
5: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Arrest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
6: Arrest. Alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
7: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
8: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
9: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
10: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
11: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
12: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing adiri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health, sigurado. Importante kayong pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
13: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwas sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C.
3: Kalabad ba ang imong ulo? Gapang luspad? Kaluya? Walay kusog? O galison o paginhawa? Basig may iron deficiency ka na? Inom og Mighty C. Importante kini sa pagporma o ga red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron, nga gikan sa utan, lisod maabsorb kung nakulang ka sa vitamin C. Hirundaan sa iron deficiency anemia. Busa tumar og Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ipalik ang kalagsik mag Mighty C aron na kanunayng uptake. Kini mapalit ka sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o DTR Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod Biyernes sa Market City, Aguna, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lamang sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang EV page, Clinica de Alternativo CDO.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500.
6: Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar.
7: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Upos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix.
6: Pabaka sa mga butika.
9: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
10: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga nai-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE, sigurado.
9: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
11: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
12: Ka-arrest, alagang panatag with ka-arrest adult diapers.
13: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
14: My favorite show in the planet.
15: Magnum Top 10 Countdown.
14: Magnum Top 10 Countdown.
16: With Magnum Gilbert.
14: With Magnum Gilbert.
17: With Magnum Gilbert.
14: Magnum Top 10
18: Countdown.
14: Magnum Top 10 Countdown.
18: Number 4.
13: Magnum Friends, this song was at number 6 last weekend. Here's Pablo with Usan.

0: Let's go. More music coming your way. Your news and music station, Magdum Radio 99.9.
1: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tin. Basin aduna kay diabetes.
2: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes.
2: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
3: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami din sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat git DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pamakas sa mga butika.
5: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
6: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
7: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
10: Mayong adlaw mga pinanggana mga tagapaminaw, welcome na sa Health and Wellness Program ngayon sa inyo ha, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Hi, I'm Dr. Suzette C., a medical practitioner, and I highly recommend vitamin D3 to my patients. One of the brands that I trusted most is Life Extension Vitamin D3 because of its purity, potency, and the best quality. Life Extension Vitamin D3 is a potent, concentrated, and standalone vitamin D3 hormone. In fact, Life Extension Vitamin D3 was the actual vitamin D3 product used in several clinical trials. And with Life Extension Vitamin D3, you can be assured that it's 100% manufactured in the U.S. by the world's leader in anti-aging and the largest medical group in the U.S., which is the Life Extension Foundation. Life Extension Vitamin D3.
11: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
10: Karong adlawa, storya nato ang kaning stroke ug unsa na may siyang role aning Life Extension Vitamin D3 sa inyong kondisyon na. Unsa man di ay ning stroke, kini usa ka medical emergency. Kini nay duha ka klase, kanang ischemic ug hemorrhagic. Ischemic stroke kani ang pinaka-common nga type. Kani siya actually ga-cause ni siya blood clot nga gabara ni siya sa blood vessel sa utok sa tao. Ang kaning hemorrhagic stroke man sad is the less common type of stroke. Kanina sad mahitabo kung ang blood vessels musira og mag-cause na og bleeding sa utok. Naay usa ka case-to-case study nga gihimo sa Cairo University Hospital sa tung October to December 2017. Ang resulta, gapakita jud nga ang stroke patients naay mubo nga vitamin D serum levels kung ikumpara nimo sa healthy subjects. Kung mubo di ay ang vitamin D levels sa dugo sa usa ka tawo, dako ang posibilidad sa risgo maka-experience og stroke ang usa ka tawo.
11: Life Extension Vitamin D3.
13: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
11: The number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
10: That is the reason why padayon ming agdahon mo nga importante nga regular mo inom og Life Extension Vitamin D3 supplement para ni sa inyong kaayuhan og para sad maprotektahan sa posible nga magka-stroke. Kung vitamin D3 is gutan, syempre maujud ni atong nire-recommend. Tungod kampante mi ani nga dili kami mauwawan sa inyo ha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 supplement kay naay kredibilidad, tinuod nga trusted, tested and proven Uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labi nga concentrated nga vitamin D3. Uga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natun-an karong adlaw. Thank you very much ninyo mga suki namo on air. Always remember ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo gapataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
14: Kung ikaw gagamit og Vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa Vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
15: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
10: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naay tatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
14: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
16: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
17: Magnum Top 10 Countdown.
18: Magnum friends, if you like to vote for your favorite songs in the countdown, just type Magnum Radio 999 space your favorite song space your name and send it to 0995-322-6237.
17: My favorite show in the planet.
19: Magnum Top 10 Countdown.
17: Magnum Top 10 Countdown.
19: With Magnum Gilbert.
17: With Magnum Gilbert.
19: With Magnum Gilbert.
17: Magnum Top 10 Countdown. Magnum Top 10 Countdown.

0: Tan. Siyempre, maudyod ni atong nire-recommend. Tungod kang pantimi, ani nga dili kami mauwawan sa inyuha tungod kaning Life Extension Vitamin D3 Supplement kay naay kredibilidad. Tinuod niya trusted, tested, and proven uga mismo mga medical doctors gi-recommend sad ni ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent, ug labing nga concentrated nga vitamin D3 uga himo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Mga igala, mao na sad ni atong natunaan karong adlawa. Thank you very much ninyo mga suki namong on air. Always remember, ang kakuha ng vitamin D level sa atong dugo ga pataas sa risgo magka-stroke. Dapat mo inom na adlaw-adlaw og Life Extension Vitamin D3.
1: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labing nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naay tatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
2: Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533.
0: Importante nga pahibalo, siguraduhon nga naay tatak na LE ang kada Soft Gel kung magpalit sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika. Mag-andam gyud sa peke.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Garbi Acevedo Optical, ang presyo dili mahal. Sila na maligyari kalidad ng mga eyeglasses ug ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at bang sa Aurora Macugon. At na po sila para sa salayag sa Principe Mart, Balingasang, Misamis Oriental.
4: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco One. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud na nga higayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol, human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta. Pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mopaingon sa atong giangkatan sa kuryente. Ug tungod kay pass-on kini, igo lamang magkolekta ang Moresco One ug mag-apod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
5: Dito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas atensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tara ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C!

0: Oras alas 12:14.
1: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500 ang durakirin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yun ang kahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag DTX 500 adlaw-adlaw.
3: DTX 500 mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
7: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa untong tutok sama sa balitang lokal, national o international, business news, showbiz, sports o kuban pa. Magnum Noontime News.
0: Nanguluan sa mga balita sa atong Magnum Noontime News sa Magnum Lokal. Apo, mingong mabiling luwas kanon ang mga isda o kuban pa. Di na makuha sa kadagatan sa Dagbayan, Magnum National. Senate President Sherwin Gatchalian may tambag sa mga katulgon atol sa pagtambong sa impeachment trial. Magnum International Russia nanganting ang magparayo ng ilang targeted strike sa Ukraine. Magnum Business Pag-asa nagpamagno sa publiko nga dili magtigom og bottled water taliwala sa El Nino. Magnum Entertainment, Aiko Belendez, gibuking sa igalang si Jelly de Belen. Magnum Sports World No. 1, Elena Raybakena, gipildi sa Ancedeno Grand No. 118 nga si Elena Saraiva sa China Open.
7: Magnum Noontime News.
0: Mayroon, kumusta ba yung uto? Karong adlaw-adlaw karon ng Domingo, 4 sa bulan sa Oktobre 2026. Kinamatig balita, Magnum First Seed Blanca.
8: Ug Magnum Kia Abilianosa.
0: O karon sa ato Magnum Lokal. Ibut na karon sa Agricultural Productivity Operation Office kun apo nga taliwala pa man. Sa usab-usab nga dagan sa panahon ng kabiling yapong luwas kanon eh. Ang isda o bang makuha gikan sa kadatan sa Dagbayan eh. Mato ni apo head engineer Bernie Daba nga wala sila nakita ang dautan nga posibleng hinungdan unya sa red tide dini sa syudad.
9: Naagid gyapo na number one fishing activity nila. Kung makita mong ninyo ulan-ulan lagi pero ganyan yun sa fenomena. Grabe nga ulan pero ang init balos grabe po. So hinga na manggid na no. So naagyapon na fishing activity nila. Ang wala lantay sighting pa sa kanang mga anabitong mga algae nga mo red tide kana. Wala lang gid tayo noon sa buyag gid na no.
10: Buyag no.
9: Buyag gid sa dad kay kung naamang galing na kung ginay mo trap mo din na poisonous din nga tong mga isda.
0: Pamahayag kadto ni Apo head engineer Bernie Daba.
8: Gipasabot sa Philippine Statistics Authority kung PSC Region 10 ng mayroon ang mga datos gikan sa nabuatan alang sa mga plano sa kanambuan ni Lapina sa turismo. Mato ni Christine Galiopin, Senior Statistical Specialist sa PSC Region 10, ng ilang datos may basihan kung unsa pa ang kinahanglan ng mga programang ipatuman Lapina sa mga local government unit kung LGU.
11: Kumbaga by heart ang unsa ka importante, so kung maano gid natong unsa ka importante nana din musunod na din ang support sa public sa to mga stakeholders nga iyano gid nila ang tanan mga statistical activities dili lang sa PSA o of course ang DOT nga ga kolekta og datos kay diha magsumikad ang maka-generate kita og insakto de kalidad nga datos nga gamiton sa atong mga programa kanang targeted yun nga mga programa og planning labi na gyud sa tourism sector.
8: Ang pamayag ni Christine Galiopin, Senior Statistical Specialist sa PSA Region 10.
0: Samtang itabagan ni Setimio Landog Laisoy ang mga bana nga di gayod supako ng mga asawa kung gusto nining magmalinaw ng pamuyo. Mato ni Mayor Oy nga importante pasabtan kini sa mga bana labi na nga natural lamang sa mga kababayanan ang pagkayoyawan. Hinugang pa sa Mayor nga makaayo sa pamilya kung sundon gayod ninyo ang inyong asawa.
12: Aron maundang ang iyang pagkayawyawan, ang iyang pagkasabaan, masayra ninyo nga bana. Asawa, Ayaw supaka aron walay awat. Kalinaw ba na? Ayaw supaka ang inyong asawa. Kay imo naman na siyang asawa. Naa mo patigbabaw ang kalipay o kalinaw. Kay maundang na ang iyang pagkayayawan. Kay di man ni mo siya supakon. Bisan asa, naa ang asawa. Busta ba na? Ayaw supaka ang imong asawa kun apason ka. Na may bana apason masuko. Labi na kun may nayak na magsugod na og tagay. Papulion ang asawa. Gituman lang niya ang imong pagkabana. Bana? Bisan asa naa ang asawa. Kuyuga kanunay imong asawa.
0: Pamahayag ka doon ni City Mayor Orlando Clarix Hoy. Og karon sa Tumagdom Road Hunter.
10: Magnum Road Hunter.
0: Iyon ta sa may Simrecto Drive, Magnum 20, sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
13: Magnum facilit labi na karon din is may si Amrato, corner po sa may Lamkes Drive, at bahan pa din sa may UFC piling atong nga dakpayan. Ang kapitang sitwasyon ko ron, lahat traffic lamang Magnum Presid. Huwag tayo ngayon kabalaka, ito mga kaisunan yung paingong lugar din sa Santo Kabahan sa Tushra, and the straight lugar di kami din sa may lakasan, gusahan yung mga paglakos din sa kaning... ang dini sa sentro nga bahin na di ba mabala ka dahil kumpilitan mo pa yung puda din eh sa malimkit ka drive sa samang yapang pulmang ng mga versi siya wakang po yung traffic kids karon na itong nga masinatihan ini po nga mga tas na ang ganima na tali wala po man nga duol lagi kini no dikit ra makonsidera ang mga traffic lights na din eh kaya dini duol sa may pa-pure goal na traffic lights kaya dini po rin po sa malimkit ka drive na traffic lights so dagan ng iyong po nga hunung-hunungan mga mga versi na sa mga kaisunan pero di ba mabala ka kay laos-laos sa mga yapon na karon tali wala po man na ay temporaryong pagunog tungkol sa traffic light kaya wala man po yung dagang mga sakinan na nakababag-usal po sa kadalanan at lang domingo man po dahil sabi siguro po mga makasin yun yung mga nagahimo sa huwai at pagpahuwai at po mga kaisunan po dahil nabinan niya itong walay trabaho sa adlaw nga domingo po sila mga pinayana ng uban at ito na matiktan daging yapon ang mga muhibo araw po mga lumapansin sa pag-bisita din sa ito sa syudad panahon sa Domingo pero di man ninoon kahit daggan mga lumapansin ang ito pong namatiktan yun po ng presensya sa mga privado o papubliko nga transportasyon na nag-agi-agi karoon din sa ito pong lokasyon so ito mga kaisunan matung-matung lang yapon kaya bisan po man nga di pa mabalapat sa daggan trapiko kaway kahuot ko ron pero mas maayo nga magmatung yapon sa pagmaneho araw po maligayan ang mga disgrasya kasagad kay tabo din sa sentro kabahin sa Tushiran. O gani man magumang personal tungod kay karoon na ato po na matigdan ang kainit sa panahon sa mga kaisunan po mga plano nga muhimo sa pagbiyahe magdalagya po sila mga pangprotekta magumang personal sa kainit init din kayo natin mga matigdan karoon nagpayog mamaypay so mag-inom magdagang tubig ayun magpandong din po magumang personal at mga kaisunan nga doon ay plano nga mo gawas karoon sa mga panianan yung mga din sa sentro kabahin sa Tushiran kainit kaayo din kung haroon po natong kalangitan mo kaitaw na matigdan magumang personal nga kanigyong nga baga nga hiis karoon pero sa itong mga tignan po naman ang mapersin puti mga puting gabon nga nakasalipod yapon po dahil sa ato po din pong langit so sa itong kaituran din na amping-amping ng yapon po no kay basi niya po gakaroon init pang panahon niya di ba na ito maklaro ang hay sa maghimog yapon sa pagtulog sa face mask niya if ever nga so din mga mausap po nga sitwasyon mga mapersin niya first likod na makita po kay sa ganda po na nung naanda na pag-ahapon mukalutong bundak ang ulan so himo lang yapon sa paggalapot sa mga pang-protekta yapon sa paggalingon ng mga payong na para po nga duro tayo pang pasalipod na makasalipod po tayo mga pasyon sa posibleng mga pagbundak sa ulan pero so far karoon na init pa kay gitlayo nga ito ang sitwasyon din sa sentro ng bahay sa itong syudad at sa din itong naimutangan sa may si Imrat itong bahay umiining nga oras sa mga itong pabulito ang sitwasyon sa katalanan lakas pa na ko ang dagang trapiko o sa his update kinis mag
8: 130 Anja Osado
13: sa balita
8: o serbisyo
13: Magnum Radio.
8: O karon sa itong Magnum Haze Update. Ang kasuntalang air quality index karon subay sa Environmental Management Bureau kundi ang Binorder Mindanao continuous ambient air quality monitoring stations karong adlaw alang sa Cagayan de Oro at nasa 53 PM 2.5 AQI sa Taguran 19 PM 2.5 AQI o sa Iligan City 88 PM 2.5 AQI. Nagpainom daw mga City Health Office sa kuna sa CHO sa publiko nga mag-amping og mahimo sa gikinahanglan ng mga lakang aron nga mapanalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze ug dili maayong kalidad sa hangin. Likayeng dugay nga pagpabilin sa gawas ilabi na ako makita ang haze ug limtahi. Ang pagawas panahon sa udto hangtod sa hapon kinahanglan nga mas mag-amping ang mga vulnerable nga grupo ilabi na mga bata tigulang. Mabdos dunay asthma allergy o mga sakit sa kasing-kasing respiratory system. Pag sila buga, husto nga mask, mas mayo kong N95 kung bugawa sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze. Sira din ang mga bintana o putahan kung hindi maayong kalidad sa hangin dahil malikayan ng pagsulod sa mga partikulo sa haze sulod sa balay. Pagamit ang electric fan at air purifier. Aron makatabang ang sirkulasyon o pagpayo sa kalidad sa hangin sulod sa balay pag inamag-igong at tubig o pagkaon ng masustansya pagkaon dahil mapaligo ng panglawas o respiratory system.
0: O garon sa ato magno weather alert sa pag-asa.
10: Magnum Weather Alert!
0: Last day na baro, maayong udto.
14: Maayong udto, sir. Maayong udto sa itong mga suking tigpaminaw para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw. Ang update sa itong gimonitor nga si Typhoon with international name as Choy 1. Base sa itong available nga tanan nga datos sa alas 8 sa buntag, ang iyahang lokasyon kaya nasa 2,630 kilometers to of extreme northern Luzon. Sa pagkakaroon kaya wala man siyang chance nga musulod pa sa itong Philippine Area of Responsibility. Ugang tibok dapit sa Mindanao kay apektado ng iyahang trap ug makasinati lang sa panganuron nga kalangitan inubanan sa katagdatag nga pagkilatog pagpanalugdog tungod sa trap or extension ni Tropical Cyclone Choy 1. Posible gihapon ang mga pagbaha ug dahili sa yuta tungod sa kasarangan nga tura sa usahay kusog ng mga pagulan. Samtang ang ubang ang hangin naman nato kay hinay nga to sa kasarangan ng magagikan sa kasadpang ato sa habagatang kasadpang nga direksyon ug ang kadagatan hapsay nga to sa kasarangan ng pagbalod. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 25 to 32 degrees Celsius ug ang atong adlaw mosalop unyang alas 5:31 sa hapon. Philippine Standard Time alas 12:25 sa udto. Mao na itong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pag-asa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
0: Salamat Justin Navarro, Pag-asa weather forecaster.
10: Magnum Weather Alert.
0: Oras alas 12:25.
15: Ito kanato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaliga sa mga original watches o original batteries din sa Kagandioro since 1936.
16: Tungod sa nagpadayon nga tensyon o panagbangi nga naglakip sa Estados Unidos, Israel o Iran, naapektuhan pag-ayo ang global nga merkado sa enerhiya. Ang mga ruta sa supply sa lana sa Middle East naapektuhan, hinungdan sa pagsaka sa presyo sa lana o sa pagtaas sa gasto sa fuel o kuryente sa daghang nasud. Tungod kay ang Pilipinas nagsalig gihapon sa imported nga fuel alang sa power generation, posibleng mabati sa mga panimalay ang pagsaka sa bayranan sa kuryente. Busa importante ang demand side management o ang maalamong paggamit sa kuryente ug pagpraktis sa yanong nga energy saving habits aron mapakunhod ang konsumo, mapagaan ang bayranan ug makatabang pagmintinar sa lig-on nga supply sa kuryente sa komunidad. Busa gidasig ang mga panimalay nga sundon ang praktikal nga mga pamaagi sa pagdaginot sa enerhiya aron makatabang niining global nga hagit. Kini nga pahinungdom hatod kaninyo sa Moresco 1.
17: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ay tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gigan sa palya, yung nagkahatak o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
3: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
4: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
5: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: taas ba ang imong blood sugar? Nakabay diabetes mo na ni ang tubag sa imong balatian. DTX 500 at DTX 500 dunay tuluka anti-diabetic properties, charantine nga nagpabu sa glucose vaccine nga mo control sa imong blood sugar o apil na ang polypeptide nga mo paspas sa produksyon sa insulin. DTX 500 ang imong partner batok diabetes ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kaginduro o Misamis Oriental. Pahimodin yung sab ang ilang libreng check-up o senior citizens discounts sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center diya sa Market City Agora Bus Terminal Lapasan Kaginduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang laang, may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laang, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupalig-on sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sip, ultra kaso, TB, pneumonia, o guban pang mga balatian. Inom na og Mighty C.
4: Cagayan de Oro, it's time to elevate your dining experience. Rise above the city to the 20th floor of New Dawn Hotel Plus, where Top View Restaurant is your must-visit destination for exceptional dining and iconic city views. Enjoy live music, signature local dishes,

0: Baguio Street City.
1: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik po yun ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
3: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban na to karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
4: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
3: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
4: Nay, galang ni suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao niya pinakalingkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oras, alas 12.31.
8: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
9: Magnum Noontime News.
7: Para yung tamaygalas mga balita o karon sa atong Magnum National, gitambagan ni Senate President Sirwin Gatchalia kadtong May batig duka o katulugon atol sa impeachment trial. Mas magayon di na lamang mutambong sa pagdungog. Matri Gatchalia nga din na mayong ilang taon na tunay natulog atol sa hearing o kabay o sabkini sa pagrespeto sa impeachment court.
10: Kung inaantok sila, huwag na sila pumunta. Pwede naman matulog sa bahay tapos manood ng TV. Kasi nga, hindi naman maganda na pumupunta ka sa impeachment court tapos natutulog ka doon. Hindi magandang man yun. No? So, mayroong mga inaantok, pwede naman silang manood na lang sa bahay, no? Para hindi rin masabihan sa loob ng korte. Mas malambot yung upuan. But ano talaga yan eh? Kahit sa normal na court, no? Pag pupunta ka sa normal na court, di ka rin naman pwede matulog doon. Yeah. Respeto talaga yan. Pagbibigay galang sa korte.
7: Pamahayag ka to ni Senate President Sirwin Gatchalian.
11: Walang alam kining pagulagway ni Manila 6th District Congressman Benny Abante sa pagatubang ni Davao City Mayor Bastet Duterte sa impeachment trial. Bato ni Abante nga kung nang gingon sa mayor nga wala kini kasayuran nga karong walay kamatuuran ginugang pa sa kongresista nga kining usa sa rason nga nagduka siya sa pagdungog.
12: Two words. Walang alam. Sinabi niya mismo eh. No personal knowledge. Walang alam. Sinabi niya, hindi ko alam. Meron pala siyang negosyo. Hindi ko alam na nag-apply siya ng procurement sa City of Davao. Hindi ko alam na meron pala siyang GenCorp. Hindi ko alam na meron pala siyang Jollibee. Hindi ko rin alam na meron palang kontratang ang kanyang sister sa gobyerno. So, I mean, talaga nga, tuking ka, walang alam. Tanong ko kayo na ito. Naniniwala ba ang taong bayan na wala siyang alam? Actually, you got to remember, he is not a private person trying to defend his own sister. He is a public official that is accountable to the people of Davao.
11: Ang pamayag ni Manila 6th District Congressman Benny Abante.
7: Samtang mabot kapig 745 milyones ka peso kadidad sa military assistance ang naparangat sa DSWD sa mga lugar nga kasinati sa grabing kainit. Matod ni Assistant Secretary Erin Dumlao Tigwaba sa DSWD nga nakapanghatag na usab sila sa family food packs o emergency cash transfer sa mga mag-uma nga napiktuan sa grabing kainit, patukulang ang Isabela, Cagayan, Dinagat Island ug uban pa.
13: Nakapag-provide na tayo ng mahigit 745 million pesos worth of humanitarian assistance sa mga lugar na nakararanas na ng mga dry spell kagaya sa Isabela, na Cagayan, yung mga corn farmers natin na naapektuhan nga ng matinding tagtuyot. Nakapag-provide na tayo ng mga family food pack at yung emergency cash transfer. Ongoing pa rin yung distribution natin ng unconditional cash transfer na ito para matulungan nga yung mga farmer na hindi nakakapag-produce ng kanila pong mga farm outputs.
7: Pamahayag ka ito ni Assistant Secretary Irene Dumlao sa DSWD.
11: Pabor ang lawyers for Committee on Safety and Protection kung LCSP sa pagpatuman sa no-contact apprehension policy kung NCAP sa Metro Manila panggingon ng sa LCSP. Nga kinahanglan ng Metro Manila Development Authority kung MDA ang magdumala nini matod ni Attorney Ariel Inton. Presidente sa LCSP nga mo ilang gisupa kung mga local government unit kung LGU ang mag-implementa tuwa sa nagkadaiya ang rason.
0: Sa amin ay maraming dapat linawin. Una ay ang grupo po namin ay hindi po tutol sa NCAP na ipinatutupad ng MMDA. Ang tutol po kami ay yung magpapatupad ang mga LGU ng kanilang mga sariling NCAP. Dahil ito pong NCAP ng mga LGU, among other things, ay meron pong private contractor na may parte bilang kita sa mga multa ng mga alleged violators. Pangalawa, hindi malinaw ang due process mechanism. Pangatlo, mataas ang multa.
11: Ang pamayag ni Atty. Ariel Inton, Presidente sa LCSP, sa iran nga ubos sa NCAP, scanner na ang gamiton din marikor sa monitor, ang usa ka motorista ang violator.
7: Alas 12:36 na parainta may gala sa itong mga balita.
11: Kung karon sa itong Magnum Health Alert.
14: Magnum Health Alert!
11: Giyaghat sa Department of Health ng UH ang publiko magpabiling alerto sa mga sakit nga posibleng makuha dala sa kainit sa panahon. Mato ni Dr. Ronald Lo, Director sa Health and Climate Change Office, nga mas mayong rikayan ang grabing exposure sa kainit sa adlaw o mainom sa daghang nga tubig idugang panilo. Nga importante usab nga sundo ng abiso sa DOH, ilabi na sa mga lakang aron mapugan ang kaso sa dengue uban pa ng mga sakit.
15: El Nino ay andi dito na at magdadala siya ng seryosong banta talaga sa kalusugan ng ating mga kapatid, no? So in fact, kailangan maging malusog tayo sa panahon ng El Nino para talaga makaiwas do sa heat related. Iwasan natin yung ka-expose sa matinding araw, pananamit, no? Yung sa pag-inom ng maraming tubig, no? Kung concerned tayo sa pagkawala ng tubig, pag-iimbak, yun lang, siguraduhin lang natin na napapanatili pa rin natin yung kalinisan, no? Sa pamamagitan ng paglalagay ng takip, no?
11: Ang pamayag ni Dr. Ronald Lo, Director sa Health and Climate Change Office.
7: O karon sa Magno International sa Russia, gibutyag sa Russia nga magparayo ng ilang targeted retaliatory strikes sa Kiev, baguban pang syudad sa Ukraine. Nunot ni Giyagat sa Russia mga foreign nationals o diplomats nga mubiya na sa mga lugar. Mata the Russian Foreign Ministry nga isip kabahin sa ilang pagbalo sa Ukrainian Armed Forces nga may atake sa mga sibilyan sa pabublikong istruktura sa ilang nasuri. Ngilugang pa ni sa maong ministry nga ang Armed Forces a Russian Federation na nagabilin nga sistematikong targeted strike sa mga military facilities sa Kiev og uban sa Ukraine. Una nini, giingon ni Russian President Vladimir Putin nga bayran sa Ukraine ang ilang gihimong pag-atake sa Russia.
11: Samtang sa Amerika, gibutyag sa World Health Organization kung WHO nga posibleng magatubang sa mas grabe pang sitwasyon alang sa mga Palestinian ang balik-balik nga kalangan sa pagdala sa mga tambalugubang supply gikan sa Israel ngadto sa Gaza. Kitungod kay makasulod lamang sa Gaza ang aprobadong ayuda pinagi sa Kerem Shalom nga nahimutang sa pinakatumoy sa nga teritoryo. Giingong taliwalang ang Rafa anaa sa dolapan bukas kini alang lamang sa mga limitadong kalihukan sa katawhan ingon man sa mga pasyente na kinahanglan nga tambalan. Itong nini giingon sa UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs kon OCHA sa seryosong bahad sa panglawas sa publiko.
7: Alas 12:39 na karon sa tumagong business gitambagan sa pag-asa ang publiko nga likayan ang pagtigom og bottled water dunod sa bahad nga mas grabing il ninyo. Matod sa pag-asa weather specialist Dan Villamel nga maoy gikinanglan ang pagdaginot sa tubig og dili ang pagdanom kon pagtigom o pagtago. Gipasabot usab ni Villamel nga sayop ang pagtagog tubig. Tungod kay nakapikto kini sa general supply samtang ipasalig usab sa Department of Trade and Security ay nga dunay igong ginaganon sa bottled water sa mga grocery store. Busa walay panginanglan nga magtigom o magtago. O nanigigong usap sa pag-asa ngang il ninyo posibleng mulungtan sa Marso o Hubisan Hunyo sunod tuig. Samtang sa forex rate, usak is dalang balor kron sa 6 pesos 34 centavos Canadian dollar, 44 pesos 12 centavos ug dala 7 pesos, 99 centavos talang dollar, 43 pesos 47 centavos Korean won, 4 centavos euro, 70 pesos 54 centavos. O karon sa itong Magnum Entertainment.
11: Gibutyag sa aktres nga si Jerry Divirin nga si Aiko Melendez ang matang sa higala nga magtumad kung unsang iyang nga gusto ilabi na sa hisgutanan sa gugma. Matod ni Jerry nga si Aiko kung din love dili gusto maminaw sa mga tao siyang palibot bisan paman siya mga higala apan may bawaan. Lamang nga andam na kining maminaw kung mukontak na tungod kinasakitan na.
16: In all aspects ng problema sa buhay, tanongin nyo, ito si Aiko, mararamdaman mo lang yan kapag magsusumbong siya, ready na siyang makinig sa sasabihin ko. Kasi hindi yan tumatawa, hindi yan magpaparamdam sa akin. Iiwasan niya ako. Aminin mo yan. Kasi ayaw niyang makarinig ng sane person.
17: Oo.
16: Kasi gusto niya, yung syempre, pag masaya ka, in love ka, gusto mo,
17: mag-a-agree sa'yo.
16: Yung mag-a-agree sa'yo. No. Pero malalaman mo lang na talagang seryoso na usapan kapag tatawag siya sa akin o magte-text siya sa ibig sabihin, willing na siyang makinig. Alam na niya na it's time to listen, to reason.
11: Ang pamayag ni Chris, Jolie Dibilit.
7: O karon sa Tumakdo Sports sa tapos ng kapaniya ni three-time Grand Slam champion Elena Rybakina sa China Open Kiraman Pildia sa world number 1. Unseeded nga si Elena Tsaraiba sa score 3-6, 6-4 o 6-3. Matod ni Rybakina, gamay lamang ang oras sa iya mismong pagkatulog o parayon usap ang pag-recover human sa kadaugan sa US Open nga usa sa mga naka-apekto sa iyang dula. Ang 27 anyos nga si Rybakina, midula sa unang higayon, human niya pildiya si four-time champion aray na sa Balenka. Aron maangkod ang US Open title sa malabing bulan, wala midula si Rybakina sa Belgian King Cup Finals sa Kazakhstan. Aron mahatagan ang kaugalingon sa higayon nga magkapahulay. Seren nga mo'y sunod nga katbang 74 anyos og rank 118 nga si Tsaraiba, si Zonay Kartal sa nasod sa Britanya. Inabati ato Magnum No Jam News ug sa headline review. Magnum Local apo gigong kapiling luwas kanoon ang mga isda o guban pang makuha sa kadagatan sa Nagbayani. Magnum National Senate President Sherwin Gatchalian may tambag sa mga katulgon atol sa pagtambong sa impeachment trial. Magnum International, Russia, nang antinga magpalay ng ilang targeted strikes sa Ukraine. Magnum Business, Pag-asa, nagpaimangno sa publiko nga dili magtigom og bottle water taliwala sa El Nino. Magnum Entertainment, Aiko Melendez, gibutang sa igalang kon gibuking sa igalang si Jelay Debelen. Magnum Sports, world number 1, Elena Rybakina, gipildi sa unseeded rank number 118 nga si Elena Tsaraiba sa China Open. Hantrugma, alang sa atong Magnum Noontime News, kini si Magnum First Seed Blanca.
11: Ug Magnum Kia Abelianosa.
7: Sa usag kagawas ng katiligman, katawan naming gamahanan, maglayman ang barugan kung sa katawan ng matuman sa balita og serbisyo.
11: Magnum Radio.
18: Inyong nabati ang Magnum Noontime News dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
19: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
21: Nagkala na may balita sa may panglawas, tagan ang nagantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka poisonous substance sa gikan sa air pollution, kontaminado ng tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa Jitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
19: Mensahe alang sa maayong panglawas.
22: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan nakong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
19: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Marie, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Marie, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Marie? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kumplito sila sa tanan.
2: Sure ka, Marie? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Marie. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
17: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
23: Good vibes mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
24: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
23: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
24: Oo kaayo, mabati gyud nako nga naay suporta akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giadiman ang akong mata ug panglawas.
25: Salay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
26: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
27: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato di kalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
28: Unsaon nimo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod. Diri na ka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical studies. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan e, Life Extension Vitamin D3 rekomendado sa mga medical doctors.
29: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
30: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
31: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
32: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP. Magnum Back-to-Back Sunday. Magnum Back-to-Back Sunday. Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Back-to-Back Sunday. Magnum Back-to-Back Sunday. Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Para sa Magnum Radio, ala una impunto sa kapunon, mga higala niyong balita karong orasa. Giagat sa Cagayan de Oro City Police Office kung kukpo ang mga motorista nga siguro ang dili expire ang mga lisensya o rehistro. Mato ni Police Staff Sergeant Jezreel Kinatadkan, SCAD PNCO sa Police Station 4 Carman, nga malikayan ang problema o kaha madisgrasya pa sa paningkamot nga di madakpan, mas makaing sundon ang balaod o kumplitohon ang dalang mga dokumento.
3: During sa checkpoint, usually dia, naging mga guilty no, dili mo lahos, kay tungod sa kakulangon sa papeles, kung may mo, magkuha na ta, mag-renew sa ato mga papeles, driver's license, para kung maka-encounter man ganita o checkpoint, no, dili ta mo, labi na sa kanang mga gamotor, no, dito pa sa unahan, pagliko, maka-encounter di ay o checkpoint, kay tungod sa kawadun sa kaning ilahang papilis lagi, mag-drive-drive nga way license siya, mukalit lang o liko, no, kanang muresulta na noon sa kanang disgrasya.
2: Ang pamahayag ni Police Staff Sergeant Jezreel Kinatadkan, SCAD PNCO sa Police Station 4 Carman. Samtang gipaniguro ni Retired Admiral Roy Vincent Trinidad, digpamaba sa Armed Forces of the Philippines for the West Philippine Sea, ngaygo paghapon ang mga pagkaon sa mga sundalo nga nasa BRP Sierra Madre sa Yungin Shoal. Matod ni Trinidad nga kinitaliwala pa man nga wala may nayon ang resupply mission. Humadinoy problema sa makina sa resupply boat, nunot na usab sa giyong panayang ligrong pagmaniobra o pagbabag sa Chinese Maritime Forces.
4: Yung ating mga kasundaluhan naman, yung mga basic necessities, marami naman sila niyan. Paminsan-minsan lang, yung mga hindi naman sabay-sabay na uubos yan. Minsan batteries, minsan pagkain, minsan yung tubig naman, tuloy-tuloy lang naman yan eh. Yung bigas naman, parati naman may bigas doon. So yung basic necessities naman, eh, tsaka namamana naman sila doon eh. Pero may ano naman sila, they have the capability naman to produce water. And then yung bigas naman, na-stock naman na matagalan yan eh.
2: Ang pamahayag ni Retired Admiral Roy Vincent Trinidad, digpamaba sa Armed Forces of the Philippines for the West Philippine Sea. Ugaron sa atong Magnum News Hunter, matod pa Mayor Conbalingasag, Mayor Alexis Kina, nanawagan sa mga motorista nga di mohimuon nga lakaganan ang Punta Gorda. Sa balita og serbisyo ni si Magnum Hunter, Fersid Blanca.
1: Magnum News Hunter.
5: Tanawagan karon ang Mayor Salongsi sa Malingasag, Mayor Alexis Kina, nagto sa mga motorista human na kilamatikdan. Doon ay mga tagatrag race na bismos Punta Gorda, humanusap na kitalambo na pagayay niya karon. Maong lugar, maong direkini sa saan o Malingasag. Makita natin sa may mga taga na video, pagpakatag na tagatrag race ang mga batanon gamit ng ilang motorsiklo. Matag pa sa mayon, nagahangyo kini ka dili mo ang lakaganan ng maong lugar. Doon kay gihimo kini aron usap kahayag damlag ang mga tao lumalabay. Man nindot usap ka ni Suryanan o pistohanan nga to sa mga taong gusto nga mag-relax. Matod pa sa mong mayor din ang buhot tanya ni ini nga to naman disgrasya kaya makita ang dagan ng nagkalakag na mismo katagri sa maong lugar. Kini Magnum News Hunter, Magnum First in Blanca sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Mga higala tangiyang dugangan ay sa mga balita sa musulod gatak na kini si Magnum Aileen Acorin sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Back-to-Back Sunday. Magnum Back-to-Back Sunday. Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: This song is brought to you by Charmy Breathable Panty Liners for Everywhere Confidence.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Tagumpong Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 palit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. May mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
4: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
5: DTX 500, ang tuba kontra sa sakit nga diabetes.
6: DTX 500, epektibo
5: sa pagpabubo sa blood sugar level.
6: DTX 500,
5: ibo sa disugard sugar cane extract
6: ang anti-diabetic property.
5: Gikan sa palaya.
6: DTX 500,
5: garantisado,
6: highly recommended
5: sa mga eksperto.
6: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
7: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ngutod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
4: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Back-to-Back Sunday.
8: Magnum Back-to-Back Sunday.
4: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Gapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na! Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mao'y hinungdan sa gout attack. Pusa, pag-mitisi na! Kini, usa ka alkaline vitamin C nga mapaubos sa uric acid sa imong dugo o manalipod ka nimo patok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa mitisi muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapaligon sa imong immune system. Kini, mapalit sa BioNature Wellness Center o sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix, and D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes sa Market City Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika de Alternativo Sirio.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: It's 148 on Magnum Radio.
1: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.
3: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
4: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fairtrade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Magnum Back-to-Back Sunday.
5: Magnum Back-to-Back Sunday.
1: Only on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: That song was brought to you by EQ Punts. From day one to dandler, EQ-tin nyo mo.
1: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
0: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 2:02 sa kahaponon. May ganalang balita karong orasa. Ubay-ubay ka makalihukan para sa senior citizen na kahanay alang karong bulan na. Mato de Mr. Michael Carin, focal person sa OSCA, Cagayan de Oro. Ngay pahigayo na karong maabot October 28 ang free pneumonia vaccination para sa mga senior citizens samtang doon ay ipahigayon nga elderly celebration din selective lamang kini alang sa mga chapter president.
4: And then we have also upcoming free vaccination pneumonia on October 28. Dire na sa OSCA office. Ah? Walk-in lang sila. First come, first serve because 5 years na siguro na, ma'am. Then snapon may pahigayon nga sa local nga elderly celebrations no, sa ito mga senior citizens Cagayan de Oro, pero this is selected only for our chapter president's pod. No? Mm-hmm. So dili siya tanan because di na mo pod makadagan sa senior citizens. So amor, ano,
3: ang pamahayag ni Mr. Michael Carin, focal person sa OSCA Cagayan de Oro. Samtang gikunuran sa National Water Resources Board ang alokasyon sa tubig sa 44 cubic per meter per second sa Metro Manila alang karong bulan na. Gisiguro ni NWRB Board Executive Director si Bilio David nga doon na igo nga supply sa tubig o walay gilauman nga water interruption sa rehiyon.
5: So ngayon po, no, ang pagbabawas po natin ay yung sa mga pinanggagalingan po ng supply po natin. No, kagaya po nitong Angat Dam ay binabaan po natin yung alokasyon. No, mula po sa regular na normal na alokasyon na 50 to 52 cubic meters per second, yan po ay para sa October po ay pinaba yan, no, sa 44 cubic meters per second. Ang dahilan naman po ito ay gusto ko nating ma-manage, no, yung mga tubig po natin ngayon bilang paghahanda po, no, sa itong epekto nitong El Nino na mararanasan po natin yan ay po sa pag-asa hanggang sa susunod na taon, no. But ito pong pagbababa natin ay hindi naman po nangangahulugan, no, mababawasan na rin, may epekto ito sa mga kababayan po natin dito sa Metro Manila at Makarating Provincia, no? So ito po ay bahagi lang ng pagmamanage natin ng supply.
3: Ang pamahayag ni NWRB Board Executive Director Dr. Sevilio David. O garon sa itong Magnus Hunter, Testa Region 10 na mahisahulog sa National Elderly Filipino Week sa SM Downtown. Sa balita o servisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktula.
2: Magnum News Hunter!
6: Please report

0: ang commitment sa bawat ahensya ang nasangpit na learning and senior empowerment sa ng nasangpit kabataan. Ito ba na ni Testa Regional Director Rafael Abrugara ug may presentaro sa si Elsa May de Pedro engage sa mga attendees aron sa pag-promote sa training sa ug ang parayon nga skill building. Pinagi sa ini nga nagparayon ang abotan sa TESDA sa maong kontribusyon labi na sa pagtunol og mga serbisyo tuga ang abang ato sa komunidad da di na masiguro nga capable o connected og meaningful opportunities ang ilahang maitunol nga to sa mga na participante di naman sa Provincial Training Center Bisabis Oriental, National Commission Senior Citizen ug ang lokal na kagamhanan sa Itagom demonstrate usab sa ilang dedikasyon sa environmental sustainability and community engagement isip biparticipar sa nasangpit nga mangrove planting activity sa Itagom ding Milabay adlaw usab sa ilang nga pagkadugang nga pagkalambuan upang pasalamat inabagan sa TESDA Misamis Oriental nga nagmanapuson ang maong kalihukan. Balita gikan sa TESDA Misamis Oriental kini si Magdum Hunter 19 mensyo kapagtulan sa palitaog serbisyo. Magdum Radio.
1: Salamat Magdum Hunter 19 mensyo kapagtulan. Mga higana bati ang Magnum News Alert. Ating duwanghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdum Hunter 16 Chingintirina Enriquez sa palitaog serbisyo. Magdum Radio.
2: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
3: Pinoy, the best ka. Sariling ating dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka.

Inaw sa tuwang programa din this afternoon, sa tuwang Palaguban Sunday, sa tuwang programa ng Pinoy, the best ka, the best of music, Pinoy na Pinoy, atin-atin na ito, mga kaigsuunan na mga musika, at sa atin na atin po ito, na mga OPM bands, OPM artists, and sa tuwang mga songs, ngayon yung mga paborito, karong hapuna mga higala, labi na sa mga Pinoy, ayan, sa mga ating katagalugan, at sa ating mga kabisayaan ng mga local music, nga ito nga mabati may gala, okay? Nining hapuna para sa tuwang mga hit songs and mga favorite songs ng mga tumabati may gala. Kao ba nang banggiitan na buwi pa sa panahon ng Homo sapiens?

Ito ang mga paboritong musika. Ang katungganahan diag 80s and 90s and 70s mga kaigsunan ng mga old Pinoy music, OPM. And sa tuwang mga Pinoy na Pinoy ha. Oo, katung na karon sila mga panimalay, good afternoon. At sa ilahang nga mga gipanglaagan karon, good afternoon. Siyempre sa katung na sa mga public places, sa mga malls, sa mga restaurant, mga kinigaban pa diha nga mga hotels, nabaka mo sa mga bars.

Magnum Radio 99.9. Your news and music station, mga Magnum friends, sa tuwang panaguban, lingaw-lingaw, chill-chill sa tuwang mga paboritong musika. Labi na sa tuwang panaguban karon, inubanan sa pagpabati sa mga musika, labi na

sa ilang balay, kunanay Christmas lights, hinahinay, ang oba nanay ko na gani. So, mga bata, na ito magkita, no, kusagara, enjoy sab kayo sila sa ilang pagpamasko. Ngawat na po sabi yung taong nga musapi lugar.

0: karon no lain ang panahon, amping-amping lang yun ganunay. Ang atong panahon mga kaigsoonan ni ulan, niya murag ka na nga bugnaw-bugnaw. Tugnaw, ang uban sa nato mga kaigsoonan, basig na karon sila mga panimalay. Luko-luko karon mga panahon na bukot-bukot, unsa ba? Okay, sa mga magnum friends of diha, nga kininga na nga digipang buhat. Unsa ba kahan yung ipang buhat diha karon may gala? Keep safe, enjoy, and paminaw sa Magnum Radio sa atong own Pinoy music, Pinoy band, Pinoy artist, and sa atong Pinoy the best ka. Kauban ang banggitan na buhi pa sa panahon ng homo sa Pin Magnum Mencho kabagtulan sa atong Pinoy the best ka number one station, Magnum Radio, 99.9 News and Music Station.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga una.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Kasi may diabetes ka na.
4: Mag-DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
5: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
6: DTX Coffee Mix.
7: Mabakal sa mga butika.
8: Ang DTX 500 nagpaubos sa level sa kolesterol o makadaot ng fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom o DTX 500 kada adlaw, matabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga maoy responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likayi ang traidor nga heart attack o makamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C
1: para sa matinlo na dugo.
2: DTX 500
1: para sa healthy nga tayo.
2: DTX 500
1: ang DTX 500
2: ang may mataas ka antioxidant
1: nga amo naman
2: ang nagatinlo sa imo atay.
1: Basta tinlo nga tayo.
2: Happy kanunay.
1: DTX 500
2: masaligan
1: epektibo.
2: DTX 500.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
5: DTX Coffee Mix
6: Magnum, opinion. Si Cagayan de Oro City Councilor Eric Salsado.
7: Ang kasundid nga nung wala git sa mandakop ta kay ongoing karon ang atong amendment sa atong traffic code nga diin, kinanlan na sila gahom nga maka-impound sila sa mga color room dili lang sa babaw apil ang mga sidecar nga mga gigastaysikad butangan o motor. Ang gibasihan magud atong pagpandakop katong memorandum circular sa DILG motong gibasihan mo nang imong tan-aon manggod dili klaro ang pagbilakadlo ang pag-impound lugar sa mga color room. Muna, doon kiwi klaro, kitanaw pa ang unsao na to. Muna, ang girecommend ka rong pag-meeting na mo, hangyoon nila si Mayor ng issue executive order sa nagibasihan lugar ang atong tiina.
6: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Ka.
9: Sariling atin.
8: Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C.
1: Ang DTX 500 mutabang sa paglimpyo sa imong atay, pinaagi sa pagkuha sa mga toxin sa atong gikaon o ginainom kada adlaw. DTX 500 adunay pinakataas nga ORAC value, usa ka power antioxidant nga mulimpyo sa mga free radicals sa atong dugo nga maoy hinungdan sa pagkadamage sa atong atay. Sa DTX 500, protektado ka sa delikado nga fatty liver nga kun mapasagdan, maoy hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pagubang sa imong atay, mag DTX 500 kada adlaw. Ayon na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163. Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Mahigo bala ang imo dugo?
3: DTX 500.
2: Masamit ka bala ang gina-allergy?
3: DTX 500.
2: Ang DTX 500
3: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
2: Nga sa masami,
3: amo naman ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
2: DTX 500.
3: Masalikan DTX 500.
2: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa kanegosyante. Ako din magpapiling nga alerto. DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
2: DTX Coffee Mix,
5: mga butika. Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
6: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
7: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
8: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
9: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
1: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
10: Pinoy, the best ka. Dito lang sa Magdum Radio, 99.9. Your news and music station, Pinoy, the best ka!

of Pinoy, the best ka, the best of music, the best of songs, the best of moments, and the best of memories. Sa tuwang na mga panahon, mga kaigsunan, labi na sa inyong mga paborito nga musika, paborito ninyo nga mga kanang inyohang mga theme songs. Okay? Sa mga ganahan ninyo, may galang mga own Pinoy music, OPM bands and artists, and sa mga Magnum friends nga kagpaminaw, kung sa tanan may gala nga nakatune in karon sa ilahang mga radio sets, kung sa inyang mga balay, labi na sa ilahang mga sakyanan, kung sa mga Magnum friends nga nakakaroon sila mga tagsa-tagsa ka mga gipang laagan, alakato mga laagan diya kayo may gala, mayong hapon kaninyo tanan. And sa ito nga pagbalik mga gala, dining mga takna, syempre, muni ang kining pagkapanghinapusap sa tuang panaguban, labi na sa tuang pagkuman-uban sa Pinoy, the best ka nining hapuna. And syempre, of course, mga kaigsunan na ito diyan na nakarelate. Kinsa ba diyan nakarelate may gala sa mga musikang inyong nabati? Karong hapuna, ha? Mga nakadungog diyan mga kaigsunan, ang headbang-headbang. O baka nag-kegi ay makaroon o basing naghinuktok na lang ka diha. O basing ang uban diya kay naka, ano na lang, imot-imot na lang ba? Kay nakadungog man sa ito ang mga musikal. Mapaborito nila, team song po yun nila anang panahona. Labi na katong time nga in love pa sila. O di tsada kayo lahang pagpaminaw. Nakaremember din sila sa mga panahon. O katong mga maayo pa ilang, malipayon pa sila. Nakadumdum sa danguban mga Magnum friends, labi na katong uban nga pagkapudungog nila sa mga musika. Mo maning team song o katong time nag-away mo na mo nagidiniron. O mo maning time mo nga grabe po sakit niya sa ako ah. Hala, tikal pong ginigaron. O sa to nga mga Magnum friends nga mga nakaroon sila mga gipanglaagan, nakamonitor kanunay may gala sa Magnum Radio, sa silang sakinan, nga nakapaminaw, na mayong hapon kaninyong tanan. O baka kamo sa inyo ha mga balay, naglimpyo baka mo ron? Limpyo-limpyo, na silig-silig, trapo-trapo, sarapis pintana, salog, bangko, o baka nanilig baka mo diyaron, nanilig po, naglimpyo baka mo sa gawas, naglapog-lapog baka mo diyaron, o baka nang basok baka mo diya sa gawas, so, nang laba, basig nang laba pa mo ron ha? Init na baka yung tanan mga kiksunan, katong mga nang laba, unang halay pa, kamulong tuktok pa diya gamit sa palwa, unsa ba kanyang ipangbuhat? Basin nga ang uban gani siguro dala washing na. Washing silang motor, washing silang sakinan, himas-himas, sabon-sabon, pasirit sa tubig. Ana dayon. So para limpyo ga tinaw din kayo tanawon. Daw sinaw kayong mga sakinan, mga motor. O sa mga Magnum friends din na nga nagalimpyo. Katong nga ligo, basig naligo pa maron. Kamulo pa mo diya o kanang waswas din sinyo nga dagway. O katong mga naglaag-laag baka mga kaigsunan sa ilang mga gipanglaagan. Nga chika-chika sa ilang mga kabaranggayan, kabarkada, sa ilang tanan ng mga higala. At sa mga mag-uyab, sa mga banpadiha nga naglaag-laag. Nala sige mga Magnum friends, salamat kayo sa inyo hanga pagpaminaw. Sa tanan diha, may higala nga nalingaw ganyan taon sa tuang musika. Okay?

0: karon sa mga panimalay nga nakaukok yung ongkaron na o sa mga ikala na ito din naglaag karon. Amping-amping lang yun ta kanun ay mga magkong friends. Thank you so much sa inyong pag-uban-uban nantun sa tuwang programa Pinoy, the best ka. Kinilagya po ng banggiitan na buhi pa sa panahon ng home sa Pina. Magnomencho kabaktulan limin ho ng Cagayan de Oro. Salamat, God bless. Bye-bye.
1: Mga Magdon friends, 81 days na lang. Paskong Magdon.

0: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
1: Time check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You, by Jesus, let the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9. News and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:30 sa kahaponon, magayang balita karong orasa. Gisaulog karong adlaw ang kapistahan sa barangay Agusan ug Konsolasyon sa Patron Nuestra Señora del Rosario. Mato ni Puno Barangay Derby Pakudaan sa barangay Konsolasyon, isaulog ang kapistahan nga malipayon ug malinaon.
5: Alang sa atalan ng mga taga-Konsolasyon, kuminsay nga sa itong pagsaulog sa kapistahan, una yun magpasalamat sa atong labang mga gaong tungod kay sa mga adagan yung mga grasya nga atong nadawat, no? Pinagi sa iyang panabang usab sa atong patron nga mahinungdan sa atong kasalugan nga siya, si Nuestra Señora Virgen del Rosario nga usap pod ka ihimplo sa pagkamapaubsanon, masinugtanon. Mauna nga sa itong pagsaulog sa kapistahan, inaot mo nga malipayot na mag-celebrate o atong ipakita nga itong pagkamabiyabihon, no, sa itong mga bisita sa panan nga gusto nga mag-celebrate sa pangkapistahan o i-celebrate itong malipayon yung malinaon.
4: Ang pamahayag ni punong barangay Derby Pakudan sa barangay Konsolasyon ng siyudad. Samtang ibutyag ni PCG spokesperson for West Philippine Sea Rear Admiral J. Tariela nga dili unang higayon nga doon ay na-monitor nga research vessel sa China sa teritoryo sa Pilipinas. Sinon ibutyag ni Tariela nga doon ay kapasidad na nakita nga research vessel sa China sa Batanes nga mag-locate sa subsea cables nga doon ay kalainan sa ubang mga vessel.
6: Very diverse activities na pwedeng ginagawa ng China because of the MSR, no? It might be result to topographic survey, aquatic resources survey, or even the seabed. Pero ang Chinese research vessel na to, ang specialized talaga to sa critical infrastructure underwater. So mga pipeline, mga undersea cables. So tingin ko, it is related to that. I don't think magtayo. But what is more concerning is magputol. No, it's because of the capability nitong minomonitor natin. Ang capability talaga nitong JKHI 7 is all about the underwater subsea cables.
4: Ang pamayag ni PCG spokesperson for West Philippine Sea, Rear Admiral J. Tariela. O karon sa tong Magnum News Hunter, Disod 10 og Red Cross, nagpahigayon og bloodletting activity alang sa dugo sa kinabuhi. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 22,

0: sa Department of Human Settlement ang Urban and Urban Development Center. Ang mga aktibidad, dili lang mahitungod sa paghatag o Pinoy Puyanan, kundili paghatag usab o paglaon o kinabuhi. Balita, gikan sa Department of Human Settlement and Urban Development, kini si Magnum Hunter 22 Faith Miller sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum 122 Faith Velez. Mga iganabati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 116 Chingintirina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Pinoy, the best ka. Dito lang sa Magnum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: It's 3:14 on Magnum Radio.
1: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, o dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ugaduna pod sila'y Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.

0: That song was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit! 27 pesos SRP lang.
1: We'll be back in a moment right after this station.
2: Random Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Mataas pala ang imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Ikaw ba na ang may diabetes?
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may powerful compounds.
3: Yan ang gapanupo.
4: Kaga kontrolar
3: sa imo blood sugar.
4: DTX 500.
3: Asal rikas.
4: Epic.
3: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala giluyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngapon utol. Na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
6: Mabaka sa mga butika.
7: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba ni mo ang samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C.
8: Sa adlaw-adlaw na itong pag-inom og DTX 500.
9: Makatabang kini sa pagtunaw sa LDL
8: o bad cholesterol
9: nga mao ang hinundan og responsable
8: sa pagbara sa atong mga ugat.
9: Dekayan ang pagtaas sa bad cholesterol.
8: Batasano nato
9: ang pag-inom
8: DTX 500.
9: Highly recommended
8: sa mga eksperto.
9: DTX 500.
6: Mabalit sa mga butika.
10: DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap pariyos ang amarkuso. Chia seeds. The sugared sugar cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa. DTX Coffee Mix.
6: Mabahal sa mga butika.
11: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Caress Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
12: Caress, alagang panatag with Caress Adult Diapers.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
13: Pinoy, the best ka!
14: Sariling
0: dito lang sa Magdum Radio 99.9, your news and music station. Pinoy, the best ka!

0: lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: Das bang ibublood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Samosa, charantine, nagkapamubo sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
3: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.

0: C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go. Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
2: Grabe, gyud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pabarato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
0: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500. Ang tunakirimo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya. Yan ang kahatag o proteksyon. Patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500. Adlaw-adlaw. DTX 500. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Folk, rock, and country.
6: Magnum Weekend FRC.

0: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imuhang mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit sa diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidney, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 baka paubos sa blood sugar, epektibo nga pangontra sa diabetes. Para mukunhod ang imong blood sugar, mag DTX 500 ka, usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inupanal sa exercise, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo Tibo logo.
2: Panahon na naman ang ubo, si Punch at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo, Mighty C! Na may superpowers na lakas, tensya at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!

0: kon mga magdemo friends no lay nga edisyon na pud kini sa matulumanon karon nga
1: Showbiz Delights.
0: Mga kauban yapon nyo karon ay inyong magdama showbiz queen na magdama kiya Villanosa. Ato pa nga kauban yapon karon itong nga showbiz princess nga si
2: inyong showbiz princess nga si Madam Jane Luna.
0: So karon mga magdama friends no, lay nga hugna na sa kinis itong pag-uban-uban o itong mga hisgutanan kalabot sa kanyang mga bata ito sa showbiz ingon man sa mga kinabuhi sa itong mga artista nga kanyang itong mga sagad din po nga gakalunggan karon labi na kailagan kayo mga gakahita mo karon o hindi lang po ningon nga puro lang po na seryoso. Apa na paminaw na nga kaning mga ito na nga kuha or gipang nga kolekta na mga showbiz at chika arang alang karong nga hapon ang among nga giandama para kaninyo tungod kay kanipo na para po sa katong ato mga kaigsunan karon relax relax nga naras sila katong sa ka mga panimalay ingon man nga katong mga naras walay mga trabaho ang kanyang mga ginikanan mga anak nila po nga walay mga klase o gaugman ang sukod na po sa laing nga simana po sa pagpunikaya si kaya panas sa dilipan ito sugda na ito mga pag-hisgot ang ito magipang andam dito pag mga showbiz chika karong nga hapon ito sa pagpunimbaya usab sa tong 80 ka mga barangay din sa dakbayan ingon man sa mga barangay po da diya sa lalawigan sa Misami sa Oriental labi na sa to nga mga vendors sa karon sa mga kamerkaduhan ingon man sa to nga mga drivers labi na sa kanito mga ato nga mga tigpatuman sa Balaod kay mga pulisan at mga bombero at mga RTA o ga kani mga barangay tanod nga mauya naghimo sa ilang tahas gid po dari nga maprotektahan o ga wala gid po ingon nga dakong kagubot nga mahitabo karong hapon na Magdam Jane.
2: So maayong hapon na sa tanan no sa mga tiga paminaw karon na magdumakiya ilabi na katumong naka tune in. So kahit pa ganina sa butag na Pilipinas sa tuturon sa Magdam Showbiz Lights right? Ayong mibiyay no tungod kay taod-taod amo na pong ipadayag ang ato po mga headline din ng mga showbiz ng mga sikat ng mga artista din sa Pilipinas amo nga ipadayag ato kaninyo no ang ilang mga latest chika.

them. Ato ang gipangandaman sa pinipod aron po nga mapadayag kani nga makapaminaw mo ug makarelax mo karong hapon na. Kani nga giingon nga influencer giingong naay giilad sa business. So atangin na siya mga magduma friends no kung unsa-unsa pamaagi ug ako

0: is delight.
1: So sa tong pagbalik, ito na nga sugdan to mga hiskutana. Nagko nga, awaga, ito po nga sugdan. Pinagi po ganito nga, una po nga chika nga, medyo bukat gid po ni nga mga hiskutanan. So oras, alas 4:14 na sa hapon.
0: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: Mari, ngano naginuktok man ka?
1: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
0: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamaliit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
1: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
0: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
2: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
6: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
7: Bili, di ko katlaro, basta layo. Hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi ima igmata sa bumtan.
8: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
9: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
10: Magnum
4: Showbiz Delights.

0: friends.
1: So ito nga ura nga topic karon mga Magnum Friends. Kaling nga giingon nga manager ni Janeline Mercado nga si Becky Aguila, gito bagang isyo kalabot sa sustento ni Patrick Garcia sa anak ni Ini Uga sa actress. Kani man na dili ikalimod karon nga muraga na oh, I mean na mag na ungkat or na balik o nga issue. Nini nga

0: Sir, upon isip usaga, ikadwang inahan ni Jen.
1: Kaya mingon matutpakin nga si Becky nga ayoko makasakit at makasira ng image pero nasasaktan ako for Jen. So, maragyap ito nga gipakita sa yung Facebook post nga wala siya direkta gid po dingon nga nagahimo og mga daotan nga statement ka nga Patrick. Apan mingon

0: Jazz.
1: Okay, no, sa galinong, gikabot siya gano'n, nakalimutan mo yata that she is the mother of your child. Kidugang pa ni Becky, sana nag-reach out ka na lang sa akin at maayos natin. Madali naman silang kausap.
0: So, medyo taas-taas na iyang Facebook. Facebook post, no? Pero ang pinakaunod yun, ani, giingon niya nga, pasensya na, Patrick, pero yung truth mo, maraming kulang at dagdag na nahimik na ang nanay mo, binuhay mo ulit ang issue, ani, this is all on you. So, maraga, nahita po, mangunish, ang nahita po, ani, maragdag sanga-sanga, nabitaw kay kaninga mo, ingon nga, nasuko, I mean, nadamay na ang kaning iyahang anak nga ni si Michelle Garcia, nga, maraga, karon maraga, nag-eskwela, aron nga, mahimo nga, usaka K-pop artist, so, maraga, nakadawat ang imis ang kaning online backlash ni Patrick, murag nadamay na iya nga anak o kaning iya nga pamilya, kaya gani, murag lang nakita matod pa nga kaninga may naipagkamata pobre, something like that yung nana nga murag nakita sa mga netizen kung nga nganong nakapagawas kiniga, nakahimok kiniga statement kang Jen ngayon nato, nga maragagi kasakit yun po sa daghan nga mga netizen. Kaya para sa ila, maraga irresponsible ang kaninga lihok ni Patrick nga magpa-interview siya after 18 years gikan po nga naanak po niya nga kaning anak nga si Alex Jazz nga si anak, maraga sunod na lang 18 katuig, si Janeline Mercado rapod ang nagahimo sa pagatiman sa iyang anak, nagmatuto, nagpadako, alamin na kay kani po si Jazz, usapod kini siya ka special nga bata kaya na matod pa kini siya autism. So, mas grabe, karon ang pagapalangga o gasuporta nga nadawat ni Janeline Calabot sa kaning nahisgutan po nga issue. Maraga karon nakadawat na nunog online backlash kini nga aktor nga si Patrick Garcia. Samtang wala po itabag ang kampus aktor Calabot sa mga Facebook post. Last.
1: Mm-mm. So una ni inino dagong nata sa nusab ang nalingaw o gamidapig sa bana sa aktras nga si Dennis Trillo tungod kay samang gipaagi lang ni iniga pasiaw ang pagtubag sa mga post sa social media apan na bisan pa man dili direkta ang gitumbok ni ini ang aktor dagong nata sa mampod na nakaingon nga ang mga bagong content ni ini nga mga reels o video maoy tubag sa gihimong revelasyon sa aktor nga si Patrick Garcia.
0: Mm-mm. So muraga nahimo nga sa term pa sa uban nga muraga gidog show matod pa ni Dennis Trillo ang iyang tubag ato sa kaning kuan ni Patrick nga pare ato nga iya naghimo ni siya og reels or video nga muraga naga ang muragang context is nagpromote siya og bag pero ang nakabutang is ano ang bag mo pero muraga kung imong siyang islang anong ang bag mo so muraga unsa daw ang contribution na ni Patrick sa pagpadako ni ilang nga anak labi na kang anong unsa pay connection nga mag post pa siya or magpa-interview pa siya regarding ani nga maong kaninga issue nga dugay naman gidaw kaayo pa din sila nga nagapakahilom o ga manipay niya po sa tagsa ka mga kinaboy gani daghan na kayo ingon nga naangin ani nga maong issue no daghan na kayo ang itubag na labot na si Jelly de Belen maraga na appeal na siya kay Maragni marag sa side niya po sa iyang context maraga gidapig siya ka nga Patrick Garcia nga marag kina nga ipahilom na ang issue pero maraga nakahimo po niyo ga statement po si Dennis Silubato kan Jerry de Belen ugi ngan man nadamay na pud kani si Ann Curtis ug daghan pa nga mga artista kato mga igsuon ni Patrick kato si Cheska Garcia ug uban pa nga mga artista nga na involve ani nga mao nga issue apan muraga kung makita na to sa kani nga pamilya pud ani ni Janeline ug ni Dennis nga at least bisan manunot ni nga issue is maraga close family ties gihapon kayo sila ug mas importante sa ilang kalinaw ang ilang peace ug mas malipayon sila karon apan ora nagidi lingon nga gitumpangan ug maraga karon na nagdepensa pod ani nga pamilya ani Janeline Mercado ingon man lakip na ka nga Jazz pod is ang kani mga mas daghan na noon ang nasuko nga netizen ka nga Patrick Garcia kay maragigipakita matod pa niini nga usa siya ka irresponsible pod nga klase sa amahan so hinoon si Daron pod nga nakabalo o nga nasayod apan na tungod digi kay medyo nahimot na siyang controversial kani atong time nga pagabuntis ni Janeline naghan gid pod nga dili makatuo sa mga statement ni Patrick kay nakita man pod nga si Janeline nagid pod ang nagasugakod sa iyang pagpadako ka Jazz isip usa ka single mom katong wala pa pa kini siya na minyo sa aktor nga si Dennis Satrillo. So ikaw magdung friend unsay mo nga baruganan kalabotan ni bago unsay mga komento unsay mga kaingon kalabotan ning mao nga issue kung ikaw nakadaba kay kaila or sama ba kaani nga sitwasyon unsa pud kaay mo nga muraga ma-relate maka po ni mo imo nga sitwasyon ka nga pati kay siyapan karon since wala pa man gyud nagkadako ang issue wala pa man po gidugang nga mga statement kani nga si Patrick Garcia apan natungod lagi kay mo jud ako ning issue daga na pud niya mga pangalan nga mga incident or mga artista nga na-involve ni ini. So, So, sa itong pagbalik mga Magnum Friends, no, na po yung mga hisgutan na itong hisgutan sa itong tunumanon nga
2: Magnum Showbiz Delights.
0: Oras, alas 4:26 na sa hapon.
3: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpapiling na alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
3: DTX Coffee Mix. Mga butika.
1: Nabati mo ba ang problema sa imong atay? Kanunay ka ba nga gaduga? Permi ba nga dunay hangin ang imong tiyan? Basig at dunay diferensya ang imong liver. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 adunay polycosanol ug uban pa nga phytochemicals gikan sa extract sa the sugar cane. Napamatudaan sa mga pagtuon nga epektibong pangontra sa mga toxins nga mo'y may daot ug miguba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa! Mag DTX 500 na! Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan di Oro og Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up og senior citizen discount sa Klinika D Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan di Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
5: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
6: Andito na ang Mighty! Malaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas tensya, at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapinang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C! The Mighty Power of C!
7: Let's go!
8: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron ligay sa legs. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy
9: breathable panty liners for everywhere confidence.
10: Yes, this is Rufa May.
11: And GB, sobrang mahal lang bilihin.
10: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit! Sobra na to!
11: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
10: it's sulit! Let's buy it!
11: Go, go, go!
8: Grabe gud kasulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na!
12: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
13: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied and my hobbies po are
14: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
2: Magnum Showbiz Delights.
0: So, balik kita mga Magnum Friends. No, kadiri na takaroon sa itong ikaduhang hisgutan na kung diin, kini ang gingon nga movie kalabot sa kinabuhi sa basketballista nga si Rene Butterbonia gipangandama na. So, kita magita na siguro wala magigit po ingon nga wala na kailanin ni Rene Butterbonia aside na lang ang kanibitawong mga nasa mga lagyo nga dapit. Pero sagit magita nga kaninga si Rene Butterbonia muraga bisan tuod gan mipanaw na siya sa kaninga kalibutan muraga karon murag na trending sab ni kini siya tungod dati yung mga museum. Labi na ang kaning ayaha nga mamakaroon nga muraga. Dili po dingon nga muraga. Sa igidagan, sige ingon pa sa uban na muraga. Gihimo matod pa o kaningay pangwartahan ang kaninga pagkasikat sa iyang anak. Ani nga naisikutan git po nga basketballista. Kaya tungod din gipangandama na karoon ang gipangandama na matod pang ipagawas isip po sa kapelikula ang life story sa mipanaw nga basketballista nga si Rene Claire Butterbonia.
1: Kini human sa kompormasyon ni Senator Robin Padilla nga kamulo na kini ginahimo og ang igsuonin ning si Bibi Gandang Hari ang magsilbing direktor kauban ang uban pang mga filmmakers gikan sa Mindanao.
0: Kaya talula pa man sa mga hagit sa pondo ingon man nga na pagpanggipit sa bakat bang ini nga samtang gipamulit ka nga sama nagipamulit ka ang entertainment industry gipasalig si senador nga padayon nila ang pagahimo sa maong proyekto.
1: Una na matod pa kini nga nakigtabo si Senator Robin Padilla o gigsuonin ni si Bibi Gandang Hari sa pamilya ni Rene sa Talakugon, Agusan del Sur samtang gitaktang himuong nga title diini maong Just a Kid with a Big Dream da Rene Bobet Butterbonya story.
0: Magtuyok matod pa nga istorya sa mga kaagi sa batanan nga basketbolista gikan siyang pagsugod o gadula sa Agusan del Sur hantod sa nahimo kini nga representante sa Davao Region sige pagayo nga palarong pambansa nga nakatabang sa team nga makasakmit sa una nini nga gold medal sa secondary boys sa basketball category niadto nga milabay nga Toy Gaga na nahimo pa kini nga MVP kon most valuable player dream gid kalimod nga kani nga si Rene Butterbonya muraga nahimo na hinuno nga life story or nasayod na ginahino na nga uban ang amin-amin ang mga katauhan po sa kaning story ni ini kung asa ni siya nagikat, kung saan siya ka, kung giyos niya pagpalingkamot nga maabot sa kaning varsity team sa atin ni Uga. Daghan yun po ang gisayangan ani nga sayo yun po nga pagkawala sa maong basketbolista.
1: Kay numduman nga nahimong controversial ang kamatayo ni ini human nga malumos uban ang usa pa ka mga ka-teammate niya nga si Divine Adeli atol sa usa ka team building activity sa Ateneo de Manila University basketball team.
0: Kaya pinagi matutpa sa mga pelikula paningkamutan sa mga magigsuon nga padilya nga ipakita ang kinabuhi ni Bobet ingon man ang mga kaagyog pangandoy nini alang siya nga pamilya isip sa kabatanong atleta nga sa yung natapos ang karera human nga nakabsan kini sa iyang kinabuhi dili man pwede kalimot yun nga magnuma friends no nga luoy gid pod gintawon kayo yang kaagi kay moingon nga sa ingon lagi nalumos lang pero daghan gid pod ang nagduda sa kamatayon ini kay kanya mangod si Rene kani si Bobet muraga promising athlete ni siya muraga maayo gini siya nga atleta unya kanibitong nagangit kayo nga gisayang siya kay maayo siya modula unya buutan pod nga bata unya mraga bata pa kayo siya 18 anyos kini siya nga nakabsan sa kinabuhi so nagan pa ta kini siya uga ma-achieve apa na nagatungod lagi kaya sayo pod kini siya namatay mraga dagan gid pod nga mga netizen ang gisayangan sa maong kaninga basketbolista uga gani tungod ana nga iyang pagkamatay pod sa kanini Bobet mraga yapong mga higala iyang mga schoolmate iyang mga paryente gi-question gitpod nga mga ganay magitpod ni nga issue ang kaning kamatayon nini kung doon na ba'y foul play kung doon na ba'y kinanglan nga manubag kung anong nalumos kini siya ingon man ang katupod iyahang kauban nga teammate nga katong nga si Divine Adili kay bisan tuwad mapila nakabulan ang nilabay nalubong na ni si Bobet pa na napagyud gihapon itong mga pangutan na wala pagyud nga tubag ang tinuod gitpod nga rason kung nga nakabsan kini sa kinabuhi. Nagpadayon paghihapon yun po ng mga otoridad sa pagkuha sa insaktong impormasyon kung kinsa ang mga pwede. Uga kinanglan yun po ng manubag sa kamatayon na ni Inigani. Ang kanibitaw nga si Bobet Mangoda ng mga magnuma friends. Muraga, ang uban po, muraga nalain na po sa iyang mama ani. Kay kanibitaw marighimo na hinon siya uga sa ila pang term gatasan. Kay muraga, talanda lang ibaligyan niya. Kanyang mga jersey ni Bobet. Kanyang nagpahimo pa siyang musuleum. Nagpahimo pa siyang museum. Appeal pa family picture nila ginabaligya pa isip pa usa ka merchandise so daghan nga nalain ani nga mama intawon ni Bobet kay muraga bisan tuon nga patay na yang anak muraga gihimo niya nga kani nga source sa income pero depensa pod ani nga mama ni Bobet nga si Robelina Butterbonya nga kani nga tigom ni siya og pondo aron gid pod nga mapadayon ang kani nga kaso og pagpaimbestiga gid pod sa kamatayon aning iyahang anak so pinaagi ni nga gipagawas nga movie o sa life story po na ni Bobet nga gipanikamutan po na nga magigsuod nga padilya nga si Senator Robin Padilla o si Bibi Gandang Hari. Ilang nga panikamutan nga i-portray o ipakita gidadad to sa mga nga pelikula ang maraga genuine gid pod nga personality ani ni Bobet kung nga giunsa niya gikan siyang pagkabata hantod sa kaninga niabot siya sa punto nga nahimo siya nga atleta ug giunsa pod kini siya nga nagatabang siya nga pamilya kaya dili kalimod nga daghan magid pod nga mga nanggawas nga mga images kani adto sa social media nga kani nga nagingon nga kani si Bobet maayo pod maayo nga bata maayo nga higala maayo pod nga anak mapinanggaon sa iya nga mga ginikanan o gisayang mga iso o ganun yung kamot unta nga makatapos o ga eskwela pero tungod lagi kaya sayo man siya namatay. Lagangit po lang nga gisayang ano ga karun nagasinggit o ga hustisya alang po sa iyang kamatayon. So tanong po niya tangan kung nga unsa man galing po ni ang kung unsa nga pamaagi nga maportray ni kaning Ramina maportray sa kaninga magiging suon nga pamilya ang life story sa maong basketballista o kinsa pod makaha ang mga artista nga magahimo sa pag-play sa kaning mga roles ani nga mga life story ni Bobet kay unan ini Muragami ingon natong mama ni Bobet nga si Robin Butterbone nga akong ipadayon magaling ang kaninga life story niya gusto niya nga ang magdala siyang role si inaha ni Bobet ang actress usab nga si Dimples Romana. So ito na nga tangano kay since wala pa magid pod ingon nga nakapagawas og listahan sa mga cast or posible ba nga may mong cast aning naisgutan pod nga pelikula murag exciting pod kini siya kay kung unsaon pod da pagportray og pagahimo sa artista nga mapagawas nga murag authentic kaayo gid pod ang story ni ini nga si Bobet Butterbone. So tanga tanga na magduma friends no kung mga taga sa trailer kung mapakita bigit kanila ang kung unsaon pod da pagportray og pagpadayag sa kaning life story ni Bobet. So ito nga pagbalik, lain na po nga mga hisgutan na itong hisgutan, diri sa itong tulumanon nga.
2: Magnum Showbiz Delights.
0: Oras, alas 4:37 na sa hapon.
15: Oras, hatod ka na ito sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
16: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na! Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mupaligon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
17: Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
18: Bugas-bugas, ug katul-katul,
19: i-DTX 500 na.
18: DTX 500,
19: aduna kini antimicrobial properties
18: nga makatabang sa pagkuha
19: ug pag-ayo sa bugas-bugas
18: ug katul-katul.
19: DTX 500,
20: mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar.
19: DTX Coffee Mix.
21: Ako si Igor sa Pilar Capiz, wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas, mangod na batsyagan kung ano ba ang akon panulukan.
19: DTX Coffee Mix.
20: Mabaka sa mga butika.
22: Mula sa pinakamataas na bundok.
23: Nak, kitkamusta ngay?
22: O pinakamalayong islaman.
24: Nay, gagraduate na ako.
22: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
25: Papauli na ko ka.
22: Go forward together. Globe.
26: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB260214. See use of 2026.
27: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness. Magnum Showbiz Delights.
0: So, balik ta mga Magnum friends, no? Ito na po na nga, ito na itong baliko na itong mga hisgutan. Karong nga hapon na, kaya medyo bayabay na po itong hisgutan. Labi nagika na itong issue ni Pati Garcia o gani ba rin po ta ganina sa kato nga paghahimo. Lagi, ano nga pelikula, I mean, life story, yung mga pelikula ang life story nini nga si Rene Clerc Bobet Butterbone niya. So, karon dili na ta sa issue nga si Ann Curtis, gito ba ang aligasyon sa issue nga usa matod pa kini siya ka ritukada. Grabe sa kagwapa ni Ann, nag-ignat hindi siya garito kada gabi ni Gid. Kaya gingon nga kalmang gito bag sa aktres nga si Ann Curtis ang issue kalabon sa usa ka netizen nga giakusahan kini siya nga usa matod pa ka ritukada.
1: Kinihuman sa usa ka post sa social platform nga X sa usa ka netizen nga Ritukada Yarn Exhibit A anak di na duna kini pasabot nga anak matud pa ni Ann Curtis kay medyo layo gud siya hapo nga dagway tungod pa lagi kay si Ann Curtis medyo makahingon gyud nga gwapa gyud siya na enhance gyud siya nya lahi matud pa ang dagway po lugar ni Adalia no kani lugar niya hapo nga anak nga maupo ya gitumbok lugar niini po nga netizen nga posible baka ha nga Ritukada si Ann Curtis tungod po lagi kay lahi ang dagway siyang anak sa iya hapong kaugalingon pod magdamakiya.
0: Kaya wala kinigipalampas sa aktres o gagito bag ang post pinaagi sa kalmado nga pamaagi o gamito bag nga dili siya Ritukada o ga para kaniya gwapa siya rabi ng iyang anak nga si Dalia. Kaya matod niyan nga proud ni siya nga mibutyag nga dili siya Ritukada o dili siya basa-basa ang gatubag sa mga basher panagusog yapon niya nga ipabati sa mga netizen nga maayong intensyon ni ini sa pagatubag sa maunga post. Baga maglain magutpod kayo kay kung may, makita mo na ito ni si mga younger years ani ni Ann Curtis at mga pelikula niya kani at tumrag wala may nausab siyang dagway gwapa na magini siya daan tungod kay kani nga si Ann Curtis manggod isa mix manggod siya mga maingon nga feel.

0: ni diri naman siya gwapo iri to kada man kayo ni siya nga tao. So dapat ato nang alikay-likayan pod magduma friends. So bisan to sa dili bisan sa kana nga dili artista. Kaya ang kanya magod nga mga tao magod no mas confident once magod makafeel ka nga confident kasi mong kagalingon syempre magpost ka og picture unya tuod man na uban nga kani nga dili gid pud ni sila makahimot ang makakomento gyud dagi hapon so why not choose to be happy na lang ayon na pud daga pagsigiga panghimantay maraga ka panginabuhi nga kani nga dili ka makapanghilabot or makapasakit sa uban na tao labi na kay ang kani uban gid pud niya tao no daghan kayo nga gihimo aron pud nga mabuild up ilang confidence throughout the years. Wala takabalo kaniya itong gisaway. Naka-experience din ay ni Katuog, I mean, naka-niatuog bullying o nabaka niya siya yung mga sakit ng mga experiences. So, kita sa isip mga netizen or kanibakahang mga tao sa panibot, hindi po tas itong pagpanaway sa itong pagingon nga kaniya possibly baka, I mean, posible baka retokada or nag-enhance sa iyang dagway kung kaniya maong artista or kaniya one po niya tao. Kapan ka sabayin po niyan, maragayan na po niya i-enjoy ang iyang kinabuhi boy ko yung bana nga si Erwan nog yung anak nga si Dalia gagi na pabati gid po nila nga luwas kini siya yung nga gina-enjoy po na yung pagkabata wala di kayo siya ingon nga exposed gid po sa though makita magi siya ang iya maraga iyang journey o yung pagpadako po sa kani nga si Dalia pero at least ginalimitahan nila o gahang niya po sa magtiayon nga kung nga mahimo dili na po ingon nga damayan nilang anak kung nga doon naman galing sila yung mamatikdan or namaka sila yung makita nga maraga flaws o imperfection sa magtiayon o gapasagdan na lang ilang anak o gagilang nga pamaagi po sa pagpadako sa ilang anak. So, magna friends, siguro sa itong pagbalik, diyan na punta sa ato ang blind item kaninga, usa ka influencer po niya, doon na po iya kalambigitan sa usa na po ka kaninga issue nga ato nga gipangandaman karong hapon. So, oras, alas 4:29 na sa hapon.
1: DTX 500, mo'y tubag sa diabetes, kundi in kini, makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo, ug mupaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500, kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys, ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na matunod sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nyo nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: A first for Sitio Udon Hotel Plus. Sitio's first hotel with a halal certified kitchen. Choose Udon Hotel for halal certified events, banquets, and catering. Book now. Call 0916-221-9986. Follow Udon Hotel Sitio on Facebook.
2: Magnum Showbiz Delights.
3: So, balik tayo mga Magdama friends, no? Gato na din natakaroon sa ito nga, siguro maingon nga, exciting part sa ito nga, turuman nun nga, maoang.
2: Teller, kay bisan kinsa ka na to, pwede nang makatagna.
4: Nasayod ako, kinsa na siya. Tagna ko palagi, maogid siya.
5: Dahoo!
2: Aniya na, ang blind item.
3: So, Magdama Jane, nasa ito nga blind item, karong nga hapon na.
6: Usa matud pa ka influencer ang giyong naay giilad sa business. Usa ka influencer ang giingong na-disappoint siyang kauban sa usa ka business project. Wala siya mag-name drop pero nag-post kini. Oga, trust is expensive, especially in business. Wala po nagdugay, gidelete niya ang maong photos nila sa iyang kauban related sa ilhang project. Wala pa ay klaro po kung personal ba o business issue ang nahitabo pero nakabantay na ang ilang mga followers. Mas nakapaduda pa gyud kay kani adto sige sila og post together pero kanang solid gyud kaayo no ang ilang lugar nga partnership nga naagi dala friendship of course karon kalit lang nga nawala ang ilang mga interactions sa social media na ay mga nakadungog nga naa ko nang misunderstanding bahin sa kwarta og sa pagmanage sa ilang business pero wala pa kini makumpirma giingon sa uban gabasin simple ra nga business decision og wala gyud personal nga away pero kung mo man ganang kinanglan man gyud i-delete ang mga old posts nga mga angay pa magdinil sila pang ukayon gani kay uban mga dugay na kayo sa milabay pa nga mga tuig o bulan pero naagi effort gyud no nga imo lagi invest para nga kini makita ang mga old photos mga posts nga related pod sa inyong duha mo nang gidudahan pod no nga ibasin na something wrong nga nahitabuan ni nila nga duha tugot pod lagi wala naman pod sila no nagpakita pod og mga photos or mga ninggawas baka sa kinilugar sila sa gawas para mangaon or bago sa istorya so wala lagi nakakita sa ilaha nga nag-uban pa sila sa laktod ni istorya pero hangtod karon hilom pa ang duha o wala pa naghatag og klarong statement bahin sa issue. Kaya gali no kini nga naisgutan pod nga mga kini pong mga nalambigit pod ni ini Magdum France mga influencer gini sa so kasagara gid no mga business related gid ang ilaha po nga mga giingon pod nga mga project kay aside pod mungod sa pagka influencer po nila syempre ang ilang kwarta gin invest pod nila no sa ilang pag partnership sa ilaha po nga mga business para pod no nga malambo pa gid ang ilang kwarta kay namgi kwarta pod sa social media so gali lang no kung ma-invest nimo ni siya sa mali nga tao sa mali nga friendship so diha na pod no nga magsugod gyud no nga kinilugar nga dili gyud magkasinabot labi na po sa business kung kwarta nang isgutan kamurag mawala gyud no ang partnership o ga friendship nga sama ni ning hitabo po dini nga usa ka influencer gihapon nga igala no nga naamatod pa alleged nga ilad po da sa business so sa pagkakaron wa pa po gihatag po no ga kinilugar nga tubag po ang lain po nga panig kalabot po da ni ini pero sa pagkakaron po wala po di confirm nini po nga si influencer kung tinuod ba gyud po no nga ilad ang iyaha pong gihimo po siya pong business partner nga iyaha pong higala tugod po lagi ni ini pong wala po nila pagka sinabtanay po no posible baka nga siya ra ang kinilugar nga kiniyang business partner lagi ang naka-invest po no o ga dako-dako o ga posible baka no nga doon naging mga istorya po nga dili po na maayo atol po no sa ilaha pong partnership ato po sa ilaha pong pag-istorya so pagkakaroon ang nisgutan po nga issue murag mahulog pagid no nga talinghaga pagid sa mga katawhan karon labi na sa mga supporters po nila kay lagi influencer biya sila so sikat kayo sila sa social media so sa pagkakaroon ang ilaha lang gud kay murag tagna-tagna lang gud magdon friends no kung ilad bagyod sa business ang hinungdan po dani ini pong ilaha po nga panaglalis so magdon friends na kupo sa gud po no ang atoa po nga oras no so dali gyud kaayo tugod po lagi ni ini pong daghan matag isgutanan paunta pero paspas yung kaya ang oras tungod kay alas 4 sekretary sa isla po no sa kahaponon. So manimbaya sa tamag dumakiya no sa tuapo lugar nga mga tiga paminaw karon tungod kay magsugod punta sa tuapo nga magdum live dito ta mag roll call ini po lugar mga pipila po no ka mga tiga paminaw karon sa tuapo do sa social media kay diri po no sa magdum live daghan kaayo mga tiga paminaw. Ay di ay shout out po dito no sa tuapo ng mga police station po no o gali kanong pipila po ka mga active ito nga mga police karon nga naghimo na po no sa ilaha po nga mga taha. So una takang Sara Manuel, hello sa inyong duha mga gwapa, mahal na mahal ko kayo nga dalawa. Thank you so much sa imo pagpaminaw magdum Sara Manuel. Na si Angie Alzado naka-comment na yun, may pa ang kanang igasto sa lida, itabang na lang sa ubang batanon aron mas daghan pa ang makapahimulos o tinuod yun no. Pero sa ang taman maong po dang ilaha po nga desisyon nga mag-invest good po sila no ni inilugar nga pelikula sa story ni kinilugar ni Bobet. Samtang si Purita Santa live sa portrayal of the late Bobet Butterbonia is adorable as he showed his talent in basketball. Yes, dinood yun na siya Ma'am Purita do no? Pero pupulagi na no sayang kayo kay dali kayo gibawi po sa Ginoo po no ang ihapong kinabuhi pinaagi usab sa trahedya gyud nga nahitabo po no nga hantud karon no wa pagyud ka recover po ang uban po nga mga members yang pamilya agihapo mga higala tungod kay paspas gyud gay ang pangitabo. Samtang si Ma'am Dirama, madag-umon ang kahaponon Madam Jean, have a nice blessed Sunday, more power and glass beds all. So thank you so much inyo hanga paga paminaw no tutok gihapon mo sa mosunod ato mga programa ilabi na nga sulod po na ito ang balitang magdom. Sobrang ikaw swagan na din si Mother Belle sa Isabel Mandang. Thank you so much no sa imo pagpaminaw din ha. O sa akong pamilya din ha po sa Barangay Alapasan. Thank you so much no sa inyo hapong nga pagtutok di hapon no sa Magdom Radio.
3: So, salamat sa itong pag-aubahan niyo, pag-aubahan sa ito, asulod sa usa ka oras. So, po dato po nga, kung pagpunimbaya o diha sa ako ang pamilya, diha sa may Barangay Lapasan, ingon man sa akong mama, sa akong papa, sa akong maison, sa akong mga silingan, sa akong mga higala. Uga, happy fiesta di ay sa mga barangay, good po, nga nag-fiesta. Uga, sa katong muna, atong na pa... Ato nga nalaagan o nabisitahan karon nito ang pamilya Bernabedra sa Maya Barangay Agusan. Happy fiesta diha kaninyo labi na sa atong mga residente usab sa Barangay Agusan nga sa kadto ditong mabantayan gagapaminaw gyud gihapon sa tuwa sa Magdumar Radio. So katong mga namista karon na diha sa Maya Barangay Agusan, diha sa Maya Barangay Konsolusyon, ingon man sa laing gyud pod nga mga barangay nga nagafiesta karon nga enjoy lang po ta sa tuwa nga pagpamista no. Dapat kung nga mamista man galing ta dili ta magapalabi sa pagainom kay no di magina malikay yan ang kaninga pag-inom-inom na maginaba sa fiesta. Apan, maginam tamraga maingon, matawag ito nga, drink responsibly. Kaya kanipong, once magod nga makainom ta, diyan na dayon manggawas ng kaning isog ayo ta, or kanibitang makita na taga-away. So, kana po nga part po, nato po na siyang ay drink moderately, dili, drink moderately, dili, drink moderate show. Kaya kung magpalabi po tao ga-inom, moderate show na tao niya sa kanal, labi na katong gagadrive sa mga motor. Kung nga dili manggaling tamo disgrasya, kita pa nga makadisgrasya po sa atong nga isig katawo. So, amping-amping o ga-enjoy sa katong mga nag-fiesta baka karon or katong mga ga-plano pag-pamista or kanang nakapamista na diha maraga enjoy sa pakigabanting sa mga gala, sa mga pariente kaya kanang mga fiesta maraga usap po niya siya ka celebration kung diin diha na po daday nga magtipok-tipok ang kanang mga pariente nga katong gikan sa mga lagyo sa katong mga dugay na po nga wala nakita ay nga mga maghigala. So, ang kanang fiesta maraga magsilbi nga avenue or kanang nga event nga kung diin magkita ay ang katong mga dugay na nga wala nagkita katong mga magpariente nga wala na nagaingon nga nagkamustahay. So tungod din nga fiesta magadili lang gid pud siya tungod lang sa mga sudan or sa kani nga pwede baka di mga mabi-age apan ang kani nga fiesta manggod muraga nagsilbi gid pud ni siya nga kani nga celebration sa mataga barangay sa ilha pud nga mga kalihukan o congratulations pud sa mga kani nga malampuson gid pud nga kalihukan sa matag barangay nga kani gipahigayon pud nila kani ilang mga beauty contest kani nga mga live band o sa katumaga plana pagpamista or katumaga doon na pa yung mga activity po ng mga barangay na kani mag ato na pong tamdan po doon ato pong naunaon nga kani nga namista ta para malingaw dili po ta ingon nga mamista ta nga makita na tag-away or makita tagubot o gamuli po ta nga kani nga malinawon sa tonga pamilya nga luwas o gawalay mga ingon nga tatsa or kani nga mga samad o ga ito nga pagpamista kalingawan na ito nga madala nakip siguro pati naman ng BH ana. So katong mga nag-fiesta karon, happy fiesta gihapon. I mean happy fiesta sa inyo nga tanan diha. Uga lingaw-lingaw lang mo. Uga magbuno ba nagpod gihapon taas tong sa sunod Domingo sa tong atunumanon nga Magnum Showbiz Delight. So amo na lamang to ga sa sunod Domingo uban gihapon ta. Uga God bless. Uga enjoy the rest of the day.
2: Nabitin ba kamo mga marites? No worries, kay mo balik yapo ta sunod semana. Samang takna ug samang sibyahan. Magnum Showbiz Delights.
3: Oras, alas 5:01 na sa hapon.
2: Time check is brought to you by McDonald's.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang naan, may libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka o one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro, paingon Cebu o vice versa, nakay libre ng return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect! Para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook o sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Pirmi ka pangihi, hanap ka paranaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
5: Mabalik sa pinakadulong ng butike sa inyong lugar.
4: DTX 500. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mayra, permilang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyong DTX Coffee Mix. Itistingan ko man, nagnamigid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
4: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
5: Mabasa butika.
7: Nasayod ka bang dunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Lima ni ini mo ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease. Aron makabaton og ligong immune system. Tumarog Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga manalipod kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, makaminos, gastos ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes. Nahimutang sa Market City, Agora Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
8: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
9: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
10: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
11: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging kahit puno. From day one to active toddler, EQ continue mo. Use EQ Dry, then EQ Pads.
12: EQ Pants, from day one to toddler, EQ tinyo mo.
13: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
14: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in, my hobbies po are,
15: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
3: Playtime Entertainment.

0: capsule ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mopaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag taga ang mga toxin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Lig-una ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Rosario Arisa, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Maumi padayong kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
1: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
2: Mula sa pinakamataas na bundok.
3: Nak! Kamusta nga?
2: O pinakamalayong isla man.
4: Nag-graduate na ako!
2: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
5: O pauli na ko ka!
2: Go forward together. Globe.
6: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026. Extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB260214, CUSIP 2026.
7: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
8: Kabir ni Santo ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsa hinungdan?
9: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account, Pads.
8: Ha? Ngano man?
9: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
8: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
7: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587.

0: o 858-4800, Local 107, o sa Magdum Radio, 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum, din nilamang sa balita o serbisyo, Magdum Radio. Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kaikaron ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili ka mo magbasol. Busa, adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Ang shabu o sa laing term nga poor man's cocaine, shabs, ubas, siopaw, ice ug uban pa o sa kaklase nga white crystal powder nga gitawag methamphetamine. Kini ang hinungdan makaangkon kag anxiety, walay control sa kaugalingon, mahimong paranoid, makapatun ka og schizophrenia o mental problem. Hangtod sa pagkabuang, lakip niini, walay gana sa pagkaon, dili ka makatulog og sakto, adunay depression, hypertension, convulsion, irregular nga pagpitik sa imong kasing-kasing ug cardiac arrest. Mga igsuon na ang paggamit og shabu, makadaot dili lamang sa imuhang pisikal ug sa imong hunahuna, kundili lakip sa imuhang pagkatao ug sa imuhang pamilya. Kini ang mahinungdanong pahinumdum, hatod kanato sa Magnum Radio 99.9 sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita ug serbisyo, Magdum Radio. Member KBP. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Balitang Magnum, hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum, og karon, aniya ang inyong Magnum.

0: Mga higala, welcome sa Tugbalitang Magnum karong adlawa Domingo, Oktubre 4, tuig 2026. Sa nito mga headlines sa Magnum Lokal. DOH-10 gipasabot ang kamahinungdanon sa matag bulan nga pagpa-check up sa dughan ilabi na sa mga kababayenan. Magnum National House Prosecution Panel formal nang gitangtang ang bribery charges batok ang Vice President Sara Duterte. Magnum International North Korea nagpahigay rog usa ka intermediate range strategic missile drill. Ug sa itong Magnum Business merchandise export sa Pilipinas misaka sa 27.8% niadtong Agosto ning tuiga. Ug sa itong Magnum Entertainment, Gabi Garcia prioridad ang pagtambong sa misa matag Domingo bisan unsa ka busy ang iyang schedule. Ug sa itong Magnum Sports, Detroit Pistons gianunsyo ang contract extension kang All-NBA center Jalen Dorin.
1: Balitang Magnum.
0: Mike Son, kumusta maayong hapon karong adlaw Domingo, Oktubre 4, tuig 2026. Kini inyong matig balita Magnum Chingintrina Enriquez.
2: Ug Magnum Mencho Kamaktulan.
0: Ug karon sa detalye sa tong Magnum Lokal. Gipasabot sa Department of Health Condition Region 10 ang kamahinungdanon sa matag bulan nga pag-check sa dughan ilabi na sa mga kababayenan aron masulta kung dunay problema o napabiling normal. Mato ni Dr. Stacy Grace Inon, Chief sa Local Health Support Division sa DOH Region 10, nga ang bukol dili lamang may sintoma sa posibleng breast cancer apan lakip na ang discharge sa nipple ug pag-usab sa porma sa suso ug uban pa.
3: Lumps, whether painful or not, sa breast, sila sa ilong dati. Breast pain or nipple pain, skin changes, kung nakita ni mo nga nawala, nagpanit, nagmaga, nagitawag nila dimpling. Ang dimple dapat sa aping ra, ang uban na sa lubot, pero dapat walay dimpling sa tutuin. When murag, ang uban po ka ng orange peel, so those are things you watch out for. Nipple discharge, changes sa shape sa breast, sa size sa breast, and other mga unusual nga changes. Kaya if you really look, makita nung dyan na ito na. Dumingon tayo, basin ko andra ni. But katong mga inana nga changes, skin changes, ang nipple, ning uplok na nipple retraction or nipple inversion, nagibera na siya sa tumor, pasalo, those are signs of advanced disease na. So if you know the signs and we take the time every month to check for them, then ma-detected siya early.
0: Gidugang paniinon nga dunay mga nagari ang pamaagi sa self breast examination lakip niini ang pag-atubang sa samin panahon nga ikaw maligo o kaha maghigda.
3: So ang monthly self breast examination, you can do it first in front of the mirror. Tanggal kag bra, tubang pa sa samin, hands up ka, hands on your hip and hands down. Kasi sometimes diha di mo makita sa movement na naa day dimpling, naa day mask na mukhalit og pakita. And then the next you do it in the shower. So hand behind your head and then you use your three fingers na mupalpit. So ang kuan nila anha is paikot part sa nipple, go upward and then pataas baba, one side to another, ilang itawag og lawnmower method. So lawnmower one side from the other og kanang by quadrant or by wedge. So na muna ang imong breast mura siyang pizza. Ang kada slice dapat imong ipalpit. So ang tawag ko na nakay paloob palabas. So siyang ipalpit siya everyone. So again, paikot, nipple outwards, pataas, pababa, one side to another, and then paloob palabas. So na mura siyang pizza.
0: Ang pamahayag ni Dr. Stacy Grace Inon, Chief sa Local Health Support Division sa DOH Region 10.
2: Gipay magduhaan sa kapulisan sa Cagayan City Police Office kung kokpo nga to sa publiko nga dili hatagan sa kaygayunan ang mga kriminal nga wala po sa ilahang dautang plano. Mato ni Police Staff Sergeant Gisrel Ginintakdan nga SCAD MPNPCO sa Police Station 4 Carmena. Ginagparayo ng ilahang rekorida aron na pahinumduman ng katawan nga kung mahimo likayan ang pagdaladala uso sa mahalong gamit o pagsulob sa alahas kung ana sa lugar nga baga ang duot sa katawhan.
4: Sa atuang Carmen Public Market, crowded gyud ang area. Yes, na, at the same time, tuyok ang atong patrol, maghatag og reminder sa ilaha nga mga safety tips kung unsay mga magbalantayon sila sa ilang mga gamit. No? Ilabi na sa katong ilang mga pitaka, mga sling bag, mga bag nila, mga kanang open, shoulder bag. No? Ilabi na sa itong mga kababainhan, no? Mga estudyante. importante, no, ug kani mga cellphone po nato, dili nato ipa-display kaayo, kay murag sakit kaayo mo sa mga iPhone nato, ipang display, ipa-display lagi kay iPhone sa bana 16, 17. So, listen kayo, sakit kayo na siya sa mata, sa mga kawatan. Kaya huwag ka na mga snatcher po, gakwan lang po na siya, gabantay-bantay lang po na sila huwag kaning naay opportunity.
2: Pamahayag ni Police Staff Sergeant Jezreel kinatadkan na SCAD PNPCO sa Police Station 4, Carmen.
0: Dugang Magnum Lokal, giaghas sa San Agustin Cathedral ang katauhan nga timanon ang kinaiyahan. Kinailabi na sa mga kabalaka sa posibleng epekto sa grabing El Nino. Mato ni Reverend Father Rex Rucamura sa San Agustin Cathedral nga kinahanglan makat-on usab ang katauhan nga ibali kung unsa ang iya sa Ginoo.
5: So kita giawhag pod nga moatiman na sa atong mga kaigsuunan nga kabuhatan sa Dios ang parasan. Atimanon nato ang kabuhatan ang kinaiyahan nga iya sa Dios. Unya sama sa atong gihimo karon maghalad ta unsay iya atong unsay iyang bahin atong ihatag kaniya. Og uban niining misa unsay giangko ninyo nga inyo unta unya nakadumdumo nga iya diapod sa Dios. Ihalad nato kini sa Dios karong adlawa.
0: Ang pamahayag ni Reverend Father Rocamora sa St. Agustin Cathedral, oras alas 5:21. O karon sa tong Magnum Beat and Live Reports.
1: Magnum Beat Reports.
0: Gibotyag, di na Region 10 para yung gisuta ang kamatayon sa Philippine Eagle sa Zalaing Misamis Oriental. Sa balitaw serbisyo niya, si Magnum Hunter 15, John Ramos.
6: Padayon nga ginasuta sa DNR Region 10 na ang hinungdan sa pagkamatay sa usa ka hamtong Philippine Eagle ang ganapalgang patay doon sa poste sa Corriente dito mismo sa sitio Panghaong Barangay Ginalaban sa Laing Misamis Oriental sumala sa DNR Region 10. Doon ay mga marka sa paso sa duha ka tiil sa Agila ang posibleng timailan nga na kuryente kini. Apan, wala pa makumpirmar sa mga otoridad ang saktong hinungdan sa pagkamatay ni ini. Ipatabot sa isang ay palalong pakili sa kining ginatawag ni Kopsi ang lawas sa Agila aron matino ang inungdan sa kamatayon niini. Samtang nagparayan ang investigasyon sa DNR Northern Mindanao, nagatagosabog pa imagdo ang sa publiko ang ahensya nga kung adunay makitaan nga nasamdala na matay nga Philippine Eagle uban pang wildlife dili kini ilabdan o guwaon diretso kung dili i-report dayon kini sa DNR o labing duhol nga wildlife authorities anang sa hustong pagdumala. Para sa balitang Magnum, kini si Magnum Hunter 15, John Ramos sa Malinaw Servicio, Magnum Radio.
2: RTA gipasalig gamatang adlaw magpahigayon og road clearing operation na sa balita og serbisyo ani as Magnum Hunter 24 Jane Luna.
7: Gipasalig sa RTA nga matag adlaw ang road clearing operation nga ipahigayon sa nagkadaiyang lugar dinhi sa siyudad sa Cagayan de Oro tugod na matikdan ang pagdaghan sa mga traffic violators. Atong sa ilang monitoring o operasyon, batok sa mga nakasupak sa parking o guban pang traffic regulation. Giingon nga dili malikayan nga adunay maklam o adunay matudpay mga ma-impound tugod sa padayon nga pagsupak sa mga drivers sa balaod. Samtang ipasabot ni RTA Acting Department Head Roy Ramiro, nga gikinanglan nilang ipatuman ang balaod tugod ang pagsupak sa mga driver sa traffic regulation ang gapahuot sa dalan usa sa mga hinungdan sa traffic congestion. Tubong usab ni ini nga madisiplina ang ubang mga motorista ilabi na ang mga pribadong sakyanan nga musunod sa traffic ordinance sa siyudad. Balita gikan sa RTA kini sa Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum 124 Jane Luna. Diritas dugang mabalita. Dugang subdivision plan project na ipatuman sa barangay Kanituan, gihisgutan na sa konseho. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum 119, Mencho Kabaktulan.
2: Gingong aprobado sa plenaryo sa City Council, sa Rakbayan sa Cagayan de Oro, ang proposed ordinance 2026-417 kalabot sa pag-approve sa simpleng subdivision plan sa lote nga moabot sa 1,600 square meters ang kaluagon diya sa barangay Kanituan ning siyudad. Kini naglangkop usab sa upat kalotehan nga pagkaangkonon sa siyudad nga gikan sa pribado nga personalidad din gipailalumana sa proseso aron sa tumong nga i-impose nga kondisyon ubos sa City Housing and Urban Development Department kunsud Office of the City Planning and Development Coordinator and Office of the City Engineers kalabot sa pagpatumana uga pag-implementara sa maong resolusyon pinaagi sa nasangpit ng luna ubos sa pagdumala ni Konsehal Edgar Cabanlas ang chairperson sa Subdivision Housing Development and Landed Estate sa maong proposed ordinance nga mabati sa nasangpit ng regular session sa maong hisgutanan inubanana ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez kini ang naglangkop usab sa dugang kalambuana sa dugang gamang subdivision project nga ipatumana diya sa barangay Kanituan ning syudad. Balita gikan sa 21st City Council, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. RTA subling nagpahimangno sa mga driver sa mga dagkong sakinan na dili moagi sa Puerto Flyover sa Balita ug Serbisyo. Ani sa Magnum Hunter 15, John Ramos.
6: Subling nagpahimangno ang road at traffic administration na kuno RTA sa mga driver sa mga dagkong sakinan na dili moagi sa Puerto Flyover ng syudad sa Cagayan de Oro. Kinuman naman namatikdal sa RTA nga dunay gihapon mga dagkong sakinan na moagi sa mga flyover. Isan pa o ganunay klarong traffic sign nga nagdili sa ilang pag-agi sa nasgutang lugar. Gipasabot sa ating gilimitan na ang pag-agi sa dagkong sakinan sa maong flyover tungod sa kondisyon o kapasidad sa istruktura. Giklaro sa RTA nga ang driver nga masapnan o bulapal sa maong regulasyon, tikitan, pabayron o multa subay sa kasamtang ang malagda sa trapiko. Usa gyud ang mga driver nga sa mga dagkong sakiran nga mosunod sa gikatakdang o alternatibong ruta aron malikayan ang paglapas sa regulasyon, multa o posibleng peligro sa dalan. Pahimagno sa RTA, mas maayong mosunod sa hustong ruta kaysa matikitan o magmulta sa ulahi. Para sa balitang Magnum, KC Magnum Hunter 15, John Ramos sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 15 na John Ramos direkta barangay Kamamanan nagpahiman. Nagpahigayon og clearing operation batok sa nagtambak nga basura sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 22 Faith Velez.
8: Mas ipakusgan pa kanon sa barangay Kamamanan ang ilang clearing operation batok sa mga nagtambak na basura sa ilang area of responsibility. Una nilang gilimpiwan ang mga basurang tugay na nagtambak sa sityo makahalar ni syudad. Gipahigayon ang maong clearing isip kabahin sa kalihukan sa barangay alang sa pagmintinay sa kalimpyo o kahapsay sa komunidad. Miatol sa operasyon ng mga barangay staff, Environmental Solid Waste Management o personahe sa UMSU aron mahipos ang mga basura o mahawan ang mga apektadong bahin sa lugar. Mata sa barangay, kabahin usap kini sa ilang mga lakang na padayon ang pagmonitor sa mga dapit na dunay problema sa paglabay sa basura aron malikayan ang mga pagtapok niining mga posibleng makaepekto sa kahimsog sa tao o makapahugaw sa palibot. Samtang gipahinungduman ang mga residente nga matuman ang gustong pag-segregate sa basura o likayan ang paglabay niini sa mga lugar nga bawal. Gilauman nga pinagi sa mga kooperasyon sa mga residente o barangay mapadayon ang kalimpyo o komunidad o malikayan ang mga pagbalik sa problema sa mga pagtambak sa basura. Para sa balitang Magnum, kini si Magnum 22 Faith Velez sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum Hunter 22 Faith Velez. Dirita libreng sine sa mga senior citizen gitanyag sa NCSC Region 10. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 20 Angie Asado.
9: Yes, Magnum Chi, gitanyag karon na sabutan sa NCSC Region 10 ang libre na sine alang sa mga senior citizens sa Dinis Northern Mindanao. Kini nga nag-isitan ng kalihukan na ipasugnan kini sa NCSC o kainabong partner ni ini ang SM Cinema, SM Studio Downtown Premiere, kung diin ang free movie black screening kabahin kini sa lapong pag sa ulo sa 2026 Elderly Filipino Week. Ang nahisgitang libreng sine magsugod sa alauna sa hapon o kini ipahigayon. Dina sa my SM Studio Downtown Premiere sa 4th level ug ang maong free movie bukas kini sa tanang mga senior citizen dili sa to sa Northern Mindanao. Pero giklaro po ni Ma'am Ginger Pilago ang ato pa rin po tigba mabagi kan sa NCSC Region 10 na first come first serve basis ang paghimo nila sa pag-welcome sa mga mulanta o ini po nga sine dina sa my SM Studio Downtown Premiere ug mang adlaw. So gikinanglan lamang na maghimo no sa kaniya pagdala ang sa ilahang kaning OSCA ID. So naay kaning confirmation ang sa matagaling kuranan. So dapat mag-send sila sa ilaw din po ng mga pangalan sa official Facebook page sa buhatan sa NCSC Region 10. Kay mintras tanto nga doon na pa yung mga bakante nga mga seats pod magnom ching karong adlaw, so pwede na din nila nga ma-preserve ang ila pod din pud lingkuranan para ugma no magmadala na din pud ni ang kaning listahan sa SM o gamahimo pong hapsay ang kaning pagsulod sa mga senior citizen. Gikinahanglan pud nga magdala sila kaugalingon ng mga snacks o ga water container kung nga panalitan o hawonon pud sila pud magnom ching kay kini gihimo pod nga ma kari nga padali po no ang ina po din po nga paglingkod nga wala po yung mga kasilikan nga mga buhaton po na niini po nga maong nga paglantang sine, so kapalitan nga panggutmon sila at least nang magtanaw sila sa lida nga dili na po sila kinanglan pa nga mugawas o ga mubarog diyan na diingon nga kinanglan lang yun po no nga siguro doon po sa nahisit ang mga senior citizen nga dala nila ang ilahagin pong ilagid pong OSCA ID kay kini magpasilbi nga pamatuod ko sila lihiti mo gid pud nga mga senior citizen o wala lamang nagpakaron ingon kay di naman pud makita pud magdumjing no kung sila ba kwalipikado gid pud nga mulan taon ini pong nga sine tali wala pa man sila nakapalista na dugot ini giyawag sa botan sa NCSC ang ato pong makaigsoonan ng mga senior citizen nga makikita-kita mag-enjoy magpa-picture uban ng uban pang mga kaigsoonan pud atong taas ng Panginoon gikan sa nakalain-laing probinsya dinhi sa Northern Mindanao ugmang adlaw o gadiin po din po nga gihingusgan ang ila po din pong kampanya nga puso para sa seniors para sa nakakatanda dungan ini nga paghimo sa pagsaulog sa 2026 Elderly Filipino Week. Balita gikan sa NCSC Region 10 kini sa Magdum 120 and G. Alasado sa balita og sa Bisyo Magdum Radio.
2: PDEA Region 10 nagpasidaan sa publiko kalabot sa illegal nga vape product. Ganun ay delikadong sakol nga kemikal sa balita og serbisyo Anes Magnum Hunter 23 Kia Abilanosa.
7: Nagpahimang noong buhatan sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA Region 10 sa publiko batok sa paggamit sa mga vape products na dunay etomidate o saka anesthetic nga gituyo lamang alang sa medikal nga paggamit. Gibutyag sa PDEA Region 10 nga etomidate gigamit sa mga ospital isip pampatulog sa pasyente at lulus operasyon. Apan kung gamiton gawa sa mando sa medical professionals, may mukhang hinungdan sa pagkawala sa panimuot, dili makontrol ng lihok sa lawas o delikadong epekto sa paginhawa o kasing-kasing. Nakita na usabang maong substance sa mga illegal nga vape products uban pang forma sa mga tablets, powder o crystals. Gipasidanan sa ahensya ang publiko ilabi na ang mga batanon nga dili musulay o magamit ang vape products nga wala mahibal-e ang sulod. Gipatayin usab sa PDEA Region 10 ng koordinasyon sa ubang ahensya sa gobyerno o law enforcement agency alam mamonitor pagdagat sa mga bagong klase sa psychoactive substances. Gidasig ang publiko nga i-report sa mga otoridad ang makadudahang vape products kung mga ayaw dahil nagmedikal nga tabang kung makasinati o di normal o grabing sintomas o man mo gamit niini. Balita gikan sa PDEA Region 10. Kini si Magdum Hunter 23 Kiabilinosa sa balita o serbisyo Magdum Radio.
0: Salamat Magdum Hunter 23 Kiabilinosa. Dirita tungod matod pa sa chismis, babae gikulata sa silingan. Sa balita o serbisyo niya si Magdum Hunter 22 Faith Velez.
10: Grabing kaulaw ang kasakit ang gatubang karon sa usa ka 32 sagis na babae human matutagi kulata sa iyang kaugalingong silingan sa PNP Bunsuloy Barangay Kamamanan ning siyudad. Subay pa sa report, dali nga nagpakatabang ang biktima sa nga si Mate 32 sagis residente sa naiskutang lugar. Gikulata mata siya sa iyang silingan nga si Alice Angel tungod sa silos. Hinungdan niya nakahangkon siya o kasakit o bunog sa nagkalahilang sa kalawasan. Gibutyag na nagsugod ng tungod sa living partner nga si Lance, si Junjun o si May nga matutama o nagpakalat sa istorya ang relasyon ng biktima sa live-in ni Angel nga maol si Raymond. Tungod ni ini, nagtatala ang biktima o kasong pagpangulata o pagpagdaot sa iyang tungod. Sa pagkakaroon ng kaso, gireper na nga ito sa lupon sa Barangay Kamamanan alang sa tukmang disposisyon o posibleng kiningipasangat sa korte kung dili magsinabot ang duhang partido. Balita, naipos, gikan sa Police Station Tukugon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Bele sa balita o servisyo, Radio.
2: Education and communication materials sa batok sa ilegal nga droga gipangapod-apod sa Taguluan Police Station sa balita og serbisyo Anias Magnum Hunter 15 John Ramos.
11: Gipangapod-apod sa mga personnel sa Taguluan Municipal Police Station ang mga information, education, communication materials ng terasa sa mga residente sa barangay poblasyon Taguluan, Misamis Oriental. Ang mga materials naglangkob sa impormasyon batok sa ilegal nga droga crime prevention, aron palambo ang kaibalo o pagkamabinantayon sa mga residente. Ginasig usab sa kapulisan ng publiko na magsumbong dahil kung adunay mamatikdan na kadudahang tao o kalihukan sa ilang lugar. Pinagi sa pala yung pagkatabag og derma og kining impormasyon sa pagigtambayayo og sa komunidad gilauman sa kapulisan nga mas mapaligon ang seguridad og kalinaw sa matag barangay. Para sa balitang Magnum, kini si Magnum Hunter 15 John Ramos sa balitang serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 15 na John Ramos dirita Marina Region 10 para yun ang pagpaningkamo sa pagpalambo alang sa maritime transportation sa rehiyon. Sa balitaog serbisyo niya si Magnum Hunter 24 Jane Luna.
7: Nagpadayon ang Maritime Industry Authority o Marina Region 10 sa mga lakang aron mapaayo ang transportasyon sa dagat sa Region 10 tumong sa mga lakang nga mahimong mas hapsay, luwas ug kasaligan ang pagbiyahe sa mga pasahero ug pagdala sa mga produkto. Gipasiugda usab ang hustong pagdumala sa mga barko ug uban pang sakyanang pandagat aron masiguro gan nasunod ang mga gikinanglan sa operasyon ug pagbiyahe. Apil usab sa gitagan ug pagtagad ang mga operator, tripulante ug mga pasahero aron mas masabtan nila ang ilang mga katungod, responsibilidad ug mga lagda sa paglawig. Pinaagi sa pagtinabangay sa Marina Region 10 mga operator sa barko, pantalan o lokal nga pagamhanan, gilauman nga mas mapamaayo pa ang serbisyo sa transportasyon sa dagat sa tibuok rehiyon. Padayon usab ang pag-awhag sa publiko nga mosunod sa mga lagda sa paglawig o makigtimbayayong sa mga otoridad alang sa mas hapsay nga serbisyo sa dagat. Balita gikan sa Marina Region 10, kini si Magnum 124 Jane Luna sa balita og serbisyo Magnum Radyo.
2: Zumba for a cause sa gilusad sa City Jail Female Dormitory sa balita og serbisyo anes Magnum Hunter 20 Angie Alzado.
9: Gitag ng ipahigayon na sa BGMP Cagayan de Oro City Jail Female Dormitory ang Zumba for a Cause kung diin aduna kini celebrity guest na dance instructor nga si ang artista po no si Wowy D. Guzman kung kauman ini ang The Nurse Connection. Ibutyag sa City Jail Female Dormitory nga ang nag-iskit ang nakalihukap ipahigayon din mismo sa ilang covered court na karong October 16 to 2026 alas 3 ang takna sa kahapunon kung diin ang alamang sa 150 pesos ang registration fee nga pag buksan po ang registration kung hangtod ang registration sa October 14 to 2026 sa alas 5 sa hapon. So, niini mga panahon na bukas ang registration, mahinundan niya ng awag po karon ang itong BGMP City Jail Female Dormitory na mahimong nadayin po sa pag-contact at mga kaisunan na gusto nga mahimong lagsik, mahimong maka-enjoy, niini po nga pagsayaw o gamakita usab ang celebrity instructor, nga Zumba instructor nga si Mr. Wowy D. Guzman, pinagi sa pag-communicate usab sa ila pong official Facebook page o sa ila pong mga official numbers alang sa registration. Giingon karon sa ito nga warden sa BGMP jail, female jail dormitory, pinaagi ni Pakana nga ang nahisit ang kalihukan na magresulta kini sa ila po din po nga pagtigom og pundo kung di ng pundo para po din sa livelihood program nga itagana po sa mga persons deprived of liberty kung na PDL aron matagan silang dugang oportunidad alang sa ilang skills development o produktibo nga livelihood activities samtang sila nagpaubos sa ilang rehabilitation na journey. Gidugang pa sa botan sa BGMP jail dormitory ng ilahang tinguhan ini nga mahimo gyud nga haom ang nahisgitan usab nga mga programa alang po sa tumang kaisunan ng mga PDL. Giingon nga naalamang sa 100 pesos ang registration fee pero maabot kini 100 pesos to 150 pesos ang registration fee ug nahanglan lamang sa ato pong mga kaisunan nga abot mosalmot ini nga magpa-register lang sa sayo nga panahon aron pod nga ma-accommodate dayon pod sa ato pong BGMP female dormitory. Giawag ang mga kaisunan nato nga mahiligon pod noon ini pong Zumba o baka anaa sa lang fitness era nga musuporta ini pong nahisit ang kalihukan tungod kay dili lamang sila ang kabenepisyo ini apan lakip na nga ato mga persons deprived of liberties sa female dormitory nga makaangkon pod og dugang pod nga pondo alang sa lapong panginabuhihan sulod din sa City Jail Female Dormitory na ila pong mapusdan pohon dihang sila ma-reintegrate na balik sa komunidad. Balita gikan sa City Jail Female Dormitory, kini si Magnum 120 Angel Sado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum 120 Angel Sado dirita CSC Region 10 sugda ng pagpatuman alang sa bagong human resource management system sa mga ahensya sa gobyerno. Sa balita og serbisyo niya si Magnum 123 Kia Abellanosa.
7: Gipadayon matutpas Civil Service Commission kon CSC Region 10
0: ang pag-modernize sa sistema sa pagdumala sa human resources sa gobyerno pinagi sa pagpatuman sa program to institutionalize meritocracy and excellence embedded systems governance for the civil service of Prime ESG. Ang Prime ESG gitukod base sa mga nahimo sa Prime HRM ug nagtutok sa mas tig-on nga pagdumala epektibong sistema ug mas maayong resulta sa serbisyo publiko. Ubos sa CSC Resolution Number 2600988 ug CSC Memorandum Circular Number 11 Series of 2006. I-integrate ang HR governance sa Human Resource Management Information System Payroll kung HRMIS Payroll aron mas mapalambang ang pagdumala sa mga kawani sa gobyerno. Lakip sa mga kausaban ng pagbalhinggikan sa maturity levels ngadto sa governance levels ingon man ang masugot nga pagdugtong sa workforce management sa performance sa mga ahensya o kalidad sa serbisyo nga gihatag sa publiko. Hinay-hinay nga ipatuman ang Prime ESG gikan 2026 hanggang 2030 isip kamahin sa mas lapad nga paningkamot sa CSC nga mapaligo ng mga institusyon sa gobyerno pinaagi sa epesyente nga sistema ug maayong pagdumala sa mga kawani. Gibutyag sa CSC Region 10 ang bagong sistema nagtumong sa pagpaligon sa mga kawani ng institusyon sa gobyerno at mas epesyente ug mas epektibo ang paghatag og serbisyo sa katawhan. Balita gikan sa CSC Region 10. Kini sa Magdumahan 323 kay Abelianosa sa balita og serbisyo Magdum Radio.
2: Duha ka kaso sa pagpangulata natala sa kapulisan sa balita og serbisyo ania sa Magdum 122 Faith Velez.
8: Natala karon sa kapulisan ang duha ka medlaing kasong insidente sa physical injury. Sa unang bahin, personal na mitao sa kapulisan kining usa ka 30 years na lalaki nga naila sa alias Jim Boy, residente sa barangay Gusa ning siyudad. Human matugpang ang isumbag sa kadaghan niya gayud. Subay pa sa report, samtang pauli na ang biktima sa ilang balay kalit siyang gitawag og ikulata sa suspect nga si alias Tisoy, residente usab sa maong lugar. Lang ang biktima tungod kay kalit lang siyang giharas og ikulata sa walang igo nga rason. Hinungdan nga nakaangkon kini og mga samadog bunog sa iyang naong og kalawasan. Samtang sa laing bahin, nidangop usab sa police station tayo puntod ang usab ni Tiagis na estudyante nga residente sa Balacanas, barangay Puntod ning siyudad. Human matugpag ikulata sa iyang igsoon. Ang mga insidente na respondihan sa personahe sa Bistang Mobile Train nga gipanguluhan ni Police Chief Master Sergeant D. Garcia kung asa ang biktima nakaanog sa madugyabing kahadlok o kasakit tungod sa maong pangulata. Sa tagakaroon ng parehong kahadlok, ito sa lutong tagapamayapa sa barangay sa panagsabot o sa saktong disposisyon. Balita, gikan sa Police Station Tariagura o Police Station Taipuntod. Kini si Magdum 122 Faith Velez sa balita o 30.
0: Salamat Magdum 122 Faith Velez. Dirita mga laaw matod pang iro palanggi kabalakan sa pipila ka barangay sa lungsod sa Balingasag sa balita og serbisyo ania si Magdum 115 John Ramos.
11: Padayon gihapon gay kabalakan sa pipila ka residente sa barangay sa mga lungsod sa Balingasag Misamis Oriental ang pagdaggan sa mga laaw nga iro kining ginatawag nga stray dog nga naglatagaw sa kadalanan labi na gyud sa mga pampublikong lugar matod sa mga pipila ka residente gikabalakan nila ang kaluwasan sa ilang mga anak ilabi na kay dunay mga iro nga kalit lamang manglakag ug mahimong agresibo. Pasabot nila nga delikado kini kung makapaktungod kay posible nga matakdan og rabies ang mapakan og dilid kung dilid dayon kini matiman o mapasikap dugang pa nila nga peligro sab sa mga motorista mga ero nga kalit lamang mutabok sa dalan nga mahimong inungdan sa aksidente. Tungod nini nanawagan ang mga residente sa mga opisyalis sa barangay og lokal na gamanan sa Balingasaga tagan og konkretong aksyon ang problema sa mga stray dogs o kini ginatawag na laong ero. Giyanyo nila nga mas paligunod pa ang pagmonitor o pagdumala sa mga ero na naglatagaw sa kadalanan o malikayan ang posibleng pagpahak. Pinagyod ang pagkailap sa rabies o aksidente sa dalan. Pangandi nila sa mga residente nga masulbad king problema. Samtang sa iyo pa, aron dili kini mo na po nga mahimong seryosong problema sa umaabot busa. Narawagan sila sa mga barangay officials o labi na gyod sa mga kiningating tuwa sa LGU Balingasag nga unta matagaan kini o kasulbaran ang problema aron nga dili kini mo na po pag-abot sa panahon. Para sa balitang Magnum, kini si Magnum Hunter 15, John Ramos sa balita og serbisyo
2: usa ka babae nagkurog sa kahadlok malgi sulayan og dunggab sa pagumangkon sa balita og serbisyo ania sa Magnum 122 Faith Velez.
8: Nagkurog sa kahadlok ang usa ka 29 years na babae human kinig sulayan og dunggab sa iyang kaugalingong pagumangkon gamit ang kutsilyo. Gila ang biktima ng si Elias Glenn, 29 anyos, ang residente sa barangay Kanituan, ning siyudad. Subay sa report sa Police Station 7, kalit matugpang ang giduulang biktima sa iyong pagbumangkon ng si Dan, 21 anyos, residente usab sa maong lugar. Ginong gikuptan sa suspect ang usa ka kitchen knife o kalit na giatake ang biktima. Gisulayan o puluga, makalang kay dalikiling nakalikay. Dapong katingala, maong iyan, kay kalit lang matunta, nagidonggag sa walay igo nga rason. Tungod din, pating kahadlok o kalisang ang nasilati sa biktima. Hinunggan nga dalikiling midangot sa kapulisan, aron magpakatabang. Ang maong katangay, alam sa panagsabot o tukma disposisyon. Balita, gikan sa Police Station 7 Bula, kini si Magdumahantay 22 Faith Beles sa balita o servisyo.
0: Salamat, Magnum 122 Faith Beles. Dirita sa dugang balita, Barangay Bugo. Nagpahimangno sa mga residente nga limpihan ang tugaran Batok Dingge. Sa balita o servisyo niya, si Magnum Hunter 15, John Ramos.
11: Nagpahimangno ang Barangay Bugo sa mga residente nga seryoso ng programa nga tugaran ko, limpihan ko. Isip lang ang anumalikayan ang dengue o barpang mga sakit nga mahimog ikan sa ugaw nga palibot. Ang iyong atang pamilya nga limpiwan kanunay ang ilang tugran, nilabi na ang lugar nga maimong kapundukan sa tubig o kapamugaran sa kiling ginatawag na labok. Gipayong duman usaba ang tanaan niya sa hustong pagsigligid sa basura. Ang mga butang nga maimo pang mabaligya, maimo kiling tigumon. Samtang ang dili na magamit mo ipagawas alang sa koleksyon. Ang schedule sa pagkolekta sa basura kada adlaw Merkoles alas 6 sa Kabuntago noong labi na giyod ang kiling adlaw Sabado alas 6 gapon sa Buntag. Gipa si Dadaro Sabang publiko nga bawal ilabay ang basura sa kanal sa paugbisan asa nga dili tukmang labayanan. Ang mga masakpan mahimong makatubang sa multa o silot para irosabang paglibot sa mga solid waste management officer sa mga kalsada o gagmay nga napit aron susiyon ang kainlo sa mga palibot. Ang mga panimalay nga makitang mawala nagmintinal sa kalimpyo mahimong atagan o notice letter bahay sa mga posibleng penalty o gering ginatawag na charges. Nakatapusan nagpainumdom ang barangay nga dili ulatan nga dunay magkasakit o napabulyok. Sobdi ang kalimpyo sa kaugalingong tugran aron na nga makatabang sa pagpaglipod sa pamilya sa komunidad batok sa dengue. Para sa balitang Magnum, kini si Magnum Hunter 15, John Ramos sa balitang servisyo, Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum Hunter 15 na John Ramos. Dita pagdeklara sa December 30 nga special holiday alang sa barangay 12 Uyunan sa Konseho. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Posibleng aprobado sa botana sa 21st City Council sa Rakbayan sa Kagendioro ang kinuso ni Kunsihala Marlo Tabak, ang chairperson sa Committee on Barangay Affairs ubos sa proposed resolution number 2026-415 sa papatuman sa maong ordinansa alang sa sangguniang barangay sa Barangay 12 ning syudad nga nalatid sa maong resolusyon declaring every 30th day sa bulan sa Disyembre isip annual barangay 12 Monte Carlo Festival diin sa nasangpita ng barangay ordinansa number 001 series of 2026 gamahisgutana alasangpit nga resolusyon nga gipropose ni ini ngadto sa konseho uga pag-auyonan usab dito sa plenaryo pagpanguna ni Vice Mayor Jocelyn Bebot Rodriguez sa pagpatuman sa nasangpit nga resolusyon kalambuan sa barangay 12 ning syudad. Balita gikan sa 21st City Council, kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Salamat ang Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan. Oras, alas 5:48. Mga higala yung babati at dugang detalye sa itong balitang Magnum human sa mga pahinomdom.
12: TJX 500.
13: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
12: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
14: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawa ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akong tulog. Subong aga kaghapon ako ko magpangapi sang TJX Coffee Mix.
12: DTX Coffee Mix.
15: Mamasaga butika.
16: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Kagendioro ug Misamis Oriental. Emoji usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika. The alternative Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

alang ni atong mga taong anaa sa risgo sa blood cancer ang pag-inom daily ug vitamin C aron mabatukan ang mga sakit. Doon na po siya'y benefit mga kaigsunan. Labi na sa mga tao nga doon ay precancerous sa atong dugo. Ang daily daw kuno nga pag-inom sa vitamin C makapapugong sa pagdaghan sa abnormal nga mga cell. Diin sa maong observation nga doon ay kausaban sa pagkabaton sa inflammation o serious nga complication sa ato ang lawas, labi na sa ato ang dugo o sa katong mga adunay blood cancer. Sa maong explanation nga base sa mga eksperto nga adunay clinical trial nga nasuta, labi na sa phase 1 o phase 2. Sa maong trial nga ang daily nga nag-take sa vitamin C nakapapugong sa pagtubo sa mga abnormal nga mga blood cells, which is muresulta kini sa minus sa mga serious complications sa tuang panglawas. Sa nasuta kalabot ni ini ang cellular proteins nga na ilang TET enzyme na magtabang o regulate ngadto sa mga genes nga nag-switch on o off na mapareduce sa TET enzyme activity ang common feature sa mga blood cancer. Rason sa mga researcher nga nag-investigar kalabot sa supplement sa mga vitamin C na kung asa kung adlaw-adlaw ni mong ginainom o gina-intake makadevelop kini og enzyme to protect us sa mga blood cancer. Sa usa ka testing laboratory, labi na sa random blind double blind placebo controlled EVITA trial, which is adunay 109 ka mga partisipante dito sa Denmark ug sa United States of America. Ang tanan nga mga dunay blood disorder may nga dunay potential nga mahimong makabaton og cancerous nga mga cells. 55 niini ka mga partisipante ang nagrandom og tag-take og ang nagrandom sa pag-take sa pag-intake sa vitamin C 1000 milligrams a day. Kung 54 sabi ini ang nakadawat og placebo, which is another form sa mga vitamins. Og sa maong treatment nga nagpadayon sulod sa 12 kabulan, nigawas ang maong resulta nga ang mga nakainom og vitamin C nga nakapaapekto sa growth rate sa precancerous or cancerous cells, which is adunay naobserbahan sa kalahian. Ang mga tao nga nag-take og vitamin C nga nakitaan sa kalahi kausaban sa inflammatory signs nga pipila lang niini o gamay lang niini ka mga percentage ang nakasinati sa mga kaso sa anemia, pneumonia, acute aseptic arthritis ug internal bleeding, although gastrointestinal problems ang common sa mga vitamin C nga gakasinati sa mga nakainom sa vitamin C nga grupo. Sa mga posible, ang posible nga survival signal niini na sa mga median follow-up or sa 33.6 months o halos 3 ka tuig ang intention sa pag-treat sa populasyon, which is gamit sa maong pamaagi, which is 35 ka participante ang namatay, which is sa maong patay 24 niini ang katong mga tao nga nag-take o placebo ug 11 isab niini ang katong nag-take sa vitamin C nga grupo. Sa maong eksperto, sa maong exploratory analysis, nasuta nga sa maong mga partisipante gamay lang ang nangamatay ngadtong sa mga taong nag-take o vitamin C kung ikumpara sa mga nag-take o placebo. Dinigawas ang exploratory findings sa mga researchers na testingan nila ug na-confirm nga larger phase 3 clinical trial rason sa ilahang pagpahigayon usab sa lain nga phase 3 clinical trial sa pag-confirm sa maong conclusion kung tinuod pa gyud ang baong nigawas nga resulta sa phase 2. Diin nigawas ang EVITA trial sa maong pagpadayon nga exploration. Di nasuta nga ang katong mga nag-take sa vitamin C, which is adunay certain pre-cancer o adunay early stage blood cancer, adunay kusog, aduna matudpay nagpakitang kusog na rational kung ikumpara sa mga tao nga nag-take lamang o placebo. Kini sa mga observation, labi na uban sa mga co-senior author sa maong study ni Dr. Peter A. Jones sa Van Andel Institute sa Grand

0: Rapid, Michigan, ug co-leader sab sa Van Andel Institute Stand Up to Cancer ug Epigenetics Dream Team nga mao ang nag-lead sa nasangpit nga Evita trial. Sa maong researcher nag-emphasize nga ang resulta nagdasig nga dili lig-on na nag-encourage sa maong mga pamaagi. Apan sa karon dili pa enough ing ana kasuportado ang bagong treatment nga nasuta isip rekomendasyon sa maong pag-treat ngadto sa mga pasyente nga adunay blood cancer o adunay cancerous nga mga cells. Labi na sa karon nga padayon pa ang ilahang obserbasyon. So diri na lang tataman mga kaigsunan sa atong panag-uban karon sa tuang Magnum Science and Technology News. And Technology News. Di man nila mga ang tao nagbaton sa kaalam daw susama nga nagdigom o bandi apan ang tao nga naglikay ni ini nakasamok lamang sa iyahang kinabuhi. Kini si Magnum Hunter 19 Mencho Kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio. Og dirita sa Magnum Business Report ang price war sa balita og serbisyo na sa Magnum Hunter Apple Pie. Magnum
1: Business. A blessed Sunday, mga Magnum friends! Welcome sa atong Magnum Business Special Report. Karong adlawa, ato ning isgutan ang usa ka sitwasyon nga halos tanan nga negosyante naka-experience na price war kun away sa presyo. Unsaon paglaban sa negosyo. Kinahanglan ba gyud na mas barato ka? Away sa presyo sa negosyo is real. Busa, mga Magnum friends, listen up. Naa kay competitor na pareho mo og produkto, pareho mong serbisyo, pero kalit lang nga mas barato siya nimo. Makaingon dayon ta. Sige, maubsan po nato atong presyo. Pero wait lang, kinahanglan ba gyud nga mas barato ka para makabaligya? Mga business owners, remember this. Being the cheapest does not always mean the best choice. Kay kung sige lang ka og paubos sa presyo para makalaban, eventually maapektuhan gyud imong profit margin. Pananglitan, baligya nimo ang usa ka produkto og 100 pesos, ang competitor nimo 95 pesos. Imbis nga tan-awon nimo kung unsaon paghatag og mas maayo nga value, imo na hinuong gipaubsan ang presyo og 90 pesos, then another competitor offers 85 pesos. So paubsan na pud nimo ang presyo sa imong produkto. Pero samtang nagkagamay ang presyo, Magnum friends, nagkagamay pod ang imong margin. O eventually, mabisi na kaayo ka sa pagbaligya, pero na-realize ni mo, mga Magnum friends, gamay ra kaayo ang mabilin para sa imong negosyo. So, unsa ang mga alternative? Una, value. Instead nga perme ka og pangutana unsaon nako nga mas barato ko, try asking unsaon nako nga mas sulit ang produkto nako. Kay lahi biya ha, ang cheap so worth it, mga Magnum friends. Kung maayo imong customer service, reliable imong produkto, tarong imong after sales support, convenient ang transaction, limpyo ang presentation, ug kabalo ka mo atiman sa customer, kana naa kay value nga dili masukod sa presyo lang. Kay sa panahon karon nga challenging kaayo ang negosyo, customer loyalty becomes very important. Ang customer nga nakasalig na nimo, dili permi mangita sa pinakabarato. Usahay, mangita na siya product or service nga iya masaligan.
2: Ang numero unong pagkakamali ng mga nagsisimulang negosyante ay ang pagpasok nila sa price war. Ito yung nakikipagpababaan ka ng presyo sa mga kompetensya mo. Kung sa tingin mo magandang strategy yan, maling-mali. Una, napagbaba mo ng presyo mo, nape-perceive rin ang potential customers mo na mababa yung value ng produkto mo o ng serbisyo mo. Ang alawa, sa bawat pagbaba mo ng presyo mo, bumababa rin ang kita mo. Mataas rin ang chance na hindi na kayang i-cover ng kita mo yung expenses ng negosyo mo. Ang ending, mas nauna ka pa magsara kaysa dun sa kompetensya mo. Ngayon, ang dapat mong gawin, imbis na babaan mo yung presyo mo, taasan mo yung perceived value at yung quality ng produkto mo o ng serbisyo mo. Kahit gano'n pa yan kamahal, bibilhin niya ng customers mo. Kailangan mong galingan sa sales and marketing. Kaya dapat mong tandaan, don't go into price war.
1: There you go, mga Magnum friends. Klarong-klaro na mao ang giingon ni Luigi Soriano, usa ka businessman, mentor, salesman nga nakasabot kung unsa ka importante ang pagsalig sa matag customer. Usa, mga business owners, ug sa mga nagplano nga magtukod ug ilahang kaugalingong negosyo. Good news! Ayaw nakahadlok kung dili ikaw ang pinaka-cheapest. Instead, make sure nga kung mubayad ang customer, makaingon pasensya, worth it ang akong gibayad. Kay kung presyo ra imong advantage, dali ra kayo sundo na sa competitor. Pero kung quality, service, trust, consistency, customer experience imong advantage, mas lisod ka na kopyahon. So karong panahon na mga Magno Friends nga grabe ka challenging ang pagnegosyo. Kinahanglan dili lang ta mahimong competitive. Kinahanglan strategic pud ta. Know your real cost, know your margins, know your customers, and most importantly, know what makes your business different. Kaysa negosyo, dili kinahanglan nga ikaw ang pinakabarato. Ang importante, adunay rason ang customer nga mupili nimo ug mobalik gihapon. Alang sa atong Magnum Business Takeaway, price gets the attention, but value earns the loyalty, and good business starts with good preparation. This is Magnum Business, where we talk about real business challenges, real opportunities, and real lessons for entrepreneurs. Kaysa negosyo, dili lang basta makabaligya karon mga Magnum Friends. Ang challenge, kay ko ikaw makalahutay, makabarog, o makabadayon. Magnum Business. Kini si Magnum Apple Pie para sa Magnum Business Special Report sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Magnum
3: Business. Salamat ang Magnum Hunter Apple Pie. Dinita sa itong Magnum Health News, his gutanan, kalabot sa Picos. Aniya si Magnum Hunter 23, Kinya Abelianasa.
4: Magnum Friends, hello Healthy Sunday sa atong tanan. Magnum Hunter 23 Kia Villanosa, inyong health buddy matag Domingo. Aron magatod ka ninyo sa nagkareiyang health news. Magnum Friends, alang karon nga Domingo atong iskutan, ang sakit nga sagad. Masentian lang sa mga babae kinang gitawag nga PCOS con polycystic ovarian syndrome. Sa matahigayon nga malangan ang regla, dunay mga babae nga moingon, basin stress rani apan kung kanunay nang dili irregular ang menstrual cycle, dunay pag-usab sa timbang, pagtubo sa buhok sa dili kasagarang bahin sa lawas, o pagdaghan sa pimple, may mukiling mga timailhan sa usa ka kondisyon nga gitawag og PCOS. Ang PCOS, usa ka hormonal disorder nga kasagarang makaapekto sa mga babae nga naa sa reproductive age. Dili lamang kini problema sa regla tungod kay mahimo usab kini nga makaapekto sa hormone, metabolismo, panit, timbang og fertility. Ngano nga mahitabo ang PCOS? Wala pa yung sakatok mahinungdan nga giilangan mo hinungdan sa PCOS sa panarambigit nini ang abnormal nga level sa reproductive hormones na kipang androgens o mga hormone nga kasagarang mas taas sa mga lalaki apan nausab sa lawas sa mga babae. Sa ubang kaso doon nausab insulin resistance, hindi epektibong magamit sa lawas ang insulin. Tungod nini, may mong musaka ang insulin level o makaapekto sa hormone balance nga may mong resulta sa irregular ovulation. At doon ay mga pagtuon usab nga nagpakita nga mga doon ay papel ang genetics, ilabi na kung doon ay miyembro sa pamilya, nga doon ay PCOS. Dilito na nga doon ay PCOS, parehas o sintomas. O sa kakasagarang timailhan sa PCOS mong dili-regular nga regla. May mong talagsara maabot ang menstruation, malangan kini, o usay diligid maabot sulod sa pipila kabulan. Apan dili lamang kinikutob sa menstrual cycle. Ang abang babae may mong makasinati o sobra o dili kasagarang pagtubo sa buhok sa naong o lawas. Acne o pimple nga lisod mawala. Pagnipay sa buhok sa ulo. Pagtaas o kalisod sa pagkontrol sa timbang. O kalisod sa pagmabdos tungod sa irregular ovulation. Importante usab nga masabtan nga dili kinahanglan nga dunay ovarian cyst aron maingon nga dunay PCOS. Ang ngalan nga polycystic usay makalibog tungod kay ang diagnosis dili lamang base sa makita sa ovary. Usa sa mga kabalaka sa mga babae nga dunay PCOS mga posibilidad nga maglisod sila sa pagmabdos. Tungod kay may mong dili irregular, ang ovulation may mong masisod matag na kung kanya sa fertile lang o sa kababae. Apan ang PCOS, dili pasabot nga dili na mahimo nga mabuntis. Dagang babae nga dunay PCOS ang mahimong mabuntis pinaagi sa angay nga medical management o gikinhanglan nga fertility treatment. Ang PCOS, usa ka kondisyon nga may mong ma-control. Ang unang lakang mo ang pagkonsulta sa doktor, kasagarang obstetrician gynecologist o endocrinologist aron masusi ang mga sintomas sa guban pang posible nga hinungdan. May mong maglakip sa evaluation ng medical history, physical examination, blood test o ultrasound depende sa assessment sa doktor. Importante usab ang pagatiman sa lifestyle, ang regular nga physical activity, balance nga pagkaon, igo nga tulog o pagkontrol sa timbang kung gikinahanglan may mong makatabang sa pag-improve sa metabolic o hormonal health. Ang pipila ka pasyente may mong usab nga taga nagtambal depende silang sintomas o panginahanglan. labaw pa sa late nga regla. Usahay ang dili irregular nga regla, dali ra nato pasagda na pananglawas dunay kaugalingong pamaagi sa pagsulti nga dunay kinahanglan nga atimanon. Ang PICOS dili usa ka kondisyon nga angay ikaulaw dili sa pinipareasong epekto sa matag gubay ilabaw sa tanan, dili angay nga mag-self-diagnose base lamang sa mga sintomas nga makita sa social media. Kaya sa katapusan ng pagatimaan sa PICOS, dili lamang mahitungod sa pagpabalik sa regular nga regla, mahitungod usab kini sa pagila sa gibati sa lawas, pagpanalipod sa kahimsog, o pagpangita sa usto pagatiman alang sa atong panglawas isip usa kababay. Alayon ini ani ang dugang kahibalo nga gihatag ni Dr. Winston Kilimanjaro Krionistiwaken o mas naila sa pangalan nga Dr. Kiligman Guru, usa ka popular health content creator sa social media. Kalabot sa PICOS.
5: Ang ibig sabihin ng PICOS ay Polycystic Ovary Syndrome or Polycystic Ovarian Syndrome. Ayon sa World Health Organization, 160 million na babae worldwide ang living with PCOS. 5 to 10% ng mga babae na nasa edad 18 to 44 years old ang apektado ng sakit na ito. Kaya naman, PCOS ang pinaka-common na hormonal abnormality or hormonal disorder sa mga babaeng nasa reproductive age. May cure ba sa PCOS? Pag sinabi nating cure ay matatanggal yung sakit. So sa PCOS, walang cure. We can manage and control the symptoms and prevent further complications. Pwede matanggal yung sintomas pero yung

0: best treatment course para sa'yo, magpakonsulta ka na sa OB Gyne.
1: So mag-friends, mo ka na kayo sigutanan alang karoon nga Domingo. Kung talagang ka makatanan, kalabot nining sakit sa mga babae yung gitawag nga PCOS. Always remember mag-friends. Good health is not something we can buy however it can be. An extremely valuable savings account. Hangtod sa Domingo kanyang health buddy, mag-dum Hunter to Letriki Abilianosa sa balita og serbisyo, mag-dum radio.
2: O karon sa Magnum Beauty and News Wrinkles Relaxer Treatment, ani si Magnum Hunter 25, Eileen Acurin.
3: Beautiful Sunday, Magnum Friends! Kumusta? Domingo na usab? O kung Domingo gani atong hisgutan, ayaw giyod ninyo kalimti ang atong Magnum Beauty and News. Karong Domingo ha, Magnum Friends, may atong hisgutan kanang mga sign na giyod nga medyo taas na atong pangidaron, kanang wrinkles. Kay kung ang lines sa agtang o palibot sa atong mata, murag mas busy pa kaysa ato ang schedule, Magnum Friends, nanay mga treatment karon nga makatabang aron dili kay mo klaro og medyo minimal lang ang appearance sa atong mga wrinkles. Kini gitawag mo na friends nga wrinkle relaxer treatment. Pero unsa man gyud ni? Botox ba ni? Filler ba ni? Ug para kang kinsa man ni? Magno friends, ang wrinkle relaxer treatment kasagaran nagagamit og botulinum toxin injection nga gi-administer sa specific facial muscles. Ang idea simple ra, i-relax temporarily ang movement sa certain muscles aron ma-lessen ang appearance sa dynamic wrinkles. Sama sa forehead lines, kung kanang maklaro bitaw sa itong agtang nga linya, kanang frown lines, nga between sa itong eyebrows o sa itong palibot sa mata. Kabantay mo, Magnum Friends, kung sige tagkunot sa itong agtang, medyo mo singkit itong mata o gamit kayo itong facial expressions, mugyod ni ang sagad ng mga wrinkles na mahimong matarget. Pero take note, Magnum Friends, ang wrinkle relaxer is not the same as facial filler. Kasi nagtuo mo nga ang wrinkle relaxer sama ra siya sa mga filler. Ang wrinkle relaxer, nag-focus siya sa muscle movement while ang fillers, generally, gigamit na siya para makadugang og volume sa mga area sa atong nawong. Doon nagyapoy mga pros and cons ani Magnum Friends. Pipila sa mga pros ni ani, number one, makatabang gid ni sa pag-soften sa appearance sa atong mga wrinkles. Minimally invasive pud siya, meaning walay surgical incision o usually short ra ang procedure ni ini. And tungod kay temporary ang effect, dili siya permanent ka-change sa imong dagway. Tima ni Magnum Friends ha, dili permanent ang kabaguhan sa imong dagway. Pero doon na po yung mga cons. Of course, di po ta magpa-beauty treatment nga walay research-research, Magnum Friends. Kung magpaubos ka ni ini nga procedure, posibleng makasiniti ka sa temporary nga pagpamula, swelling, pagpanglagom, o tenderness sa injection area. O kung dili sakto ang administration, posibleng po ang mga unwanted effects sama sa temporary nga drooping o facial asymmetry. Kanabitang dili magbalansi na ang imuhang dagway. Mao nga importante gyud ang qualified medical professional nga inyong pilion, not simply someone nga makita lang og tutorial baka ha sa online o ikaw na lang mag-inject-inject sa imong nawong anak lugar. Imbis ang imuang purpose nga muwala ang imong wrinkles, Ginoo basi mapulihan ninyo pagpanghubag sa imong nawong, Magnum Friends. Busa, kung doon naman mo yung mga wrinkles, relax lang ta. Dili kinahanglan ma-pressure nga kinahanglan yung totally wrinkle-free. Kay kanang wrinkle, muna siya timailhan nga gigasahan pa ta sa taas nga kinabuhi. Anyway, wrinkles are part of aging and facial expression. But kung gusto nato o treatment to soften them, make sure nga informed ta and safe ang proseso. Before saying, pa-inject ko, pangutana una, unsa ni? Safe ba ka para nako? Or kinsa ang qualified nga mubuhat ani? Kay sa beauty, Magnum Friends, pwede ta magpa-fresh, but safety first lang gihapon. Makana ato ang Magnum Beauty and News karong Domingo ha. Stay beautiful, stay informed, and most importantly, stay safe. Timan ikanunay, walay pangit nga tao sa mata sa atong Ginoo. Kini si Magnum Eileen Acurin sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
4: Mm-hmm.
1: Salamat Magnum Hunter 25, Violin na ko rin, Grita, sa tong Magnum Balitang Showbiz, gikan sa Golden Buzzer nga to sa Hall of Fame, Jessica Sanchez, ang Pinay Pride. Ano yan, detalye ni Magnum Hunter 22, Faith Velez.
3: Have a faithful Sunday, mga Magnum friends. Kini ang inyong Magnum Faith Velez makauban na usab ninyo sa atong Magnum Balitang Showbiz. Mga Magnum friends, gikan sa Golden Buzzer, ngadto sa Golden Crown, o ganon, ngadto na usab sa Hall of Fame. Dako na usab nga dungog, alang sa atong Pinay Fried nga si Jessica Sanchez. Yes, mga Magnum friends, ang Filipino-American singer nga kaniadto nangandoy lang nga maila sa kalibutan. Pinaagi sa iyang tingog. Karon, opisyal nang naapil isip kabahin sa Asian Hall of Fame Class of 2026. Para sa wala pa kaayo kaila kang Jessica, siya ang Filipino-American singer nga unang nakakuha og dakong atensyon sa American Idol Season 11. Diin nahimo siyang runner-up ni atong 2012. Apan dili pa dito na human ang iyang istorya. Bisan pa sa mga pagsulay ug mga higayon nga daw hapit na siyang mumunong, wala niya gibiyaan ang iyang mga damgo. Ug pagkahuman sa dugay nga panahon, mibalik siya sa American Got Talent. Dito gipakita niya pag-usab ang kusog sa iyang tingog ug nakadawat pagyud siya Golden Buzzer gikan kang Sofia Vergara. Bisan pa man nga buntis si Jessica samtang nakipagkompetensya, halos siyam kabulan ang iyang tiyan, apan wala kini nakapugong kaniya sa pagpakitang gilas sa entablado. Og ang ending, gipamanahan siya nga champion sa American Got Talent Season 20. Dala niya pa uli ang $1 million grand prize. Pero mga Magno friends, kung abin ninyo nga tama na sa iyang golden moment, hold on! Kay karon, naanapod siya'y bago nga corona nga hulaton. Tungod kay si Jessica, mga Magno friends, apil na sa Asian Hall of Fame Class of 2026. Unsa di ay ang Asian Hall of Fame? Mga Magnum friends, ang Asian Hall of Fame usa ka organisasyon nga natukod ni adtong 2004 nga nagpasidungog sa mga Asian o Asian American nga dunay dakong nahimo sa nagkalain-laing natad. Lakip na ang entertainment, negosyo, sport, teknolohiya o public service. Ug si Jessica Sanchez, mga Magnum friends, isa sa mga ngalan nga ipasidungog karong tuiga. Ang 22 induction ceremony ipahigayon sa November 5, 2026 sa Los Angeles, California. Maunga, gikat sa batang Jessica nga misulay sa entablado nga nahimong American Idol runner-up hangtod sa American Got Talent Golden Buzzer recipient ngadto sa American Got Talent champion og karon Asian Hall of Fame inductee. Maugid niya ang istorya sa usa ka damgo nga dugay manggihulat apan sa hustong panahon ang tingog nga wala ni undang sa katapusan nadungog sa tibuok kalibutan. Jessica Sanchez, usa ka Pinay Fried nga dili lang nagdala sa iyang ngalan kundili nagdala usab sa garbo sa Pilipino gikan sa entablado ngadto sa kasaysayan. Anyway, mga Magnum friends, dinhi lang kutob ang atong chikahan karong adlawa. Salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod nga higayon. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
2: Ta sa tuang Magnum Sports, atong paminawon ang softball. Ani ang detalye ni Magnum Hunter 14 First Seed Blanca.
4: Magnum friends, mayong adlaw. Kumusta man ang atong pagpanikaysikay nining adlaw nga Domingo? Dinita sa mga dula nga atong isgutan karon sa atong sports, atong isgutan para sa dugang pagtulunan sa atong mga mahilig sa sports. Labi na sa mga dula. Dinita sa softball. Unsa ba ang softball, mga igsoon? Usa kini kasikat nga dula nga susama sa baseball apan dulaon kini gamit ang mas dako nga bula, mas mubuusab nga bat og i-underhand ang pagpasa sa bula. Dulaon kini sa duwa ka team nga dunay tagsyam hangtod na pulo kadulaon sa matag kilid. Now, unsaon man pagdula ang softball? Ang nagunang tumong nini mao ang makakuha og mas daghan nga runs isip puntos kaysa pikas team. Ang team nga nag-atake kinahanglan usab mo serbisyo sa bula, mudagan sa upat ka mga base, first, second, third og ang home plate aron makapuntos ang team nga nagdepensa kinahanglan usab mupak kang sila pinaagi sa pag-out sa mga mudaganay. Now, ang posisyon sa depensa, unsa man mauni. Aron ang inyong team nga nagdepensa, importanteng posisyon sulod sa field, pitcher. Ang pitcher mo pasa kini sa bola ngadto sa batter, kinang nanusab nga underhand o itabyog gikan sa ubos. Dinhi ta sa catcher, magkakos sa loyo sa home plate aron mo sakop sa bola nga dili maigo sa batter. Infielders, ang mga magbantay sa mga base, first base, second base, shortstop o ang third base. Outfielders, ang mga magbantay usab sa layong bahin sa field sama sa left fielder, center fielder o ang right fielder. Pagbat, kinanglan mga igsoon, mubarog sa home plate o musulay sa pag-igo sa bola nga ilabay sa pitcher. Now kung maigo sa batter, ang bola sulod sa gitawag nga linya sa field, kinanglan niya kining daganon ang first base sa dili pa makaabot ang bola dito. Pwede siyang mudagan sa second, third, hangtod sa home plate kung kusog ug layo ang iya mismong pagkaigo sa bola. Now, ang dula, gilangkuban kini sa pito ka innings nga gitawag. Ang matag innings, aduna kini duha kabahin. Unang team nga magbat o ang bottom, ikaduang team nga magbat usab. Now, ang team nga nagdepensa, kinanglan pildihon nga i-out ang tulo ka runner sa kontra aron sila pud ang mubat niini. Mahimo nimo silang ma-out pinagi sa unsa nga pamaagi. Moning itawag nga katulo mapakyas ang runner sa pag-igo sa saktong labay sa bola, gitawag nga 3 strikes. Usa na siya magigsoon. O kung masalo sa defender ang bola nga gibat samtang naakini sa hangin, unya wa pa makatagpas sa yuta, unya matamok nila, usa na magigsoon sa gitawag nga pag-out sa kontra. Na kung mapasa sa defender ang to sa tigtipig sa base, sa dili pa makaabot ang mudaganay dito sa first base, kana apil sab na sa pag-out sa kontra. O kung masagpa o matandog sa defender ang mudaganay gamit ang bola o ang gitawag nga kwantis bakha nga dunay bola samtang nagdagan kini taliwala sa mga base, usa pud na sa pag-out sa kontra. Now, unsaon pagpuntos mga igsoon kini gitawag nila run. Ang usa ka puntos o run maihap kung ang usa ka dula or malampuson nga magkatunob sa first, second o third base o makabalik kini sa home plate nga wala ma-out. Kung ang bula maigo sa gawas sa gitawag nga home run, ang batter mga igsoon o ang tanang kauban nga anaa sa mga base, libre nga makalakaw padulong sa home plate aron mupuntos. So bao na mga igsoon, ang gitawag nga dulang softball nga usapod ni nga sikat gyapon nga mga dula, labi na katong mahiligon kaayo sa dula mga higala. Now, dini sabta mga igsoon, din ato ikalimtan, labi na kay ang Pilipinas, kumusta ang ato mismong mga medalya, labi na sa Aichi Nagoya, Japan, atol sa Asian Games 2026. Niya, naguna, of course, Carlos Yulo, na siya ay usaka gold medal. Carlos Edril Yulo, sa men's vault pod, naapoy usaka gold medal. E.G. Ubiena, sa men's pole vault, naapod. Dahil si Zios Gabriel Derek Yape, naapod siya ay usaka ka gold sa mixed individual virtual taekwondo. So upat ka gold mga igsoon ang ato mismong nakuha sa Pilipinas. Gani hapit gyud ang ato mismong pabato sa kagindioro nga si Carlo Paalam, usang mga igala nga naningkamot kagayanon pero dako na kayong garbo ang yang gihatag human sa silver medal, human usab siya pildiya sa yang kaatbang mga higala. But maulagi na naamay mga istorya nga naay kontrobersiya ang yang kapildihan. Makita masab nato nga naay gitawag lugar nga mga reklamo tungod sa tawag sa referee. But waingon sa banguman nga home court advantage pod ang maong dula. Kanang tanan, mga igala, mausab ang ato sa Pilipinas garbo sa mga atleta. At least nagahatag kita og dugang nyo pagtulunan sa matag sports ganyong apilan. Importante gid gyapon ang kabugnaw sa ulo, dili ka may mong ulitan. Kay mausab na ang usa sa mga rason, di ka makafocus. Kung unsaon pagpildi ang kontra tungod kay naasay mong nahuna ang kalagot. Mao na atong isgutan ang karubutaga kini si Magnum First Aid Blanca sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
5: Salamat ang Magnum Hunter 14, First Aid Blanca, dilita sa batong Magnum Tourism and Tour, mubiyahe ta. Idalunta ni Magnum Hunter 20, Angie Asado, sa resort sa Indahag.

0: Dagang salamat ang Magnum 121 Lani Delgado dirita sa detalye sa itong Magnum National. Formal nga gitangtang sa House Prosecution Panel ang bribery charge batok ang Vice President Sara Duterte aron mapadali ang impeachment trial. Kiniyang gikonfirmar ni House Prosecutor o Manila Representative Joel Chua. Mato ni Chua nga decision na nila niya tumiyaging simana human ang pagwala isip testigo ni kanhi Senator Antonio Trillanes. Gidugang pa ni Chua nga gitaktang maghatag sa opisyal nga pahayaga si Lead Prosecutor Representative Jervil Westro kalabot na sa pag-drop Manila sa bribery case ugmang adlaw.
1: Well, meron na kaming naging decision tungkol dito. Siguro mas maganda antayin na lang natin po tomorrow, Monday, na i-announce ito formally ng ating chairwoman Jinky Luistro dahil ayaw naman po natin na pangunahan siya. Well, ito naman ay lahat naman kami iniisip namin para may streamline ng mga article, but as to the decision, siguro mas maganda si Chair Jinky na lang ang mag-announce sa Monday formally.
0: Ang pamahayag ni House Prosecutor o Manila Representative Joel Chua.
2: Posibleng magpagawas sa desisyon ang impeachment court o Senate impeachment court ngadto kang Vice President Sara Duterte sa dili pa ang Kapaskuhan na mato ni Senator Judge Sherwin Gatzaliana sa iyang pagbanabana nga posibleng adunay hukom ang impeachment court sa tunga-tunga o katapusan sa November ning tuiga. Ginugang pa ni Gatzaliana nga daghan ang kabag-uhan sa daghan sa dagan sa impeachment trial sama sa paglugway sa taas nga oras para sa pagdungog o pagminos sa testigo.
3: Between 30 to 45 calendar days. November to mid-November to end November. Hopefully. Tingin ko. Kasi pagtapos nitong this week, hopefully, but this week to next week, matapos na itong Article 2 or Unexplained Wealth. Tapos papasok naman tayo dun sa Article 4 or yung bribery. Tapos after that, yung ano na, yung defense na. No?
2: Samtang iklaro nga posible lamang kini kung wala yung mga kakulia na magresulta sa kalangan sa impeachment trial.
3: And I can be wrong dahil maraming, like I said, maraming babago kasi in the middle. Maraming babago but a personal estimate ko yun.
2: Mga pamahayag ni Senator Judge Sherwin Gatzalian.
0: Dugang Magnum National giklaro sa law expert nga si Attorney Rico Domingo nga dili kinahanglan ang mga Senate judge nga kanunay lang nga mosunod sa ruling nga gibuhat sa impeachment presiding officer sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kini ang pahayag ni Domingo sa gipahigay ang press conference ni kanhi Senator Antonio Trillanes IV kuniin gitangtang ang iyang pangalan isip testigo sa impeachment trial.
4: Presiding officer is presiding officer only. Kung ang dating ang ibang mga senator judges ay may contrary opinion doon sa sinasabi ng presiding officer, pwede naman lang lagay yan sa boto. Unfortunate po ang pinapabayaan ng other senator judges ang presiding officer, hindi nila sinasalungat.
0: Ang pamahayag sa law expert na si Attorney Rico Domingo.
2: Gipamugos ni law expert attorney o subling gipamugos sa ni Attorney Rico Domingo nga gitong tanunta ni Senate Impeachment Court presiding officer Chief Escudero ang House Prosecution Panel nga ipresentar si Trillanes isip testigo. Mato ni Domingo nga katungod sa prosecution na nga magpresentar og witness nga dili manginlabot ang presiding officer.
4: Dapat ganun sana at gawin nila kung di sila tugon doon sa kanyang ruling ng presiding officer. For example, in this particular case with the whether to present Senator Trillanes at that time kasi gusto nila badanguli, dapat naman pinagbigyan na yun because after all, under jurisprudence, ang panel, ang prosecuting panel has the right to present the witness at its own, di ba? Hindi dapat pakikilaman ng presiding.
2: Pamahayag sa law expert na si Atty. Rico Domingo.
0: Nagpadayon ang pagpangandam sa DSWD sa bahad sa Very Strong El Nino. Mato ni Assistant Secretary Irene Dumlao, tigpamaba sa DSWD nga kini pinagi sa moderno teknolohiya sama na lamang sa air-to-water technology.
5: Mga bagong mga teknolohiya na ina-adapt kagaya ng air-to-water technology para magkaroon din naman ng supply ng tubig, mainom na tubig yung mga komunidad na maring lubhang maapektuhan ng matinding init. Mm-hmm. Ito kasing air-to-water technology, kinoconvert niya yung humidity into drinking water.
0: Ang pamayag ni Assistant Secretary Irene Dumlao ang tigpamaba sa DSWD. Ukaron sa itong Magnum International sa North Korea, nagpahigayon ang North Korea sa laing intermediate range strategic missile drill nga gipanguluhan ni Kim Jong-un. Gilusad ang missile drill sa silakang nga bahin sa North Korea. Tumbong sa nasampit nga intermediate range strategic missile pagbansay sa trained troops nga magdumala sa hypersonic strategic weapon system ug sutaon ang kaepektibo sa ilang hinagiban nga magsilbing depensa sa posibleng pag-atake. Dugtong niini ang missile drill ang pinakabag-ong serye sa weapon testing sa North Korea karong tuiga. Ug sa itong Magnum Business, misaka sa 27.8% nga na sa 9.11 bilyones sa dolyares ang merchandise export sa Pilipinas niadtong Agosto ning tuiga nga may pinakataas sa milabayng 35 ka mga katuigan. Subay sa Philippine Statistics Office nga gikan sa Enero ngadto sa ngadto sa Agosto ning tuiga maabot sa $64.4 billion kun 14.8% nga mas taas kung itandi sa $55.8 billion sa susama nga period sa milabay nga tuig. Ging ang pagsaka sa export resulta sa electronic product nga naa sa size sa $20 billion kun na 68.1% sa kinatibok ang export sa Agosto. Gisundan kini sa ubang mineral product nga kapig 393.54 million dolyares o gold nga naa sa 321.27 million dolyares. Isairan nga ang Amerika ang napabiling nagunang dunay pinakadakong export market sa maumbulan. Samtang sa itong foreign exchange rate, ang usa ka US dollar nagvalor karon sa 62 pesos o 74 centavos. Canadian dollar, 44 pesos o 12 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 99 centavos. Australian dollar, 43 pesos o 47 centavos. Taiwan dollar, 1 peso o 96 centavos. Korean won, 4 centavos o euro, 70 pesos o 54 centavos.
2: O karon sa itong Magnum Entertainment. Gipambit ni aktres Gabby Garcia nga ang pagtambong sa misa matag Domingo ang usa sa mga butang nga kinahanglan niyang buhaton na bisan unsa pa ka busy ang iyang schedule. Mato ni Gabby nga matag Domingo siya musimba og kini ang iyang usa sa iyang palisiya sa kinabuhi. Ginugang pa sa aktres nga tama o bisan mutambong siya sa party o kalihukan sa Sabado sa gabi, siguruhon niyang makasimba gihapon pagka Domingo.
6: I go to church every Sunday. That's my mantra and that's my, kumbaga, that's a rule in my life. Now, okay, weekend, you wanna go party, you wanna go to bars, you wanna drink, you wanna have fun, go ahead. But you wake up early for Sunday Mass. It's a non-negotiable. Sunday Mass. Yeah, it's a non-negotiable for me. Even if I'm traveling abroad, I look for a church and I go to church. Kahit na nung nag-Paris ako last time, girl French lahat ng pinunta ko misa. Pero like, the fact that I'm able to go in church and to reflect and to talk to God, that's my way of also grounding myself and having that reality check and having my quiet moment if how am I in this life? How am I doing in this life?
2: Mamahayag sa aktres nga si Gabby Garcia.
0: O karon sa itong Magnum Sports. Gi-anonsyo sa Detroit Pistons contract ang contract extension kang All-NBA Center Jalen Doran. Kini apan wala pa kinigi botyag sa team kung unsang termino sa maong kasabutan apan gituo ang nagkantidad sa $200 million nga lima ka tuig nga kontrata. Matod ni Trijan Langdon, na presidente sa basketball operations sa Pistons, nga naginam-hinam na sila nga ikauban ang basketballista sa musunod lima pa kakatuigan. Gidugang pa nga importante sa ilang kalampusan sa milabay nga dula sa milabayng duha ka season ang 22 anyos nga basketballista. Hisairan nga si Doran na dunay career average nga 13.5 points, 10.3 rebounds og 2.1 assists. May galing nabati ang kinatibukan detalya sa itong baitang Magnum karong adlaw, Domingo, Oktobre 4, 2026. O karon sa itong headline review. Magnum Local, DH Region 10, gipasabot ang kamahinungdanon na sa matag bulan nga pagpa-check up sa dugan ilabi na sa mga kababayenan. Magnum National House Prosecution Panel formal nga gitangtang ang bribery charges bato kang Vice President Sara Duterte. Magnum International North Korea nagpahigayon sa laing intermediate range strategic missile drill. Nagsatong Magnum Business, merchandise exports sa Pilipinas misaka sa 27.8% sa bulan sa Agosto ning tuiga. Og sa tong Magnum Entertainment, Gabby Garcia, prioridad ang pagtambong sa misa matag Domingo bisan unsa ka busy ang yang schedule. Og sa tong Magnum Sports, Detriot Feston gianonso ang contract extension kang All NBA center Jalen Duren. Mga higala, palihog i-like, share, follow our page, Magnum Live, Instagram, Magnum Live 99.9 o Twitter, Magnum Radio 99.9. Timanin lamang sa usa ka gawas nung katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman, hangtod ugmang adlawa, alang sa tong balitang Magnum. Kini, yung matig balita, Magnum Chingindrina Enriquez.
2: O Magnum, medyo kabaktulan.
0: Uban sa tong Magnum News Writer, Lani Delgado, News Manager, Aileen, ako rin. Dinhi lamang sa balita o serbisyo,
2: Magnum Radio.
7: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
0: Oras, alas 6:59.
8: Time check is brought to you by McDonald's.
9: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsog gatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo ug magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatud-an na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butik sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
10: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin pati ako na arthritis. Wala na magbalik.
11: DTX Coffee Mix.
12: Pumaka sa mga butika.
13: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
14: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026, Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
15: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
18: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
19: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
20: Sa nasod nga puno sa kasaba, panaglalis ug nagkalain-laing baruganan sa politika, usara ang atong kinahanglan karon, ang pag-ampo sa Santo Rosario.
21: Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoo anaa kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng nga tanan, ug bulahan usab ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
20: Niining bulan sa Santo Rosario, atong palig-unon ang atong pagtuo ug atong ipaduol ang atong mga kasing-kasing sa Ginoo, pinaagi sa pag-ampo. Ang Santo Rosario dili lamang usa ka pag-ampo, apan usa usab kini sa painumdum sa gugma, paglaom ug pagsalig sa Dios. Sa matag Rosario, iampo nato ang mga Pilipino nga naglisod, ang mga pamilya nga nangandoy ug mas maayong kaugmaon, ug ang usa ka nasod nga nanginahanglan og kalinaw ug panaghiusa.
22: Santa Maria, inahan ka sa Dios, igampo mo kami magkasala, karon ug sa oras sa among kamatay. Amen.
20: Busa bisan asa kita sa panimalay, sa trabaho, sa biyahe, o bisan asa nga dapit. Mugahin kita og panahon sa pag-ampo sa Santo Rosario. Kini, usa ka mainong danong painumdom, dinhi lamang sa musika. Balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: Station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Studio and Cebu. Ready na ba? Ang laang may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect. Para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026. Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook o sa na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
3: It's 7:15 on Magnum Radio.
4: Oras hatod ka nato sa Mighty C, alkaline vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
5: Playtime!

0: And that wraps up today's Magnum Top 10 Countdown. Thank you so much for joining us and sharing the music vibes. Once again, I'm Magnum Gilbert, reminding you to stay positive, keep smiling, and keep the music alive. See you again on the next countdown, only here on Magnum Radio 99.9.
1: Lock it in.
0: We'll be right back.
1: We'll be right back.
0: Magnum Radio 99.9.
2: Kanunay ka bang hilamtan? Sipunon ug ubhon? Sinyalis ka na sa luyang immune system. Tumar ug Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imuhang immune system. Batok sa flu, bronchitis, pneumonia ug uban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta ug senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasaan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilahang FB page, Klinika de Alternativo, Sidio.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
3: Lahi ragyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Og sa pamilya, ki-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, i-extrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos and extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
4: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286 Series of 2026.
0: Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Magnum Radio Time is exactly 8 o'clock.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Kini nga balita, hatod ka nato sa drugs commercial.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas sa 8:01 sa kagabion. May galang balita kanong orasa. Gibot yag ni Agricultural Productivity Operation of FESCO na APO Head Engineer Bernie Daba ang mga mag-uuma nga apektado sa El Nino nga mudol sa ilahang mga barangay agriculture extension worker kun bae matod ni Daba nga pinaagi niini mapadangat ngadto sila buhatan ng mga yangungo og problema sa mga mag-uuma aron kini daling maaksyonan. Sige, samtang gibotyaga ni Gisiguro sab sa National Irrigation Administration kon NEA nga magpahigayon sila og irrigation anot na sa epekto sa Super El Nino matod ni NEA Administrator Eduardo Gillian nga puno sa napuno pa mada ko nga dama sa Mangat ingon man sa San Roque taliwala pa ini gipatuman ang pipila ka mga bag-ong cropping calendar alang sa mga mag-uuma.
5: Sa Pantabangan Dam, last po na El Nino, ang vulnerable po namin dyan, noon ay umabot po ng 60,000 hectares, ano?
6: Ang laki
5: out
6: po.
5: Of the 140,000 hectares na program area natin. Pero dahil sa AW, 6,000 lang ang hindi na patubigan. Nakakatibit po tayo ng up to 30% ng patubig dyan. Wala pong gastos dito dahil i-control lang naman namin yung paggamit ng tubig per area, no?
4: Ang pamahayag ni NEA Administrator Eduardo Gillian. Og karon sa tong Magnum News Hunter, gibotyag usa ka inahan na kangkon og samad, umana sinasangit ang jacket sa likod sa ligid sa gisakyang motorsiklo. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 15, John Ramos.
3: Magnum News Hunter.
7: Nakaangkon og samad ug bunog ang usa ka 52 anyos nga babae human kini mahulog gikan sa motorsiklo samtang nagbiyahe dito mismo sa Zone 7 Malasag ug Manning Sirad sa Cagayan de Oro. Base sa report sa kay Isip MacRider, ang biktima sa usa ka Honda XRM 125 nga imaneho sa iyang anak. Samtang nagpalayon sila sa ilang biyahe sa Malasag Road, nasangit ang jacket sa biktima sa likod nga ligid sa motorsiklo ug mao ang hinungdan sa aksidente. Tungod din, nahulog ang inahan nga biktima gikan sa motosiklong nakaangkon og sa madugbunog sa kalawasan. Gipanong duman sa kapulisan ang motorista o labinigil ang backrider nga siguruduhon nga hapsay o dili luwag ang ilang sinina o magamit. Ilabi na siguruduhon nga dili kini maabot sa likid o guman pang nagliog nga parte sa motosiklo. Gipasig daw sa nga pag-amping sa matagbiyay aron malikayan ang susamang insidente. Para sa Magnum News Alert, kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa balita ng serbisyo, Magnum Radio.
4: Salamat ang Magnum Hunter 15, John Ramos. Mga higa na bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingindrina Enriquez, sa balita ng serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Disco Flashback on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Bandung Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents, ukuban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Din nila ma sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.

0: Magnum News Alert.
1: Oras, alas 9:02 kagabi on may galing ang balita karong orasa. Gibot yag ni COWD Board Chairman Director Dr. Jerry Canio nga 200 million liter per day ang makonsumo nga tubig sa mga konsumante sa COWD. Matod ni Canio nga moabot usab sa 230 MLD kung malakip na ang ubang mga water provider sa syudad. Samtang gibot yag ni Canio nga naa sa 1,000 MLD ang makonsumo nga tubig sa kauluhan kininunot na sa epekto sa El Nino.
2: Ang consumption sa tibuok Cagayan de Oro para sa mga 200 MLD kada adlaw. 200 ra ang consumption. 200 million liters kada adlaw ang consumption sa tibuok Cagayan de Oro. Dito sa Manila, ang mawala sa ilahap 1,000 MLD. Eh, diba ka Cagayan de Oro nga sa or mudagan sa kiningi ang 500,000 ka mga konsumante ang walay tubig ang maapektuhan. Ang atong computation yan na mga 30 MLD ra kana abadugang.
3: Aha.
2: So sa tibuok Cagayan de Oro uban sa kining atong mga other suppliers mudagan lamang sa 230 MLD.
3: Aha.
2: Ang consumption sa tibuok Cagayan de Oro apil ang uban providers.
3: Aha.
2: Sa atong tubig pero dinhi sa NCR base sa taho mudagan sa 1,000 MLD ang mawala nga supply sa tubig sa National Capital Region
3: kung
2: kana sa El Nino.
1: Ang pamahayag ni COWD Board Chairman Dr. Jerry Canio. Samtang gibutyag ni House Prosecutor Manila Representative Joel Chua nga lauman nga mapapatud-an sa prosecution ang gingong binilyon nga suspicious transaction ni Vice President Sara Duterte ug mga gipagawas ni allegation ni kanhi Senator Antonio Trillanes de Ford. Matod ni Chua nga kini pinagi sa pagtistigo ug mga adlaw ni Anti-Laundering Council kon AMLAC Executive Director Ruel Buenaventura.
4: Well, aasahan natin sa anti-money laundering yung mga transactions, no? Mga covert at saka suspicious transactions na pumasok. Pag sinabi po nating transactions, syempre hindi lamang ito yung mga papasok, no? Pati yung mga papalabas. So, nung committee hearing, ng Committee on Justice, sila ay naglahad na rin ng kanilang mga salaysay at mga transactions kung saan na mahigit bilyon-bilyon po ang kanilang mga transactions na sinabi. So hopefully ma-validate ito tomorrow.
1: Ang pamahayag ni House Prosecutor Manila Representative Joel Chua. Ogron sa itong Magnum News Hunter, PRC, pasidonggan sa CST Region 10, alang sa tiunay nga pagservisyo sa publiko. Sa balitaog servisyo niya, si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
5: Ilaog ipasidunggan ang Professional Regulation Commission, Regional Office 10 o PRC 10, isip usa ka mga partner agency atol sa 2026 Tarangalog Pasalamat Award Ceremony. Nagihimo sa Civil Service Commission, Regional Office 10. Gipahigayon ang mga seremonya din sa atong syudad sa Cagayan de Oro, isip culminating activity sa usa ka 126 Philippine Civil Service Anniversary. Nga doon tima nga bawat kalani, lingkod bayan, puso, dangal at galing para sa bayan. PRC 10 Regional Director Julie L. Sabalza mismo ang midawat sa Certificate of Recognition. Alang sa komisyon, tungod ang ilang aktibong partisipasyon isip partner agency sa kalihukan nga trabaho sa serbisyo hatid sa bayan 2026. Usa ka karaban nga nagdala nga mga serbisyo sa gobyerno o oportunidad nga mas maruol sa publiko. Kini nagpamatuod nga padayon ng PRC 10 sa ilang tinguha nga muhatag og dekalidad og matinud-anong serbisyo alang sa katawhan. Balita nahipos gikan sa PRC 10 kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga higana bati ang Magnum News Alert. Ating dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart.
3: Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio Time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:12 kagabion. May galaan ng balita karong orasa. Dako ang bintaha ko nga membro sa usa ka kooperatiba. Kini ang pahayag ni John Gilmore Actob, tigmamaba ni Merlando Clarix Uy, alayon na sa pagsaulog sa cooperative man karong bulana. Matod ni Actob nga dako nga tabang ilabi na ang pagpalambo sa negosyo.
4: Nakanindot aning cooperative na kinahanglan dyan dyan i-develop is kita manggod as member owner ta, no, sakto to nga una nga importante kayo nga makig mo appeal ta, no, labi na nga even diri sa ato sa sitio do naman tay kaning mga co-op, no, kita jud ang owner ana, no, muna nga importante kayo nga muna, no, matibay na kooperatiba, nagkakaisang pamayanan para sa kapayapaan at kaunlar
5: ting ba
4: trigger mo appeal sa mga aktibidades sa cooperative month na to. Og one, una ang panaghiusa sa mga membro, makapalig-on sa grupo.
5: Gani,
4: no?
5: Gani.
4: Dayon, pagpalambo dahil sa ilang panginabuhi, ilang negosyo. Oh. Dayon, pagpalig-on sa ekonomiya o komunidad. No? Isa gina muna yung mga unsa ka importante ang kooperatiba.
3: Ang pamahayag ni Mr. John Gilmore Actob, tigmamaba ni Mirolando Clarix Uy, samtang nagtuo si Senate President Sherwin Gatchalian, nga ayan na konsiderahon si Economic Manager sa gobyerno ang pagsuspenso sa excise tax sa gasoline o diesel tungkol sa pagtaas sa presyo sa lana ning panahuna. Mato ni Gatchalian nga nasabtan niya nga dako ang mawala nga kita sa gobyerno sa pagsuspenso apan angayon usab nga lantawon ang sitwasyon sa transport group o ingon man ang presyo sa pagkaon.
6: Reconsider ng economic managers natin kahit na temporary lang dahil umabot na ulit sa more than $80 per barrel. At tuloy-tuloy. No? At tuloy, parang tinitignan ko halos isang buwan na above $80 per barrel. No? So meron ng dahilan para suspindihin.
3: Ang pamahayag ni Senate President Sherwin Gatchalian. O gran sa itong Magnum News Hunter, mga tinunan, may partisipar sa Pagbarog Forum sa Xavier University. Sa Balita o Servisyo na si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter!
3: Atong balikan na si Magnum Mencho, kanasayod tanong, kaan po, ligon po ang barugalan sa matinunan diya sa Xavier University, kalabot na usab sa hisgutanan na aning mga sitwasyon na karon din yung nahitabo sa tuang nasud. Magnum Mencho?
7: Sa magmamatsin naman ang puso na nga ni partisipar ang tuang mga estudyante sa Xavier University, Liceo de Cagayan. Apilasat ang kining mga upanpang mga eskwilahan na which is mga pipila ka mga estudyante labi na katong adunay related o adunay kasayuran na kalabot sa paghitabo karon sa tuang panahon labi na sa tuang nasud din sa gikabutyag ga pagbaruga open forum sa nasangpit ga mga estudyante which is naga may partisipar kalabot sa nasangpit ga insidente which is gikabutyag ni Sir Kyle Chester Kotakti, ang organizer o convener sa YouthSync nga grupo organization sa mga kabataan-unan labi na sa mga kining estudyante kung asa malapuson ang ilang kining pagkikituyog sa maong kalihukan which is ang ilaha mga pipila din no? Or di gani imuabot ng mga halos kalapas 100 ka mga estudyante ang may padangat sa ilang mga pangutana kalabot sa kining ilahang kining iskutanan diin sa maong topic usab kalabot sa impeachment diin na pantayan nga ang grupo sa mga bataon nga murag dunay kasayuran sa impeachment nga naitabo kang Vice President Sara Duterte sa kauduhan. Siyempre, laki pasab ang topic nga korupsyon o ang ekonomiya. Inubanan ni Attorney Eddie Quaresma ang kagianon lawyer and social activist. O kanisabi siya, IPP, masabi sa rental president. At lakip si Professor Luis Zabala Micon, ang Mindanaoan economist and educator, na upan ni Attorney Ernesto Tonton Neri, ang assistant dean sa Xavier University School of Law sa maong Caliocan. Then syempre, atos ng paminaon si Mr. Kyle Kutakte, Kyle Chester Kutakte, ang organizer o ang convener sa Youth Sinks nga mga estudyante sa Xavier University ka organisasyon sa maong kalihukan.
5: Atong maklakita ganina nga naagiday abilidad ang mga batanon para maguna-una, no? We thought nga ang mga batanon sa Dakbayan sa Cagayan de Oro is not aware to the conversation, but actually they are aware, no? Makita na to ganina sa to ang mga participants, dakanking mga pangutana, no? Why is an impeachment a gut issue? Kanina mga butang, sir, no? Wala to gi-expect. But we are very happy, overwhelmed kita sa kalipay kaya to ang mga kabatanunan. Kay gusto aware, o gusto pa sila makabalungan ng importante yun ay ni. Mopo na tong goal karon sa youth sing, diri sa pagbaro, dili mag-draw o conclusion kung conviction ba or for acquittal ba, but at least itong mga batanon critical enough to understand nga ang impeachment process is a gut issue. Nga ang impeachment process kay hisgutanan sa justisya and then eventually hisgutanan po sa ekonomiya. Kay ang mga tawa gina-impeach, hisgutanan po ang dako.
7: Tipik nga nabati gikan ni Kyle Chester Kutakte, organizer and convener sa Youth Sync nga student organization sa Xavier University. Kinisimang Tumhantor 19, medyo kabaktulan sa palitaog serbisyo, Magnumadyo.
3: Salamat, Magnum Hunter 19. Medyo kabaktulan. Mga iga na bati ang Magnum News Alert. At ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chiquinterina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
8: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

listening to Magnum Songs of the Heart on a Sunday. Kumusta ang mga Magnum friends nato karong gabi? Kinsa may tapad ni mo karong diya, be? Sige daw, tanawa siya. Smile gamay. Unya, igna siya. Happy Sunday. And I'm happy you're here with me. O diba? How sweet and kilig. And for the couples nga nag-enjoy silang quiet Sunday night, here's a little reminder para sa inyong tanan that love is not always about grand gestures. Dili lang gay mga ang grande nga inyong ginapakita din na sa inyong mga special someone, but sometimes simply rigid kaayo ang love nang mo-assure ka sa iya nga magpabilin ka forever, musabot sa iya, and choosing each other even on ordinary days. Kaya sa tinuod lang mga Magno friends, mas nindot ang naimo ingon nga I'm here for you kaysa I love you nga kutubra sa mga pulong. But when two people continue to show up for each other, ah, grabe nga feeling. Bisag kapoy na, bisag na yung mga misunderstandings, that's when love becomes stronger. Ka-relate ka? So tonight, hold that hand a little tighter and say, bisan unsa pa ang mahitabo, ayaw kahadlok, kay naa ko para nimo. Naara ko diri og ikaw gihapon akong pilion. Sige kay murag, ni grabe na ang inyohang buto-buto sa kasing-kasing karong mga orasa. Sige, alang sa atong song for someone special karong gabi una mga Magno friends, na simple kaayo nga promise between two people who choose to stay, support each other, and be there through the good days now and the difficult ones. This one's coming from a couple named Lila and Robert. Sige, atong paminawon ang ilahang message for both. Robert, whatever life brings our way, promise ko to be there for you. Dili man perfect ang atong journey, basta kuyog ta, ug kaya nato ning duha. Oh, how sweet sa inyong duha ka couple, mga Magnum friends. You know, this one is for someone special. O gusto ni Robert and Lila nga i-play ang song entitled Nandito Ako, version daw ni Thalia. What you request is what we play here on Magnum Songs of the Heart.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alas 11.02 sa kagabihon, may gala ng balita karong orasa. Giangkon ni COWD Board Chairman Dr. Jericanyo nga hagit alang kanila karon ang mga leakage sa tubig labi na sa transmission diin dunay makasinati sa hinay nga agas. Apan mato ni Kanyo nga walay ang ngayon kabalakan usab tungod dunay igong supply alang sa mga konsumante sa syudad.
2: Kinihinungdan sa uban ng mga areas nga padayon ang hinay nga supply, ang atong pagtan-aw niini mao ang makanunayon nga problema nato kining ni ang leakage sa atong transmission line, sa atong distribution line, nga diin ang atong NRW mo palo diha kapin sa mga 50% sa tibuok Cagayan de Oro. So mao kana nga adunay kahinay sa supply, but sa kinatibukan kaya man ang atong supply no sa atong panginahanglanon, sa atong konsumante, only lang nga aduna kitay challenges din higayon sa leakage labi na sa atong transmission.
1: Ang pamahayag ni COWD Board Chairman Dr. Jerry Canyo, samtang ibatag ni Armed Forces of the Philippines Conaya spokesperson Colonel Francil Margaret Padilla, nga mas milapad na ang ilang gibantayan sa AFP nga kanedula land, air o si lamang karon mas naganang ilang ibantayan. Mato ni Padilla nga dako ang hagit nga ilang gituwang karon o dako usab ang tabang sa publiko aron mapatukan ang susamang mga kona mga disinformation.
3: So, titignan niyo po ngayon, andyan po talaga yung pag-shift natin towards a bigger avenue po, no, with our operations. So, from dati, land, air, and sea lang tayo, more on kinetic. Now, we are also in the non-kinetic side of things, the information domain, cyber, no, and the cognitive domain. So, malaki pong hamon ang kinakaharap natin ngayon. And kayo po, ang ating mga kababayan, marami po kayong maitutulong. Hindi lang po ito usapin na nag-i-involve ng sandatahang lakas ng Pilipinas o ng Coast Guard, lalong-lalo na po sa ating West Philippine Sea issue. It's now in the information domain. So ang hiling po namin ay tulungan niyo kami na hindi magpakalat ng fake news, no, maging mapanuri sa inyong mga nakikita.
1: Ang pamahayag ni AFP spokesperson Color Francil Margaret Padilla. O garon sa itong Magnum News Hunter, Police Station 3 Agora nagpahimangno batok sa sunod-sunod nga online scam sa balita o serbisyo. Ano si Magnum News Hunter 22, Faith Velez.
0: Magnum News Hunter.
4: Nagpahimangno ang Police Station 3 Agora sa publiko batok sa nagreyang pamahagi sa online scam. Human sunod-sunod nga natala ang kaso niini karong panahuna. Gipa si dadan sa kapulisan ng mga katawan nga mag-amping sa matag online transaction o dilidayon mo tuo sa mga mensahe over a transaction nga mahimong makapahimutang kanila sa peligro nga mabiktima sa pagpanglimbong. Gipa si hugdan sa kapulisan nga siguraduhon o klarohon una ang tanang detalye sa dili pa muhatag o kwarta o personal nga information online. Pahimang nun sa kapulisan ay ang pagdali-dali o tuo susihon una aron malikayan ang scam. Balita na hipos gikan sa Police Station 3 Agora, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Dengan salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
5: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

mga Magna friends, that was a song called Sharing the Night Together by Dr. Hoke. Mayong gabi mga Magna friends, welcome sa atong final hour get together here on Magnum Songs of the Heart. Hinaot padayon ang yapon gikilig inyo mga kasing-kasing this Sunday evening, especially sa mga love songs na usa ka classic soft rock hit nga nagpasabot sa katahum sa pagbangin sa usa ka malinawon og espesyal nga gabi uban sa usa ka tawo nga importante sa imong kasing-kasing. The music was a big hit, Magnum friends, in the late 70s, so siguro relate pa sa imong taste of love songs karon mga Magnum friends, or basin ang relate kini. Kung nakay kauban karong gabi, hold their hand, o kung wala pa, ayaw ka balaka, basin ang sunod nga gabi, naanagyod na ang para kanimo. Kini si Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika. Padayon ta sa itong programa, Magnum Friends, where we can tickle your hearts even for a short time lang kay dili nato tugutan nga matulog ta karong gabi, Magnum Friends, nga dala-dala nato ang mga bugat nga pagbati labi na sa ato mga kasing-kasing. So ready your hearts now, Magnum Friends. Let's tickle it and try this. Tickle your heart! Kung ang usa ka tawo gusto gyud nga mahimong parte sa imong kinabuhi, dili na siya mangita og rason para mo biya, kundi dili mangita siya og paagi aron magpabilin. Gitika ko, heartbeat.

0: nagkahawak ang mga kamay, gitika ko heartbeat. Dili tanan nga napakilig, tinuod daw ang gugma. Pero ang tinuod nga gugma sa kadugayan, dili mawala ang kilig. Gitika ko heartbeat. Hinaut mga Magnum friends nga nakapagilok tong pipila ka heart tickle sa inyong mga kasing-kasing karon. Tickle your heart. That's it mga Magnum friends for Magnum Songs of the Heart. Hinaut na enjoy and worth the wait ang inyong mga song requests o dedications karong gabi. Salamat sa inyong pagpili na mahimong kabahin sa atong panag-uban karong gabi. Diin ang musika o gugma nagtagbo sa matag kasing-kasing. Dagang salamat sa inyong tanan mga Magnum friends on a Sunday evening. Labi na sa inyong time sa pagpaminaw o sa paghimo sa atong gabi nga puno kaayo sa gugma ug musika ug mga istorya nga gikan sa inyong kasing-kasing. Ug alang sa tong quick reminder of the words from the heart, it says, "A heart that loves sincerely never runs out of reasons to stay." Kay tinuod ang gugma, dili dali mohunong Magnum friends. Dili o dali mo biya. Kanunay kini nga mangita ug rason aron mo pabilin, musabot ug mupadayon. That's it for tonight's Sundate, mga Magnum friends. Thank you for listening and staying with me here on Magnum Songs of the Heart. This has been Magnum Apple Pie, inyong kauban sa gugma ug musika, saying have a good night, God bless, and see you on our next date. Lights off, but let the love and music live on.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio alas sa 11:55 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Gibutang ni National Telecommunication Commission kan NTC Region 10 Regional Director Attorney Charisma Eden Oyanguri na mahimong mobisita ang katawahan sa e-gov app alang sa speed test. Silang connection aron ma-monitor maton ni Oyanguri nga doon usab sila mga team nga mag-verify sa area din sa rehiyon.
4: Sa DIC, naa sila'y speed test sa e-gov app makita. So, motong okay. Nag-inform po sila nga, pwede ninyo dito i-report ang kanang hinay nga signal sa inyong area para po ma-monitor nila kung asa ang unserved or underserved na areas po. So, at least makita sa telco po nga, oy, kanin need na yun nga, murugdagan lagi tao diri, so need kitagaan po natong internet. Ug aside po daan na, ang NTC po, naapod may team para ana nga mag-verify din sa area. So, dagay ubay na po nga lugar ang among na-check po nga sila ilang speed po sa kanang area.
3: Ang pamahayag ni Recon NTC Region 10 Regional Director Attorney Charisma Eden Ayangurin. Samtang nagpahimangno si Police Colonel J. Guillermo sa PNP Anti-Cybercrime Group sa modus nga nagasugod sa simple nga online task, bugti sa 100 pesos o 200 pesos. Mato ni Guillermo nga pinaagi nini, mahimong hinahinay nga kuhaon sa scammer ang pagsalig sa biktima o pagayuan sa dagko na nga kantidad sa kwarta.
5: Tawag dyan sa scam eh. Okay. Kasi kung minsan, pagka in-engage mo yan, papupuntayin ka niya, i-click mo itong platform, kikita ka ng 100, kikita ka ng 200, so, in the or 3,000, yung mga ganun ba. Tapos, ibibigyan niya for, para bang pakakagating ka niya. Oh, yan ang pangkagat nila eh. So, pagkatapos dun, kasi by level yan, by or by stage, first stage, bibigyan ka ng pera, like 100 or 200 pesos. So, pag tinuloy-tuloy mo niya, kunwari, oy, meron ka ng 10,000 pesos. So, ngayon, mangingi siya, okay, kailangan ko magpadala ka ng 2,000 para maibigay ko yung 10,000. No, ikaw naman, siyempre, tuwan-tuwa ka. Hindi mo alam, pinapangagat ka pa lang niya.
3: Ang pamahayag ni Police Colonel J. Guillermo sa PNP Anti-Cybercrime Group. O karon sa itong Magnum Night Hunter, rubbish fire nga natala sa Makabalan area, girespondihan sa kapulisan sa balita o serbisyo. Anya, si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum Night Hunter!
6: girespondian sa mga otoridad na ang nagtalang gamayang sunog din sa usa ka area sa barangay Bakabalan na digatong syudad. Iman sa pipira ka pulisa official nga nasa barangay sa puntod police station sa ug ang bio fire protection nagkansag gami ni himo sa pag respondi sa nasangpit ga area inlakip na sa ini ang pag-koordinar sa barangay Bakabalan ga mga opisyal din sa nasangpit nga insidente din usa ka di wala siya ay party sa kining balay but na siya sa gawas gabahin sa usa ka parimalay din usa kini ka sunog or lapong ganitamo din nagigabutiag ga nidako lamang ang kalayo tungod sa gibutang na trapal anak nga gayuna tumutulinong dan ga na misinterpret sa kininga masilingan nga nidako ang kalayo nga doon ako noy sunog ya gigabutiag sab nga kining usa ka lalaki ang mihimo sa pagparunog sa nasangpit nga area o sa maong kining rubbish fire ito mo but sa motong inundan nga narespondihan o na aksyonan dahil sa kanyang pagkuha o kanyang investigar o ang pagpukong sa nasangpit nga posibleng kalayo nga makasunog sa usang kabalay nga wala rin yung puninon nga ni tagok ni abot pa sa panimalay kundi di lang sa basura nga gawas sa palay ang nasunog which is gigabutyag base sa investigasyon sa kapulisan sa puntod fire police o puntod police station na nga ang maong laki wala niya gituyo o kining sukto or intention nga sunogun dili igo lang yun siya nang naglapog diya sa nasampit ka area daw nahitabo lang nga nitako umayo ang kalayo sumoto ang version sa nasangpit nga lalaki nga nasapon sa maong insidente. Sa karon nga nagpahigayon og investigasyon is walay posibleng arson nga maitabo sa nasangpit nga kaso. But gani, gikabalakansap sa maong lalaki nga posibleng mudako ang nasangpit nga kalayo nga muabot posible sa kining balay. So nga nanawag sab siya o kanang tabang gikan sa barangay nga mga personnel o ingerman sa mga otoridad. So inundan nga rubbish fire lamang ang natala sa maong insidente o walay damage sa palay diyan sa nasapit area sa barangay Bakabalan ng atong syudad. Mula ito ang naipos nga report gikan sa puntod police station lakip sa barangay Bakabalan information diri sa tuang syudad sa Kigandiro tul sa gamay or rubbish fire lamang nga naitabo diya sa nasampit ga area. Kini si Magnum Hunter 19 Mentso kabagtulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Dengan salamat Magnum Hunter 19 Mentso kabagtulan. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
7: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
8: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio, alauna sa Kadlawon. May galanang balita karong orasa. Gibutag ni Glenro Acting Manager Elvisa Bing Mabilin nga pa rin ang ilang pagpakataga sa kona pagpakatag sa garbage bin sa mga pampublikong samang aron masiguro ang kahinlo sa umaabot nga kalag-kalag sunod bulan. Mato ni Mabilin nga magpahigayon sa karong si Manaha o coordination meeting ang CDRMB o kauban ang kapulisan alang sa pagpatuma sa security and safety.
2: Padayon gyapon no, sa nasa atong tanawon na kinahanglan hinlo ang atong memorial park and then napagyapoy ipatawag nga kanang coordination meeting ang atong CDRR para sa pagpatuman diha sa security and safety kauban natong kapulisan, roads and traffic administration ug ilabi na ang barangay sa Kamamanan.
1: Ang pamayag ni Glenro Acting Manager Elvisa Bing Mabilin. Samtang ibalag ni Political Analyst Attorney Howard Calleja nga nasa mga judge ang pagdesisyon kung kinala ng usa ka witness samtang anaas sa prosecution usab kung unsaon ang paghiusa sa ilang mga kaso. Mato ni Calleja nga mahimo nga magmugna ang testimonya nga hinahinay aron makompleto ang kinatibuk ang hulagway sa kaso.
3: Sa akin kasi, andun na rin ako sasabihin ko, no? I wouldn't say that the witnesses are unnecessary. Whether it's necessary or not, it is still for the judges to kumbaga, decide and decipher. Nasa sa defense din yan, nasa sa prosecution din yan ngayon. Kung sa tingin nila, necessary yan. Kasi sa tingin ko, hindi mo naman makukuha lahat ng question in one witness. Bubuuin mo ang story piece by piece. So maybe some witnesses has a bigger testimonies than others. Pero yung maliliit na testimony, hindi natin masasabing hindi kailangan. Kasi it is all part of a puzzle. Kung naman sa puzzle, may malalaking piece, may maliliit na piece. So lahat po ito pinagsasama para maisiwalat o mailatag ng mabuti ang ebidensya, ang kwento para sa impeachment.
1: Ang pamahayag ni Political Analyst Attorney Howard Calleja. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 2 sa Kadlawon. Mahigala ng balita karong orasa. Gibutan ni DSWD Region 10 Information Officer Rochelle Galia na nanagimog na ang ilang buhatan o local adaptation to water access o Project Lawa at Binhi nga makatabang sa katawhan. Mato ni Galia nga kinialang ni adto nga mga lagyong komunidad na may musab nila nga mga food for works.
4: Naapod tayo gitawag man nga kaning Project Lawa at Binhi. So, ang pasabot ani no kay gabuhat taong mga local adaptation to water access. Pasabot ani gabuhat taong mga kaning mga small nga mga water catching facilities para sa ato ang mga lagyo nga communities. Kagamit gyapon nato ni para pa food forward sa ila. So, for example, magbuhat sila og kaning mga catching facilities sa water. For example, sa mga ulan lugar, sa ulan, na din pwede nila buhaton. Butangan din nato sila og kaning mga tilapia nga mga fingerlings, no? So, naay mga ingon-ana nga initiative ang DSWD. So, actually, ang ayuda gyud is one component tara sa DSWD, no? Daghan development nga side ang DSWD.
3: Ang pamahayag ni DSWD kon DSWD Region 10 Information Officer Rochelle Galia. Samtang ibutang ni OCD Spokesperson Director Vicente Gregorio Tomas ang tang emergency cases prioridad sa apana ang mga sitwasyon nga hulga sa kinabuhi ang nagkinahanglan na sa dinali ang intervention. Mato ni Tomas nga mahinungdan usab ang backup communication system o coordination sa mga ahensya LGU o barangay aron padayon ang emergency response. Bisan pa nga wala ang regular nga komunikasyon.
5: Yung pagbibigay prioridad, actually lahat po are treated as a priority. But of course, sino po yung talagang immediate, dyan po yung life-threatening. So yun po ang bibigyan ng pangunahing intervention. Yung pong pwede pong isunod, yun naman po ang magiging next in line. But again, when you talk of priorities, all are always treated as priority po. Wala pong, kumbaga, second in priority. But of course, yung pong nasa bingit na po ng kanilang buhay, yun po ang binibigyan natin ng kaagarang aksyon.
3: Ang pamahayag ni OCD Spokesperson na Director Vicente Gregorio Tomas. Mga igalay na bati ang Magnum News Alert at ang indugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum 121 Lani Delgado sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
1: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum News Alert.
1: Oras sa Magnum Radio alas 3:02 sa kadlawon, may dalan ng balita karong orasa. Gibutag ni Agricultural Productivity Operation Office kon Apo Head Engineer Bernie Daba kadto na sila programa sa City Agriculture nga gisusi sa sitwasyon sa mga barangay coastal area. Mato ni Daba nga kinaron matiman o nga matabangan ang mga mananagat.
2: So naa kami program sa City Agriculture nga atong ginatantaw kung unsa na ba guba na bagi kaayo ni sa coastal area kaning nga barangay, magdala pa ba ni, matabang pa ba nato ni. So far anaapit kay mga kwan na programa nga gibuhat mao nang naami program nga mga divers kumbaga ang among opisina nga muiga time to time gid na ga monitor gid na sa different coastal area barangay nato.
1: Ang pamahayag ni Apo Head Engineer Bernie Daba samtang giklaro ni PNP Command Center Directorate for Operation Chief Police Brigadier General Ramon Pranada ang proseso sa gikan sa pagdawat sa emergency call hangtod sa pag-dispatch sa responder. Sa mato ni Pranada nga mahinungdanon nga gilayon ni ihatag sa caller ang pangalan, insaktong lokasyon o klase sa emerhensya aron paspas o gusto ang pagdaling tabang.
3: The PNP main PNP command center is the main coordination, communication and control hub sir of the Philippine National Police. So it immediately relays the calls to the police stations coming from the unified 911. Sir, inaalam po ng ating mga kapulisyan or ating call center agents dun sa yung mga impormasyon po na ukol dun sa itinatawag nilang emergency.
1: Ang pamahayag ni PNP Command Center Directorate for Operation Chief, Police Brigadier General Ramon Pranada. Mga igalang nabati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa nasud o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Ikaw may ngatlaw sa ato tanan. Welcome to the May Gala sa ato programang Buntag na Pilipinas sa Lunes na Sab. Grabe no, Lunes na Sab tanan. Yan na Sab tanan, saan lang Lunes? Balik ka sa tas Lunes. Oy, pizza 5 naman ay karon. Paboritong pizza. Uy, ganahan ng uban no. Bantog na ka-smiling kay sila karon. Kay mauman din paboritong pizza man ay karong adlawa oh. Hala, pizza 5 ha, ang paboritong pizza sa tanan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Mahalag magkinaunsa, basta ka-importante ang pizza 5, pizza 20. Maugin ang itawag nila bagala nga save the day. Di ba? Save the day yun na, kay mauna yung pinaka-importante kay sa tanan. Bitaw sa tanan, ato mga suki na ito. Labi na 80 kabarga sa nagbayad sa turo, misami, sorry, talo, magkinaan bukol. Kamikin kapatagan, magliano, dinote, sabi, sugiligan, talo, magsibya, kanabutaga, good morning. Welcome to the May Gala sa programang Buntag na Pilipinas. Sinaot kita na musmayong panglawas. Galing adlaw-adlaw karon magigsoon nga Lunes. Pizza 5, May Gala nga itong ana pizza. Bulan magigsoon sa Oktubre. Nayoban ang sige pangutana na sab na sir. Nay classic karon sir. Sir, why classic karon sir? Actually, May Gala nagdepende sa eskwelahan. May Gala gawa may holiday karon. No, wala may declaration. May Gala national holiday, local holiday, wala man. Magdepende na sa eskwelahan kung magklase sila og dili tungod lagi May Gala kay dahil sila gitawag May Gala nga mga kaliukan labi na May Gala padayon magigsoon sa Teachers Day gapon nga event. Magdepende na sa eskwelahan kung moingon ang mga ilang teacher nga wala klase og manawala gyud. Why magbuot May Gala tungod kay naay kaliukan nawala gay klase pero kung wa magingon ang inyong maestra nga why klase sa Lunes na eskwela mo. Di ba? Kay naman moingon magigsoon nga sir naay klase sir. Walay holiday karon ha, walay local, walay national holiday busa oi rason magigsoon nga mangutana ta maglanabay klase wala. Patwali ko nako nagdepende sa maestra kay kung nagingon ang maestra nga class kanang i-extend sa nako akong gusto nako nga mahimog yapon kong best teacher yapon class. So wa tay klase sa Lunes class, na wala may klase. Kung giigdan mo pero wala nagingon yung maestra oi pang-eskwela mo karong adlaw oi.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas!
2: Nga nung labdol man ninyo yung kaugalingon nga wak mo rin nag-ingon si ma'am nga white klase karong Lunes so eskwela mo. Ha? Eskwela mo kung wak nag-ingon si ma'am. Ala, pang-eskwela mo niya.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Sa ato ba mga suki nato abroad? Kumusta mo usman ang suki mga abroad? Nagana kay kwarta ni mga suki nato abroad o adunahan na kayo. Grabe ka nga tigom kay para kuno sa Bernes. Happy all sila May Gala sa December. Ha? Magkauli sila May Gala sa December nga bulan. Happy all, man kitawag happy all.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Bitaw ba happy all man day mo ba pagabot day mga igsoon sa December ba? Happy all kay dako kay natigom, ay sana all. Ha, dako kay tigom ang abroad pag uli May Gala sa Pilipinas, tuara. Pinakadabis kayo mga igsoon ang pasalubong. Oo, kinanglan matagaan ang tanan kay kung di ka makahatag sa pasalubong sa ginagmay. Nawa na, nahimo na ikang dautan mga igsoon.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dito maglangay May Gala sa ito managupan sa itong kaburama karabutaka, buntag na Pilipinas ang magtaragong uluan sa mga balita karabutaka, balitang lokal. Balitang lokal, duwag ka individual, nagkaangkon May Gala, balik sa kalawasan naman, alambiki ko, sit and run, May Gala, sakyang motosiklo, upol, may sami, surital. Samtang, giingon May Gala, co-op, one month. Sigurado mga igsoon ang gitawag May Gala nga pagpalambo mga igsoon sa kooperatiba sa Lalawigan sa Misamis Oriental ug Tibuok Region 10.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Samtang duga mga balita ta May Gala balita balitang lokal giingon sad May Gala mga CCTV. Ibutang May Gala palibot sa barangay Lapasan. Human mga kaigsoon, nagingon si Kapitan Ogsimer nga naa na sila'y nabid, may galang nga pasiunang mga CCTV das Barangay Lapisan na Binas National Highway.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Samtang gingon sa Baygala House Prosecutor pa ako Prosecutor con Prosecution Panel. Formal nga gitangtang may galang bribery charges batok ang BP. Sara Duterte, kay magkapataas pa to may gala sa panahon. Gusto na nilang desisyon mga igsoon. Karon-karon na yung gusto na desisyon. Samtang gigon sa Iran, gisiguro ang kaanam kong dili kuno magbalampuson ang peace deal plan sa Amerika. Daghan ang kay mga nasod karon as critical may gala ng mga sitwasyon labi na isgutan ang gubat. No, kaning Japan, kaning mga igsoon ng South Korea, medyo kaning mga nasod og US pod, gagman niya kay Bikil ani may galab. Sus, gubot na sabi ni posible. Samtang balitang sports POC. Kontento sa nemo performance kuno sa Pilipinas sa pagtapos sa 2026 Asian Games sa Japan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Mga doon akong kalawaan sa mga balita kalabutang ang Magnum Lani Delgado sa ta. Kamusahan sa ato Magnum Lani Delgado andakan sa panahon. Adliang mga hulang ang mga duga mga balita headline karon. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Lani Delgado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Yes, Magdo President, na itong mga top stories ni Buntag kakaroon nga pagkatangan sa itong suking tiktaminaw. Dahil kakaroon sa itong Magnoman National kay issue sa confidentiality kalabot sa ipagawas nga dokumento o informasyon sa AMLAC o na Anti-Money Laundering Council kon AMLAC dili na dibatihan sa mga Senator John. Nasalahin nga Magdo National sa Takay, tisigo sa prosecution gikan sa AMLAC, ipresentar karong adlaw kini may kalabutan sa Article 2 sa Article of Impeachment sa Unexplained Wealth ni Vice President Sara Duterte. Reporto sa itong Magnum International kay usa ang patay ug duha ang samdan sa insidente sa pagpamusil sa Las Vegas, USA. Yemeni President Rashad Al-Alamini gianonsyo ang imuong dakong military operation batok sa rebuilding Houthi nga gipaluyuhan sa Iran Magnum Friendship. Isa sa itong mga Magnum business kitungod sa epekto sa El Nino, production sa agriculture product gikabalakan nga mukunhod. DOE gisugda na ang pagpalapad sa generation capacity diri sa Mindanao. Isa sa itong mga Magnum sports kay Gilas Pilipinas Girls na sakmit ang kadaugan batok sa Australia sa U18 na Asia Cup Opener Magnum Friendship. Mano itong mga nagunang balita karon nga ngay pag-atangan sa itong suking ting paminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa bundag na Pilipinas. Kini si Magdumato 21 Lani Delgado sa Balita ug Servisyo Magnum Radio.
2: Dagan salamat Magnum Lani Delgado. Lagway sa itong may gala sa gawas. Kumusta ito ng Magnum at Arkeya Abilyano Usa? Kumusta ang tamay ka lang ito palibot ka ron? Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianoza.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Yes, sa Magnum Presidio, alas na itong kapagulagulis ako sa panahon. Guru nga buntaga, wala nga kabalakan. Ganiman, wala man gina po nakasinati isang mga pitutay. Kaya di ba kapag masinyalis po nga posibli nga maulan. Ganiman, kung itong hangarin ito, itong nga kawanangan nining oras sa medyo minas na mapatihan, gipot nga mga bituon nga nag-sidla kumisip po ta itong mga dalan nga nangagyan na patikula diri sa may dalang Osmeña diri sa may daang si Imbrecto diri sa may daang Veles karong nga mga oras ha medyo may nga pausin pila pala mampot yung mga sakinan at natamantayan yung gadagan karong nga mga oras ha itong nga pagulagulis sa kasap naon o sitasyon sa paribod yung sa kasyon sa may daang dalang ga-retreating at ang asyad para sa pagtag na Pilipinas ngayon sa mag-umantay ko na si Kevin sa palita o servisyo Magdibadyo
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Kia Abilianoza gikan may galas sa siyang lokasyon karong nga butaga. Atong oras mga maninay alas sa 4:11 na may gala. Dili sa tamay gala sa atong kinibang lokal nga buhatan sa pag-asa magilili makibalita sa tamay gala sa atong pag-asa dili may gala sa iyo sa kamuntakan. Alas 4:12 na mga maninay ha. Ang atong oras katungwa pa ng mata niya, mata na mo kay buntag na ba? Ah, naatay klase karon sa pamitong hulatan na to. Sige, kamas na ta mga kapobre. Nagingon may galang nga kamas ta mga kapobre ha. Dinisa ta may galang sa itong Magnum Weather Alert sa pag-asa. Napik.
1: Magnum Weather Alert.
2: Napik aslinya, EJ Suniga, EJ, good morning. Hello, EJ Suniga, good morning. Sige, Brian, sir. Sige, Brian. Putol-putol, may galat to pag-asa. Plastas to balik, be. Wa-wa siya may gala. Kana. Sige, balikan tala na unya itong pag-asa. Standby lang na unya. Kabalikan tala na unya. Mag-exon ang atong lokal ng botan sa pag-asa mga higala. Alas 4.13 atong oras din may galan sa iyo sa Gabon Dagon. Dini sa itong may gala kay Tulukon o may gala ka Kinibag Insidente sa Pampangawat na tala ko sa Barangay Punto din atong Nagbayan. Standby Magnum Hunter John Ramos. Kay Maton pa ni Magnum John Ramos.

0: Gue pesidan batiri tadi Magnum Chandra Mouse. Unang atas Magnum Chandra Mouse, kaya matut pa, duyo kuno karun ang mga magtutud, lumaygara sa Tech Thursday. Di ani tali dawato tang report sa tong kauban karong buntaga. Sa balita og serbisyo ara si Magnum Hunter. Hunter 15. Magnum Hunter John Ramos.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Mudoyog karong adlaw sa pagsulog sa kining National Teachers Day, hawag ang magtutudlo ni siyudad sa Cagayan de Oro, apil na usab ang magtutudlo sa kining Misamis Oriental. Pinagi sa mga okasyon, gilauman nga pasidunggan ang atong mga magtutudlo sa ilang dakong papel sa pagtudlo o pag-agiya, labihagyan sa atong mga estudyante Magnum Philseed. O gagipasiyog na usab ang ilang walay undang palingkamot o servisyo sa edukasyon, ilabi na sa pagulma sa kaibalo, kinaiya o kaugmaon sa bagong generasyon. Ang National Teachers Day sa Cagayan aron nga ipaabot ang pagpasalamat o pag-ila sa mga magtutudlo sa ilang dakong distribusyon sa edukasyon o magnapilsit. Pipila ka mga LGU sub sa kining Misamis Oriental ang nag-suspende na usab sa ilang klase aron nga matagaan o ngayon ang atong magtutudlo. Apan, adunay mga LGU nga wala nag-suspende sa kining klase. Gumikan kay mag-ibalaon pa na magnapilsit na kini nga mag nakadepende man po kini sa kini nga LGU kung magsuspende ba sila o dili Magnum Philseed. So mga natong nakuha nga balita ang Magnum Philseed sa Department of Education para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magnum Hunter number 15 John Ramos sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum John Ramos. Ani tama kala sa report ni Magnum Hunter Faith Villes o Magnum Incho Kabagtulan. Stand by lang Magnum Hunter Kia Villanusa. Balikan tara siya karong taon-taon mga higala. Ani sa tani Magnum Hunter Mincho Kabagtulan, grupos kabatanunan sa Xavier University pipilani ini nagtuog dili layo sa tiyan ang nagtabo karon sa impeachment ni BP Sara Duterte. Biya to dawato report Magnum Hunter 19. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Mincho Kabagtulan.
1: Magnum
3: gituuhan nga dili layo sa kalabigitan sa kwarta ang napakita karon nga sitwasyon na base sa mga obserbasyon na sa grupo sa mga kabatan-una na sa Youth Sync sa Xavier University Organization. Kinibatod pa ni Mr. Kyle Chester Kutakte, ang organizer and convener sa Youth Sync Organization sa Xavier University, at tinayo di Cagayan na kiniusap ang pagtubaga sa pangutana na kung ano na ba'y kalabutan na sa kwarta o korupsyon na ang nasangpit nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Dugang ni Kutakte nga importanteng mahibalo ang mga kabatan-una na labi na adunay involvement sa confidential fund o sa lapi sa katawhan ang rason sa baong impeachment trial.
4: Ang isgutanan po sa corruption, which is kwarta gihapon. Kanina nga ang isgutanan sa impeachment, dili na isa layo sa tiyan. Nabi na ito, kahustisya, dili layo sa tiyan. No? Kay okay raon ta kung ang impeachment nga isgutanan kay about direct violence. No? Natay ginatawag na direct violence sa three classes of violence man na. Pero ang isgutanan nga gibuhat sa impeachment karon kay about structural violence man. No? Nakita na ito ang pagwaldas o kwarta na ay mga ingana nga allegation. Na ay mga allegation on confidential funds. No? Imagine that 600 million pesos kung ato nang ibutang o public skate parks o for peace grantees, kung ibutang nato na for more scholars, no? Pwede ra unta na nabutang sa DepEd, mga eskwelahan, or even for more equipment sa mga hospital, or even dole outs na lang galing. Ihata na to, dole outs na lang po unta, no? Balag, hinatagan na lang unta. At least, di na mag-burden ang mga tao ala nga time sa kanang 600 million na nagasto. Ito ang ato ang pagtinuuhan ang impeachment, hisgutanan sa hustisya, hisgutanan gihapon sa tiyan.
3: Ang pamahayag ni Kyle Chester Kutakte, ang organizer o convener sa Youth Sync Organization sa Xavier University. Kini si Magnum Hunter 19, Mencho Kabagtulan sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Salamat Magnum Incho, anto ta ni Magnum Kea Abellanosa. Kaya matod pa ni Magnum Hunter Kea, tulok ay siriti sa pangawat na tala magalas barangay puntod o magkabalan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kea Abellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Tulong matod pa ang mga insidente sa pagpangawat ang natala sa kapulisan sa Police Station 5 Puntod, particular sa mga barangay diyan sa mga barangay Puntod o barangay Makabalan ning atong syudad. Ingon ang insidente

0: ay taburya sa Mayabara makabalan ng atong syudad kini human matud pang amigo sa kaprisan. Kini nga usa ka 43 anyos nga lalaki nga kung dinaila kini sa pangalan nga si Adrian. Kung amingon matud pa kini nga gikawat matud pa ang iyang upat ka mga binuhi nga kaning manok panabong pod magduma for si nga gipang plantan niya. Diya susunod sa iyang gikural pod nga panimalay sa Mayabara makabalan ng atong syudad. Giingon na kaning nga upat matud pa ka kaning iyang mga binuhi nga manok panabong pod magduma for si nagakantidad nga to sa maabot sa 12,000 pesos sa ginibukan po nga presyo na niini. Gani man, so diya nga yan ang talagang bahugan o pakanon kining iyang mga manok panabong po magdo mga presyo na nasutan ini nga wala na ugahi minapisi na lang nabirin niini nga iyang upat ka mga binuhi po nga mga manok. Gani man, so diya iyang ipangita kay basin maka nakabuhi ilo magdo mga presyo apa na wala na gito diya ang iyang mga manok wagigituhan nga kani nga gikawat kini panahon sa kagabiyon po katungula po nakabantay ang kaning naisigutan po nga tagiya. Samtang ikaduha nga insidente nga tiyayon, diya sa may barangay Puntuling atong asyudad kung nga diin usama at pagkaginang ang Amerikamo, kuman matutag nga gisudlan sa kaning nga gituhan nga kawatan ng iyang panimalay, o gagikawat ang kaning iyahang nga mahalon po nga figure ang nagkatidad nga to sa taga 5,000 pesos. So, dahil sa report, nining naisigutan po nga ginang, nga naila nga si Mama Marcia, gikaingon nga samtang wala sila, wala tao sila nga panimalay po magduma proceed, gikaingon nga posible baka nga kinibod nakita ang opportunity ni ini nga mga kawatan nga sundan ang iyang mga iyang balay gani man sa diyang iyang gitsay kung doon na pabilain nga mga butang nga nawala sa rin sa iyang panimalay mayo na lamang po ikatura po ang nga nawala po magduma proceed o nga wala na po idain nga nawala aside ito yung speaker bisa man nga wala yan sila nga balay ka ni Adto, ni Adto nga oras sa sabay. Katulad po ng insidente nga pagpahawat, nga natala diya sa may barangay makabalan niya po ning Adto nga syudad kung nga diin o sa matutpa kalalaki nga 24 anyos nga si Joshua ang ikaingon nga nakuutan matutpa sa iya nga mahalon nga cellphone sa tang nakini diya sa may makabalan na port ngayon nga samtang nga nag-baklay-baklay kini nga si Joshua o medyo wala po siya kabantay sa iya nga palibot kaya nabisi po kini siya gituhan matutpangagibang ay minaduna sa doon naman sa iyo sa kalaki nga may bangga kanya. Panulat na po niya ito pari-pariha po magdang mag-presid sa Luzon. Nga basin po niya, dali ilang katumaong nga lalaki. Kaya nga nakaabot na kinis yung sinusyon niya sa mga makabalan area. Yan ang tanga kuwao ng iyang cellphone. Sa ira ni ini nga wala na sa iyang bulsa ang iyang cellphone nga usa matutpaka iPhone na 15 na po maksimilidad. Sa budili mo minus po na sa iyang pagpalit po magdang mag-presid na sa mga 30,000 to 40,000 na pesos ang naisigutan ng ipod niya sa cellphone na talo lang ibalikan sa pag-asubay. Ang tatang dalam niya yung nagyan na po niya naban na kita or wala, na-recover ang mga cellphone na gusto yung gisura yan sa pag-atawag, wala na po kini mag-ring o gituhan sa maong biktima nga gilabay na po sa kaning suspesado ang SIM card sa iyang cellphone. Hindi nga itong ura, ang tulo ka mga insidente sa pagpangawat na tala ng Diyas sa Kapulisan sa PlayStation 5.2 lingon man sa gi-refer nga to sa ilahang intelligence section. Aron matagal kini sa dugang investigasyon na gatukmang disposisyon. Palitagi ka sa PlayStation 5.2 para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magdumahan 3.3 Kiabarino sa Balita o Servisyo Magdum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat Magdum Hunter Kia. Abil niya na usa, dinita maglangay. Dinitas report ni Magdum Hunter Angie kay lima kuno maigala kon Magdum Hunter Anji sunod-sunod sa gunung nga kawat na talas kugon. Sus, grabe yung kawat karon. Ay mo kopyansa diha kay ang kawat karon may gana. Di ginsan magpapapil, di magpaulahi. Di ba ang mga malibuog kamot? Gara po sila po. Grabe sa sila, di ba sila magkapuyo? Check the report sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Anji Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Pagpapala ko rin sa kapulisan sa police station 2 kung unang sunod-sunod ng mga insidente sa pagpangawat diin unan ini na itabo din sa may NMMC hospital sa may barangay 27 ng atong syurad diin usap ka 15 anyos nga kaning minor di edad magduma first aid ang mihimo no sa pagdangog tungod lagi kay Kinesia resident din sa may Manulog 14 siya Bukidnon samtang na siya sa maong nga balay na balanan kaya lagi nagulat po magduma first aid nga makahimo po no sa pag kaning magsulod sa mga balay tamilanan kaya napuhira pong pariente kung mag-proceed nga giya admit kaya siya din sa glas nga bahin na nakatagpilag yun in town giingan ni kiting nga maungat 15 anyos nga lalaki naghahimo din na mag-proceed sa pag-plaster sa kaugalingon at ubangan na po din sa emergency room mapilpid na po mag-proceed kaya lagi nga puhira pong pariente nga nasa sulod so siya wapun siya ikaning nga bawat mag-proceed nga doon na dahil mahitabok kaniya nga pagpangawat samtang kini siya makatulog nagulat sa ihapon din po nga mga ka nga nakakaroon sa nabila sa sulod sa Northern Mindanao Medical Law Center giyong mo yung nadala sa wala po mailang nga suspitsado nga mihimo sa pagpayamulo sa kay gayunan samtang tulog mo nga bikima ang sa ka Redmi Note nga cellphone nga nagulor sa kapingkulang nga 5 mila pesos giingon sa maupo nga biktima ang mga alas-dos ng takna sa kadlawon karong mag-dumapresinto nga adlaw giyakuha ni ato po nga suspect ang iyahang nga cellphone o nga ganiman ula hinagin niya nakita magdaw nabantayan ng dumapresinto huwa na dayang cellphone saya po din po nga Sean, human nga, mga na, kuwan siya mag-dumapresin na alimpungatan po na siya sa iya pong nga pagkatulog. O dito na din na matikdan nga, wala sa iya hagyo lang iyang cellphone, iya pong nga gigunitan. Nga iharap po na itong gitipigan mag-dumapresin samtang katagpilaw. Napli na po din na sa dalan, din sa dalang si Imrecto, din po tungod mismo sa Northern Mindanao Medical Center. Ang mga insidente, grafik ka rin din sa Police Station Tukugon, alam sa lugang investigasyon. Samtang sa sasama, dinigya po sa May Corrales Street, barangay 20 siya tining atong syudad, usap-usap ka 30 siya tayo anyos nga minyo nga malupyo sa May San Miguel, Manila Fortis, siya bukid noon, ang mihimo po da sa pag-report sa pagkawala sa iha matagpang kiringa bag. Nga iya po nga gidala-dala mag-dumapresid, huwag yung gibilin sa ila po nga sakyan. And giingon, ni kiringa mo nga biktima, kaya lagi gikampa sa kaning bukid doon mag-dumapres it, narapod siya sa kinan nga iya pong gidala niya. Kaning sa kinan nga iya pong gidala mag-dumapres it, gikan niya sila pong kumpanya siyang gitrabahoan. So, kini si Mr. Gary, naghimo pa man sa paglakaw mag-dumapres it. So, yung temporaryo nga gibilin, ang iya po rin pong nga bag, sulod sa kinan nga iya pong nga gisakyan, paingon din sa sentro nga bahan sa itong syudad. Huwag niya damha nga mga alas dos sa imidyang takna sa kadlawon, na kurat na lang siya mag-dumapres it. Kipagbalik niya sa mga pong nga behikulo, huwag na din to ang iyahang bag yun ay sulod nga kaning Samsung A16 nga color gold nga cellphone nga company phone nila mag-dumapresid lakip na ang iya pong driver's license PPI uga sa laping cash nga naasa iya po rin pong pitaka matod sa maong nga biktima nga wala po siya yun matudlo mag-dumapresid kung kinsang nilabot nini po nga maong kaning gamit niya kalagi na masyadong nagparada din po na sa Maya Corrales area ng atong syudad na wala po yung mga tao po mag-dumapresid mingaw na manggol ni ana pong orasa alas 2:30 samtang din po na sa Maya Aurorama Supercenter J.R. Borja barangay 19 ubiling atong syudad pag-abot din na sa Maya counter number 37 usa ka tao ang nasa po mag-dumapresid gamihimo sa iya po rin po nga pagpangawat gibutyag nga mismo kaniya usa ka kuan mo duma pasi ng mga usa ka babae ang gihimo sa pag-report tungod lagi kay na wala magduma pasi ng ilaha pa din po nga kaniya kita mo nga pag-pangawat mong dumapasin sila po din po nga tindahan. Giingon nga, kini nga maong complain na ito sa kini ka 22 anos nga residente sa barangay konsolusyon ng atong syudad o siya na destina sa grocery section din sa Aurorama Supercenter naghimo siya mong dumapasin ng sa pag-dalikyat sa bake shop na locate riyan po sa nahisutan ng establishmento. So, nakadiyot mag-dumapresid, nakabiyagit po siya. Pero doon lang mag-dumapresid, kanyang pong nahisutan nga bake shop. Pero din na ano niya na silent mag-dumapresid nga kanyang pag-abot niya dito sa counter, pagbalik niya na wag tangan siya mag-dumapresid o gadus mila pasos. Ganiman, niya pong i-check mag-dumapresid ang CCTV footage o dito na identifying. Ito na dahil sa kalalaking customer nga nisunod sa iya ha o gamihimot sa pagpangilabot, hindi po nga maunga kwarta. Dahil dinirecord sa may kamamanan ni atong syudad usapod ka alleged kani alleged motor napping ang natala kani motorsiklo mag-dumapresid nga gikuha giingon ni Mr. Dawn Ivan Box Sarsa ta 26 anyos medyo gulupyo din sa may barangay kamamanan ni atong syudad nga ang iyaha matod pa ang motorsiklo mag-dumapresid nga kani nga Yamaha MIUI color white color blue nga combination o ganoon plate number nga K1 K106AZ ang giyakuha. So wala po ma-identify yung mga suspensado. Matod sa mga biktima nga mga alas dos ang takna sa hapon, yung iparada ang mga motorsiklo din sa Mesia Apartment, Luminaria Street, Barangay Kamamanan. O ganihan nga siya magduma first aid, may balik na sa parking area, yan na din na-discoveryan. Ang mga motorsiklo na missing na. Ang complainant, ni mo pa sa pagsusi sa palibot o garakip na sa uban pang mga kasikmit nga lugar sa attempt po niya magduma first aid nga malocate ang iyang motorsiklo. Apanad, sa iha pong kahago, wag yun po yung nadaw-daw magduma first aid tungkol kaya wala niya na-recover pa ang maong motorsiklo. Mihimo na din po sa pag-request sa CCTV footage ang maong biktima sa mga pinakaduog ng establishmento o galakip na ang pag-susi na sa uban pang surveillance cameras nga doon na po nga ma-review dito sa mga pong lokasyon o dito magduma first aid kaya naay mga nakita pero di po yung data magduma first aid na limitado ang mga Ito Jess Manggol, subay nung ganyan naglahim mo siya sa pag-report sa tupong mga otoridad. Ang mga insidente, girafay ka rin din sa intelligence sa UN alang sa dugang nga verification o dugang investigasyon, alang sila pong appropriate nga action nga paghimuon, ito pong kawatan, meaning nahisgitan nga motorcycle. Subay lang ito sa kinikay Yamaha Mio color white and blue, nga doon ay plate number nga K106AZ, ang ikawat din sa may barangay kamamanan ni aksyonad nga padayon ka rin gipalita sa itong mga otoridad. Mga balitang nga hipos, gikan sa may police station na tupugon, kinikay Sa 220 Angel sa sumalita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Angel sa balikatas Magnum Hunter John Ramos. Matod pa magkala ni Magnum Hunter John Ramos. Di ba kagramo, may kala gituwa ang samunang kodupiskas na sarit police station ator sa serb sa Warato Pares. Di ani tali dawato tayo report. Karong buntaga. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter John Ramos.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Nakumpiskas sa kapulisan sa police station ay Nazareth ang isabo nga makabat sa 5 kagramo sa tol sa pagpatuman sa search warrant sa Upper 20th Street. Barangay Nazareth ng siyudad sa Cagayan de Oro. Nakasuspe dakpan sa operasyon nga gihimo sa operatiba sa Police Station 9 og Intelligence Unit ubos sa pagpangulo ni Police Major Amir Naiva Maruhom og nakigtimbayayong nini ang kini nga PDEA Region 10. Nakumpiska ang 25 ka mga sachet nga dunay puti nga crystalline substance nga gituwag shubo ingon man ang usa ka clear plastic cellophane. Gibanaban ang mukabat kini sa 34,000 pesos nga kandidat sa nakumpiska gituwag shubo. Ang nakumpiska ni Brenza inventory og ibarka na tumangan sa usa ka barangay Kagawad o nabinigod ang kilingang media representative. Ang suspect, ginala na sa custodial facility sa police station 9 samtang giandam ang mga dokumento alang sa pagsangat sa kaso upos sa kiling kaso ng Republic Act 9165 para sa buntag na Pilipinas. Si Magnum Hunter No. 15, John Ramos sa balita o servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter John Ramos. Sige ka magkala sa report ni Magnum Hunter John Ramos. Ato ta magkala sa report ni Magnum Hunter Fit Billis Grupo Oras Kabatanunan. Matod pa di layo Magnum Minjo mo to. Wag kwan lang. Okay, tanaw na to magkala. Ang report ni Magnum Hunter Fit Billis. Tanaw na to magkala yang report mga igsoon me. Karong buntaga mga higala mga sugit ng kabinao kay matod pa magkala balikan sa natos Magnum Hunter Kia Abinyanusa siyang report dito sa tani Magnum Hunter Kia balikan sa natos Magnum Hunter Kia karong buntaga kay San Inlo may galang huwag ipahulam kung nagsikad ikulata yung Padre Inlo na naunsa naman noon eh bita naunsa na tong report sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Abinyanusa
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
0: Kakakon matutaw gaba bunog sa naong agad sa pipinakabahin sa lawas kiri nga Osaka 47 anyos nga lalaki nga Osaka sigad at driver nga residente diya sa may barangay punto ni nga tungkosyadad. Kuman matutpagay siya gigikulata sa iyang son-in-law tungkol sa rason nga wala niya kinigi pahulam sa maunga tricycad kung magnumapresid gingon nga nga girikamo ni ini nga kondisya di anyos girikamati nga si Christopher iyang nga kagalingon gitpun nga son-in-law nga nila sa pangalan nga si Ayan, 30 anyo, so ga, residente rin gyapon, sa ligan na sa may barangay punto din nga itong asyadad. So, sa rin pa, sumbong, nini nga si Christopher matod pa magdumapresid nga, neto matod pa, kini nga si Ayan sa ilang nga balay, nga medyo lango sa ilim ng makahubog. O ga, may angyo, nga mula man tawag at sikat po niya, kaya gusto lang ito niya nga mamasahiro, tungkol kayo maraga na kulangan pag kini sa giinom gid pula niya nga kaning inumin nga makahubog niya pinagi sa mga kaning taga-driver sikad makapalit po sa tungod kay wala po laing trabaho kay naisgutan gid po nga kaning asan inlo sa maong reklamante apa na tungod kay nakita niya kainom o nga posible baka nga kaning may mapakini nga madisgrasya sa iya nga pagamit po siya nga sikad yan gibaribara na wala niya gipahulam ang maong lalaki po magdumo sa isa pa nasa niya nga nagtuupin nga si Christopher nga okay na diya okay na unta sa katong iya nga son in law iya nga pagbalibad ganyan matutpagin niya siya nga gibunlot niini nga si Ian po magdumo po siya dahil na direkta nga gisumbag sa naong o gagi susunod na yun gitpon yung mga kinumo ang dawat nini gikan sa iya nga sa nindo apa natungod kaya medyo nakurat siya magdima po siya wala gilawin kini siya inun nga nakabawi uga nakasukul uga sumbag doon nakasukul doon man siya pero wala na kayo siya inun gitpon nga nakabenta uga sumbag at kay medyo nalupog na po siya gumikan gitpon sa susunod yung pagasumbag aning iya nga sa nindo human sa mga insidente kaya partaki sila uga misibat gilawin kini iya nga sa nindo nga to sa wala po na mapiyo ang mga direksyon inun kini nga si Chris super wala man siya nakakon uga kaning mga samado kaya mga grabe nga injury apa namin sa sakit-sakit kaya nga lawas anino kay Mardohog na nakulatahan kini siya ni iningi nga sa nilo nga gumikan ng matupas so wala ipaulam nga sikat ng wala tas yung asya para niya sa may barangay at punto hindi nga itong asyadad hindi nga itong maragi rafa na sa alam po sa kumiyapa sa barangay punto ng mga insidente rin matagan sa Tukmang Disposisyon para sa Buntag na Pilipinas 123 Kevin Osa sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Daga salamat Magdob Hunter Kea Abelian Nosa. Ato tani Magdob Hunter Faith Veles karong buntaga. Badi pa niya na balikat as Magdob Hunter John Ramos. Sayang report ni may galang sa iyo sa Kabon Tagon. Alas 4:35 ang atong oras. Dito tama gala ni Magdob Hunter John Ramos. At tuwan sa natos Magdob Hunter John Ramos. Sayang report ni may galang sa iyo sa Kabon Tagon. Kay matod pa niya may gala sa iyang report ngang kukpo. Nagpasalig may galang nga tagaan ko nila gustong aksyon ng mga individual malang malapason sa balaod. Na ang katong malapason sa balaod niya ay magkupyansa. Bilo para sa nato balikan sa nato may galas Magnum Hunter 15. Sa balita og sir, bisyo na si Magnum Hunter John Ramos.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Ipasalig sa Cagayan de Oro City Police Office sa Bagong Philseed o Kukpo aga publiko sa ustong aksyon sa mga individual nga malapason sa balaod o posibleng makakiling nga makahulga sa kaluwasan sa komunidad. Matod pa sa Kukpo nga taga nila gustong pagtagaan ang tarang insidente nga may kalabutan sa kaluwasan, seguridad o kaayuhan sa mga residente. Dugang pa nila nga ang pagpagalipon sa mga kabatanunan batok sa mga kalyukan nga posibleng makadaan sa ilang kaluwasan uga kayuhan makatabang sa ilang kaugmaon o mga pangandoy. Nalawagan ang kukpo sa publiko nga tabangan sila pinagi sa daling pagsumbong sa mga insidente o kalyukan nga posibleng makahulga sa kalinaw o seguridad sa komunidad. Para sa Buntag na Pilipinas, Crazy Magno Martin 15, John Ramos sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Daga salamat Magnum Hunter John Ramos Police Station Kugon gipaugtan kuno sigurado batok sa nagkataas kuno nga kaso sa kawat agay mao lagi ni karon may gala medyo taas-taas yun ang kaso sa kawat karon sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Faith Velas
1: Magnum buntag na Pilipinas.
4: Gipahugtan sa Police Station Tukugon ang seguridad sulod sa ilang area of responsibility tungod sa mga kaso sa pagpangawat nga sunod-sunod nga natala. Mas gipakusgan sa kapulisan ang ilang foot patrol o police visibility ilabi na sa mga lugar nga daghang tao o posibleng target sa mga kawatan. Tumong sa kapulisan nga mapugngan o mapakunhod ang mga insidente sa pagpangawat pinaagi sa mas kanunay nga pagpatrolya o presensya sa mga pulis sa kadalanan. Gipahimang noano sa bang publiko nga magpabiling alerto o gampingan pag-ayo ang ilang mga gamit ilabi na kung sila sa pampublikong lugar. Balita na hipos gikan sa Police Station Tukugon para sa Buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter Faith Beles. Gikan may gala sa ang lokasyon na karong buntaga. Atong oras na nay tatay alas 4:38 na. Grabe no, di takopiansa may gala karon kay uso yung kawat kinanglan gyud mangigsoon nga kanang ato mga gamit di ginato kopyansaan, no? Kamudya kanang yung mga motor. Kana mo delikado kayo yung mga motor ninyo. Labi nasad katong uban may gala na ay mga mga binuhi, mo na iusos kawat karon mga binuhi. Kay kani mga binuhi, dali ra mo ni ibaligya. Ba, magkakawat sila bisikleta, mga binuhi maka, mga baboy, kanding, manok, dali ra na mabaligya. Adalon na nimo bisag asa magila mga tindahan, wala na hali na diretso mga igsoon. Busa mo nang dili agay gyud magila kopyansaan kada mga inana nga mga butang may gala kay paspas ang kinibang mga kawatan, dali ra kay sila may gala magkakawat mga inana mga sukit ko minaw no. Busa di gyud kopyansa kay pagkawat nila ibaligya lang dayon, ah dali ra kayo na napopoy mga sakay sa panahon. Kawatan kag bisikleta, imong bisikleta kag pwede mog 35,000 pero pagabot sa buyer gipalit ra may gala gibaligya ra sa kawatan mga igsoon og 1.5. Pandamay nga kawatan. O, oh, magandang uso, may gala. No? Kala imong mahalon kayo. Mas sa kabalog, mahalon ba na? Ang ikawat, bisikleta din mo, mountain bike, mahal kayong palit. Pag-abot, may gala sa kinibang buyer, baligyaan sa kawatan, ah, baligya na magiging suunog barato. 1.5 ray baligya, may gala. Kung yung mahal kayo mong palit, ipalit lang 1,500. Grabe sa kabugoy sa king kawatan gid sa bo.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Alas 4:39 nga tong oras dinhi may gala sa ato para kuban sa tong programa karong buntag buntag na Pilipinas. Ato tawag kala duga mga report sa tama gid luparan sa mga duga mga report sa mga kauban ini sa iyo sa kabuntag kon. Matod pa may gala ni Magnum Kia. Nga na ako no na-scam ko no may gala nga border ko no magigsoon sa yuta. Na, mauna sabding yuta na sabo, iskam-iskam na sabtas yuta karon. Morning pait may gala sa kinibang yuta. No, ma-iskam tas yuta mga igsoon, morning pait. Biyon sa pwede, hitabuan ni ang detali, paminahon ta report Magnum 123. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Amilianusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Nagpatalaan sa kapulisan sa Police Station 3 agora kini nga usa ka 51 anyo si lalaki nga nila sa pangalan nga si Dani nga taga Barangay Balulang ning atong usla duman wa kini nga scam sa kini nga duha ka mga kuna magtiayon nga nagpaila nga broker diha sa maya ka kuna Barangay Gusa ning atong syudad gingon nga kani nga si Dani matutpaga pangita ni siya og yuta lagi nga mapalit pud magduma proceed aron pud nga ang imo og kani nga matukuran niya og iyang balay og siya nga naila niya kini nga magtiayon gitanyagan kay sa og yuta dira sa may Barangay Gusa ang area pod magduma for sito gatuod kaya medyo mga magkumbinsi din po siya sa kanyang magipakita agad po yung mga dokumento ani nga magkiayon nga mga broker nga naila sa mga pangalan sa ilang po nga pagpailan lang po siya magdemo-proceed nga naila sa pangalan nga si Anna Annalyn o ga si alias Jomar gingon nga kanyang nagitanyagan matutpag hindi siya o ga yuta sa kantidad nga 160,000 na pesos o ga tuod kaya doon naman po i-andam nga kwarta ang kanyang si Dan nagadawan payment kini siya sa kantidad nga una 110,000 na pesos aron pud nga gamay nila iyang kulang uga iyang yata nga full payment once nga magahinatagay na uga titulo ug uban pa nga mga dokumento lagi ni adto nga gibaligya pud nga yuta nini nga magtiayon nga nagpaila pud nga broker ingon nga siya nga mga pinakaadlaw na pud nga pagpaabot pud mga ma-proceed kaya dagan pagigingon lagi nga dagan pagiproseso dagan na pa yung mga pagbalin pud sa mga pangalan ani nga mga titulo. Uyang nga, wala ipaabot ng yung taon kini nga sila niya. Pansin niya nga maabot ang mga dulan sa bulan na po magdumang foreseed nga pagpaabot gikan nga makaresibo nga feedback gikan niini nga magtiayon. Wala na po niya, wala na po siya nakadawat o nga tawag o giri na po niya nga makontak. Sa niya nga yung nga giyatuan ang nga katong nga area kung katong nga muna katong nga yuta nga kini nga gibrigya po siya magdumang foreseed. Dari sa niya niini nga doon na di ay gid nakatag-iya at ang naisitong gitpod nga yuta o katong mga nagpaila gitpod nga magtiayon nga broker dili di ay ko sila tinuod nga gapamaligya o ga yuta po magdumaprecid o ganang scam ng matod pa kini sa iya ganis di ang nga nasuta niya nga katod ay nga balay mina katong nga yuta po nga gibaligya po sa iya magdumaprecid is kani nga private o ga titulado po sa usapod ka privado po nga individual mirasun nga nasakitan gitin taon aga kani nga sila na sakita na pungot na suko ang iya nga gibati ngadto sa magtiayon kaya dili po natiaw ang kaning kandidat ng 110,000 na pesos nga pasiud pasiulan niya nga nabayad pud og mga proceed kay mura gan kani 110,000 pesos iya gid pud ang gitiguman kaya lagi nga tinguha nga makatukod na siya og balay pagpangandam pud sa iya nga retirement pud og mga proceed apan na kani ra bayad taw nga kwarta dili bitayon nga kani ang gitigi-tigi bulto gid iya nga gihatag nga cash ngadto sa magtiayon lagi nga nagpaila pud nga pamaligya og ayuta og sa kapila sa tuod nga kapila niya lagi paningkamutan nga kontakon kini nga magdiayon pag magduma proceed wala na yet dili na po niya makontak bisan sa usa pamaagi sa cellphone social media uga sa kaniya yan na po kapila niya gibalik-balikan sa balay uga yan na susa magduma proceed niya katunay yung duwa ka magdiayon dili gito sila taga barangay Agusa
2: uga
0: taga maraga nag-board lang magduma proceed ba umaga kadyo tapon niya ni Puyo diha umaga ilalang yung tingo ato panimang scab uga mangilad rapon uga kani mga nagtingwa nga makapalit lagi uga yuta so itaw ni si kini nga si Dani imbis nga nagtingwa kini siya makabaton uga kani nga yuta lagi para batukuran uga panimalay uyo yung taw niya nga baga po magduma proceed nga may dangup diri sa kapulisan sa Maya Police Station 3 Agora dabi na kaya wala na niya dili na niya makontak kung dili na po niya masuta or matrace kung asa na kini nga magtiayon nga nag-scam kaniya so dili po na si awa katidad nga mabot ka to sa 110,000 na pesos.
2: So, down payment na to? Down payment pa to niya?
0: Down payment. Kaya nga kita niya kasi ang pressure is around 160,000. So, ani una siya bayad 110,000 kaya para damay na lang. So, at least, kung si Dod manggaling to, 50,000 na lang iya nga bayroon nun po magdumaprecede. Kaya pa, iya, manggidawanan o gadako. So, so, niya nga, ready nga kanya siya mabayad sa katong kulang po nga 50,000 para git po nga hingpit niya nga maangpon ng katong nga yuta, nga iya nga gikahinaman po nga mapanit. Dili na niya makontak niya nga magtiayon naman yun po nga nakadadawat o nga nakuha na nila ang katong katidad nga 110,000 pesos po magdumaprecede.
2: So, naman kay complete details dito sa ilang kuan, pagbayara nila maglungkiya. So, katong na lang yung basihan para manumbong.
0: Nanay na siya yung mga pangalan na siya yung pang issue nga kaning mga dokumento o mga resibo po magdumaprecede. Dapat katong mga pang issue po na nga magtiayon, marag maulog po nga peke gihapon kaya kanilagay nagsarig lang po siya magdumaprecede nga kaninga basin ko ani legit ni or wala, baka ni siya hindi sila mga mangingilad apan na sila lagi nga yan ang tanga gicheck ang katong ayuta kay andam na lagi siya for occupancy na lagi yung tayan ang tanga sugdan lagi nga mga mamalita sa materialis para makatukod na siya gabalay po magdumaprecede natuta niya nga private di ay katong naisitan gid po nga luna o gato na gid po yung nakatagiyan to nga privado po nga individual so kininga si Dani imbis unta nga iya gitong ipanigamutan nga matigod magkatong kandidat niya 110,000 na peso surat na huwag tayo na po kini gumika na po ni ining mga magkiayon nga mangilad na nagbarigya kanya huwag yuta apa na diri di ay ila o gatiturado na di ay isa lain po nga individual
2: na pastilan labad ba di kaya ni
0: o so karoon kita maganda lang si Dani nga i-refer ko na ipablata diri sa Maya Police Station 3 Agora apa na diri lagi auga ko nga dayon magin galing po magdama proceed nga makita ka itong magdiayon posible nga magatabang kito sa kaso nga estafa gimigat po siya papanginad nilin nga usa yung tawag kasi kita yun o anyos nga buot naman po yung makabato ng yuta apa na nabiktima kini sa mga mangingilad balita gikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas kini si magdumahantay to na 3 kiabinin o sa balita o si Bisyo Magdum Radio
1: Magnum Buntag na
2: Kaloy ba sa bintaon may gala sa biktima intaon sa yuta? Sa Ginoo ko pasdilan, morning pait may gala. Basta dili gyud bitaw Surebol imong kuan, imong palitag yuta. Luoy kay ka mangigsoon. Dito ka sa Surebol, dito ka kang Mr. Silva. Balay baligya sa tagiya astang ninduta astang baratuha.
1: Magnum Buntag na Pilipinas.
2: Dito ka mo palit kang Mr. Silva kay uyaw ka ito. Tara higala tanaon ta. Malibati mong mata.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Mr. Silva, mabaligya ang yuta. Balay astang ninduta, perte pagyong baratuha.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Diyak ka mapalit, bisa naasang may gala na maiskaban ta. Diba, maanan ta? Uy, kitsada sa balay, oh. Askang baratuha. 20 million ra higala.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Damay. Alas ko 4:47 may gala gatong oras. Ay sa mga bisay dili gi pagkatag may gala sa mga linya oh. Uy, Ginoo ko kadaghan mga yani mga kuno may mga reklamo. Kaya mga reklamo niyo ayo na dili ni reklamo dito na sa barangay. Oh, so barangay na reklamo niyo kanang mga kanang magbinuntaga og video kay dito na sa barangay reklamo kag kapitan. Kapitan! O, saan niya kong silingan? Kap, na sige, mag-video kay Kap. Lunes naman karong Kap, o, alas 4, skadlaong Kap, o, amaman, mahuman. Kabiira man silang video kay Kap, at doon karong, amaman, mahuman, Kap. Dito na kakapitan ni reklamo, alam na katong nabinuntaga ang video kay, pero ayaw, saan mo pag-binuntaga ang video kay sa silingan? Una-una, po din niyo nga, kapanarbaho po na inyong silingan pagkaugma. Di ba? Una-una, po din niyo ba? Nirapay mga tingog, may galangas na mga yabagag yung kay tingog. Okay na to, arang-arang bitaw na matulog taon niya, mga lapsong sang ipang kanta, maon niya, baka bugno kay tingog. Awata sa akong silingan, mga lapsos, bugnawa kay tingog lagi. Mot kanta, gani siya, minaw ko siyang kanta ba, bugnawa kay tingog, ani nga, kwan, eh, singer eh. Awa naman na singer, pero, lami ka paminaon ba, murag lami, sa dati mo paminaw ni mo magigsoon sa kanta. Ganaan po ta magigsoon, di, sa tamatulog, be, maminaw sa atake. Lami maging tingog ani mong silingan nga nagkantas video kay. Pero silingan ni mong as nang yabaga kayo niya, hubog na kayo magigsoon, pagkantahon ka to pag yung mga nagsimula sa patikim-tikim. Ay ko'y ginoo ko pastilan. Nawa, nagita na dana magigsoon, di ba? Oo, labad ni mong utok, labad ng silingan ni mong nga magbinuntaga pag yun og kantaha may galaw niya, di ka kareklamo, kikitagaan ni kagsundandaan. Sayag pa, gidalaan ako kagsundan. So di kayo kakareklamo kay gitagaan ako kagsunan ganina sa hayag pa. Di ba? Kay birthday. Itatagaan ako ka. So, nagyan ka, hilom, nagigariya. Ay, nagdagang istorya. O, hilom-hilom lang ka kay kay. Itatagaan ako kagsunan ganina, o. Hilom lang ka. Kutob na kas paminaw sa mga kanta nila ba? No? Kutob na kas paminaw sa ilang kanta. Sos, ginoon ko pa silang paita.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Duga mga balita sa ta, may galang karo nga butaka. Duga mga balita sa ta, labi na rin yung may galang sayo sa Kabuntagon. Oo, oh, anak yun na, Lorenz Heralde, basta tagaan, hilom-hilom yun na. Ah, matod pa ni Lorenz nga, basta na tagaan, nahilom na. Amura tong si Mark Francisco nga, nakapapicture na, hilom-hilom na ni Daplin. Kanis Mark Francisco, kuyaw kayo nga tao, magkapapicture lang ni sa stika, awa na. Hilom na kayo ni Daplin na yun. Mura ni siya mag-exon ni Daplin magalaw agukoy ba? Hilom-hilom. Mura ni mag-exon baksan nga hilom-hilom si Daplin pero nakatukob na. Kuya, okay din nga bata ni Smart Francisco. Di mo ni kumpiyansaan. Kumpiyansaan ni mo ni. Matingala ka ka. I-post na kayo sa Facebook nga. Imong dagway. Siksik kayo.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
2: Astila. Nino si Patrick te. Butan man ni si Patrick. Ano yung problema si Patrick diya sa kuan? Kining diya sa Opol. May problema ni Yas Bara. May problema ni Patrick. Butan man ni nga tao. Di man ni siya hilig ang mga inana. Trabaho ragin niya. Trabaho balay ragin niya. Layo na si Mark Francisco. Mark Francisco. Kadlaunan man doon ni si Divisoria. Gabaklaya. Damay. Doga mga balita sa tamay gala. Karumbuntaga. Diri sa ato. Managuban. Sa itong amurama. Karumbuntaga. Doga ang mga balita sa ta. Gimando karon na sa Presidente ng Pilipinas, Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga tagaan og aksyon labi na kadtong mga nasa ubos nga sektor nga apektado sa hulaw karong mga panahon labi na mga mag-uma. Matod sa presidente nga naningkamot ang gobyerno para matagaan may galaw og dugang tabang ang mga mag-uma og mananagat nga naglisod panahon magala nining tiginit. Gyasoy usab sa gobyerno nga parayon sila naningkamot nga matagaan mag-ison og dugang pondo humansab gipanawagan mag-igsoon karon sa mga mag-uma, labi na may gala, na gusto nga naan na lamang sakas ang itunol, di na lang mga igsoon, mga abono o guban pa. Apan gingon sa gobyerno, nga sila na ningkamot, labi na may gala sa Department of Agriculture, aron matagakan mga igsoon o dugang tabang, pondo, kadto may gala mga mag-uma, nga apektado may gala sa hulaw, tinginit nga nagsugod na karong mga panahuna.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Inoon na katong sugyot ni Rosendo So, nindot kay ito may gala yung sugyot ni Rosendo So may gala sa sinag. No, ako, kuhan kay ko ato o yun kay ko ito mga igsoon nga gusto niya may gala sa sinag. Nga, pinagi ni Rosendo So nga, kas na lang daw ang ihatag, dili na mga igsoon kato mga abunog uban pa, which is tama asam. Mas mayog kas na lang kay ko yung kasog, dili na makayag palit ang abunog, kawa na nanubo ay mong tanong, ipalit din mong bugas. Too ka man mga igsoon, di ba? Kanang ayuda sa gobyerno, may gala, mali man na may gala nga ihatag ninyo mga abuno, uban pa diya, mga bini, uban pa. Which is 100% mali. Para sa ako, personal, may gala kay usama sa taga-uma, mampunta mag-igsoon. Para sa ako, may gala, mali, may gala ng tagaan ni mo mga magumag, mga abuno, mga bini, mali. Mali, may gala kay namay, kinibang mag-umang dili sila karon nga season nga mo ilang itanong yun mag-igsoon. Mas mayo tagaan na rin mo na nagsilagkas kay kung karon nga panahon apiki ang ilang pagtanom ay palit na nagbugas. O sa pamailangayan ni mo apiki imong pamugas karon ipalit og bugas ah. Di ba? Kung tagaan ka sa gobyerno, lisod po mag-iigsoon ni mong ibalik sa gobyerno. Ipalit sa bugas. Mauna may galang usas sa ato nakita nga pinagi sa sinag nga mayo ang ila mismong tumong magigsoon og hangyo og panawagan ngadto sa gobyerno. Ngayon ay tagaan na og abono, tagaagbinhi, tagaan magigsoon og uban pa diha. Diretso na nakas assistance ang ihatag magigsoon sa mga magubag bananagat para surebol magigsoon ng ila mismong kinibang kwarta. Kung apikya gayo, di ipalit nila magalaw pagkaon, ipalit og bugas. Example karon. Naa may galay mga itawag nato nga mga binhi nga di gyud motubo musukol sa tinginit. Oo niya na po yung mga binhi magigala na yung mga tanom nga gamay lang kayo arti ba artihon nga mga tanom. Gamay lang kay sipyat magigsoon la na. Oo daritso naglusatay mga igsoon, daritso nagkalaya may galang nasangpit ka tanom. Initon lang ganig mga upat to lima kadlawa na. Lain na kay postura may gala sa talamnon. Dahil mga talamnon inana may gala. So kung manggaling ang gobyerno manghatag manggaling mga binhi uban pa mga abono ay na lang. Diba ka kalas-kalas lang man mo sa inyong kwarta ay panghatag ninyo mga iunana nga dili man kay na mapuslan pa karon. Diba? So ang ato panawagan sa gobyerno mas maayo gyud gobyerno nga nindot to panawagan ni Rosendoso nga manghatag manggaling mo karon cash na lang. Cash, tagayan yo cash ang mga mag-uma. Ayaw tagayan na inyo mismo mga binhi ninyo nga ang atong tanong mais o nya tagali mo abono may gala nga dili pang mais. Diba? Ang atong tanong palay o nya humay o nya ang imo mong ihatag nga abono lahi. So lain-lain mga igsoon og pamaagi which is maayo sab nga nanawagan may gala karon ang ato mismo mga igala nga mga grupo mga igsoon mga mag-uuma nga nanawagan sila may gala mas maayo na lang yon nga ihatag sa gobyerno kana na lang yon mga igsoon ang kinibang kas na lang yon mga higala.
1: Magnum buntag na Pilipinas.
2: Diba? Magduda sa mga igsoon nga no dili man pud lugar kas ang inyong ihatag. Kay nanamoy kuan namoy na kuan ganang nanamoy kanang supplier ba kanay igon nila bang ay boss na kuan naman boss kanang na fix naman eh o say na fix naman good boss nanamoy good tay supplier ani good boss na magi mag supply na good aning ato mga request uy mau ba nana lugar subot pasabot ato ani nga nanay tighatag lugar ani sa kinibang ato mga request sa gobyerno tanom anana magid boss maraglisod naman gud kay nato ni ma hatag pagkuha pa kay nabiding naman gud ni ay mao ba diba so daw be kabalo na kas gobyerno boss nga ambot lang kun tinuod ba isto istorya naman sini ako nadunggan nga pag naay gitawag nga supplier raw alam na, di ba? Moingon nga, ako'y supplier aning kuan, ining abono nga 3,000 ka sako. Dobe, kumusta man? Atong kuan diya? Siyempre, kabalo, nagkaon sa'yo mahitabo rin aning inyong pag-supply.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Kabalo, nakas-gobyerno may gala, di ba? So, magduda rin uban din nga, ay, bantog na di ay, kaya dili pwede ka sa ihatag, kaya wak man dahin ni kuan diya, wak man dahin. bantog na dili pwede kas ihatag kay 80%.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Diba? Kaya na, maginas gobyerno, may galang ako'y mag-supply daw, be. Kumusta ang kuan? Di ba? Kanang istorya, di mabot, tinuod ba sab? Matod pa nila nga porsinto daw kuno. Ambot lang, tinuod ba? Murag di man siguro na tinuod. No, istorya raman na, kaya wamantay ebidensya. Kabalo na kas gobyerno, may galang. Kabalo na pagkas tao nga, grabe po gamarites ni mga tao. Magbot-buot din ko ng istorya may galang asay, kuan. Bot-buot raman mo, istorya, unsay ala kinibang prosinto. Lama-lama raman yung mga tawa ng istorya ha. Dili natin na oray. Bakak na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Diba? So mas maayo to. Kas na lang ihatag. So ginoon ko pa silan. Kas na lang para dali na kayo may gala ihatag kaysa abuno-abuno pa ka bini-bini pa ka, tanong ka, patay pa. Kwarta pag apike oy palit bugas sa human. 'Di ba? Pag moingon nga oy. Ano man tong kwarta nga gipangatag? Assistance ba to? Gihatag para palit bugas ba tugon sa kainit sa panahon ng atong mga mag-uma wa nay mapalit nga bugas. Kay wala man sila tanom na may gitubo may galang sa ila mismong mga luna tugon sa kainit sa panahon. Mas mayo na lang ni cash na lang, 'di ba? So at least may galang nga maing lakaw kay nana sila cash. Kaysa tagani mo abuno, asa man mo na iabuno in taon nga wa nay maabunuhan. Pandamay. Dua ka hubog na lalaki gireklamo sa pagpagulata sa ilang partner. Koy, tanawa lagi niyong mga hubog ta pag-ulis balay, mga igsoon, way sudan, mag-wild ta, kaway sudan sa balay. Unya kita, nagubog-ubog, sus ginoo ko. Liwas na niyong pista sa kwa, no? Konsolasyon, wag yun, mingaw yung konsolasyon yun, dagang ko'y amigo konsolasyon, pero Mingaw yung kayo, wagi nagtawag kagahapon, no? Baras-baras ko na sa konsolasyon kagahapon, baga wagi na nawag, eh. Wagoy nagsinggit nga, purse! Hapit sa! Paano ya? Hapit sa, oh, ay! Ay, wagi yun, no? Pati dia sa agusan. Wagi yun, mingaw kayo sa sila, eh.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Mingaw kay pista nila, wagi yun, bisag gamay. Ano yung buntag kapis, yun nga tao, kay padungdungog man, nga wahang gatas pista. Ah, buntag kapis, siguro niya siya, okay. Kuan man, baudungdungog man siya nga wahang gatas pista. Pandamay. Atos na ni Magnum Hunter 20. Standby Magnum Hunter John Ramos o Magnum Hunter Kia Amelianusa. Una atos Magnum Hunter 20. Sa balita o servisyo, ana si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Mas mga mga pasinodo ako mga babae ang himo sa pagdungog sa itong kapulisan nung man matutak ni sila ng abig, diba? Sa pagpangabusong pisikal, sa inarap po na yung mga partner, unang ang himo sa pag-report Magnum First Aid, kining usa ka 46 anyos. Nga residente sa mga barangay Indahal ni atong nga syudad niya si Mamaya Shirley o kauban po niya yahapong nga bata Magnum First Aid nga si Jam Jam nga 7 anyos nga lalaki aron sa paghimo sa pagpakitabang sa itong mga otoridad. Kinitungod kayo niya matagpang kaipon nga si Jim 35 anyos nga malupyo din na yahapong sa mga barangay ang mihimo sa kalit nga pagpangulata nga to kaniya giingon nga mga maong nga lalaki nga si Jim lago kini siya sa ilim nung makahubog ug niuli kini silang mga silang Pinoyanan alas 7 ang taknas kagabiun Magnum First Aid uga kalit lamang mihimo sa pagpandapat ang adto sa iyang kaipon aba no pagsindi siya na kontento kaya ang giduulan ang iyapo din pong anak Magnum First Aid nga 7 anyos ug iya din pong kini nga giya sumbag uga gani dito pagit sa ulo na igo ang nahisitang minor de edad nga anak ra puda niya kani man ang mga biktima lagi po yung mga makita sa Magnum First Aid ng mga injury sa ilang mong kalawasan tungkol sa bunog po nga lakragi po dayon sa pagpandapat din po nahisutan nga sa ospitalong 35 anos. Pinundan nga ni Dangup sila sa WCPD section sa may police station Tukugon aron ipatala ang maong insidente o aron nga mangayo o kanipong giya kung unsay pagkabuhaton aron nga kanipong nahisutan nga lalaki nga kapangdapat sa iya po nga kaipon o siyang anak mapahamtangan o tukmang silot particular na sa iyang hihimo nga paglabas sa Republic Act 9262, Republic Act 9262 and Violence Against Women and the Children's Act. Samtang sa susama, mo, yapon magdumabas ng kalapasan yapon sa Republic Act 9262 ang ipatala gikan din sa usa ka residente. So may bulun sa rin barangay kamuman aning atong syudad. Kini magdumabas ng biktima si Mama Jenny yang gireklamo. Ang iya din pong kaipon nga mihimo sa kaninga pagpangabuso nga pisikal, lakip na verbal nga to sa iyaha. Ang iyang kaipon Magnum First Aid mo kining si Junjun 30 anyos nga malupyo gyapon po sa nahisgutan nga dapit matod sa complainant nga diha matod pa nga siya Magnum First Aid no makainom lagi ni ang iya po nga partner gilayon kini Magnum First Aid nga maghimo sa pagpanlasok ilabi na kung mapildi kini siya sa iyahang online nga sugal particular na kini nga scatter giingon sa nahisgutan nga biktima nga basta mapildi na kuno sa scatter ang iyang kaipon nga kini si Junjun mahimo din kayo siyang agresibo o mahimo din po sa pagpamalikas nga to kaniya nga makadisturbo po sa ilang kasilinganan. Gani man na diha matutang nga nasuko kini siya Magnum First Aid kinapildi sa scatter ang 30 anyos nga suspitsado naghimo kini siya sa pagpanlasong. Gipangguba ang ila po nga mga gamit sa balay o guban pa nga mga properties Magnum First Aid nga na mahinundan nga ubay-ubay yun po ang nadamyos. Doos pa niini alas 7 na at paguntagon Magnum First Aid ang maong respondent na ngayon po doon sa kanyang kwarta lagi nga ito po na sa maupong nga babae. So, ginong Magnum First Aid, kung nagod kanyang pangpalit na puno o tinapay or pan. So, wak man po'y kwarta ang kanipong complainant niya si Mama Jenny, kanyang sa kabanji 6 anyos. So, iya kining giyatagan o 10 pesos na po Magnum First Aid. So, giyatagan yung 10 pesos. Apa nasuko na po subli ang nahisgutan po nga lalaki. Kaya lagi, hindi na po napaigo ang 10 pesos nga pangpalit o pan nga ito po da sa tindahan. So, nasubraan na po ang iya lagi na po nung gibati po nga kasuko. Ati nga kasuko, tungod kay kinisya Magnum First Aid, napildi pa niya siya sa iya po rin po nga pagdula sa scatter. Yung pagpangain niya kwarta o kaning pampalit o pan, 10 pesos rin nahatag sa babay. So, gibutiag din po din po nahisgutan ng suspitsado nga pati yun takakaroon o di na tika paabtag ugma. So, mayroong dyan nila barakal, gidintahan ang mga babae, kigawas nga kapangulatan ng kinesiya, may himo pa sa pagpanlasong sunod silang panimalay, dun gibaharan pa po siya nga patyon, ini po nahisgitan nga suspensado. Mayroong nga siya po magdumaparsid na balaka, o gamay hinundan nga report siya, din po sa, sa ato nga otoridad, kaya base niya po, dayunan po magdumaparsid nga patyon, din po siya, din po nahisgitan kaipon niya, nga lalaki. Giingon nga ang ato pa rin po mga otoridad, nagahimo po sa pag... Kaya further po nga ito pong desk officer sa police station Tukugon nga ito sa Women and Children Protection Desk na WCPD aron nga dito magdumapasin matagan o igo nga kanilang diskusyon kung sa mga lakang nga pagahimuon o ganiman girefer po sa kini din sa may Barangay Violence Against Women and Their Children's Act kanya ba si Des aron nga matagan o assistance of intervention ang maong reklamanting 96 anyos nga giabuso na sa iya pong iyang partner physically o galakip na verbally magdumapasid nga dipod ang ayno nga kaningay padayon mo inundan nga kinipod sa mga otoridad na gahimog itpod sa pagpahimang no, nga tupod sa mga po nga babae nga iyang ipadayon ang mapagreklamo nga tupod na mga po nga otoridad magdumapasid mapasakad kaso kininihisutan nga lalaki e base niya sa sunod nga adlaw mo hiwa na po niya siya pagpandapat niya tupod niya kung mapildi na po niya sa scatter o baka di mapatugahan sa iyo po mga gusto kung ano na po niya siya ipapalit ini nahisgit ang reklamanting 26 anyos. Ang nahisgit ang suspensado mo niyo first aid, gawas nun pa man kining 30 anyos, pero kung palitan, no, mahimong disidido ang nahisgit ang babae nga, yung pasakaan kaso, ang i-april pong kaipon, posibleng po, may isyon kini siya o warrant of arrest. Balita gikan sa may police station to Kugon, kini sa Magnum 120, Angel Sado, sa balita o servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Angel Sado, pagbalik ta, standby Magnum Hunter, Magnum Hunter John Ramos. Kamatod pa pang panaglalis ko sa magtayon sa barangay lapasan, nagresulta sa itang hulga ko no may galang sunugon. Ah, okay na to. Dita PNP Balingasag, nanawagan sa publiko nga report ko no mga kaliukan sa may kalabutan sa illegal gadruga. Stand by Magnum Hunter John Ramos o Magnum Hunter Kia Abelianusa. Pagbalik ta mag-iso ni Magnum Kia, matod pa niya may gala. Nagunig ibanggaan ko sa pabarong sakyan. Stand by sabi sniper kumpa. Pagbalik ta uras, alas 5:05 na.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial. Nabati mo ba nga ang problema sa imong atay? Karunay ka ba nga gadugab? Pero may ka ba ang dunay hangin ng imong tiyan? Basin dunay diferensya ang imong lever. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 na dunay kanyang polycosanol o guban pa nga phytochemicals gikan sa extract ng sugar cane. Mabuton ang usap sa mga pagtuon nga epektibo pangkontra sa mga toxins nga mo ay minaot daog may guba sa imong atay. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. DTX 500 mapalit sa mga butikas kiendorog, Misamis Oriental. Pahimusli usap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa klinika de Alternativo Medicina Wellness Center Market Center Guna Bus Terminal Lapasan Kagendura. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
1: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa klinika de Alternativo logo.
5: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania nang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agu Busan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pag-unek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sire.
6: Daghan ang tana na ko, unsay akong sekreto. Ang abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, mighty C, mapalit sa mga butika o pharmacy.
7: Inom na o mighty C!
8: Ah, akong bug-
7: bugas-bugas. Akong katul-katul na ikaw butangan.
8: Bugas-bugas o katul-katul?
9: I-DTX 500 na!
8: DTX 500!
9: Aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha o pag-ayos sa bugas-bugas o katul-katul.
8: DTX 500!
10: Mabalik sa pinakadul nga butike sa inyong lugar.
9: DTX Coffee Mix!
11: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kinman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
9: DTX Coffee Mix!
10: Mabaka sa mga butika.
12: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa kanlaon. Sundan sa pagkalas 4 sa kanlaon, alas 4:30 sa kanlaon. O kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa kanlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlong Domingo, may biyay usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlong Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall. Alang sa dugang kasayuran, text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa

0: oras nato, alas 5:10 na sa bundag.
1: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
2: Nagpaminaw kamo sa Magnum, buntag na Pilipinas. Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Balik ta may gala sa naguman sa itong abunang mga karabuntag may gala, buntag na Pilipinas. Ato sa tani Magnum Hunter John Ramos may gala. Kaya matod pa ang PNP Balingasag, narawagan may gala kung ano mga igsoon sa pag-report may gala kung ato na mga tigpayot sa illegal nga druga sa ilang EOR. Bidawato sa nato report Magnum Hunter 15. Atong oras nanay tatay alas 5:10 na nining sayo sa kabuntagon. Niyang detalye sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter John Ramos.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Nanawagan ang PNP Balingasag sa publiko na dili mag-ilom kung anunay na ibalaan nga kalihukan nga may kalabutan sa illegal nga droga. Pailom duman sa kapulisan ang pagbatok sa illegal nga droga dili lamang responsibilidad sa mga otoridad kundi apilusab ang tibuok komunidad. Gidasig ang mga residente nga i-report dayon sa ustong otoridad ang bisan unsang impormasyon na bahin sa illegal drugs activities. Apan na paimagno sa kapulisan, likayan sa kining likayan na ang kining direktang pagatubang o pagkumpunta sa mga suspitsadong nalambigin sa illegal nga droga aron dili mabutang sa piligro ang ilang kaugalingong seguridad. Matod pa sa kapulisan, ang tukmang impormasyon gikan sa publiko may mo makatabang sa pagpalalipon sa mga pamilya o sa tibuok komunidad batok sa illegal nga droga. Para sa buntag na Pilipinas, kini si Magnum Hunter number 15, John Ramos, sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Hunter John Ramos. Anita magila ni Magnum Hunter Kia Abilianusa. Nagoy laki sa mga manggaan kung pribadong sakyanan. Niyang nitalay na wato tayang report sa balita o serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abilianusa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Nakaangkon matutpaog ang mga samado ka pangunsalawas kini nga usa ka lalaki nga nagamaneho og motorsiklo diha sa mga SM Recto Avenue Bangilapos ning atong syudad pagani nga gibanggaan sa usa ka pribado nga sakyanan sa naisultan pod nga area giingon nga ang maong nga biktima na ilan sa pangalan nga si Dave 28 anyo so ga kini residente sa may barangay Indahag ning atong syudad giingon nga nagmaneho matud pa kini sa usa ka Honda TMX 150 o ga samtang nakita sa diha sa maong nga dalan diri sa may SM Recto Avenue pero matapagani siya nga gibanggaan sa usa ka nagagros nga Mitsubishi Montero Sport pod nga sakinan nga color white apan wala niya nakita kung unsa ang plate number na nini diya nga gibundol kini siya nga isutagit pod nga sakinan pod magdumag presida medyo wala siya naka-recover gayon kaya medyo kusubang pagkabanggan niya katot po nga pribado nga sakinan dili pod nga misibat niya sa maunga area human sa maunga insidente tungkol lagi kaya natumba man ang kanyang driver kaya natandat ugan pag kini siya nga gimaneo pod nga motor naka mga pangawas o gabun o sa pipinaka mga bahin sa iyang alawas apan nagitabangan din siya ng mga tindog sa uban po yung mga motorista na nakasaksi sa maong panghitabo. Talaga wala pa man, nga gisurian nila sa pagasita o kapagtawag o pagagpod din na isang ispod nga driver sa maong nga privado nga sakinan. Wala na nila kini nga nagukod, lumina kaya nagpakusap po kinigadagan. Bumikan po na agula human sa maong pagbanggan ini sa maong motorista para mayon na lamang. Kaya mga samarog ang mga bunog na po lang naangkon nining na isulungit po nga driver pangitang magandiya po sini. Sa ito mga polis, di nga nagapatalak ay sinirin sa mga polis sa may police station sa Agora na i-refer nga to sa Traffic Enforcement Unit na po nga maila o mapahantangan o gatok mga sirot ka nga driver sa mga privado kasakinan nga nakabangga kaniya nga milis ito usap siya pagkapangos o kapagkasamdan. At sa disgrasya ng tabo, diya sa may dalang po na si Recto Avenue ning atong syudad, ning atong oragi, refer na sa Traffic Enforcement Unit ang mga insidente aron matagal sa itong konstitusyon o mapagayang gilayon o gadugang investigasyon. Pagtagigan sa Traffic Enforcement Unit o police.

0: nailad na kakwarta. Balik na sab, dating gawi na sab. Ah, ngita na sa nugasay, mailad na sab. Grabe sa mga tawa na eh. Sa balitaog, sir. Bisyo na si Magnum Hato 20, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Sa kasutun sa 7 anyos mo naman pasita, mihibo sa pagdagob sa mga otoridad o man kini na biktima, nini po mahihilad mag naman pasit pinaagi sa pagpakasin na kaniya o dukod ako yun po nga kantidad gabi abon sa 40 mila pesos ang nahisutang na biktima mag naman pasit wag yun intahan na nakom tungkol lagi kikini po siya mag naman pasit nga ipasaligan man nga doon ay maadawatan nga akong kantidad yapon na sa salapi kung nga siya mahihimo no sa paghahatag nini po nga nahisutang nga kantidad nagipangayo po so na po mailan na suspitsado. Subay sa report itong nakuptan sa mga otoridad nga kining usa ka kaning babae nga nagpangidaron o kaning 40 ako nga nagpangidaron o 77 anyas mag dumapasi tumulok yung kini siya din sa tasa dapon sa Cagayan de Oro o nga nagtuog yun siya nga doon ay maayo po nga painan ang iyapong nga paking transaksyon nga tupod sa usa ka kaning tao mag dumapasi nga balik-balik daw ko no nga may hibong sa pag-contact sa iya nga cellphone number so sige siyang tawagan mag dumapasi ganin 77 anyas sa kaning wala pa ma-identify nga suspitado nga mo po yung mihimo po magdumapas yun sa pag kaning tanya kaniya nga kung pinalitan mo hatag siya or mo himo siya sa pagkashi adunay mo balik din po sa iya nga nakung kantidad sa kaning kwarta so kaning mong biktima malupi mo na siya magdumapas yun din sa may Hay Street ning atong syudad o dali na po siya magdumapas yun nga nakapangita o iya po rin pong dahan nga mapagkashinan kay gisugo lagi po siya ato pong lalaki nga sige balik-balik kung tawag sa iya sa iya nga cellphone number. So, kani nga maong 77 anyas, ni ato siya sa ilang silingan na gapon po mag lumapersin din sa may Hay Street nga kaning establishmento. O giyahang i-cash in ang 40 mil pesos o dito na mag lumapersin giyahang nga giya la. Diha na din po niya na sayran nga na biktima din siya sa ilad kay lagi iwa may nibalik sa iyang kwarta. Ang iyahang na nagdayon po nga mga kung mag lumapersin o iyahang daughter-in-law uga mo ay iya pong ubang kaliwat ang murag na nakawatikod yun po nga di na yun ni tinuod ang transaksyon nga gihimo nini pong nahisgitan nga 77 anyo sa tali na itong wapang ma-identify nga suspitsado kaya lagi na buong namungod sila ilang magunod ipangita ng 77 anyos mo lumang person kung asa ni paingon kay nawalag kalit sa ila pong nga balay so ni apas din po ni ang iya po din pong mga in-laws mo lumang person so ilang nasairan nga naabot man din dito sa tindahan so ilang iapas din to pagabot na dito sa tindahan ilang gisukit-sukit ang ilang po din pong inahan yung kini 77 anyos o dito na nila nasairan nga nagpadala kini o 40 mil peso sa wala pa mailhan nga suspitsado pero base sa kaning GCash account mag dumapersin ay nakabutang nga LY na yun A ang apelido o ga nagupot kini sa number na 0963052 6884. So, kani mag dumapersin nga number ang gipadadaan ini po nga maong biktima nga 77 anyos dayon nagibutyag nga gitry nila contact ang number kay papauli na lang ang kwarta mag dumapersin pero di naman mapauli nini po nahisitan nga suspitsado nga mo inag instruct kaniya nga muhulog din yung kwarta bugti sa nakupong nga sa laping cash nga mubalik nga do kaniya so sa pagtuog yun din tao sa mga biktima mag dumapersin nga kaning 77 anyos nga makaginansya apan siya naman hinuon karon ang naalkansi tungod kinahanaw na ang nahisitang sarapi nga cash nga iya po nga gyuptan nga iyang ipadala nga do sa maupong nga suspitsado sa pagkakaroon nirefer mo insidente din sa PlayStation 2 Kugun o din po sa may kaning Rocco Region 10 aron mo imbisigahan kung kinsa kini naghimo sa maong nga modus na nagpa-cash in ining maong tigulang aron nga makapamintahan nga to sa nahisitang nga biktima o gamahimo no sa pagsibat ang 40 mila pesos pinagi sa pagpa-cash in ini sa hanga GCash account. Balitang naipos kika sa police station sa police station na Tukugon. Kinis Magnum 120 Angel Sado sa Balita Ox Servisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Daga salamat Magnum Hunter Angie Alzaro. Gikan may gala siyang kinibang lokasyon. Hindi may galang sa iyo sa Kabuntagon. Hoy, katawala mo na mata na mata na muna kay buntag na. Kamas na, kamas na, kamas na, kay buntag na, kamas na mo, kay buntag na, ha? Hoy, kadagagas mga minsahe din ni Gipakatag, oh. Sa manangutana, may gala. Sa manangutana, mangutana, mangutana, mangutana. Pangutana, mga sukik munaw sa manangutana, karong mga panahuna. Lunes man karon. Ano, may baon, wapa? Wala pa tagae, gawa pa'y kunoy kwartas mamag, papa. Na, grabe, kasayo ko no kayo ng matang o ba, no?

0: O, gigano ka ng matang uban karon. Oo. Waman ko'y number, ah, wala yung number na eh. Wala po nakakuan, wala ko na yung number. Wala nakapang-uan, wala nakapang-invite. Ay, anak na yun na. Bito'y joke na to'y. Pila na bago'y komedya good mahigala. Bisan pag imitawan ko, hindi yabon tamo anak, yabon kay. Oo, oh, hindi man tahili, good mga inana, good mahigala. Mas lami kitang matulog og sayo kay para bumata og sayo mga igsoon. Kay mabilad bitaw taon niya, magkatagay-tagay na na. Saon na lang itong pagtrabaho pagkabuntag. Magtawag na sabta sa itong manager nga, sir! Gitakikan ko, sir! Lain akong paminaw! Agoy! Gitakikan na ikaw! Absent ako, sir! Amo to, absent na yung takaron. Eh, sultan, namista rito gabi eh. Kadlao na nagkauli. Pandamay nga pista. Nadalahig. Diba? So, ana mo na siya may gala. Ah, sige, maing buntag sa tanan diha itong mga higala na to. Nga karon na ni Kaisikay na sa so, tanan ka merkaduhan karon ah. Sa tanan mga merkado na to karon na labi na kung nagamonitor ka na to karon ni ato mga suki na to niya. Kumusta man kay? Kumusta man ang atong halin niya kay? Okay na itong halin kay? Okay na daw gaya po ko nung halin no? Wako na ikaba ang atong halin. Maay ko no kayong lakaw sa halin. Ah, sige, maayo. Happy na lang sabta may gala nga nakita na itong happy mo diha. Diba? Happy mo diha. So, happy na lang sa admin diri. Kaya matod pa, it's nice to be happy.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Bitawan ako igong oras, may gala, mabasa sa kusminsay na ako'y 3 minutes. Mga gala, nga mabasa sa minsay, mga igsoon. Sa di pa magtapos ang atong programa, garubuntag na buntag na Pilipinas, ha? Masahon sa nako, nini, may gala. Matod pa, may buntag, kuno diha, Magnum Ibe, good morning. Victoria Padernal, good morning. Magnum EP, shout out ko, happy birthday kang Miller Kagatin og Merlin Redera. Diri Barangay Kugman, watching you now. Uy, napay watching you now ha. Shout out ko sa Sabio Abellinusa sa Taguluan, Luloy Abellinusa ni. Klabiri Abisamis Oriental, Biraluy. Luy, Biraluy. May buntag, Ma'am Joy Martinez. Ma'am Joy, may buntag ni Ma'am Joy. Good morning, Magnum EP. Nabilar ang pobre, upatra kauras akong tulog EP. Tungod aning atong silingan, grabe kasaba, gikan alauna, sa udto, paingon gabi ihapit na alas 11, ilabi joki. Diri siya yun sunsik Santa Cruz, Taguluan, Magdumibbe. Pastilan, maita ba? Gahapon pas utos alas 11? Hangtod karon alauna, naskadlaon, mapamahuman. Eh, yun ako pa sa lang ako na kitagaan taglitson, gaway problema.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Ibe ka nang gabi joki nga lapas na sa oras, doon naman na balaod, aksyonan jud na sa mga tanod. Isumbong ang kapitan para mabadlong. Kaya base pag-feel nila sa mga, ay, okay na. Gaway problema. Okay. Buntag na Pilipinas, Magnum Ibe. Monitor ko dire sa Lanisi Bayan sa Klaberia. Grabe ka cold kay dire. Uy, cold kaya? Kulbasan ni mga tirada ho. Cold ko nung kayo. Maing muntag, Magdo BP. Watching in Santa Ana, Taguluan. Good morning, Magdo BP. And to all viewers and listeners, Magnum Radio, Solid Magnum here. Ay, salamat gini ha. Solid Magnum here. Shout out, Magdo BP. Guard on duty, PSP Polinar, First Balibang, Carmen, CDO. Uy, mga gwardya na to diya, mga gwapo. Attention!
1: Magnum! Luya man. Pilipinas.
0: Wa pa iswildo. Agay, luya dahil. Kawa pa ko na iswildo. Bang budget sa kaon, short na. Sige lang, laban ng Japon. Ah, laban lang. Edmar Rubrica, good morning, Magnum Radio. May buntag diha. Ala, ginuukot. 1 minute na lang yun nabilin. May buntag, Magnum Radio. Binaw, may karon sa zone 5. Kapita ay idol kay Tugnaw kayo. Sige, kapi mo diha kay Tugnaw kayo. Rick Doms, may buntag diha, boss. Rick Doms. Uban ang pista ila Rick Doms. Kumbati di abos Rick Doms. May muntag na ni Rick Doms atong migo niya. Magnum Ibe, minaw, midiris, purok 3 si Baloy Tablon from Talinis Family. God bless, Magnum Radio. Uy, salamat niya, Gilbert, ha, Gilbert. Bira Bert, kaya muntag na Bert. May muntag, Magnum Ibe, shout out lang ko Madridano Family, Dias Campo, Tubahon, Nagindingan, Bisamis, Oriental. Gikan, SJ Madridano. Salamat kaya, SJ Madridano. Good morning, Magnum Ibe, Luis Acido, good morning. Magnum Ibe, wala ako ka... gabi eh, pagpaminaw, nako ni mo. Ay, maunsa ba na yun hindi ay? Naunsa man ni si Kini bang Akurpos Birnoy pakatawa vlog nga. Shout out Magnum EB, wala ako kapoy sa gabi eh, papa, gabi eh, pagpaminaw, nako ni mo. Uy, Grabe sab ng imo apurkos ha. Akurpos. Kuya awa sab ni mo ha. Bantay ka lang. Bantay ka lang yun. Ibe, shout out akong pares. Buutan kayo niya akong pares. Ay, salamat. Kaya nakapares mag mga buutan. Pasalamati. Kaya sila. Ilma Makalaging. Salamat kaya da Ilma Makalaging. Salamat kayo. Wala ko igong oras. May gala. Listening, watching from Western Australia. Paylox. Salamat kaya da Paylox. Happy World Teachers Day. Gika ni Bernie Hamaka. Uy, salamat kay Boss Bern. Sa magpaminaw di haar. Salamat magnumipi sa greetings ni mo. Lipay kay ko. Ah, sige. Pinakagwapo nga security guard si SG Duyak. Taga San Juan, Balingasag. Birthday niya gapon. Birthday na sab. Sama ni Sander. Uy, sige naman nag-birthday, Sander.
1: Magnum. Buntag na Pilipinas.
0: Kadaadlaw sa ta magpalit o cake. Ani? Pagasto masab kayo eh. Ah, matod pa Wilfredo Saga si Bunga. Nganong kape mangyod ang malitok kada buntag liman gatas. Ah, pagatas lugar. Ah, kulbasab. Bitawa na kayong uras banggala sa una mo pa rin pasunahan na. Salamat kayo sa tanan na itong mga nagmonitor sa iyong kabuntagon. Salamat kay tanan kaninyo diha mga higala. Salamat, salamat, salamat, salamat sa tanan. Sa tanan may galang naminaw. Karong buntaga. Sa mag okay. Sa man eh, tinambaga naman eh. Kunya na mga tambag dito kang Magdom Gilbert o kang Magdom Apple Pie. Dito na mga tambag sa mga gugma. Magdom Siegfried! Okay, paborito ni mong pizza karon Magnum Siegfried. Ikaw giharian karong adlaw o.
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
0: Antik yas Magnum Siegfried karon. Siya mo'y pinaka-energetic. Pagtanaw na kos pizza, ay mauday, pinaka-paboritong pizza rin niya karon. Mauday na yung antik yas Magnum Siegfried karong panahon na. Energetic kay siya. Minta kapi kita sa oras para kuman sa programa tapag ilang buntag na Pilipinas. Salamat sa tanan. Magnum Persid Blanc kanyang kuman sa gawas ng catering man. Katawa labing gamanan, maglayang mambarugan ako sa katawan ng matuman. Sa walitaong serbisyo! Magnum Radio!
1: Magnum! Buntag na Pilipinas! Inyong nabati ang Magnum! Buntag na Pilipinas! Ang durugma, dinhi lamang sa balita o serbisyo, Magnum Radio!
0: Alas 5.26 sa buntag.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay, madugay ko na nagpuntat pangapi, mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape, mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
3: DTX Coffee Mix.
5: Mabaka sa mga butika.
0: Loya na ba si Manoy? Guwanay ka na? Masig ba diabetes ka na? Pag DTX 500 na, DTX 500 doon na ganit powerful extract na phytochemicals o antioxidant gikan sa sugar, sugar cane mga organic compound na ebiktibo batoks diabetes mupaubo sa ibong sugar o musanta sa diabetes. Ibalik ang gamas ko o gana sa kama ibong 6th live pangga sa DTX 500 ibong sugar maubos na ibong performance pang sugar honey pa. Ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kaging diorog bisami sa rital labi na sa Binature Wellness Center your best partner in health. Nemotang sa door number 10 BMG Building President Kirino Conde Cap Street, Cagayan de City. Tayo sa tawag lamang cellphone number 0975-8422-832 or pwede sa Sudan 103-457-996 or bisita sa ilang FB page Clinica de Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
3: Andito na ang Mighty Malaban mo Mighty C na may superpowers na lakas potential at matalinaw kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na talagang kontrapinang mahinang resistensya mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar Mighty C the Mighty Power of C.
6: Besh, nabi ako'y nakasex ba wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko
7: same ba yata Besh nabala kapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
8: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
5: Life extension. Vitamin D3.
9: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
10: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya mister ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano, yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension Vitamin D3. Thank you so much.
5: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.

0: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports, uguban pa. Magnum Morning News. Og karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
1: Nanguluhan sa mga balita sa itong Magnum Morning News. Sa mga balita ta sa Magnum Local, CCTV camera sa barangay Lapasan isunaad, magamit na sa di madugay. Magnum National issue sa confidential fund kalabot sa ipagawas ng dokumento o impormasyon sa AMLAC. Dili na dibatihan sa mga senador judges. Magnum International, usa patay duha samdan sa insidente sa pagkumusil sa Las Vegas. Magnum Business tungod sa epektos El Nino, produksyon sa agrikultura. Agi kabalak ang mukunod. Magnum Entertainment, Glyza Di Castro, dili papor sa live kung live-in o naaya kasal para masuloyan ang relasyon. Magnum Sports PC, gipasabot nga target ang 8 ka gold medal samtang kampanya sa Team Philippines sa 2026 Asian Games gitapos sa 17 nga puwesto.
0: Magnum Morning News.
1: Maayosan kumusta ba yung buntag? Karong adlaw karon nga Lunes, 5 na ang pizza, bulan Oktubre 2026. Kini mga tigbalita, Magnum First Seed Blanca.
2: Ug Magnum Kia Abilenosa.
1: O karon sa atong Magnum Radio History Today.
0: Magnum Radio
3: History Today.
1: Oktubre 5, 1923, nining adlawa ang Boy Scout of the Philippines formal nga natukod isip usa kasanga nga Boy Scout sa Amerika. Kon BSI, gigunusap ang konseyo sa Manila sa BSI unang gipunduhan. Pinagi sa tabang sa naglayang sublying civic organization nga mao ang YMCA Knights of Columbus, Amazons, Elks, Filipino Chinese Chamber of Commerce, US Army, Katoliko o Protestante nga mga simbahan o ang American Legion. Isairan nga kasaysayan sa scouting sa Pilipinas, nagsubay balik sa pag-ukupa sa mga Amerikano sa isla. Ang Boy Scout o na dokumento nagkapurma usa ka scout troop sa mga isla, mao ang trupa ni Lori Lloyd Spencer sa Zamboanga nga nagpurma ni atong 1914 usa ka US Navy lieutenant nga ginganlang si Sherman Kaiser.
0: Magnum Radio
3: History Today.
1: O karon sa mga balita ta sa Magnum Local, magamit na sa di madugay ang mga CCTV camera sa barangay Lapasan ng Sunod, matod ni punong barangay Julito Oximer nga pinaginini magadaginot ang konseyo sa barangay Labina sa enerhiya o puwersa sa barangay mga tanod kay mamonitor na nila ang CCTV aron mapatunhay og maparayon ng kahusay og kalinaw sa mga sityo sa barangay Lapasan.
4: Yes, bago bimanggod naka-approve og nakapabidding sa CCTV nga ang target na mo tibuok Lapasan nga mo mabutangan og CCTV, pero first batch pa ni, first phase pa ni. Usa pa ni ka phase nga 32 ka cameras nga mabutang sa barangay Lapasan, na delete ni siya gumikan natong election ban. Election ban nga nasa pun nga wala mo ma-implement, so gahapon pa na mo na-finalize. Hopefully mag-budgeting naman before next year na po karon. Dungagan na po na mo, mahulog siya 3 million. So madungagan ka ng 32 nga cameras karon nga almost na siya mabutangan itong mga prone area nga aksidente, katong labayan ng basura, katong mga petty crimes nga mga panghitabo diha. Kaya at least makontrolan na mo ang consumption na mo sa fuel o mamanage na mo ang manpower sa among mga barangay tanon.
5: Target ninyo, karo sa kanika mga sulubulan?
4: Karo nga tuking ni. Next month, makaimplementa. So, dada na sa supplier na diin karong mga semana, ma-release na nako ang NTP, notice to proceed o notice to award. Then, mag-start na din siya na. So, target na within 3 months.
1: Pamahayag kanto ni punong barangay Julito Oximer sa barangay Lapasan ding syudad.
2: Gipasabot ni Agriculture Productivity Operations Office sa Operation Head Engineer Bernie Daba ang barangay Bunbon inay sa makabaran mo i-approve ng ordinance sa konsehal syudad kalabot sa planong itukod ng City Fish Terminal Complex. Mato ni Daba ang kasamtangan karon nga giliyok sa Technical Working Group ng TWG alang sa katukuran sa maong pasilidad.
6: Actually, ang approve sa tuang approve ordinance sa tuang City Council no is Bunbun gid ang giapribuhan. Ika na kay in terms of legality wise, gid technical wise, met na to sa atong yuta. Mas kuan gid si Bunbun no applicable gid siya. Kay mo lagi na dali na kay pag-process. Pero in fact, wala na tani agi og presidential decree.
7: Na.
6: Yes, before abi na mo muagi pa pero wala na gipangitaag pa maagi special patent ra karon verification na lang then clean title na iandi na siya. Ang problema na to sa Makabalan gyud Sir Jun is dan sa tanan reclamation siya kailangan ka mag-reclaim
7: dugangan pa mo yuta.
6: Yes, kung mag-reclaim ka through Philippine Reclaim Authority na office muagi pa tag 3 years ayan pagit ma-reclaim ka na kay muagi pa
7: mo na katong tabunag yuta na.
6: Yes, o mag feeling mo so dako yun. Ang amo pong gina-secure karon ang counterparting it's because ang mando gid ni mayor asa ta makabarato sa tong counterpart. Kay of course ang syudad biya mo sell out.
2: Samtang ibutyag ni Engineer Dabang aduna sa rega aprobahan nga 60 milyon pesos nga barangay kuna budget alang sa barangay Bunbon.
6: So mo na amo yung gi-comparative actually natay data ana nga ayat pagid na human. Mas dako gid ang counterpart nga kailangan kung makabalan. Well, in fact LGU ra ba ang shoulder? No, so mo mention lang ko kwan actually nate ginapa-approve nga 60 million sa barangay Bunbon. So kana si 60 million is covered na ang site land development,
7: nana,
6: access road and even the flood wall. Flood wall na project. So pag abot-abot na to sa Makabalan almost around 100 million pa lang gali ang land development. Yes, times 2. Mao na nga amo yung gi-balance kay dili man na ignon nga mas mupaborta sa isa. Mupaborta sa 11 pinakadali, dili pod alanganin ang LGU mo counterpart, kidako ba kay nga kwarta nga isbutanan ng atong i-counterpart.
2: Ang mga pamayag ni Agriculture Productivity Operations Office Head, Engineer Bernie Daba.
1: Alas 5.39 ang oras sa DICT Region 10. Magpahigayon, kumipahigayon sa financial literacy and management sa sobrang sa gatos ka mga digital clients. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter, Minso Kabaktulan.
8: Gipasabot karon sa botana sa Department of Information and Communication Technology Region 10 ang kaimportansya sa paggamit o sa pag-apply sa mga perspective, information or guidelines o mga dapat mahibalaan kalabot sa financial management. Kinihumana nahisgutan sa gipaygayon nga webinar session and digital jobs. Adunay tema nga behind the screen digital financial literacy and fintech career alang sa mga partisipante nga anaana bilong sa IT, mga businessman ug uban pang mga partisipante.
9: And then our emergency fund. So these funds are actually available. You can go to different sources, different providers, and with that we'll be able to pretty much build a solid or strong financial foundation in terms of how you should be building your finances. We start off with the most basic level, which is increasing cash flow. As you have noted, most of us here are still making money, and that's of course important and essential because those funds that we have gathered are the resources that we will utilize to build the other areas of our financial foundation. So the next level would be a proper healthcare fund. There is the short-term component, which pretty much would serve as your HMO or your healthcare benefit when you are actively working. Parallel to that, you have to start building your long-term healthcare fund, especially for when you reach your senior age, you have a budget that you can utilize for healthcare needs.
8: Ang pamahayag ni Mark Ansaharis Gulye, representative sa Clean and Green International Perspective to the Digital Finance Sector in the Philippines and Southeast Asia. Balita gikan sa DICT Region 10. Kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: DTI 10 narawagan sa publiko nga mag-amping sa pagpalit og Christmas lights sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 15. Magnum Hunter John Ramos.
10: Nanawagan ang Department of Trade and Industry o DTI Region 10 sa publiko nga mag-amping sa pagpalit og Christmas light. Tinabi na nagkanul na ang nakilipag sa ulog sa Kapaskuan. Gipay magnuhan sa ensa ang mga konsumador nga dili basta-basta mupalit sa kiling nga Christmas lights sa mga tindahan nga dili kasaligan. Gisog yung sa DTI nga palit lamang sa kiling nga mga Christmas lights sa kasaligan nga mga tindahan. Tinabi na sa mga tindahan nga na ilang listahan. Nga siguro nga doon ay gustong impormasyon o kinigilatawag na safety markings sa mga produkto maton sa ensa. Importante ang pag-check sa kalidad ng safety futures sa kiling na Christmas lights. Ano palikayan ang posibleng electrical accident o sunog na mag-anusabang DTI Region 10. sa kini nga publiko nga mahimo magmaampingon og responsable konsumador aron masiguro ang luwas nga pagsaulog sa Kapaskuhan. Palitagi ka sa DTI Region 10 para sa Magdum Morning News. Si Magdum Hunter 15, Palita og Servisyo Magdum Radio.
1: Alas 5.43, ilegal nga pagbumaliga sa palibot sa merkado tutukan sa RCTF. Niang detalye dawato ta report Magdum Hunter 20 sa balita og serbisyo ana si Magdum Hunter Angie Alzado.
11: Gidutukan karon na din ha sa barang dinas may kugon na public marketing atong syudad sa mga personal sa road clearing operations task force kun RCTF uban na sa co-chair ni ini nga si retired police major Sebastian Malabot Chihua Jr. ang pag-usab sa ordinansa sa dakpayan batok sa illegal ng pagpamaligya sa mga dalan lakip na ang mga angay nga silot o posibleng pagkabilanggo alam sa mga makalapas ni ini kini guman nga doon na pagyapon po ipipila po magdum sino nga gahigid kayo pasabton dyan ilagipod mo imo sa pagpamaligya dyan sa kadalanan na posibleng makadisturbo sa dagang trafiko o magresulta usab sa pagkadisgrasya ni ini po nga itong mga negosyante na wapoy tarong nga pwesto tungod lagi kayo namin sila sa police dalan prone po magdumapersin sa posibleng mga insidente din na po dahil sa maupo nga area gibutya nga naguna nang nagisutan sa pagtagbo po nyo sa RCTF o ganila ni SEMDA Assistant General Manager for Operations sa Jane Marie Abejo isip presidente ng General Manager Jocelyn Chachi Penelosa ang paghimo gipod sa pag-profiling pag-ila din po nga mga vendors magdumapersid nag-i-considera nga mga sole holders o vendors yung dinasarkado sa Kugon o lakip na sa May Carmen o sa Puerto isip ka bayan sa magpaligon sa pagdiwala pag-monitor po patuman sa mga kasagtangan nga lagda din sa merkado ilauman nga ipahigayin pa ang sunod-sunod yung mga pranghisgot aron mas maplawan pa ang pagtupi sa nasangpit ng mga lakang o palabuan alam sa mas hapsay o organisado ng merkado o dalan kaya lagi na matikdan magdumapersin nga medyo naman ang sitwasyon nila sa palibot sa merkado sa Kugon o laki merkado.
1: Ay, sa mga lang, change battery sa tanong.
11: Pero, yes, Manu Mercedes, no. Pero, gikinang lang yun gihapon, nga ma-maintainar kini, hangtod sa hangtod. Araw, yun din na yun, subli sila, nga mabalik pa ato mga ambulance vendors, nga panahon sa kaning adlawan, nga doon na po i-pick up sa mga sakinan po. Mag-resulta sa ila po din po nga paghahimo no, sa kaning pagbabag sa ato po din po mga kadalanan din na sa palibot sa merkado, nga makabukog po mag-lumabasin, nga traffic din po ang mahimo pong epekto. Yun mo inundan nga ato po din po nga mga personagikan sa SEMDA suportado po mga lumapasin no ang mga tingwa po sa Road Clearing Operation Task Force kay sila na magigit po ang prone po mga lumapasin sa mga kasuko o gato rin po nga mahimuan po posible mga lumapasin o gato rin po nga pagpandapas sa ato po din po nga mga kaning sektor lugar nga ila po din po nga gipang sita kay sila magigit po mga lumapasin no ang mga personagikan sa Task Force at Road Clearing ang mangunay rin po nga panghipos so mo inundan nga sila po nga bahin gikinanglan po ano ang suporta po gikan sa SEMDA kung ano na may gikinanglan po nga pag-usab sa mga labda din na po sa pagpahigayon sa pagsitaan ini po mga iligal nga mga gapamaligya din sa palibot sa merkado. Alay din yung magdumapersin kung ano na po yung mahimuan yun po nung kaninga pinal nga ilaha po din pong sugyot alang sa kabaguhan sa mga labda palibot din sa merkado. Lagi nang i-refer po magdumapersin yan to po no, sa ato po din pong majority floor leader sa konserno ng atong syaad aron nga makonsidera po hon kung parang dito kung maglumapasin nila po mga tingwang kausaban, mapatuman yun sa hingpit din sa tuwa pong kamerkaduhan. Balita gikan sa SEMDA sa RCTF, kini si Magdum Hunter 20, Angie Alzado, sa balita o serbisyo, Magdum Radio.
1: DILG 10 nagwaligon sa legal na pasilidad sa mga abogado sa Rion sa balita o serbisyo na si Magdum Hunter Faith Velez.
12: Isip kabahin sa pagpalig-on sa legal nga kapasidad gipahigayon sa Department of Interior and Local Government Region 10 ang usa ka interface uban sa mga regional lawyers og juris doctor dito sa El Salvador City, Misamis Oriental. Tumong sa maong panagtapok nga mapalig-on ang koordinasyon tali sa regional og field office og mahisgutan ang mga legal nga mga isyu nga makaapekto sa operasyon og departamento. Gi-representar o gisugutan usab ang mga importanteng legal opinion aron masiguro ang husto o makanunayong pagpatuman sa mga balaod o pulisiya sa paghatag o giya ngadto sa mga local government unit. Lakip usab sa kalihukan ang kamustahan diin makapaambit sa ilang mga kasinatian ang mga partisipante o makipagbayluay o pananaw uban sa regional director kabahin sa pagpalig-on sa legal support sa tibuok ka rehiyon. Sumala sa DILGTET, kabahin kini sa ilang pagpanikamot nga mapalig-on ang institusyon, capacity ug masiguro nga lig-on ang legal nga mga giya sa pagpatuman sa mandato sa departamento. Balita gikan sa DILGTET, kini si Magnum Hunter 22 Faith Beles sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Gipasalig ni RTA Acting Department Manager Benedicto Doy Ramero nga magpadayon ng hugot ng enforcement batok sa mga malapason sa balaod trapiko. Mato Doy Ramero, magkita na nasab nila ang mga kadalanan nga dili pahimudsan sa makatawan nilabi na nga umaabot ng magoot sa dagan sa trapiko.
13: Consistent ang enforcement so gikan gina sa iya mga observations. So muna nga kuan we're trying to keep mag-kuan bitamin mag-balance. First we have to be concentrated on areas na doon ay traffic congestion. Kaya kung magbalin-balin ko tapos sa asa dili tayo na naka-effective. Also at the same time we have to balance na di ko na pwede na dili na tubagon doon ay panginanglan sa other areas. But, so as much as possible kani padayon gita kay kanig yung December. So we're trying to build up the discipline ang habit bitaw di ba ang
14: husad lagi
13: change in habits sa batasan sa permanente sa gitna. So that's what we're hoping to achieve. So muna ang consistent kita itong paningkamot karon. Although napay mga gaps nga kuan but we're trying to make it as possible.
2: Ang pabayaan ni RTA Acting Department Manager Benedicto Doy Ramero.
1: Mga Koreano nga mibisita sa Misamis Hospital gidayeg pag-ayo ang tourist spot sa probinsya. Niang detalye sa balita og serbisyo ana si Magdo Hunter John Ramos.
10: Nakadaig ang pipila ka mga Korean tourists na nagkarimbot sa mga tourist spot sa Misamis Oriental. Uman nga misuri ang mga Korean na delegate sa pipila ka destinasyon sa probinsya. Lakip na ang tourist spot at labi naging dito na mutang sa Maiklab area. O sa mga delegado nga si Min Kyung Si, CEO sa Tolmin Travel Agency South Korea, patol niya, nakita niya si Misamis Oriental ang unique nature and beauty o gadagong potensyal sa turismo. Ilabi na ang Claveria na iyang nakitang posibleng mahimong destinasyon para sa mga honeymoon package. Peso yun sabi niya ang mas ipailapa sa mga lokal na gamanan ang mga tourist destination sa probinsya. Mahimong posibleng kini hinahagi sa pag-imitar sa mga media personalities o influencer aron nga mas daka ng makaila sa mga lugar sa probinsya sa Misamis Oriental. Atong sa ilang pagbisita, gisuroy sa mga Korean delegates ang view deck, Illuminados o Julius Claveria Restaurant sa Claveria. Kayong duman, nga gisuroy sa provincial government sa Misamis Oriental ang pipila ka mga Korean personnel o gisairan nga ikanawang hugna na kini sa pagbisita sa mga Koreano sa Misamis Oriental. Huguman sa ilang pagsuroy sa probinsya, usa sa mga mensahe sa Korean delegates nga makapagarbo sa tanang taga Misamis Oriental nga we will definitely come back o sa Bisaya pa, siguradong bubalik yun ni. Para sa Magno Morning News, kini si Magno Hunter No. 15, John Ramos sa Balinaw Servicio, Magno Radio.
2: Gibot yag ni Kendo Heda Bing Miss Bing Mabiling ito na yakaarangan ng kandidat sa hangin sa syudad nga apektado gihapon sa aso nga gikan sa Indonesia. Mato ni Mabiling nga nakatabang ninyo ang nasty ang pag-ulan o hinoon plano sa Klenro nga ma-display real time sa mga LED wall alang sa ambient air quality para sa kasayuran sa publiko.
15: So far tungod sa ulan medyo na ano ang atong haze pero na padayon man ang continuous man ang monitoring sa EMB so di na gyud ta nakadepende no matanga na station na gyud ang Cagayan de Oro. Kuan kanang kinahanglan aware gyud ta kung say ambient air na to. Kay posting man na permi na man CND, CDRR, si Clenro no ga na information office na man gyud mga posting ana. Actually na gai workout namo nga ma-connect unta namo real time no kana ma-display sa mga LED wall
14: nagibaw
15: na na oh pero amo pa nang hisgutan with EMB kay ilaha mo na ang data no so kinanglan mo access si city kay sayang manggood kung dili ma-disseminate og ayo ang information ba.
2: Ang pamayag ni Clendo Head Miss Bing Mabili. Og karon sa itong barangay news update. Ipay gayon karong buntag ang sakay-sakay sa barangay Agusa ning syudad kini usa ka relihiyosong kalihukan kun di ni parada ang patron sa Nuestra Señora del Rosario nga gisaulog ang iyang kapistahan kagahapon nga adlaw gisan muta ng kalihukan sa mga fisherfolk uban pang sektor isip pagpasidungog sa kinaiyahan ilabi na nga usa ang tinubdan sa pagpanagat sa mong lugar ang sakay-sakay mituyok sa kun ang mutuyok sa kadagatan sa barangay Agusa. Og karon sa itong Magdum Haze update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau Korea MB Northern Mindanao ang air quality index. Sa Cagayan de Oro City ay nasa 40 PM to 0.5 AQI kung na air quality is good. Sa Taguluan, 33 PM to 0.5 AQI kung na air quality is good. Ugo sa Iligan, 33 PM to 0.5 AQI, air quality is good. Samtang ang State Office nagpahinumdum sa publiko na mag-amping ug mahimo sa gikinahanglan nga lakang aron mapanlipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze o sa dilim mayong kalidad sa hangin. Di kayeng dugay nga pagpabilin sa gawas, ilbi na akong makita ang haze. O limitay ang paggawas panahon sa udto hangtod sa hapon. Kinahanglan nga mas mag-amping ang mga vulnerable nga grupo, ilbi na ang mga bata, tigulang, mabdos, dunay asthma, allergy o mga sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Pagsulubog ang husong mask, mas mayo kung N95 kung mamagawas sa mga lugar nga baga o klarong makita ang haze. Sira di ang mga bintana o putahan. Kung dili mayo ang kalidad sa hangin at malikayan ang pagsulod sa mga partikulo sa haze, sulod sa balay. Paggamit ang electric fan o air purifier kung doon aron makatabang sa sirkulasyon o pagpayo sa kalidad sa hangin, sulod sa balay. Paginamog igo ang tubig o pagkaon o masustansya ang pagkaon aron mapaligo ng panglawas o respiratory system. Pabiling updated sa opisyal ng mga paybalo gikan sa Cagayan de Oro City Health Office DNREMB o guban pang hingtungdan nga ahensya sa gobyerno.
1: O garan sa Romando Weather Alert sa Pag-asa.
0: Magnum Weather Alert.
1: AJ Suniega, may muntag.
14: Yes sir, yes ma'am. May punta ako sa mga sukintod. Kami na para sa atong radio story update ang lawa. Pagkala at pagkibantayan kining si Super Typhoon, ay si Typhoon na si Choi Wan sa gawa sa atong Philippine Area of Responsibility. As of alas 8 sa gabi, nag-intensify siya into a Super Typhoon category o as of kanyang alas 3 sa buntag nasa kilayong 2,605 kilometers east-northeast dikan sa kayutahan sa extreme northern zone. Yung, base sa iyang forecast track, kilaw mo na magawas na nikini sa atong monitoring mga domains karong sa mga masalad na orasa. Apan, ang iyang track for extension kanang super typhoon nga si Kaiwan na ang posibleng magpaulan din sa tibuok Mindanao. Expect ato magpudayan kining medyo mainit nga kabuntagan karong adlaw sa tang sa hapon na sa gabi na adunay chance sa mga kataga-taga pag-ulan kilat o papadalagdo tungod sa trough or iyang extension of tropical cyclone na si Choi Wan. O posible po baha din sa yuta tungod sa kasarangan na sa Osay Pusok mga pula. Doon ay hindi nga sa kasarangan ng hangin, gigan sa katalpan, nga sa habagatang katalpang direksyon, na magpunta labi sa Tibuok, Mindanao, sa gang atong karagatan, kapsayang na sa kasarangan ang pagpalon. Atong temperature range karong adlaw, posible mo abot sa 26 hangtod sa 33 degrees Celsius. Atong heat index karong adlaw, posible mo abot sa 39 to 40 degrees Celsius. Atong sunrise gani ang alas 5:30 sa buntag, samtang atong sunset parehas nga sa alas 5:30 sa hapon. O para sa atong Philippine Standard Time sa alas 5:56 sa buntag, o kini na sa buwatan sa Diyos si Pag-asa, malugod sa Butter City, kini si EJ Suniga, dagang salamat.
1: Salamat EJ Suniga, Pag-asa Weather Forecaster.
0: Magnum Weather Alert.
1: Oras alas 5:56.
0: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
1: Gaba na kit ba ang joint sa imo mga tudlo? Nang hubag o nagbukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mao'y hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C ka na. Kini usa ka Alkaline Vitamin C. Mupaubo sa uric acid sa imo dugo o manalipod kani mo batok sa gout attack. Ang matag-adlaw nga pag-inom sa Mighty C, muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo o mapalikon sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX CoffeeMX o D3 Bio. Alas na labing konsulta o senior citizen discount. Duaw lamang sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes, nemutang sa Market 3. Agura lapasan kagayan di oro. Text lang 0985-0132, 198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: na ako'y project crew, nakinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
1: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahalang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglabad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
1: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar de Oro Corporation, National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.

0: Magnum Morning News.
1: Alas 6:02 balik tabay gala sa Albar Guban dinhi sa Tabay Galas Market News. Lilyon sa nato bigal ang presyo balaliton karon lupa sa tadi mismo sa Maykugon Market. Tagpila ba ang presyo balaliton niya karon? Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter John Ramos. Yes, Magnum John Ramos, go ahead.
2: Yes, Magnum, Magnum TLC, nakita din sa may Kugon Public Market, kundi na itong gisayon ang mga presyo sa mga nagunang palipuno na din nga nabita. So, kini, una-una itong kini nga bugas, so susama na gyapon ang presyo sa itong bugas sa Magnum TLC. Walay pagsaka sa kini nga presyo sa itong bugas, so standby na gyapon sa kini nga 50 kapin, o gado na po sa 50 kapin. So, gani, ang itong white swan nga kinibitaong bugas na alas sa 55 ang kilo, head rice nga kining head rice nga kining bugas 55 gyapon ang kilo, napo diri alas nga bugas sasmin 55 ang kilo, yang chow 55 ang kilo, napo master master chief kining bugas 52 ang kilo. Og napoy napoy black rice diri Magnum TLC na mo kuano ka kilo nga 100 pesos per kilo.
1: Okay.
2: Ayli kinibitaw nga taas ka og sugar Magnum TLC ka sugar. Kini maayo kini nga black rice. So sa ato sab nga bang isda Magnum TLC adunay mga pagsaka gyapon gamay pero gamay lang ang pagsaka tungod lagi sa kinibitaw nga kinibitaw ba ng Magnum TLC kini nga pagtaas sa kini nga presyo sa produktong petrolyo kay i-transport po manin nila ni Magnum TLC. So sa atong bus napod rin presyo nga 190 to 180 ang kilo sa atong bus depende sa kini nga size sa Magnum TLC. Atong kwadri, ang atong lukos na dagko nga naagya po sa 160 ang kilo. Napoy atong tambang din yung Magnum TLC nga kininga sa 100 ang kilo. O ka napoy kwadri, kininga mga isga ba sa kininga mga isga Magnum TLC nga atong makita nga nunay pagtaas o pagnaka sa presyo apan gamay lamang Magnum TLC din po sa ang pagkuha sa presyo Magnum TLC pagsaka. O ganito sa presyo sa itong karneng baboy, kining 340 ang kilo. Kining unod Magnum TLC. O ganito sa 220 ang kinibitahong lauyahon na Magnum TLC sa itong presyo sa itong karneng baboy diri sa kining Kugon na public market. Kung di na Magnum TLC, anausap ang kining itong presyo sa mga panakot. Labi na yun sa atong lamas, sa atong ahos, nagpabili nga 140 ang kilo. O ganyan kini nga itong bumbay, 70 to 100. Dipindi sa kagwapa ni Magnum TLC ang kini nga itong bumbay. O kini nga itong atsal, 60 ang kilo. Napoluya diri, 60 ang kilo. Kamatis, 60 kilo. Kaya po na Magnum TLC, 90 per kilo dayo na kining dahunan nga sibuyas. Dagani sa bukid. O kini nga silikot na to, kini kini mulapas kini 150 ang kining silikot. Labuyo sa dato, 170 ang kilo. Apoy limon diri Magnum TLC no, magkapahiwi sa noong, 50 ang kilo. O napo diri nga kining Bisaya nga sili, layputong silikot. So 200 ang atong siling nga Bisaya Magnum TLC. O nga atong mga utano no sab, napo diri nga kining batong, 120 ang kilo. Talong, nasa 70 ang kilo ang talong. Okra, 110 ang kilo. Upo, nasa 65. Pipino, nasa 20 ang kilo sa pipino na to. O gang kining cabbage ato, 80 ang kilo. Napagin sa yuti diri yun, tag 20 ang kilo. 60 ang kilo dahil sa patatas. Dahil bagyo rin, 60 ang kilo. O kining nga patula, 70 ang kilo. Pila na po na ito ni Pichay. Yatag 100 ang kilo. O kining chapsuy, na special pagin niyo. 120 ang kilo Magnum TLC. So buka na ang mga presyo sa mga naguna nga palituro diri mismo sa may Kugon na public market. So painom-num lang sa itong mga pinalangga mga konsumador nga magdalaw gikubag para makatabag kita sa itong pinalangga. Para sa Magnum Morning News, kini si Magnum Hunter No. 15, John Ramos, sa balita ng serbisyo, Magnum Radio.
1: Salamat Magnum John Ramos, alas 6:07.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetty Talks Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ning ubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
3: GD Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
1: Ang Geritox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wagtang ang mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
6: Let's go!
7: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
6: go with the flow.
7: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
6: Charmy
8: Breathable Panty Liners for everywhere confidence.
9: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
10: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
11: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
12: Mula sa pinakamataas na bundok o pinakamalayong isla man.
13: Nay, graduate na ako!
12: Konektado ka na sa Globe Starlink 99. Pwede nang mag-apps at internet with 2GB data at 100 text messages. Valid for 30 days. Kaya san man sa Pilipinas, konektado na sa magandang bukas.
14: O pauli na ko ka!
12: Go forward together. Globe.
15: Promos for Globe prepaid customers with compatible Android and Harmony OS devices. Promo runs from June 30 to September 30, 2026, extended until January 15, 2027. Per DTI Fair Trade Permit number FTB 26014, CUSIP 2026.
0: Magnum Morning News.
1: Alas 6:10 na parentas mga balita karon sa Magnum National. Gibutyag ni Senador George Sherwin Gatchalian nga nagtuo siya nga dili na magsumpaki pa ang mga Senador Jones kung sa issues confidential kalabot sa ipagawas ng dokumento o impormasyon sa anti-laundering council kung unlock. Mapto ni Gatchalian nga wala na sabutan ng mga Senador Jones para secretive meeting o closed door meeting alang sa maong hisgutanan.
16: Yan nga yung punto, bakit natin sinupina? Kung matatandaan natin, nagkaroon ng oral arguments yan ng matagal. So, sa akin, ang aking pananaw dyan, nasa atin na yung dokumento. So, pakita natin sa taong bayan. Walang ganun na napag-usapan.
1: Pamahayag ka doon ni Senator George Sherwin Gatchalian.
17: Ipresentaan karon daw ang testigo sa prosekusyon nagikan sa Anti-Money Laundering Council kuna AMLAC kini may kanabutan sa Article 2 sa Article of Impeachment sa Unexplained Wealth ni VP Sara Duterte matod ni trial spokesperson Zia Alotodio nga lakip tukion ng financial transaction sa vice presidente.
18: Yung maging financial activity ng mga accounts nito, ni accounts ni Vice President Sara Duterte na flagged by these banks under suspicious transactions. Mostly ng magiging testimonya niya, hindi lang yung mga per accounts in all these banks, pero yung frequency ng in and out of the money. Malalaki kasi yung mga amount na ito mga nasa millions, no? Kung ano yung mga possible lawful sources of income. At kung meron man siyang mga negosyo prior to election, prior to his election to the office as vice president, titingnan din doon. No? So titingnan natin lahat-lahat kabuuan para maintindihan na ito ba sa akin niya ay in compliance with the constitutional directive na full disclosure, na transparency.
17: Ang pabayag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto, audio.
1: Respetuhon sa House of Persecution Panel ang itagdang pecha sa Senate Impeachment Court sa pagpagawa sa hukom sa kaso batok kang BP Sara Duterte. Matri House of Prosecutor of Bicol, Saro Party Last Representative Tiridon. Mas maayo matapos sa sayo ang impeachment trial. Gibo sa Tiridon pamayag human nag-ingon si Senate Impeachment Court Spokesperson Attorney Reggie Tunggol nga posibleng matapos na ang trial sa dili pa ang Kapaskuhan, particular last December 16 ding tuiga.
13: Yung pong December 16, well, I think kung kaya mas maaga pa, I think it would be better for everyone. Pero yung December 16, kung yan po yung hard date nila to actually decide on it, it is something that we will respect bilang bahagi po ng prosecution.
1: Pamahayag kadto ni House Prosecutor og Bicol Saro Party Last Representative Terry Ridon.
17: Gipamugos ni House Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr. ang presentasyon lamang sa ilang panig ang pwede nga kontrolod. Mato ni Tolosa, ang ipaspasan karon sa prosekusyon ang proseso ipinaagi sa pagkakibang sa ihap sa lisan sa testigo.
14: Of course, what only the only thing that we could control is our own presentation of evidence. Ang intention namin, matapos na yan, at least before the start of the one-month break, which will start in October 15, no, to November 15. Pero, syempre, yung presentation and defense, that's something that we cannot control, na, no, kung gaano sila kabilis.
17: Ang pamayag ni House Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr.
1: Gilamahan sa House Prosecution Panel nga mahatagan sa katinawa ng mga pamahayag ni Kani Senador Antonio Trillanes IV atong sa pagayon ini nga press conference batok kang BP Sara Duterte kalabot sa unexplained wealth sa Vice Presidente. Mato ni House Prosecutor Manila Representative Joel Chowa ma-validate ang mga nanggawas sa impormasyon sa pagpresenta sa testigo sa Anti-Money Laundering Council.
19: Well, una-una maraming naglabasan na bagong impormasyon. Kung maalala niyo, nagbigay ng press con si dating Senator Sunny Trillanes. At siyempre kami, inaasahan din namin na ito ay ma-validated ng AMLC. Kung ito bang mga sinabi niya, nilahad niya ay mapapatutuhanan. So, siguro, malalaman po natin.

0: tobacco products.
1: Continues ano namin ang aming efforts to cooperate with the government agencies. Yan ang ano namin, yan ang talagang tinutuunan din namin ng panahon dahil kailangan whole of industry and government approach ito eh. Yung enforcement talagang pinupush namin sila na maging ano, sustainable saka fair ang ating ang pag-e-enforce, no?
0: Ang pamayag ni Joey Dulay, presidente sa PISEA. Ugkaroon sa Magnum Health Alert. Magnum Health Alert! Nanawagan ng Department of Health to DOH sa publikong ayunong na ang pagpanigarilyo o kapag vape pinayalang sa mga minahal sa kinabuhi karong nagsingabot ang Pasko bagong tuig. May wish sa mga kabataan nga dili makita ilawom sa Christmas tree ang mayong panglawas silang mga ginikanan matong sa DOH. Nga ang sigarilyo o vape dili luwas ang hilo o ga chemical ni posibleng magdalag cancer pagkaraos sa baga. Og mga kondisyon sasama sa i-vali itong ninig ingon sa DOH ingon ta karong nagsingabot ng Pasko, himo ang regalo katigayunan sa matag pamilya ang paghunong sa pagpanigarilyo o pag-vape.
2: O karon sa tumag debut national sa Amerika usa ang patayo duha samtan sa insidente sa kapulisan sa downtown Las Vegas, Estados Unidos. Sumay sa report sa kapulisan nga nadungog na lang sa mga pulis nga nalistino sa South Main Street ang pagabuto sa armas sa West Charleston Boulevard. Sa investigasyon resulta kini sa kapulisan ang pisikal na usab tali sa mga biktima o mga suspect kundi kahit lamang mibunot ang usa sa mga suspect o giposil sa biktima ay abisibat sa pagkaron wa pay matumbok nga motibo. Sa krimen igunman ang identification sa suspek nagparayon kini karon sa ilang investigasyon.
0: Samtang sa Russia na igo sa Russian drone sa usa ka pag-atake ang Northern Bridge sa karakong Kiev, Ukraine samtang nasa lungsod, si German Chancellor Friedrich Merz isip pagpakita sa suporta kang Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Mata ni Kiev Mayor Vitalik Klitschko duha kanin individual ang samdan sa pag-atake ng ibutiyag ng ikaduhang higayon nga naigo ang mong tulay kung di nagpadayo ng Russia sa mga pag-atake nini batok sa Ukraine dugtong nini yung magmugahin ang Germany sa 1.13 bilyon dolyares para sa military aid sa Ukraine o dugang 390 milyon dolyares para sa pag-ayos sa mga nangagubang energy infrastructure sa nasud.
2: O karon may gala sa atong Magnum Business. Gikabalagan karon ang pagkunod sa produksyon sa agrikultura kung agriculture products nga pwedeng magresulta sa pagmamahal sa mga palaliton. Ginutusab sa posibleng epekto sa Super El Nino. Banabana mukabat sa 700,000 metriko tonelada ang nawa sa harvest season. Matod sa Department of Agriculture kundi pinagisab na ni Secretary Ari Perez nga nagahin ang ahensya sa 6.2 billion pesos para sa abono o fuel subsidy para sa mga mag-uuma, mananagat o apilang truckers. Gawas din eh, magpahigod sa abog cloud seeding sa mga lugar ang nagsinati sa Hulao.
3: Ang gagawin po natin is that pagkakaroon po tayo ng mga buffer stocks. Kasama dyan ang cold storage facilities para ho masigurado na yung mga na-harvest ngayon na hindi pa masyadong pinatamaan ay maprolong natin yung buhay.
2: Pamahayag gato ni D. Undersecretary Ari Perez. Samtang sa toong forex rate, ang usag isdalo na nagbalor karon sa isitaros pesos, 34 centavos Canadian dollar, 44 pesos 12 centavos Hong Kong dollar, 7 pesos 29 centavos Sterling dollar, 43 pesos 47 centavos Taiwan dollar, 1 peso 96 centavos Korean won, 4 centavos euro, 70 pesos 54 centavos. Samtang sa gira sa Iran, tungkol sa nabrayong kagubot sa tungatungang seed, lakan ang kasamang presyo sa Dubai crude oil na sa 106.36 Swiss dollar per barrel, triubos sa 6.46%. Kuitanin na ng presyo nga naa sa 113.71 US dollar per barrel.
0: O karon sa itong Magnum Entertainment. Dili pabor si aktres Blaise de Castro sa live-in una ay kasal para masulayan ang relasyon. Giling opinion sa aktres. Sa pangutanan sa show ni Heart Evangelista kalabot sa nasangpit ng hisgutanan hinoon niya sabdan sa ni Gaiza. Nga dagan karon na nagbuhat sa pag-live-in kundi naging nga wala ang kininga programa aron na makita ko na problema. Aron makita ang dynamic nila isip magtiayon.
4: Personally, old school kasi ako. So, hindi ako sa masang-ayon. I would rather go through the process. Panahon ngayon, marami na rin kasing kabataan.

0: gumagawa na mag-live-in muna bago ikasal. And I think that's okay. Wala namang masama doon sa tingin ko. It's just that, yun lang yung nakasanayan. I think okay din, importante din na magkakilala muna sila, makita muna nila early on kung ano yung mga weaknesses at yung strengths ng isa't isa. At mas makita yung dynamic nila sa couple.
1: Ang pumayag ni actress Liza De Castro.
2: Pero iba sa nagawang isti ang iyang comment po sa kinibang lain magnum kuan, sabi na sa kapikas kani Adto ni Derek Ramsey o kapikas po kani Adto ni John Lloyd. Matod pa ni Ellen nga useless Japon. Kay kasalam gaya sila, buwag Japon nga ni, magdumkiya, di ba? Saan ito yung mag-live-in pa? Pero di man ako effective daw. Magdumkiya, mag-live-in o niya mag-inyo.
1: So magdepende ra gid pod na magdipende sa ilang kuan decision pod sa mga magdiayon
2: nga kung kamo gyud magdiya di ba kay si John Lloyd bulag magyapon daw sila si Derek kasal na sila bulag magyapon
1: mo diba? Si Ellen so, nalugdan na siguro si Ellen
2: nalugdan na siguro bisan og mag-ipon pa mog napulo ka tuig pag kamo gyud di ba kay di na kuno kuan magdumtiya mag-ipon pa. O karon sa Dumagdo Sports, ipasabot ni Philippine Sports Commission kag PEC Chairman Patrick Gregorio nga target nga 8 ka gold medal sa medalya sa Team Philippines sa 2026 Asian Games. Kini humano sa gitapos sa Team Philippines ang kampanya sa Asian Games kon naa kini sa ika-17 nga pwesto ang Pilipinas sa overall medal. Samtang ang standing 4 ka gold, 7 ka silver, 16 ka bronze medal. Matod ni Gregorio nga nagsumikad ang nasampit nga target sa kirtibok ang ihap sa gold medal sa nasampit nga nasod sa labing Asian Games sa China o Indonesia. Sa bagaron, itutukan na sa PSC ang pagpangandam sa atleta para sa musulod usab nga Southeast Asian Games o Olympic Games.
3: Actually, nung tinanong ko si President Bumble na 4 plus 4, unang-una, kasi 4 tayo sa Jakarta, tapos 4 tayo sa China. So sabi na, siguro 4 plus 4, siguro 8, di ba? Pero sa totoo lang, ano ba sinabi ko nung umalis tayo, nung nag-send off tayo? Talunin lang natin yung 4. May additional na gantimpala tayo. Talunin lang yung 4. Hindi ko nga pa naisip tatalunin yung silver, tatalunin yung bronze. Hindi ko nga naisip break the record 1962. 'Di ba? So doon pa lang napakaraming storya na po noon. So sa akin, 'yan pong pagbilang natin ng 4 na ginto, 5 ginto, pagbilang natin ng silver, pagbilang natin ng bronze. Tingnan po natin sa total picture of what we are doing well for Philippine sports. And that is because focused ang trabaho ng POC, focused ang trabaho ng PSC. Kami po very happy kami rin sa mga grassroots program namin.
2: Pamahayag ka ni PSC Chairman Patrick Gregorio. Inamati atong Magno Morning News, pero sa itong headline review. Una sa itong Magno Local CCTV camera sa barangay Lapasahan ng Sunaan, magamit na sa Dilip Madugay. Magno National, issues confidential, kalabot sa paggawas ng dokumento o impormasyon sa AMLAC, dili na dibatihan sa mga senador, judge, Magnum International. Usang patay, 200 sa insinete sa gamusil sa Las Vegas, USA. Magnum Business tungod sa epektos El Nino, produksyon sa agricultural products, gikabalakang mukunhod. Magnum Entertainment, Glycery Caso, dili pamor sa libin una aya magpakasal. Magnum Sports PC, gipasabot ang target ng 8 ka gold medal samtang kampanya sa Team Philippines 2026 Asian Games gitapos sa 17 nga pwesto. Hantulog ba alang sa atong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
1: Ug Magnum Kia Abellanosa.
2: Sa usa ka gawas ng katiringban, katawan ng labing kamahanan, managlaman ang barugan ako sa katawan ng matuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugma dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 6:24 sa buntag.
5: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar. DGX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utol na mag-inom sa DGX Coffee Mix. Manamit gid man kag hilti sa lawas. Mangod na batyagan kung anak ba ang ngakon panulog.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
3: EQ Pants. From day one to toddler, EQ continue mo.
4: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Life Extension Vitamin D3.
7: Ako si Jem Borses. Ang akong sakit kay bago lang ko na diagnose og non-Hodgkin's lymphoma. For 1 month straight nga nagamit ko sa Life Extension Vitamin D3, pag follow up check up, nakita gyud nga nihiyos gyud ang bugon sa ako ang liog. So lipay kaayo ko og hasta ang ilang doktor. Basta Life Extension Vitamin D3 for longer life.
6: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo, rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
8: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
9: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
8: Life Extension Vitamin D3.
10: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
11: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
8: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naa na dayg paminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning nga comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw og seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa sa kapagtuon niya matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021. Ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
8: Life Extension Vitamin D3.
12: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala naman ko rin nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Purabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
8: Life Extension Vitamin D3.
13: the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
9: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag-inom nato ani, automatically matanaw dayo nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredients, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya og 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
6: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies, rekomendado sa mga medical doctors, ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
14: Pre, na ako'y project crew. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer o mini dump. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
15: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
14: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mga itagtarong nga operator. Kun madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
15: Wise jud ka, Mari.
14: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
15: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
16: Sigar de Oro Corp. National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro Corporation.
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
18: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
19: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa Ka-Natural Detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa Ka-Natural Remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA Registration Number FR-80715. Huwag tangang toxin sa mong lamas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
17: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
17: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
21: Let's go!
22: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron ligay sa legs. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
21: go with the flow.
22: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
21: Charmy!
23: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita. Bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman. Mag-Arrest Adult Diapers na. Adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka. Mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Arrest. Alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
3: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabi, paminawa na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan na ko ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabi?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabi. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo. Ang iBerry ay hindi
6: dapat gamitin pagdawat. Okay, let's start. Tell me something about yourself.
7: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
8: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagkong mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatig babaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
10: Anong ulohan sa itong Magnum 45, tinubdan sa tinod nga balita, batok sa fake news. Sa Magnum Local, pagtangtang sa bribery charges, sa impeachment trial, batok ang BP Sarah Duterte, nagkapahimugsog na galing-laing opinion sa pipila ka political o legal analysts. TESDA may dagang programa alang sa mga Filipino learner nga nangandong makaangkon og hustong kahibalo alang sa hustong maayong trabaho. Sa ito Magnum National Prosecution Team, kumpiyansang ego na ang mga ebidensya sa tunog articles of impeachment trial aron mapamatud ang sadan si VP Sara Duterte. Sa ito Magnum International, Yemeni President Rashad Al-Amini Al-Alimi may anonsyo sa buong dakong military operation sa Yemen batok sa mga rebuilding Houthi ng gipalayuhan sa Iran. Sa Magnum Business, DOE nagsugo na sa pagpalapad sa generation capacity sa Mindanao. Sa atong Magnum Sports, Gilas Pilipinas Girls, pakya sa pagsakmit sa karaugan sa pagbukas sa FIBA Under-18 Women's Asia Cup sa Malaysia.
9: Magnum 45.
10: Mga aksyon, kumusta may buntag ginisi Magnum June Albino.
11: Og Magnum Angie Alsado.
10: Karong adlaw nga Lunes og petsa 5 ni buwan sa Oktubre 2026.
9: Magnum Red Alert Alerto

0: So taon sa natong aksyon ang kaim tang sa panahon dito sa gawas karon kay di malalis diri sa ato nagben medyo may panahon nga labihan ka init na sa panahon nga init man tul pero paghapon bundak na sabsawanan. Atong sutaon si Magnum John Ramos nakaplastar di karon sa Daan Veles ni atong syudad. Magnum John.
1: Amo gamay yung hapsay ang kawanangan karon niya itong makita din mismo sa itong lokasyon ng Magnum June ng Magnumanjo din mismo sa may Veles sa Kineng Veles Street. Kung din makita na ito ang kawanangan karon niya doon ay pagblo-blo. Pero Magnum June, sa pikas stop nga wahin na doon na usahin mga baga nga pagay sa pinagyod na dito mismo sa may side sa may Agora area. Doon ay pagkabaga sa is dito o gagriusap sa may divisorya padulong Magnum June ang kawanangan dito ang napita doon na gyapoy pagkaputi sa kining kiningapon-gapon na nakatabon sa kining kawanangan. Gani ang atong aring adlaw usab dito nga usab karong panahon na Magnum June na din mismo sa atong naimutangan dito din sa may Mugs area. O gagriusap sa trafiko din nga napita doon ay paghapsay o gawalay angay kabalaka na tuwanto nga dagan sa trapiko o gado na usapan nga itong road at traffic administration personnel nagbantay, nagban sa kining dalan aron sa pag-iya sa kining dagan sa trapiko din nga napita gani at nagkabisi na usapan ang sitwasyon na din ang napita Magnum June din sa May Moves kung din na pag-asalugon pag-asalugon karon ang kining National Teachers Day kung din na bunay pipila ka mga vendors lab din Magnum June nga nagbaligya sa kining bitaw nga mga bulak kining baligya nga ihatag mismo sa kining ato nga mga magtutudlo sa kining ning Mugs karon nga pasidunggan sa ilang kakugi sa buka pag pagatiman sa ato nga mga kinalanggang mga estudyante. So far wala yang kabalaka diri sa ato nga butang diri mismo sa Maya Village Street. Labi gyud ang sitwasyon sa ato nga kining panahon og sitdagan usab sa trapiko dinhi nga Davita Magnum June. Para sa Magnum 45, kini si Magnum Adel number 15 John Ramos sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum John Ramos darukan sa Dan Veles ni Gato Sunad. So taon sa rato ang monitoring sa DNR EMB kato may kalabigitan sa air quality index sa ato nagbayan. Magnum Anji.
2: Yes, sa Magnum Juno na inima panahon na nagpadaan gyapon ang monitoring gikan na sa buhatan na sa Northern Mindanao EMB di na hangtod din mo panahon na adun na gyapon po yung fluctuations Magnum June sa kasamtawang nga sitwasyon sa tuwa din sa Northern Mindanao sa isbitanan sa air quality gani man nga kumiyunta sa tuwa po din po da din sa Cagayan de Oro na matikdan nga gikan po da Magnum Juno sa katong good o fair nga status adun na gyapon pag usab-usab din karon sa tuwa sa Dakbayan o ini mga panahuna dinhi sa Tusdak bayan anak kita karon sa fair gihapon kung diin ana sa 59 PM 2.5 air quality index ang natala samtang sa Taguluan ana sa good ug ana kini sa 33 PM 2.5 air quality index ang Iligan City adunay 92 nga PM 2.5 air quality index nga nagpasabot nga fair ang status diin gikinanglan gihapon nga magsuot og face mask ang kadaghanan.
0: Okay, salamat Magnum Anji. Mga aksyon direkta sa pag-asa nga report pinagi ni pag-asa weather forecaster Justin Navarro. Justin, may buntag. May buntag, Justin. Justin Navarro sa pag-asa.
3: Hello?
0: Go ahead, Justin.
3: Mayong buntag, sir. Mayong buntag sa itong mga tukling sa Pamilang para sa itong malakaw sa panahon katagdaw. Ang update sa itong gimonitor nga si Super Typhoon Choy 1 base sa itong available nga kanan nga datos sa alas 3 sa buntag. Ang iyahang lokasyon kay nasa 2,605 km east-northeast of extreme northern Luzon. Nasa ilakas ng hangin nga moabot sa 195 km per hour o paghuros nga moabot sa 240 km per hour. Nagpapadayon siya nga naglihok padulong sa northward nga direksyon sa tulin nga 20 km per hour. Pagkakaroon kay wala man na siyang chance nga musulod pa sa atong Philippine Area of Responsibility o ang iyahang trap or extension nagpadayon kining nga naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao ug makasinatita sa mga panganuron nga kalangitan ilubanan sa katagkatag nga pagulan kilatog pagpanalugdog tungod kini sa trap or extension ni Super Typhoon Choy 1. Asahan lang nato nga mas taas ang atong chance ng mga pagulan labi na sa hapon ug sa gabi ug posibleng gihapon ang mga pagbaha ug pagdahili sa yuta tungod sa katarangan nga ito na sa usahay kusog ng mga pagulan. Itong hangin naman kahinay nga ito sa katarangan ng pagagikan sa kasadpang nga ito sa habagatang kasadpang na direksyon o ang kadagatan hapsay nga ito sa katarangan ng pagbalod. Temperatura na ito karong adlaw nagre-range ng 27 to 33 degrees Celsius sa mga itong adlaw o subang ng alas 5.30 sa buntag o musalok unyang alas 5.30 sa hapon. Philippine Standard Time, alas 6:44 sa buntag. Mauni atong latest weather update, gikan sa buhatan sa DOST Pagasa Mulugan, El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
0: Salamat, Justin Navarro, ang Pagasa Weather Forecaster. Oras alas 6:42, sa among pagbalik kaman sa Manundum, TESDA, by dagang programa, alang sa mga Filipino lunar, yan ang ngayon makaangkun ng hustong kebalo. Alang sa hustong bayong trabaho. Standby sa pagbalik kaman sa Manundum.
4: Oras hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
5: Lahi ra gyud ka, basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ang pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ang McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit pusog sa McDo.
6: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286 Series of 2026.
7: Nagapalandurong pala ang imo panulukan.
8: Magandingin pala ang imo nga una.
7: Masami nagkapangihi.
8: Masami ginauha.
7: Si may diabetes ka na.
8: DTX 500 na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo
8: sang imo blood sugar.
7: DTX 500
8: garantisado.
7: DTX 500
9: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
10: DTX Coffee Mix.
11: Mabahal sa mga butika.
12: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes. Kundiin, kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mapalig-on sa mga ugat sa lawas. Ang DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kaysa DTX 500, sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental. Pahimud sa usab ang ilang libreng check-up ug senior citizen discount sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika di Alternativo logo.
14: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kumpleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, o dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pud sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
15: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang laag, may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
16: Magnum 45.
0: Magtamay sa chat ng pagparaguban ang bisita at karubuntag o dahunta siya mo ay Director General sa Technical Education and Skills Development Authority kung TESDA, kanhi representante sa 3rd District of Negros Occidental, unya kanhi usab Commissioner sa 2nd Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Gitudlo siya isip Director General sa TESDA niadtong August 16, 2024. Ang kanyang nangungunang layunin ay ang i-align ang technical vocational education and training direkta sa totoo at tawang hanap buhay at pangangailangan ng industriya. Nais din niyang alisin ang social stigma na naka-attach sa vocational training kumpara sa traditional college degrees. Isa na siguro dito pang pag vocational course graduate ka lang, sinasabing mayroong lang palagi. Para ibig sabihin, mas mababa ang tingin sa isang graduado ng vocational course, kung itadi sa graduado, graduate ng four-year degree courses. Parang ganun eh. Yun din ang sa isip ko noon eh. So, bata pa ako. Oo. Ang kasama po natin sa wagang ito ay si Secretary Kiko Benitez. Magandang umaga po, Mr. Secretary. Welcome po dito sa aming pilan sa Magnum Radio dito sa Kedioro.
11: Magandang umaga po sa inyo. Thank you for having us, no? Magnum June, sir. Salamat po.
0: Is this your first time sa pagpunta dito sa Kedioro, Mr. Secretary?
11: Hindi naman ito first time sa Cagayan de Oro. Pero first time ho ako dito sa studio ninyo.
0: Ah, okay. Thank you. Thank you, sir. Oh. When was the last time na nakapunta kayo dito sa Kedioro?
11: Mga last year siguro.
0: Ah, last year? Dito last kayo? Year.
11: Nakadaan po kami rito. Uh-huh. Habang umiikot sa iba't ibang regions po ng TESDA. Regional offices ng TESDA. Mm-hmm.
0: Sir, ano po ang vision mo para sa TESDA? At ano po ang mga pagbabagong ipinapatupad mo?
11: Siguro ang unang-unang dapat naming sabihin as yung aming tinatawag ngayong One Education, no? Kung saan ho nag-uusap-usap at nagsasanib-puwersa po ang TESDA, CHED at DepEd para naman po maging mas malinaw na marami pong pathways, marami pong landas na pwedeng tahakin ng ating mga mamamayan. Pero iisa po ang sistema at hindi po sayang ang inyong ginagawa o pinag-aralan. So kagaya ng nabanggit mo kanina, no, pwede na ho tayong mag-electrician.
0: Uh-huh.
11: At pwede po nating makuha ang mga NC2 halimbawa, NC3 sa electrical.
0: Uh-huh.
11: At pwede po yung ipatuloy sa college. Pwede po tayong maging electrical engineering pagkatapos. CHED will now recognize, no, at magbibigyan po ng credit ang inyong mga NC. Ito po ang credit transfer system ng Pilipinas. So yung pagkakaiba po ng landas ng isang nag-techvoc lang, kagaya ng sinabi nyo kanina, at ang nagkolehyo, pwede na po nating tanggalin kasi nagbublur na po yung boundaries, no, ng techvoc at ng higher ed. Dahil sa totoo lang, ang pinakamabisa at pinakamabilis, si Pangulong Marcos mismo ang nagsabi sa kanyang SONA, sa pagkakuha ng trabaho ay makakuha po ng skills, no? At ang ahensya po na nagbibigay ng skills para po sa industriya sa Pilipinas ay TESDA.
0: Mm-hmm.
11: So, yun na ho ang sigurong pinaka-importante at mahalaga para sa amin, no? Maging malinaw po sa ating mga kababayan na ang TESDA po ang pinaka-maikli, no, na paraan para po makakuha ng skills, na certificate at verified po ng industriya para po mas madaling makahanap ng trabaho o magbukas ng negosyo kung yun ang gusto ninyo.
0: Ibig sabihin, Secretary, na ang vocational courses maaari nang makapagpantay sa mga 4-degree courses or patungo pa tayo doon?
11: Patungo pa po tayo doon. So, okay. Hindi ho naman pantay, pero meron pong equivalences at ladderization.
0: Uh-huh.
11: Para ang inyo pong nalaman at tututunan sa industriya o sa trabaho o sa techvoc ay binibilang na po ng CHED, no? Bilang credit. So, kung minsan meron pong two-year or three-year diploma program, halimbawa, maaari po kayong magpatuloy sa isang engineering course na isang taon o isang taon kalahati na lang ang tatapusin para makakuha po ng bachelor's.
0: Mm-hmm. So, ibig sabihin na yung binanggit kong social stigma, Mr. Secretary, siguro darating ang panahon na parang hindi na mababa ang tingin ng tao.
11: Opo.
0: Pag vocational course graduate lang, Mr. Secretary.
11: At siguro dapat rin natin maintindihan na sa panahon na ngayon, no, sa atin pong panibagong anong tawag natin, industrial revolution, saan ho nagbabago ang technology sa napakabilis na paraan, no, ang atin pong tinatawag na techvoc ay hindi lang yung ating dating naiisip na techvoc. Meron po tayong syempre plumbing, electrical, no, na carpentry, na napakalaki po ng shortage natin sa buong mundo, ha. Pero meron din po tayong tinitraining na healthcare, halimbawa madami pong demand para sa caregiving, techvoc din po yun, no? At meron po tayo ngayong ginagawang AI upskilling, no, na training. Kasi ang ICT po, ay hindi nyo rin kailangan necessarily ng isang bachelor's degree. Ang kailangan ho natin talaga ay magkaroon ng skills. Mm-hmm. At sa dami po ng klase na skills na kailangan, TESDA po dahil napaka-ikli na aming mga courses. No? Pwede po tayong maka national certificate pagkatapos ng minsan 3 buwan, minsan 6 buwan. No? Mas mabilis pong mag-training ng pagbabago at mag-upskilling kung sa pamamagitan po ng TESDA courses ang ating gagawin. Lalong-lalo na po for AI, no? Upskilling at digital skills.
0: Mm-hmm. Sir, kung mag-umpisa o papasok na itong paksilika dito sa ating bansa,
11: yes, sir.
0: Lalo po bang mas lalaki ang pangangailangan ng mga textbook or vocational courses graduates, Mr. Zikatawi?
11: Yes, sir. Kasi sa totoo lang, ang atin pong semiconductor industry, halimbawa, is around 55% po ng ating mga manufactured exports. At ulitin ko lang, 55% po ng manufactured exports ng Pilipinas ay nasa semiconductor industry. No? At ang turnover rates nila, no, lalong-lalo na sa kanilang technologists at technicians, ay mga bawat taon po, mga 10 to 15%. No, mm-hmm. Nagbabago po ang kanilang personnel kasi nag-a-abroad po ang ating mga kababayan, no, na nakakuha po ng certification at skills. Kaya po nangangailangan tayo ng mas mabilis at mas madaming training, no, particularly sa halimbawa sa semiconductor.
0: Mm-hmm.
11: Kung maging totoo nga ang paksilika halimbawa, no, sana naman dadami nga ang trabaho natin sa Pilipinas mismo at hindi po mahirapan ang ating mga kumpanya makapaghanap, no, ng skilled workers, lalo na sa semiconductor technologists, no, at technicians po para sa kanilang pabrika.
0: Oo, kasi pagpapasok itong paksilika dito sa ating bansa, dapat lang na isa sa mga kondisyonis ay makapagbigay ng maraming trabaho sa ating ano, mga kapatid ng mga Pilipino, Mr. Secretary.
11: Yun naman po ata ang isang intensyon ng gobyerno. Ang part of the discussion at negotiation sa ngayon para sa mga iba't ibang kampanya na gustong magbukas, no, ng factory or ng kumpanya dito sa Pilipinas. Paksilika man o hindi, sa totoo lang.
0: Yes, oo. Mga eksyon ng Kauban Takarabuntaga, mao si Secretary Kiko Benitez sa TESDA. Sir, isa po sa mga major digital innovations niyo ay yung tungkol po sa skills passport.
11: Yes, sir.
0: Ano po ba ito? Paano po ito makapagbigay ng magandang oportunidad sa ating mga kapatid na mga Filipino learner?
11: Sa totoo lang, ang Skills Passport ay pwede po nating ma-download, no, sa App Store, sa Google, no. Ito po ay isang all-in-one app ng TVET kung saan makikita po natin kung meron kayong certification, makikita po natin ang inyong digital resume, no, ng mga certification at courses po na nakuha nyo galing sa TESDA or sa TechVoc, no. Pero pwede rin ho, madalas nagtatanong sa amin kung saan, halimbawa, pwedeng kumuha ng caregiving, no? Or saan pwede kumuha ng welding.
0: Mm-hmm.
11: Nasa skills passport din ho namin, pwede po tayong magtanong kung depende po yan kung assessment center, kung kailangan nyo ng assessment, or ng TVI kung tawagin, or TechVoc institution. Para po sa kung ano-ano mang mga klase ng training, no, na hinahanap po natin. Kasali na rin ho dyan ang listahan kung saang mga eskwelahan, no, ng TESDA or ng mga TVIs ay meron pang scholarship slots na naghahanap. Kung sakali, kung scholarship slot man ang inyong hinahanap, pwede po rin po tayong mag-apply, no, for scholarship slots sa pamamagitan ng Skills Passport. Pwede rin ho tayong maghanap ng trabaho. Ang skills passport po natin ay interoperable po sa peso, no, ng dole. Kung saan po may mga listahan po ng mga job openings sa buong Pilipinas po yan, no?
0: Uh-huh.
11: Meron din po tayong mga private partners kagaya po ng Job Streets and so on para po makatulong tayo sa ating mga kababayan na nagte-TechVoc makahanap ng trabaho. At meron din ho tayo diyang portal para sa tinatawag nating TESDA Online Program o eTESDA. Kung saan ho, kung nasa bahay kayo at kayo po ay masipag at may tiyaga at naghahanap po ng training No, sa cellphone ho ninyo, lalabas po ang aming mga modules. No, pwede po 'yan sa bahay, no, na mag-aral kayo through the massive open online courses. Libre po 'yan lahat.
0: Mm-hmm.
11: No, there are almost 60-65 NCs po na pwede po nating pag-aralan sa pamamagitan lang po ng cellphone. Gawa lang ho tayo ng account sa Skills Passport, gawa ho tayo ng account sa eTesda.
0: Mm-hmm. Paano to naging tinatawag itong passport? Akala ko pupunta kami sa DFA eh.
11: Hindi ho, kasi offer din ho yan para sa ating mga kababayan na OFWs okay. Na naghahanap po ng upskilling. No?
0: Mm-hmm.
11: Lalong-lalo na ngayon, halimbawa mga naghahanap po ng maging barista o naghahanap na mag culinary arts, no? Housekeeping, nandun ho lahat yan sa e-test. Kasama na rin po sa ating online platform sa totoo lang. Ang mga makabagong training no na ating pong nilulunsad kagaya po ng ating cybersecurity, meron po tayong AI tools no, kasama po ang mga iba't ibang kumpanya kagaya ng Amazon no, AWS, kasama po diyan ang Microsoft no, IBM, HP Life. Marami pong mga digital tools and training na nasa TESDA online program. Kasama na rin po ang aming mga tinatawag na soft skills. So, pati po ang pag-entrepreneurship, ang atin pong communication skills, ang atin pong 21st century skills, ay meron din po sa TESDA online program. For mm-hmm. free po. No? Offered po yan sa ating mga OFW na kababayan.
0: Sir, paano po ito makakatulong sa itong problema nitong tinatawag na job skills mismatch? Paano ito
11: magbigay ng solution? Ang passport po ay para makatulong sa inyong manavigate po natin, no?
0: Uh-huh.
11: Ang iba't ibang training, no? Para malaman natin ang TVET ecosystem, no? Kung tawagin namin na TVET ecosystem. Sa loob din po ng skills passport namin, meron din po tayong pwedeng malagay na badging,
0: mm-hmm.
11: no? Meron pong mga micro credentials na ginagawa ang TESDA. Ang micro credential po ay hindi buong NC kung tawagin, no? Pero kung meron po kayong kulang, madalas po ang pagkukulang ng ating mga kababayan ay isa o dalawa lang na skills no or competency kung tawagin namin. Hindi naman nila kailangan lahat. Meron po tayong mga micro credentials ngayon no na ino-offer para po yung isa o dalawang competency na kulang kayo ay pwede rin niyo pong kunin. Nasa skills passport din po 'yan no para po mas mabilis nating matugunan ang tinatawag na job skills mismatch. Nag-college ho kayo halimbawa.
0: Mm. No?
11: So marami na rin kayong mga skills. Pero baka isa o dalawa ang hindi niyo nakukuha pa na kailangan talaga ng trabaho na hinahanap ninyo.
0: Mm-hmm.
11: So kumuha na lang ho kayo ng micro credential.
0: Diba? Okay. So what about in the part of the employer? Gaano ito paano ito makatulong sa kanila?
11: So, ang unang-una siguro sa skills passport na makakatulong sa employer is kagaya ng sinabi ko kanina, may QR code po lahat ng mga certificates namin.
0: Okay.
11: No, so pwede po nating i-check doon sa skills passport.
0: Mm-hmm.
11: Kung totoo nga o fake halimbawa ang NC na ipinapakita sa inyo ng potential employee, no? Pangalawa, meron po rin po kaming function na tinatawag na find a test done. Kung saan po maglalagay kayo, halimbawa, naghahanap ako ng tubero, no? Lalabas po, ipapakita po sa inyo ng skills passport yung mga potential na tubero po na nagsabi na nag-waiver kami, pwede kaming kunin no, sa pamamagitan ng matching po sa find the test done function ng skills passport. Para po yan sa ating mga freelancing ba, kumbaga na employees, at para po sa ating mga employers na naghahanap po ng skilled workers.
0: Mga eksyon ng Kaubanta Karabuntaga, mao si Secretary Kiko Binetes, ang Director General ng TESDA. Sir, dahil sa technology at lalo na yung AI o artificial intelligence, mabilis ang pagbabago sa mga workplaces ngayon. Anong skills na dapat ang isang Pilipino ay meron upang siya ay maging at mananatiling competitive?
11: Yeah. Siguro, ito hindi naman skill. Ang sa totoo lang, ang kailangan natin ay ang tinatawag po namin growth mindset. Mm-hmm. Dapat po willing tayo. Meron po tayong tiyaga at meron po tayong pagnanais na mag-aral, no? At matuto ng panibagong mga skills. So, ang unang-una siguro na pangangailangan talaga natin ay growth mindset. Ang pangalawa siguro, sa dami po ng mga training na pwede mong kunin at available po sa online. No? Hindi lang naman sa test skills passport, hindi lang naman sa test the online program. Sa internet po, ang dami po natin pwedeng pag-aralan kung tayo po ay may tiyaga. Mm. So, ang pangalawa po dapat, may tiyaga tayo na mag-aral. Ang pinakamahalaga, sa totoo lang, ngayon na sa panahon ng AI, sa dami po ng mga tools na lumalabas, no? Kailangan siguro malaman natin paano tayong makipag-usap sa AI. Kailangan malaman natin paano tayong mag-evaluate ng data sa internet, no? So, at kailangan natin malaman, lalong-lalo na kung tayo ay may desk job, no? Paano ma-optimize po ang ating mga workflow. So sa ngayon, ang isang initiative po na ginawa ng TESDA, kasama po ang ating mga partner ICT schools, no, kagaya po ng informatics, ng STI, ng AMA, no. Nag-o-offer po kami ng ang tinatawag po ay prompt engineering, no. Paano po natin kinakausap ang chatbot? Paano natin kinakausap ang AI, ang ChatGPT, para po maging mas malinaw, mas maayos ang kanilang mga sagot? Kasi kuminsan po, ang AI tools natin na ginagamit ay nag-hallucinate, kung tawagin. No? Mm-hmm. Mali po ang sinasabi at hindi ho natin alam na mali. No? So, kailangan ho natin malaman siguro kung paano natin kausapin ang AI. Ito ay tinatawag nating chat. Prompt engineering, no? Ang pangalawa po na programa na tinutulak din ng TESDA para po sa ating mga kababayan ay ang tinatawag na data analytics and data literacy. Para po malaman natin na lahat ho yung pinanggalingan, tama man o mali ang sinasabi ng AI sa atin, ay may data pong pinanggalingan madalas po sa internet, no? So dapat rin natin maintindihan ano ang mga dapat na data, paano natin i-analyze, paano natin i-annotate, tulungan ang AI na matuto para hindi po mali-mali ang kanilang mga sagot. At ang pangatlo po ang tinatawag naming optimization ng inyong workflow. Pamamagitan po ng mga AI tools na nandyan na. Halimbawa sa Google, no? Or sa Microsoft, meron pong mga Gemini, meron pong iba't ibang klaseng tools na pwede pong padaliin, kumbaga, at pabilisin. Maging mas efficient, mas productive po tayo sa ating trabaho. Yun po ay isang halimbawa lang, no? Ng mga AI upskilling na ino-offer po ng TESDA.
0: Bumagsak siya ng kaubanta mao si Secretary Kiko Benitez sa TESDA. Sir, meron kayong tinatawag na training to trabaho.
11: Yes po.
0: Please paki-explain na paano ito magkatulong sa ating mga kapatid. Lalo na yung mga nag... Kasi pag magte-train kayo, hindi lang kayo hanggang training lang, di ba? Gusto rin na matapos ang training, makapagtrabaho ng husto.
11: Ano ho kami, no? Marami pong hindi nakakaalam na ang TESDA po sa totoo lang ay attached agency po ng Department of Labor and Employment. Mm-hmm. Training to trabaho po ang aming mandato sa totoo lang, no? Na makatulong kami at makapagbigay ng angkop at tamang training para po makahanap ng trabaho. Pero hindi po kami recruitment agency, no? Sa DOLE po 'yan, no? At sa OWA, no? Sa DMW po 'yan. Ang amin pong ginagawa ngayon ay nakikipag-convergence po kami, no, sa DOLE, sa DMW, no, at sa iba't ibang mga industriya. Para makasigurado na number one, ang training po na binibigay namin ay yun ang kailangan at hinahanap ng industriya para po mapaliit ang job skills mismatch, no? Kagaya ng sinabi ninyo. Pangalawa, to make sure po na makapag-refer kami kung saan man ang may mga trabaho, no? So, pangatlo po, ang amin talagang hinahanap at humihingi kami ng tulong siguro sa mga TVI, sa mga institusyon na nagtuturo ng TechWalk. Ang kailangan namin talagang malaman ay asaan napunta ang ating mga kababayan na nag-training? Sila ba ay nakapagtrabaho? Sila ba ay nagbukas ng sariling negosyo? Ang employability rate po, no, ng ating mga trainees o nag-techvoc po, according sa aming data ay nasa 80 to 83% po, no, ang nakakakuha ng trabaho. Meron ho tayong tinatawag na enterprise-based education at training, kung saan ho ang employability po ng ating mga learners ay nasa 90%, 89 to 90%. Ito naman po ang ating mga on-the-job training.
16: Uh-huh.
11: So, mga kumpanya po na kumukuha po ng apprentice, kung tawagin, no? Mm. Or mga interns, kung saan ang training na kanilang ibinibigay ay nanggagaling po mismo sa kumpanya. Mismo kumpanya ang nagsasabi, ito ang mga skills na kailangan namin, ito po ang programa ng training na ibibigay, at tumutulong po ang TESDA para po makakuha ng subsidy man ang kumpanya at ang estudyante, no? Para po pagkatapos ng training ay angkop, no? At tama ang kanilang skills dun sa hinahanap ng kumpanya. So, ganun po mga paraan kung saan we pay attention not only to the validity ng training, pati na rin po kung paano sila nakahanap ng trabaho sa dulo.
16: Oo. So, marami akong mga maririnig na, oh, huwag na kayo magtrabaho, magnegosyo kayo. Ano, ano? Kasi yayaman ka pag magnegosyo kaysa magtrabaho. Parang ganun ba, no? So, paano ito makatulong para ang isang graduate ng TechVoc o vocational course maging negosyante in the future?
11: Sa totoo lang, na kagaya ng sinabi ko kanina, nasa TESDA online program, pero ino-offer din ho namin sa aming mga livelihood programs, no, na ginagawa na training, ay meron po tayong mga entrepreneurship modules.
16: Mm.
11: So, para po sigurado na marunong ho tayong gumawa ng business plan, gumawa tayo ng feasibility studies, nakakaintindi tayo ng cash flow management, no? May mga modules po for financial literacy at entrepreneurship. Bookkeeping, halimbawa, no? Nasa TESDA online program din po yan.
16: Mm.
11: At bahagi po yan ng ino-offer ng TESDA para sa ating mga kababayan na gustong magnegosyo. Marami po tayong mga repatriated OFWs, no, na nag-retire po galing halimbawa sa Saudi Arabia, na pagbalik po nila, gusto nila magbukas na ng sariling negosyo. Meron din pong convergence, no, ng TESDA sa ating mga government institutions, kagaya po ng Land Bank, kagaya po ng SB Corporation, no, ng DTI, na nagpapahiram po ng puhunan para sa ating mga gustong magnegosyo.
16: Yun saan ang next kong tanong, Mr. Secretary.
11: Meron din po mga programang
16: kapital ba? Kapital, oo.
11: Sa totoo lang, ang DOLE po at ang DSWD, meron din po silang livelihood program na pwede pong magbigay ng kapital.
16: Mm.
11: No? So, lahat yan, ating ginagawang harmonize, no, at tinutuhog-tuhog ho namin at nagbibigay po kami ng referrals at angkop na skills para po tayo ay maka-avail din, no, ng ganitong mga programa ng gobyerno.
16: Mm-hmm. So, ibig sabihin na hindi lang kayo hanggang training, hanggang trabaho, hanggang negosyo pa rin makatulong kayo.
11: Yes, sir.
16: Okay. Mag-action ang kaubanta mo sa Secretary Kiko Benitez, ang Director General sa TESDA. Sir, meron din kayong Skills Compass. Ano po ito?
11: ang Skills Compass naman, no, ay atin po yung madalas, no, ang nangyayari ay hindi po alam ng ating mga kababayan ang kanilang aptitude or disposition.
16: Mm-hmm.
11: Marami po sa kanina sinabi na natin na meron tayong bias, no, na TechVoc lang, no.
16: Mm-hmm.
11: Sa totoo lang, sa pag-uusap po ng ating tinatawag na One Education, sa DepEd, TESDA at CHED, malinaw po na ang TechVoc ay ang tinatawag nating learning by doing, hands-on. May mga kababayan ho talaga tayo na mas gusto nila, mas hilig nila na ginagamit ang kanilang mga kamay, no, para sa anumang klaseng trabaho 'yan. Yan po ang ating mga nagkukulinary arts, Yan po ang ating mga nagiging mekaniko, no, and so on and so forth, no. Ito po ang ating tinatawag na kinesthetic learning, kumbaga, yung practice based ba, yung kasanayan na gumagamit po ng ating mga katawan, ating mga kamay, no. Ito po ang talagang tech walk. So meron po kaming tools kagaya ng skills compass kung saan po makikita natin kung ano ang aptitude po ninyo para sa tech walk. Baka naman makatulong kami mag-suggest o mag-advise, no? Ito po isang career advising tool. Kung ano man ang inyong aptitude at predisposition at kung saan siguro palagay namin na angkop na pathway o landas na tech walk ang bagay sa inyo.
16: Gaano na ba ka laki ang programa ng pamahalaan para yung mga skills tulad dito hindi na mag-ambition pang pupunta sa abroad, Mr. Secretary? Gaano na po ba kalaki?
11: Ang problema ho natin ganito, ang programa po ng TESDA para po sa skilling, no, ay depende po yan sa ating budget.
16: Okay.
11: Of course. At sa 2026 po, ito pong pinakamalaking budget na ibinigay ng gobyerno sa TESDA. Nakalaan po para sa mga 630,000 for this year, no, ang ating budget. Pero ang skills ho natin sa totoo lang globally competitive.
16: Mm-hmm.
11: Ang ibig ko hong sabihin, benchmark po ang standards ng TESDA.

0: na local.
1: Mm-hmm.
0: Marami pong Filipino na naghahanap ng trabaho kesa mga kumpanya na nagbibigay ng trabaho na either sapat ang sweldo or magandang klaseng trabaho para dun po sa ating mga skilled workers, no?
1: Mm-hmm.
0: So kami po ay nasa tinatawag nating supply side, no? Kung kami po ay nagtitrain ng tao, no? Kung baga, ang atin pong kailangang siguraduhin ay angkop din ang demand side, na ito po ay parallel at tama po dun sa ating mga training na ginagawa. Otherwise po, kung ang aspirasyon po ng ating kababayan ay magkaroon ng trabaho abroad, at madalas po sa mga nakakausap ko, sa totoo lang, yun naman talaga ang kanilang gustong gawin. Eh, hindi naman namin pipigilan, no, ang ating mga kababayan kung yun ang gusto nila. Kailangan natin talaga na dagdagan po ang ating demand side ng industriya. Kailangan po nating maging mas efficient para ma-match, no? Kasi may trabaho naman talaga sa Pilipinas, pero kagaya na sinabi nyo kanina, may job skills mismatch.
1: Oh.
0: Kung minsan hindi alam ng ating mga kababayan kung nasaan ang mga trabaho na ito, at kung minsan ang mga kumpanya hindi nila alam kung nasaan ang mga skilled workers na pwede nilang hanapin. So yung unang-una siguro is making sure na ma-bridge po natin ang supply and demand para po yung job skills mismatch, no, information ay atin pong matugunan. At ang pangalawa siguro, kagaya rin ng nasabi ninyo, sana naman dumami pa ang mga kumpanyang mag-invest sa Pilipinas. Kagaya po ng Pax Silica, kung matuloy man siya at mabigyan ng solusyon ng mga iba't ibang problema, no? Kumbaga, o reklamo tungkol sa potential bad effects ng Pax Silica, may solusyon naman siguro yung mga problema na yan. Sana naman magkaroon tayo ng mas malakas na demand, no, para po sa ating mga skilled workers.
1: Sir, kasama po ba sa inyong ibinibigay na training yung work attitude ng isang tao?
0: Yes po. Yes po.
1: Kasi po, may mga feedback na matanggap namin. Yung mga Pilipino, pag doon sa labas, napakabait, industrious.
0: Yes po, napakahusay.
1: Pag dito raw sa Pilipinas, parang iba eh. ano ba talaga, kasama po ba sa training na ibinibigay nyo, yung work attitude? Kasi kahit gaano kalawak yung skills niya, pero pag bad ang work attitude niya, hindi positive ang maging resulta sa trabaho?
0: Yes po. Kasama po ang values at attitude sa training na binibigay ng test. Yun po ang bahagi ng definition nga ng competency po, no? Fitness for the job includes po values, no, and attitude. Sa totoo lang, ang TechVoc po ay madiskarte talaga. Ang kailangan ho natin siguro is panindigan na ang diskarte ay para sa tamang lugar at tamang paraan lang. Hindi po sa attitude ng worker ang problema natin. Nang sinabi ninyo na pag sinasabi po ang husay ng Pilipino sa abroad, hindi ho dahil wala silang skills sa Pilipinas. Kailangan po natin sundan ang mga patakaran ng sistema. Kasi po sa abroad, hindi ho natin dinidiskarte ang sistema. Diba? Ang diskarte ho natin sa loob ng sistema para mas mapagaling ang sistema. Dito po, kung minsan ang madalas ang ginagawa dahil sa hirap po ng ating mga sistema sa Pilipinas, no, ay hindi ho natin sinusunod, no? So sana naman the system that we have, no, ay wag nating wasakin. Sundin ho natin ang sistema para po maging mas efficient, mas productive po tayo. Pero kasali po ang work attitude sa training na binibigyan
1: So yung tungkol sa gaano ka-attractive itong trabaho na ito o ganito ang skills na dapat mayroon kayo para magkaroon kayo ng trabaho na ganito, and then of course ang pagka-attractive ng isang trabaho yung sildo pa rin, di ba?
0: Yes po.
1: Palaging sinasabi, punta tayo doon sa labas kasi malaking sahod doon kaysa dito, kung ikumpara natin dito sa ating bansa. Habang sa training kayo at sa paghanap ng trabaho, and maybe magka-negosyo,

0: Pero kailangan pa rin yung gaano kalaki ang maging sahod ng isang graduado ng tech book, vocational course, ganun. Mr. Secretary, isa ba yun sa mga concern nyo?
1: Yes po.
0: Maybe by coordinating with the other particular agencies sa
1: yes
0: gobyerno?
1: Po. Yes po. Okay. Si President Marcos po meron pong administrative order. At gumawa po na isang tinatawag nating Education and Workforce Development Group. Kung nasaan po ang supply side, kagaya ng sinabi ko kanina, ang DepEd, CHED, TESDA, no, pati na nga ang PRC, no, kasama po sa isang council or group, no, ang DTI at ang Bureau of Investment, ang ating pong DMW, ang ating Department of Migrant Workers, ating pong DOLE, no, at ang ating pong DepDev, no, para pong siguraduhin na in step po ang ating ginagawa. Tama po kayo. Madalas po ang problema talaga ay sweldo.
0: Oo.
1: Paano po nating gagawing both productive at tamang angkop na sweldo ang maibibigay, no? Kaya po ang ginagawa ngayon namin bilang supply side, no, kaya na sinabi ko kanina, ay makipag coordinate naman po dun sa ibang mga ahensya kung saan ho ang trabaho naman nila ay gumawa po ng trabaho.
0: Oo. Mga eksyon natin, bisita karabuntaga mo si Katawi Kiko Benitez sa TESDA. Sir, mula rito sa Magnum Radio, mayroon po ba kayong pang mga lugar activities na pagdadaluhan, sir?
1: Meron po kaming graduation mamaya, okay, no, na mga mass graduation po namin sa ating pong mga tech voc learners.
0: Parang na nakatanggap kami ng invitation.
1: Sisiguraduhin po namin na si RD Rafi po ang magbibigay sa inyo ng invitation for sure.
0: Nakatanggap kami ng invitation. So, from here, may graduation ceremony na pagdadaluhan mo at pagkatapos babalik na kayo sa ano?
1: Meron po kaming mga bibisitahin pang mga schools, okay, at ang mga training centers po ng TESDA. Pero mamayang hapon po balik na po ako ng Manila.
0: So sir, bilang panghuling mensahe, ano po ang ibiiwan mong mensahe para sa ating mga tagapakinig, lalo na po yung gusto pang magkaroon ng training upang magkahanap ng trabaho o siguro magkapag-put up ng negosyo? Sir?
1: Siguro na lang, ang dalawa na lang bagay na sasabihin ko po, no? Unang-una, I encourage you na kayong lahat na nakikinig, no, na mag-download po ng Skills Passport para po makatulong kami sa inyo mag-navigate po ng ating mga TVET ecosystem. Ang pangalawa, kagaya rin na sinabi ko kanina, sana naman, sa panahon po ng lifelong learning ngayon, kung tawagin, no, meron po tayong lahat ng growth mindset at meron po tayong sipag at tiyaga na huwag pong tumigil, no, sa pagkatuto. Nasa internet po ang karami-daming mga resources na baka kailangan ninyo for training and for education. Gamitin po natin, sipag at tiyaga ang kailangan. Dahil po tayo kung magpuhunan sa ating sarili sa pamamagitan ng training, no, sa totoo lang kung saan man natin dalhin yan, trabaho man o negosyo, no, dala-dala po natin ang ating mga kamag-anak, ang ating mga kapitbahay, ang ating mga komunidad, no. Ito po ang sa totoo lang tinatawag namin sa TESDA na the hands that build the nation. So sana naman nag-uumpisa po yan sa sipag at tiyaga at sa willingness po, no, na continue to learn habang buhay.
0: Magsun pasalamatan ni Secretary Kiko Benitez, ang Director General sa TESDA. Pasalamat chapta ni Sir Rafi Abrugar, no, kay inuna dito sa Magnum Radio, no. Sir Rafi, I think matandaan ko yung ano, grandfather mo yun, si Rafi Abrugar noon sa Manpower. Grandfather o father mo? Ah, papa mo. Kasi siya yung naabutan ko pagpunta ko dito sa Gendioro.
1: Sa Manpower.
0: Manpower noon. Di ba?
1: NMYC. Yun po ang naging TESDA.
0: Siya ang naging TESDA.
1: Yung NMYC po ang
0: noon,
1: naging TESDA.
0: Hindi mo na naabutan, Mr. Secretary.
1: Naabutan ko
0: pa. Naabutan mo pa?
1: Ang NMYC.
0: Ang bata mo pa eh.
1: Mas sir, bata po si RD Rafi sa akin.
0: Sir, maraming salamat po. Thank you po sa pagpunta mo dito sa Gendioro. Sana po maulit pa po ito.
1: Sige po.
0: Pagbalik mo dito sa Gandioro.
1: Maraming maraming salamat
0: thank
1: po,
0: Magno Jun. Yes, sir. Thank you, sir. Salamat mga isang balik na naman sa Benomdom. Standby sa mong pagbalik.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: Confidence. Glamour. Prime time. The sexiness you can never forget. FHM is back. The new allure. FHM, a playtime company.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Italy, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
0: Mga eksondahan ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaangko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Beatriz Minguito, usa ka negosyante nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay nako gaguwanta sa akong arthritis, hypertension ug diabetes. Dili pagyud nako makumot akong kamot. Pagkadungog nako nga detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure gid ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
9: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
10: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa 3 ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ko, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
11: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o gimong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit pa imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
12: Para sa matino nga dugo,
13: DTX 500.
12: Para sa healthy nga tay,
13: DTX 500.
12: Ang DTX 500
13: ang may mataas nga antioxidant
12: nga amo naman
13: ang nagatinlo sa imo atay.
12: Basta tinlo nga tay,
13: happy kanunay,
12: DTX 500.
13: Masaligan,
12: epektibo,
13: DTX 500.
14: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
15: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
16: DTX Coffee Mix.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagbalik niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipaco.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipaco.
2: Life Extension Vitamin D3.
3: Napoti ay si Juan na Fisana, taga Balingasag, Visamis Oriental. Napoy mayuma og heart palpitation na ko og insomnia. Sa nagtry ko gamit sa Life Extension Vitamin D3, sa sulod sa isa kabulan ako nga pag-take straight dan na nabatsyagan yun na ko ang ka-epektibo niya. Nag-ayo yun akong pamingnaw, tested and proven yun.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one brand na rehistro sa FDA nga na-approved therapeutic effect. For longer life.
4: Yes, this is Rufa May.
5: And GB, sobrang mahal lang bilihin.
4: Don't worry, Fresca Tuna is ready. 175 grams, sobra sa laman. Swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Woo! Sobrang sulit, sobra na to.
5: Mapapa-extra rice dahil 175 grams ang Fresca Tuna. Remember,
4: it's sulit. Let's buy it.
5: Go, go, go!
6: Grabe, gud ka sulit ang Fresca Tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
8: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
10: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Mga eksyon, dahil ang gantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tuhod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mauhinungdan sa imong balatian. Arumaangko naman yung palawas, inumatag adlaw o Genetox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
9: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take nako sa G-Detox Plus, after 2 days pagpagawas nako sa akong hugaw daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara, ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
9: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
11: Oras, alas 7:32.
8: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Magnum 45.
11: Pagtangtang mga eksyon sa bribery charges sa impeachment batok o trial batok ang BP sa Duterte, nagkapahimugsog, nagkalilang opinion sa pipila ka political o legal analyst. Yes, because ninyo may nabit ang mga eksyon si Attorney Ed Quaresma, ang kanyang presidente sa IBP, Mr. Chapter, o law professor sa Liceo de Cagayan University. Attorney, sir, may buntag. Hello, Attorney. Attorney Quaresma, may buntag, sir. Bi, balihog, bi. Kay mura og di makasulod ang yamismong tingog ni Attorney Ed Quaresma. Kay na mga impression ba magdumanji, no? Nga no, kaon sa ba ni Mayo kanyang istatiya? Is it a wise decision sa in the part of the prosecution? Nga ilamang gi gikuwangan ang upat ka articles of impeachment, gikuwangan, gihimo na lang tulo. O niya, naar ba mga impression nga tagilid na daan ng prosecution? Sa una nga to siya ka tulong ang mga articles nga ila mismong gi presentahan sa mga ebidensya, mga testigo. Unsa pa ka kuno nga gi na lugar gi wag gitanggal giwala ang lugar ikaapat nga impeachment lugar articles of impeachment nga may tungod sa bribery. Si attorney, yana? Attorney sir, may botag sir.
13: Good morning,
1: May buntag, Magnum John.
13: May buntag, sir.
1: Magnum Aileen.
13: Oh, kauban ko karon attorney si Angie Alsado. Akong kauban karon. May buntag. Sir, kining is it a wise decision in the part of the prosecution ang pag-drop sa bribery charges? Nakapakulang sa imbis upato ka mga artikulo sa impeachment na himo na lang tolo, attorney?
1: Magnum John, no? Magnum Angie. Ingot ini ni siya. Sa impeachment man good.
13: Oo.
1: Upat man na siya.
13: Oo.
1: Katuban ning unexplained wealth. Katuday yung
13: Grave threats.
1: Appeal dahil yung tong misuse of confidential funds. Ikaw pat ang bribery.
13: Mm.
1: Sa impeachment process good, Magnum John, mga exo, no? Any of the four, bisag usa lang, one of the four, kung tanaw nga dunay clear and convincing evidence, pwede na ma-convicto si BP Sara. Pero kung ako lang yun ta, kung ako lang nas prosecution, no, or in the fair interest sa katawan, mas maayag yun itong upat. Mura ba ka ng leaving no stone unturned ba? Mura ng nikop kagulang, dili tanan nga, dili mayo nga na ibato nga imulab yan. So, but anyway, as a general rule, gana, mas maayo maguna nga para nag-file man mo kaso. So, unsa ning kasuhan dahil the people are also interested. Ako ta, ang interest sa katawan ba? But anyway, mga Exxon, Magnum John, Magnum Angie, no? Discretion, napoy pagka-discretion ang process sa prosecution kay may basing niingon sila nga bisag katulang ganing misyo sa confidential funds, pwede na. Or basing katulang ganing unexplained wealth, pwede na. Or basing katong grave threat, pwede na. So ako lang ni pangagpas lugar basing ingon nila nga kining bribery may man nga kaso kay ma-prove man tun lang nang hatag lugar og tag 50 mil nga naka-envelope sa ilang mga defense officials. Pero kung tanaw mo ni Magnum John to cut short the impeachment. Kay remember sa impeachment ni Chief Justice Renato Corona, sa Salen ra man siya gibirahan mga igsoon kay dunay foreign account deposit nga ga-exist nga wala niya gi-declare sa Salen. Kanang Salen lang. Kay si Chief Justice under oath may aka nga ay Chief Justice Renato Corona will faithfully abide by the rules and the duly constituted authorities of the government, no, abide by the rules and the rules and laws of the Philippines. So ang balaod ini sa Salen pa lang ginan mga dapat i-declare nimo Magnum John. Ako I used to be with the National Health Commission, ako regional head. Every year mag-declare mig Salen. Kano man mayo masad lugar ni kay para makita nato nga wala ka nangawat sa gobyerno, wala ka nagnegosyo sa gobyerno. Consistent ang imo nga kung publika wala, uy, publika pagsulod, uy, na multimillionaires man. So dapat ma-reflect na. Maybe sa pagtanaw sa prosecution bisag sa Salen pa lang bikil na daan si BP Sara. Ang ako ang punot dulo, I think to abbreviate the proceeding kay tanaw nila bisag usa lang atong na-mention na usa sa tulo, purang pwede na. Kay depende gini sa mga senator judges kay political in nature impeachment but also subject to clear and convincing evidence which is not proof beyond reasonable doubt but higher than preponderance of evidence. So mo ana lugar sa istansyar lugar na tansya na pwede na ang usa atong tulo, pwede na para mahuman na ni ngano murabag boxing pa na Manny Pacquiao ngano pabton mag 12 rounds na knockout naman sa round 1 pa lang. Inana ba nga pagka-istorya mag-isang? But then, anyway, discretion ko ni sa prosecution. Either, sorry, nakahina ba ni o kusog? Ako, di kumingon na nakahina sa prosecution kay makita ba ito, katong gidiscuss ba ito na itong katulang conflict of interest. Just for example, gideclare ni BP Sara itong GenCorp sa iyang Salen nga na sa financial interest dito. Yan nabay balaod Magnum John, Magnum Angie nga the President of the Republic and as well as the Vice President of the Republic shall be prohibited from practicing their profession and as well as to engage into business, especially contracts with the government. Bawal na siya kay taas kay kag influence sa gobyerno, nangontrata ka, oy, 100 ka Jollibee, ako na. Dili pwede na kay vice president ka or president manggaling ka. Bawal gid na siya. It's in the constitution mismo. So karon iya mang gideclare nga GenCorp na ko interest pag abot dito kang basti, gi-confirm na di basti nga yes, na ay dili lang 15 but 19 ka kontrata sa gobyerno nga nagkontrata sa City Hall ang kakontrata si GenCorp. Although na yun, basti wa ko kabalo kung naman ako isundya. Pero ma-admitter ta na lugar, na-admitter na ang GenCorp nakikontrata sa City Government Davao. Yan kung man ni BP Sara na ako interest niya, so na ay conflict of interest. That's my opinion, Mike Zone, ha? That's my opinion. Bisa kato lang. Or katong confidential pass nga nawala in 15 days. Katong 112 million nga spent in 11 days. Naingon ang kuwa nga, there's an irregularity here. There's an irregularity. Kaya nagasto naman lang ganyan siya. Nagasto din naan. Reimbursement naman. So there are, so kini nga matters, mu-factor ini siya. So kung pagtanaw sa prosecution nga, either one ining tulo, pwede na. So kanang bribery, pwede man unta, pero basi maglangan-langan. Nga, paabunto mag-12 rounds nga sa 6 rounds pa ni
13: no,
1: tikangkang naman. Na. But anyway, that's just my interpretation, my exon. Sa pagtuo sa prosecution nga ligo na, then that's there, kwan. Ilan na nga judgment. Pero kung nagtuo ang depensa nga nakahinay, judgment po na sa depensa. That's why I'm hoping that the vice president would present herself in the impeachment court to deny all this allegation. Grabe ka, overwhelming na mga ebidensya. I-deny kini. Mayroon na siya nga, dili man ko membroan ng GenCorp. Wala man ko ng hulga sa presidente. Joke-joke, Ragunto. Bisang joke-joke. Freedom of expression na to. Mas maayo lugar. Kay basidig sayok ang prosecution. So that's why, kay due process man, we want to hear the vice president. Essential notice, number one, dapat na require notice na notify ba si vice, yes. Number two, na-hear ba siya si MD Pinsa? Wala pa na siya mga egsoon. So we're hoping na the vice president herself will present herself to deny all this allegation, Magnum John, Magnum Andy.
13: Okay, so sa imong lantaw, attorney, sa tulo ka mga articles nga na-present na, ulo napay ulay nga presentahe pang testigo, murag incline na ka pa yun nga to sa satisfaction sa ilang mismong presentation, attorney? Murag paingon na ka sa imong pagka-satisfied?
1: Ako, Magnum John, kay bisag sa sal-in pa lang, ha? Remember, ako, patas-patas sa iyo, dire. Remember, gibikin ninyo si Chief Justice Corona, namatay na lang in town siya, kay wala, pag misdeclaration lang sa kuan, sal-in sa iyang foreign deposit account. Ipapa ninyo siya. Senado, yes. The same senators, kini sila Alan Peter Cayetano. Number two, si Chief Justice Sereno. Although wala siya ma-impeach, pero gikuwaranto sa Duterte administration, merely because wala niya ma-declare ang iyang sasal-en katong years nga nagtudlo sa UP College of Law. So, irregularity sa sal-en, papa si Corona. Irregularity sa sal-en, papa si Sereno. Kini karon, wala niya ni irregularity sa sal-en. So, that's my question. Pauta, ang mutubag ini ang katawan. Wala niya ni irregularity, kining millions of pesos, o niya, nay wala ma-declare.
13: Okay.
1: Di ba, mura mag, kung equality before, mura pariho raman eh, same standard, same rights, same obligation, pariho ra nga krimen, misdeclaration, irregularity sa sal-en.
13: Okay.
1: But then that's for the senior judges to judge.
13: Okay.
1: Manong Jun. Bisa ka na lang, akong tao, wag na na substantial nga na present sila. But then let us wait for the vice president to speak sa Senate Impeachment Court to deny all this allegation.
13: Masabot ko, attorney, nga murag ka-satisfied na ka-presentation sa prosecution, but mauka ni ang bupatig babaw. Meaning, pag satisfied na sa presentation sa prosecution base sa mga ebidensya, sa mga testigo. But do you think nga mauni bupatig babaw sa panahon nga magbutuhay na sila, considering politika man kuno ni nga lugar isigutanan, attorney, nga between evidence ug sa politika, mura og dinis Pilipinas, kanunay mupating babaw ang politika, gahom sa politika, attorney?
1: Na kay punto niya, Magnum Jun, no? Magnum Anji, nga mo sa na pagka-political in nature, yes. Lingin man ang bula, mura wala pagay naka-sure karon. Ako lang, wala pa yung naka-sure ka whether the prosecution or defense kung asagin ang hangsangputan ani Mike. Pero ako lang as a lawyer, ordinaryo mga tao, ga-appear ko sa korte ka buntag hapon, nung makita na murag naay na present ang prosecution nga something substantial. Mm-hmm. But subject yun kini sa discretion and sound judgment sa atong senator judges mga igsuon. Mm-hmm. Subject kini kanila kay siyempre, subject yung wabu, muli man ka daw si Ligarda. Uh-huh. Then, kining-kining 14 ka senador, naman po yung mga pro-Duterte gin po ng mga senator judges sa makita taman lugar, ang leanings ni Cayetano, doa ka Cayetano, o si Go, o si Senator Padilla. So, subject yun eh, lingin pa ang bula, basilig na imetabo pa. Hmm. Although, ang murag, sa pagal, ang chismis lugar, nga murag nanay, numero kay the fact nga gi-lower daw tong 2/3 sa to ang threshold sa denominator nga actually present lang.
13: Uh-oh.
1: murag kampante na but then, ako dili po ina na I think kulatan lang po nato Magnum John Magnum Andy kulatan lang po nato just to be fair with the vice president kay we want fairness lugar kay mana we want to hear importante man ang hearing kay unsa di ang depensa kay basing mo to nga si Mary Grace Piatos nga ako si Mary Grace Piatos. No, alive and kicking. So namakak si prosecution. In mo tumuto mo. Katong belat na pero ako si belat. Ay namakak mo prosecution. Ako si Andy Lim. Biar ako buhit pa ko. Namakak ang prosecution. That's what I'm thinking. Paminaw na to. Basing mo to nga si Mary Grace Piatos. Only then probably either to convict or to acquit lugar. Magnum John.
13: Okay. Katapusan, attorney, na inangutana o sa ka-manager o sa ka-radio station dili sa ato nagbayad. Matod pa niya. Kuya, i-ask si attorney kung siya ang gi-hire to defend BP Sara. Dawaton ba niya nga pildihon sila? Ug unsa iabuhaton nga i-fight pa niya si BP?
1: Ako, number one, good. Una ang buhaton. Tanaw na kong ebidensya, good, Magnum John. Tanaw okay. Na ko ang ebidensya, good. Tanaw na ko. Heart to heart. BP, unsa man eh. That's between lawyer client. Unsa man eh. So from there, makita man na to. Pero usually, once mo do lang client, except kung conflict of interest yun.
13: Uh-huh.
1: And except kung conflict of interest. As a rule, walay abogado nga dapat balibaran niya yung kliyente.
13: Uh-huh.
1: Except kung naay mga butang dili yun niya madawat.
13: Uh-huh.
1: So kung ako lugar giduol ka na ko, tanaw, let us see the evidence, etc., etc. Tanaw na ako. Number two, doon na ba ko'y conflict of interest in this case? Nga basig makahuyang na hinoon sa akong kliyente. For example, kailan ako yung kontra? Or ako ni siyang gisaway kaniadto? Ako lang, murag mabalibaran ako kay na yung mga panahon na akong nasaway ang Duterte administration, sa especially katong anti-drug war sa extrajudicial kin. Gi-criticize ko ni on-air lugar Magnum John, Magnum Angie.
13: Mm-hmm.
1: So basing makaingon si BP Sara, ay dili man 100% ang imong dili buo imong kasing-kasing kanako attorney. So prangkat no po nako na pasensya na, sorry kayo kay in the past nag-criticize ko sa Duterte administration sa illegal drugs. So murag basing mabahiran o duda ang akong pagdepensa kanimo. Naman ni Dol sa ako akong nabalibaran, ma'am, pasensya na ma'am kay. Murag ang imong kontra, nakaduol ka na kanako, nakapangutana na ako. So basing siya nga, dubli kara ka, di isang maayo.
13: Correct.
1: Kung may duol lugar ka na ako, Magnum John, Magnum Angie, mabalibaran ko tungkol sa rason nga na-criticize na ako ang Duterte administration in the past lugar. Basing madudahan ta. Di masad maayo. Naman sa mga daghang lawyers nga maayo sad nga equally capable. Kani ilang lawyers, although ang ako lang comment, medyo mga batan, on gusto na ako itong kalibre ni Serafin Cuevas sa impeachment ni Corona. Nga, tangan kayo nga season 50 years, 40 years in practice ba? Although ilaman lugar ni siya, makita na mo si Season medyo taray yang naangas po ba? I think si Season yun ang makapari kang lurna kapunan. So, mabalibaran ako. And then, pangita lang mo, like, kini imo mga abogado kung maayo naman eh. So, imo man ang katungod nga mag-hire o the best possible lawyers that can defend you. So, dito na lang ka. Pasinsya na lugar. Ingo na, Magnum
13: John. Okay. Attorney Quaresma, sir. Salamat kayo. Thank you, sir.
1: Daghang salamat.
13: Inyo na ba't ang action ng kanil presidente sa IBP o law professor sa Liceo University, Attorney Ed Quaresma. Nasa speakers linya si Attorney Robert Maestri, board member mga igsoon sa IBP, Mr. Chapter. Attorney Maestri, may buntag, sir.
14: May buntag, Magnum June, o Mandong Angie, o sa atong tigpaminaw sa Magnum Radio.
13: Sir, dako ba ning bintaha sa part sa depensa ang paghulog, meaning i-drop ang bribery charges batok sa Vice Presidente, meaning ang tulo na lang, imbis upat ka articles of impeachment, Attorney?
14: Yes, sa akong tanaw na Magnum June, dako kayo nagkabintahan na sa duha ka butang, no? Legally, no?
13: Kaya, tanaw,
14: legally and politically, this is very legally challenging and difficult para sa kampo sa prosecution siguro nga magprobar may ana do ila man ang option nga i-drop nila kay dili magikinalan tanan articles of impeachment nila i-prove na namay po president ni ana katubi taong panahon ni corona nga gipang-drop nila ang uban articles so pero kani man good nga kuan legally Magnum June kanang medyo lisod siya siguro munang ila na lang i-drop kay ang bribery man good is specific kana siya fact intensive kana siya nga charge so kinahanglan nimo i-probar kinsa nagatag sa kwarta unsay rason unsay unsay purpose ni didan ka ba niya no unya siguro pud para kanang tan-aw nila ani nga ang pinakadako gid nila ani nga advantage gid sa prosecution pud technical advantage nila ani i-avoid nila ang cross examination mo na makapunto i-avoid nila ang cross examination so, kinsa man ilang ilang ipang presentar kay basic ma-expose na noon ang mga inconsistencies ang mga credibility sa witness do na makahatag ka na og pagduda sa mga senator judges no do politika and legally makasave sa og time but on the part of the sa defense politika legally so kuan kini siya kanang magamit kini nila nga ma-weaponize na nila kay makaingon sila nga abi ko ba og strong kaayo ng mga kaso na sige naman mo pang drop sa mga charges appeal sa mga testigos, no?
13: Oo,
14: unya, kiningula siguro sa sakto gid all the while ang among teorya nga loaded gid ni politically, wala kani siya mga evidentiary kaayo nga mga matters. Otherwise, iso gid kaayo unta kamo nga ipresentar ko ni aman kani, no? Unya pwede po ni mabalik sa ila Magnum June katong pamahayag bitaw ni Congressman Joke, no, nga ang katotohanan ay hindi kailan man naging confidential. So, kamo may nagpanday ani ng mga articles, nasa siguro katungo, dili lang ang mga senator judges, sabi ng katawan, unsay sulod anang inyong article sa bribery. Kaya kailangan po may makabalo sa katinuuran. Otherwise, imo man yung gideprive ang katawan, gisuppress po ninyo sa unyang unsay inyong gipakatag di ang ebidensya, di man demao, no? Mga key witnesses, rabaunta ang ilang gipang drop ani Magnum June pero gipang example sa confidential fan no si Kinner na Chika wala gyud nila gi-presenter so wala gaka weekend para sa ako gakakita ko ni as weak nga part sa ilang estratehiya Magnum June no kay kining kuna pa lagi si di ba sige sila ingon nga kun walang tinatago bakit hindi tasagutin diba? Mga nana so kamo kun strong ang inyong articles nganong dili man ninyo i-presentar para makahibalutan yani. Politically sa siguro Magnum June makasave po din sa time kay makakreate sa og kinatawag rag political fatigue ba kanang daghan mas daghan testigos daghan articles so mas daghan cross examination magdaghan mga kuan sa media so ma-protract siya bali mataas siya pag maayo Magnum June mo lang ni akong tan-aw ni ana legally difficult risky politically fatigue kay ni siya Magnum June.
13: Siguro, i-appeal na natin yung physically fatigue. Kaya ang manong katulog na eh.
14: tinood, no?
13: Kasi madugangan pag naana sila ay makatulog ba? Nag-ingan agad si Senate President Gatsalian nga, kung gano'n, piki gano'n, dito na lumos balay. Magtanaw-tanaw dito. Huwag makatulog man o galing. Walay kamera ba nga magkabantay nga na nakatulog ng congressman.
14: Tinood. Kaya that is due respect sa court man, God. So kami man, magbarong yun ang mga lawyer, very courteous. Very, so yun, wala dili na sa panahon nga magtulog-tulog ka din na. So kung mag-support ka man, sakto man to kang Senate President Gatsalian nga dito na lang pag-monitor. No? Dili man po na required imong presence. So, pwede man ka mag-support. Dili lang necessary present ka din or can be somewhere else.
13: Although, dali man nakaingon dayon si Luis Strong. Hindi, Mr. Officer, nag-ampo yun. Nagdasal para sa amin sa prosecution.
14: Dili na nato i-twist Magnum June kay klaro mong kay sa video.
13: lagi
14: ilaman na.
13: Oh, although pagka-following ni ingon na dayon ang congressman, hindi naman ako natulog. Pero na siya ingon nga nakatulog ko, nabilar ko gabi. Anyway, kining susa imong tanawa ni attorney. Usa sunod ani tuod, human ang presentation sa prosecution. Ang depensa na usab na apay panahon sa paghimo sa ilang turno kining attorney.
14: Yes, kun mo kun padayon na pamailang wala pa man siguro nito bawas ang sa ilang sal-en no katong sa unexplained wealth no. Pero kun all of the sudden or mga pipila ka mga adlaw mo ingon na si prosecution niya, human nami mag-rest nami sa among case. So pag-rest nila sa ilang case, mag-offer pa na sila sa ilang mga documentary o testimonial exhibit sa formal offer Magnum June.
13: Okay.
14: Magkumanana, mag-ruling pa na sa admissibility or inadmissibility sa ilang mga dokumento, then that will be the time nga mag-presentar na dayon po si depensa sa iyang mga defenses batok sa katong mga mga articles na gipresentar Magnum June. Medyo mataas pa ka ni siya, no? So hopefully sa sugod pa lang lagi unta no, dili ulag sayang gyud kaayo no, gwapo bay unta kaini nga hisgotanan no, kanang giuna unta nila gather gi marshal nila ilang mga ebidensya rather than ilang mga politikanhon nga paspas kaayo sila makasulti no dito sa house. Isu kayo grabe na overwhelming kayong ebidensya etc. Unya karon it's getting day by day gaka frustrate no. Ako isip practicing lawyer no, gaka frustrate ko kay kun ako lang, that's not how I present no, kanang imo maginang mag kon ka sa bago karon mag-kiss build up ka ba, imo gyung i-build ang imong kaso. Nga kon mo adto sa korte, musta na ginistro nga no, turning back dili na ko mo backway ani gawas kon pagtan-aw na ko halfway na ko wala kanang na-prove ko na gyud ni no, especially during sa mga direct examination og wala gyud nabungkag ang mga testimonya during cross examination, kana medyo nakay gamay nga confidence. Pero kani puro ra siguro confidence ang Magnum June, walay ebidensya. So, kaya pangita magitang ebidensya.
13: So dapat lugar para ni mga attorney, dapat nga before sila nag-present, na-build up na ang baong nga kaso. Kaya igo na lang sila mag-present during sa trial attorney. Kaya karon mura man, kamulo pa silang case build up.
14: That is correct. Wala pa sa case build up ba? So daghan kayo mga testigos, bandol-bandol, karton-karton ang mga documentary evidence. Pero pag abot sig iya mo drop, sig iya mo dili na lang unsa man gyud ang inyo. So kanang wara gahimo-himo mo kuno pa si Miriam, are you making a mockery of the proceeding of this court nga imong inyong kinapayas mo nga inaani kadaghan no, na karon dili na lang di ay. So unsa man ni pahurabay so kuno pa gyud sa regular court nga strict gyud kaayo ang rules Magnum June, masabon gyud sila sa mga judges, you're wasting the time of the honorable court sa mga inani. So unsa ba gyud, unsa man gyud ang imong teorya? Ang imong teorya is inani na kay pila ka articles of impeachment. Una mo ni ang imo na ilista sa pre-trial, ilista na nimo daan unsa imong mga testigos ug unsa imong mga ebidensya aron walay mga surprises. Una karon kanang wala magadula-dula lagi mo sa trial Magnum June, pulido na dapat imo mga dokumento kinsa may mo testify anim, authenticate ba niya, mapabarugan ba niya. In fact, imo manggali nang i-coach, imo nang i-rehearse imong witness nga morning mga possible nato nga mga hurdles kung ato sa korte, lahi na ang klima dito, lahi na ang setup din sa house, lahi na kay politika mani, purely political man kay ni. Pak-pak-pak-pak mani, video-video mani, pero dito, naanay mo cross-examine ani. So, muna nga itong paningkamutan, parang sa Cantrellanes karon o. ilang gi pasaliatab nga Trillianics is coming. Una all of the sudden ilang i-drop, so wala ra man taga binuangan nato ang proseso. Solemn baya kani usa grado nga proseso Magnum June, no isip lugar mga practicing mga abogado. Importante kay ni sa amo kay gatan-aw man mi daghan man pud mig matun-an ani so possible para sa impeachment trial ni kun daghan kay mig natun-an kay mga rockstar kaayo ang defense og prosecution ni adto. So inana ba nga kining bisag mapildi ka or mapildi ka, kumbinsido ka kay nakita man nimo ang ebidensya, nakita nimo na dungog nimo mga testigos. Kung nakadaog ka, nakita pod nimo ngano nakadaog ka. So karon wala pagyud kaayo para sa ako personal Magnum June, kay gahimo gyud kog notes ni ini kana importante kaayo mga witnesses kay gwapo kay makatuon man tag mga strategies diha, mga legal defenses. Pero karon para sa man gyud kaninga dili ko man masabot ang prosecution nga puro ra kamo motherhood statement ba katotohanan etc. truthfulness, and now dili ninyo ihatag sa katawhan unsay sulod ang article kay inyong basa-basa lang i-drop. Una nagtuo ba ang mga representante, di ba, sa pagbutay lang pag butar ana sa articles of impeachment nga pilak articles. So ang atong mga representante nagpirma na ana kay tungod nagtuo sila nga kaning mga articles ligon og pulido. Unay pag-abot edito sa taas sa Senate tangtangon ra di ay. So wala sa ato pa sa pinakapauna pa di ay wala gid ninyo nagitarong gidali-dali lang gid ninyo.
13: Sir, karong panahon na